0: suggestion ng pagkakas ng toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Gala o magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases, himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift.
9: OT.
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Mahigro ba na ang imo dugo?
8: DTX 500!
5: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500!
5: Masaligan!
8: DTX 500!
5: E3 Bio with Physio!
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
5: Mag-Eye Care Go.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: You may Visio.
8: Ang Visio.
5: You may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Ang oras, alas 8:09 sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang!
18: This time check is brought to you by Centrum Advance.
19: Centrum Advance.
18: Alagang di magkukulang.
7: Balitang sports.
17: Update sa sports sa FIFA World Cup sa patagsang football. Semifinals na. Knockout ini. Apat na lang ka teams ang nabilin. July 15 Philippine time, last 3 ang kagahon. Sa mga mahilig sa football, bugda kamo timprano. Kay maghampang ang France kontra sa Spain sa Dallas Stadium sa USA. And on July 16 Philippine time, last 3 gapon sa aga, Argentina versus England. Ang Pungso de France, ginapangunahan sang striker nga si Kylian Mbappe, nga team captain. Ang goalkeeper si Mike Maignan. Ang mga defender nila sa Jules Conde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Dine. Ang midfielders Manu Koné, kag Adrian Riobot. Ang ilang ang attacking forwards sanday Osmain Dembele, Michael Olise, kag Desire Doué. Butang ta place anything nga sir Paul about the football. Kay painiton taning tingkoy nila kay amo naning gidabantayan subong. Spain versus France ang magahampang. So ang players nila sa Spain naman, sanday David Reyes or David Raya, Joan Garcia, Unai Simon. Defenders nila sanday Mark Pubel, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarse, kag Mark Cucurella. Amo ni ang sa patag sa Spain. Samtang sa Argentina football team. Daog sila kontra sa Switzerland sa quarterfinals sa 3-1. Ang ilang mga player amo sanday, of course, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, kag Nicolas Otamendi. Kontraho nila ang England. Ang England team, bakod man hindi nga team nga way gani di ginalauman nga makasulod sila. Ang mga players sa England, ang ilang captain si Harry Kane, jersey number 9, Jude Bellingham, jersey number 10, si Bukayo Saka, jersey number 7. Ang goalkeepers nila, tatlo, Jordan Pickford, Dean Henderson, kag James Trafford. Ang defenders, si Esri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones, Mark Aguaje, Tino Livramento, Dan Byrne, Rhys James, Jed Spence, kag Jarrell Kwanza. Ang midfielders, si Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobe Mainu. Balantayan ini. Si Ronaldo nag-retire na lang, Ma'am Laura, kay na perde, no? Who's your bet sa apat ka teams nga nabilin? Ikaw, Sir Steven Radino, Sir Tibo. Ano imo, Sir, nga team, France or Spain? Sa Argentina, kag England din ka mo? May managhambal nga daw ginihaw ang hampang sang Egypt kag Argentina. Di ba, Sir Steven Gerardino? Abansin na to ang Egypt 2-0 mo. Hasta nga nalagas. Kaya ginapayag, nagpabor ang mga referee sa team ni Lionel Messi. May ginatuwag man nga ihaw? Insan nga sa mga hampang ini, either basketball, football, volleyball, kung pirde gani mo team, hamba ka nga ihaw mo. Ikaw, Sir Lawrence, kagi ka man ihaw. Hindi man guro sa football kung isa, no? Sa kabuhi, may mga bagay mga daw ihaw mo. Ihaw, Tod. Ihaw ka, manok. Di, blantayan ini. July 15, 3 a.m., France versus Spain. Madaog dari, malasaka sa CP Finals, sa finals ng World Cup. Kag July 16, Miyerkwebes, Argentina versus England. Las 8:14 saga. Seko si K5 Jenny Kaoyonan.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
17: Ano nang preparasyon sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ding pagbaha where they caught the off-guarded kay kon lang taon mo Ma'am Feli Lumahang, kay Ma'am Missing dira sa kading lian uton Sir Edgar Badbadon. Wag ito kinauman nga mag-amotong epekto niya, no? Munang hambal aton gani, don't take chances. Kaysa unang forecast, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, nga hindi man mag-epekto. Wag gani, isang storm signal din sa aton. But, lantawa mo lang yung epekto, grabing pagbaha. Kadamo sa mga lugar, nga ginbaha agad. Actually, Iloilo City, ginbaha man. Sa Iloilo City, may 33 man ka mga barangay gaginbaha. Zamora Miliesa, Barangay Inday, Tansa Timawa Zone 2, Nabitasan Lapas. Ang Zones 4 and 5, Lopez Haina Sur Lapas, sa Reyes Extension, dira sa may Lapas National High School, sa Transmitter Area, San Gregorio Subdivision, Valderrama Road, 6 to 10 inches ang kataason sang tubig baha. Divinagras sa Lapas, parts ng Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 6, Lapas National High School Area, Plaza, Old Police Station. Dira sa may Plaza Lapas bla, sa Old Police Station, Stobang sa Plaza Gid, 6 to 10 inches. Sa Baldo sa Lapas, sa Zone 3, 6 inches man ang kataason sa tubig baha. Kaingin Lapas, lapit sa Tigong River, 20 to 40 inches. South San Jose Molo, zones 1, 3, and 5, 13 to 19 inches. Sa Taal Molo sa zone 3, 5 inches. Sa East Baluarte Molo, sa Purok Pagidait, Kaisahan, kagpurok ka, sa East Baluarte Molo, 8 to 10 inches ang kataason sang tubig. Sa West Sabogabog Molo, sa ikit-ikit nga area, 6 to 8 inches man. Sa zone 3 kag 4 sa barangay Cochero Molo, 2 to 3 inches man. Sa Mandurriao, limak barangay. Sa Sitio Sapa, nabais sa Mandurriao, taas man ang tubig. Sa Sitio Sapa kag Sitio Obos, sa zones 1, 2, and 4 sa Airport Mandurriao, naglabot sa 9 inches ang tubig. Barangay PHHC, Block 17, Block 28, Phase 1, 12 to 15 inches ang kataason sang tubig. Oñate de Leon, Mandurriao, pakadtos Imperial 4, 3 inches. Oñate de Leon, pakadtos sa Happy Homes, pakadtos sa Forest Lake, pakadtos sa may kalahunan dam site bla, 10 inches. Dungon si Mandurriao, zones 1 and 4, 10 inches man. Kalahunan Mandurriao, zones 1, 2, 4, 5, 6, 7, click area, 10 inches. Santa Cruz Arevalo, zones 3 and 4, Kamaligaro, zones 5, 6A, and 6B. Kalubihan Aro, zone 2, 20 inches. Pritik taas. Tagbakaro, zones 5 and 7, 20 inches. Sa Lanitaro, zone 1, 20 inches. Taas tama ang tubig. Balabaguharo, portions ang zone 2B. Graho area, kag portions ang zone 3, taas man. Balabaguharo, zone 2B, zone 4, 5 inches. Sambagaro, zone 1 kag zone 5, 10 inches. Sambagaro, zone 4 sa Sitio Colobian, 10 inches. Sa Dungon Biharo, zone 2, 8 inches. Democraciaro, zone 2, Higatsoba, 26 inches. San Pedro Molo, o San Pedro Haro, Sitio Kawayanan, o Sitio Kawayan, 30 inches. Sa Arevalo, lima ka barangay, Mohon, Santo Domingo, Yolo Drive, Santo Niño Sur. Ang sa Santo Niño Sur, Tita Ambing, zones 1 to 3, 36 inches. Ang sa Sook, 1, kag 2, Sook Proper, Project 6, Project 5, Project 7, nagtaas man ang tubig baha.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
17: Kung sa po sanay nga basket, gol-gol ang referee, ihaw, habang ni Ken Palyasa Rote. Gin Seaman, magluwas sa gamay nga drainage system. Isagid ka faktor nga nagapanguna nga cause sang baha. Among kadamak, ginsang tawo. Hindi kahibalo mag-segregate sang ilang nga basura nga amo ang nagagutok sa alagyan sang tubig. Habang ni Ma'am Ningning Dunggor Ilumba. Sa kamanyo da ang komentar ni Ma'am Ningning. Sakto man ang observation niya. 880 na, check us again. Jen, nakasanbay na ang aton nga connection sa Capitol.
20: K-Live News FM. Kampyon, Kampyon Report.
17: Jen, go.
21: Yes, sa K5 Ted, nagdangat sa 15 ka mga local government units sukun na Banwateri sa may probinsya sang Iloilo ang apektado ni K5 Ted sang habagat nga mas ginpapaskog sang pagyong Inday. Sa 15 ka mga kabanuhanan K5 Ted, 157 dira ang apektado. Isa-isa ho naton K5 Ted kung ano ang mga banwa nga apektado. Una, ang municipality sang Kabatuan nga may pagbaha K5 Ted, oh, nag-overflow ang ilang nga mga creek kag river. Ang Igbara sa K5 Ted, mayara sila sang rain-induced na landslide. Ang Banwa sang Pototan, may pagbaha, mabaskog nga hangin, may mga nagtalatumba nga kahoy, power interruption kag mga nag-overflow nga mga creek. Sa Banwa naman sang Leon kag K5 Ted, may pagbaha kag roadside erosion. Sa Pavia, pagbaha. Sa Barotac Nuevo, may pagbaha kag power interruption. Sa Municipality of Maasin, K5 Ted, may pagbaha. Sa New Lucena, ang pag-awas ng Ilanga Creek, ang tubungan, rain-induced landslide, specifically sa barangay Bolok, K5 Ted. Sa tubungan naman, may pagbaha, specifically sa barangay San Jose. sa Banate, ang heavy rainfall lamang ang ilan eksperyensyahan, pero nakaidalong sila sa red alert status. Samtang sa may Haniway naman, kakifected, may pagbaha specifically sa barangay Aquino Nobleza, kagmayara sang road erosion. Kag lastly, sa Banuasang Maasin, kakifected, mayara sang road roadside erosion, kag may pagtaas ang water level ilabinagid sa Tagom River, kakifived.
17: Tigom. Tigom.
21: I mean so Tigom, Tigom kakifalted, no sorry. Overall kakifalted yara sa 5,941 ka mga persons o kun 1,827 ka pamilya ang apektado sa bugos ng probinsya sa Iloilo, kag as of now kakifalted yara na sa 66 ka pamilya ang gin evacuate, kag ang the rest ang yara sa ilang nga mga himata. Yari bala kakifalted pamatian naton ang bugos na pahayag no ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office said Mr. Cornelio Salinas sa i-assessment sang ining habagat kakipagtad.
17: Da kon sila nagulpian sila ro wala? Do nagulpian sila Jensen?
21: Actually kakipagtad akong terms of nagulpihan according to Mr. Salinas nga nakaprepara naman niya ang mga MBRRMOs na ton kakipagtad, no? That's why nga gin-raise sa blue alert status ang probinsya sang Iloilo. Amo lang na ang isa sa factor actually kakipagtad according to Mr. Salinas nga grabe ang pagtaas ang tubig specifically dito sa my first district. Mangon ini bala kakipagtad sa mga silted na nga mga creeks na ton o kung nga mga rivers nga hindi properly maka kumbaga maka low ang tubig.
17: Tubig. Di pa rin man na din sa Kwan, Lantaw Blading Haro River, bla. Why mawanan ka DPWH? Sapat ang waterways kan limpyo na. May gatulobo ng kahoy, may mga hilamo na. Di mo nang nagapainay sang pag-ilis ang tubig na nagakos ang pagtaas ang tubig sang baha kung bunogin ang ulan na dyan-dyan. Ita ni during sa dry season, amo nang pagpanglimpyo nila waterways, limpyuhan nila. Kay may erosion nga katabo mo. Di ba?
21: I
17: karon ni nga gawon nila lutak na na. Pamatian tabi si retired Colonel Cornelio Rintoy Salinas.
0: Makasiling kita nga there are 15 municipalities, no, nga may mga related incidents bangod sang bagyong Inday. Accordingly, ang aton mga municipal disaster risk reduction management offices have come up with their own responses, no, sa sa ranging from lindid to sahoy naton to sa mga bangka nga to, tapos pakadto kita subong sa mga pagbaha sa mga barangays naton in different municipalities, ang mga rain-induced landslides naton. So appropriately nauyatan, no, na handle sa aton mga municipal disaster risk reduction management offices ang ini nga mga situations.
19: May mga reports kita sir of abi casualties regarding this.
0: Oh, amo na dito ang sa ano nato, no, ang sa tubungan atong nagkatulog sa Iapayag kag nagka-landslide kaya tinamaan siya. Amo na ang natabo sa tubungan. Regarding naman sa mga dams nato is normal naman ang ila ano, no, may a little of increase, no, sa bangod pala naman naton sa epekto sang pagulan, but nevertheless is hindi man ini sila ang nag-coast sang pagbaha naton. Ang nag-cause ang pagbaha naton are mga sapa or creeks, no? Nga silted na gid siya, no? Makipot na gid siya, puno na gid siya sa mga tambak, no? Nga kun sa din sa pwersa sang pagulan, hindi na nila kaya, no, nga ipagwa pa ang mga ang pwersa sang tubig nga ini. Kag it turn out nga mo na ning pagbaha nga mabatyagan naton sa subong because nga ang aton mga drainage and canal systems is puno na gid sang tambak na gid sang mga basura kag hindi na gid makapadali-dali nga mapagwa nila ang pwersa sang kung tanawon mo, no, sa kung maghabagat kita kag dito na sa sur naton makita ang pwersa ni habagat which induce intense rain, so dito na dito sa first district. Kag ang aton river system nga napiktuhan sini is ang aganan si Balom River naton dito sa area sang Alimudyan, Leon.
17: Jen.
21: Nabatay na to.
17: Atong natampukan ka lupa to. Ay, gakaturog na itong mangunguma to sa Sitio Sidlangan sa Barangay Nagba, Tubungan. Si Placido Tabalno Tabalina. Placido Tabalno Tabalina. Tagamuman nga barangay. Iti natampukan ka lupa. Patayagin. Sabi no? Tiyasta gani sa Leon to, may duatok baka, tinampukan man kalupan, ti pagana. Barangay Udong-Udong kag Barangay Bulad Leon. Ti ang panawagan ta sa mga pumuluyo da, basi ihawon nyo, hindi nyo na pag ihawon na. Lubong nyo na lang na. Ibasi nga litan pa blanila, mabanga, basi pwede pang karni na pwede. Jen, Jen?
21: Oh, so karon, the gift of dead.
17: Sino matabo na sa kamando sa Leon? Di kay... ginatos ka mga taong affected sinadra sa pagkautod sang taytay da kay damo sa mga barangay nga palapos dito.
21: Basically affected no sa local government unit man sang Leon with Mayor Hulipas, mayakay mangita sila sa mga alternative roads anay kay affected temporarily while ginakayo ang mga tulay o kun mga bridge sa affected nga nagkaulot-ulotod specifically dira sa may Banwa sang Leon. So it will take time kay affected naman nga mag-repair ining mga nagkalaguba nga mga taytay kay affected, pero ti wala kata mahimo since it's a natural disaster kay affected kag indi gid malikawan. May mga reports gani ang iban to nga mga taytay kakifected as early as 5 pa lang katuig nga gin-construct amo to ang nagtalagoba
17: sa din nga barangay sa din nga barangay. Grabe ang dalo-udog ilis ng tubig sa Sibalom River no. Ang Sibalom River dran na sa barangay ano nang Leon mo. So why na sa makawithstand ni sang amo nga dalo-udog sang tubig ang kwan ng footbridge. Oh, footbridge pero makalabay man ang mga light light-weighted vehicles no.
21: Yes, kay K5TED. Kaya usually, aning mga barangay ni K5TED, ang mga konektado ni Bala K5TED nga patungan gid sa mga waterways naton kay K5TED.
17: What if mga emergency, abi? Mga manugbatalin sa bukid to? O mga hilinga gawon, abi, sa ospital? Manong tabos na?
21: We'll check kay K5TED, no? Kung ano ang mangin...
17: Di nang alternative nga dalanda. Ano ang himoon? Immediate nga ginahimo na subong sang local government unit sang Leon. Kahit na isilagit ang hardly hit sa pagbahangin ni Jen Jen.
21: Yes, I'm good. Okay, so we'll check with the Mayor Hulipas kung ano ang mangin na action taken. So hindi kag-immediate na response sang Leon. Panuwa sang Leon kung pangod sining mga nagtalaguba nila ng mga taytay. Balikan ko lang kakipagtad sa question mo kung ano ni hanging bridge lima pa lang katuwi nga gitukod ang naguba na. Ini kakipagtad sa barangay Kamando Leon. According sa ilang police dito, 5 years pa lang ni kakipagtad nga gin-construct ang ini tulay kay K5TED.
17: Mga magkahanging bridge mula ni para ni sa mga mag-an lang ang salakyan. Hindi na pwede ng mga truck. Walang tablo. Yep. Igaling kiti ang inab-ab mo pag-ab-ab sang

0: all in all, sa 1,721 barangays. Kaya ang Iloilo province may 1,721 barangays mo. So 157 barangays sa Iloilo province ang affected.
1: Yes, KK5, Ted. Pero sa breakdown naman niya sa Banuasang Leon, kung pilagid ka barangay, KK5, Ted, ang ilang apektado. Well, check KK5, Ted, no, kay wala pagid kita sang report nga breakdown kung ano ni nga mga barangays right now, KK5, Ted.
0: Sa mga eskwelahan man nila, tama ito kung nagkala sa loob man ito?
1: Kay pila man KK5, Ted, no, ka mga eskwelahan actually, ang mga na sulod pala sa baha, kag mga pila ka klase ang suspended. Specifically, KK5, Ted, dito gid sa First District, no, ang labing apektado.
0: Damo gid, no? Damo, no? Ang First District, San Joaquin, Miag'aw, amo na sila, Oton. Ang iban, Pototan, Third District ni, Kabatuan, Third District, Igbaras, First District man ni, Pavia, Second District, Zaraga, Second District, Leon, Barotac Nuevo, may part man sang Barotac Nuevo nga ginbaha man, Maasin, New Lucena, Tubungan, Tigbawan, Haniway. Do talaptap no, Miag'aw. Laptop yung gilid dyan, no? Yes, no, sekreto lang ang bunal ni Kwan, ni Inday, pero dako ang halit niya. Importante nga, isa lang gid kabuhi ang nadula, kagwain ng dugangan. May mga sapat, iproti, sige lang.
1: Amo na KK5, Ted, eh. Affected man ang aton nga in terms of agriculture KK5, Ted. Kay mostly mandaan dira sa may First District, dira man ang source ang aton nga mga ulutanon pala KK5, Ted. Katuti ang Banuasang Leon, ang San Miguel, ang mga ginadala nila dira sa may syudad KK5, Ted nga mga gulay. Kay affected man na KK5, Ted. Pero right
0: now, pila ka percent, malang taon taon pila ka percent sa vegetable shortage. Madulot niya sini?
1: Why pa sa kanilang KK5, Ted? Breakdown, no? Kaya ginalikom pa sa aton nga PTRRMO together with the Provincial Agriculture's Office sa KK5, Ted.
0: Amal ni Ma'am Ningning Donggor Ilumbabla, natagalwin niya sa banyo, you know naman, most of the Filipinos, hindi magulag, kun hindi paglukpan. Hindi anay manghawan kay wala pa man gainulan. No? Mahilang danaya! Why pa man ka uran ah? Ma-Facebook tanay! Di karo yung nag-uran. Nagturutodo. Kag nagkaratumbay mga kahoy. Nagbaha. Di mano ikaw? Jen?
1: I'm okay, KK5, Ted. Pero kung diriya sa Iloilo City, ang actually, we commend KK5, Ted, no, ang DPWH sa city with the General Service Office. Because nga prior, KK5, Ted, mayara ni sila sa project o plan kontra baha, which is amuti ang pagpanglimpyo sa mga waterways naton, ang mga basura, ang mga vegetation, KK5, Ted, ang ginlipyuhan for almost 1 month, KK5, Ted, or sobra gani KK5, Ted, specifically dito sa mga areas ang La Paz, KK5, Ted, which is diragid mostly na notice o kung na-monitor nga may mga na ano ba lang KK5, Ted, mga basura nga madamo sa ato ng mga waterways kag mga vegetation bala nga nag-clog sa aton nga mga waterways so hindi makadaloy kumbaga ang tubig KK5, Ted. That's why nga nag-cause.
0: Ano ginimo nila na sang kwan pa sang tingadlaw? Alin na Pebrero hasta Mayo bala? Abril?
1: Actually, KK5, Ted, kung hindi kita magsala, though may KK5, Ted, nag-umpisa ang offline kontra baha diri sa
0: Maynsi. Atrasado na, muna kayo maubos. Walang Haro River, dalang tawa nyo, bla. Baka ito, kablas tabok subang area, ang pwesang barangay hall, bla, lang tawa nyo, bla. Kay Doro Ilamon, Doro Kahoy, huwag malimpiyuan ang lagyan katubig. Amo na tani ang mga floodway, bla, bla, jen. Sige, sige. Halong kada, tumar ka na D3, bayo mo kay Maytisi, ha? Kumusang simpo, sagwa?
1: Actually, KK5, Ted, observation naton sa tiyempo sa karon, mainit na KK5, Ted, no, nagasilak na ang adlaw kag wala naman sang signs nga may pagtupa-pasa ang ulan KK5, Ted, since nagawa naman sa area of responsibility o kung LPA na si Inday KK5, Ted. So, ang aton klase KK5, Ted, sa Iloilo City, ang balik naman sa face-to-face, wala man sa suspension of work, except lang KK5, Ted, no, sa mga barangay o kung panuwa nga na-mention naton sa probinsya sa Iloilo nga apektado gidya sining hapagat KK5, Ted.
0: Sa Leon problema nila baha sa First District, Second District, sa Munpunta na sa Duenas, sa Pandan, hasta to sa Banwa, Langaw. Alin to sa nang manukan to sa may punong grande. Labot kaninyo to ya Langaw ay.
1: So far KK5, Ted.
0: Why?

0: malaman kung may na
1: Kulban, guro ilangok ni Moto magadto sa Bangga, German. Sa Poblacion A.
0: Hindi lang sila katoltol.
1: Hindi sa toltol, balay mo. Okay, heavily guarded ang balay mo mo. Pero mo na problema, do karon kataga Duenas. Ya langaw dyan nga binuyan ka manukan dyan sa may punong grande. Labot sa Tipulo, labot sa Pandan. Astatos sa may Katipan, astatos takas. Medlay naglikaw ninyo?
0: Mm, naglikaw kasi sa red wagon ka sulod sa Bangga.
1: Kulbaan ko kay Pusoy. Eh, sige, salamat.
0: So, sige, kakifabdad, ining update ang dalong sa inyo sa GTX Performance. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Inis ka K5, Jenny Kauyunan, para sa kompleto ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News. At oh, Manong Gabiles! Oh,
1: Manong Gabiles! Nabatian si Jen Kauyunan. May nakaoyo na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan ang nakaoyon kay Kauyunan. Okay man na Jen. Pasensya lang ko lang ga kay gapang garit-garit ako subong. May nakaoyo na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan ang nakaoyon kay Kauyunan. Datang twister no. Pagbalik tayo, feature ta si Pidol. Sino si Dolphy Quizon? Kadungan sang Dolphy Quizon Day. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: good day, magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tagtilo ang atay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3.
16: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
16: Yung may D3.
6: D3Bio with BCO.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3Bio.
16: Ang D3.
6: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
6: Yung may D3.
16: D3Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
16: D3Bio.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras, alas 8.43 sa aga. Oras, ginatulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
6: Foro,
2: de los pueblos.
10: Foro de los pueblos.
21: Last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa kamuda? Basi binayaan nyo na kami bla. Jenny Camonias, Mighty C Morning, Roland Haneo, Rosemary Agramon, at sa subong wala pa masolve ang parte sa langaw ng issue, Ted. Sa Duenas, ay pa, gadoro, yalangaw. Kag isa pagid ka karakteristika langaw sa Duenas, may istorya kita nga manggaranon, kid. Ama na ang langaw blata na sa Duenas, daw chick boy. Pakuin sa ka chick boy, haw. Managahapon, tanas sa akong gita ng legs. Kubo, magkupano mo man ang chick boy. Duro yapunan na may pili mga sa dahi, may pili ban nga sa butkon. Sa akon giblat na nga legs ta na naghahapon. Titsik boy ko nung langaw. Mayor Bobet, tama, mayor! Bawya langaw dyan sa Duenas. Hindi pag pasugteng aya mga kasimanwa mo, magpamahaw, igma kang magyapon sa sulod ka muskitiro. Kung naipasarado, ipasarado, dulay ang manukan niya sa Duenas, ha? Don Adla Kawaw, Pastor Bob, good morning. Sa mga estudyante nga may yara sang sobra nga kahadlok sa pagpadulong sa eskwelahan, anong tawag sa intense fear nga magkadto sa school? Abi-abi tilawante ni mga Gen-Z nga ni si Krisha. Krisha, sabda ako. Abi pakita sa may kwan sa kamera. Ano ang tawag sa intense fear of going to school? Anong bot sa lingon?
22: Trauma.
21: Ha?
22: Trauma ka K-5 dad.
21: Oo. Trauma do nabaw? Ano man? Hadlock sa noviophobia mo na? Hadlock sa maistrophobia? Present! Bawa si Sir George Ducampo prepara na kay masakay naman sa barko. Pagsakay ni Sir George Ducampo sa barko, paldo mo! Paldo duman! Dayan do subong sa Mariner Soma, manog panaw do, no? Sabta ko, anay, ano ang terminology sa intense fear of going to school?
22: Udo.
21: Do, naglibog ulo mo?
22: Naglibog akong ulo, kakay 5 ta daw.
21: Insaw. Basta insaw lang ikaw, basta magsulod ka di sa turil ko di, muni oras. Kamaan kao. Anong ba't silingon sang, ang Gen Z? Anong meaning sang dilulu? Ha?
23: Dilulu.
21: Di ba inyo na mga tinaga?
22: Yeah. Dilulu.
21: Dilulu. Di man ang ganit ka malam, ikaw, idikmaan ka na ka-kwan. Anong meaning ka-kwan? Ka-puki? Puki? Ah, ano maray? Ang ginseng at tinaga! P-O-O-K-I-E. Puki.
22: Gen Z man tapay indicative ano active sa social dapat, media ka K-5-10.
21: But singon sang puki, someone you love.
22: Oh, ano na nga, hindi ko balaan kay wala ko someone that I love ka K-5 dad.
21: Di may ginikanan ka man. Ang intense fear of going to school, ginatawag ni siyang didaskalinophobia. Didaskalinophobia. D-I-D-A-S-K-A-L-E-I-N-O-P-H-O-B-I-A. Didaskalinophobia. Hindi man na nga, wala kwarta phobia. Gani kulbaan maestra phobia. Kulbaan nobiophobia. Jomar Kebrabet! Eh, maposlan man yung ginawakal tada eh. Kasi yung tabunan mo, baba mo. Vice Mayor Pangga, maposlan, mapurposlan, hirikayan, hirisaan, ano? Dali lang kay restaurant tanay si Dolphy Quizon. Kadungan sang iyang adlaw subong. It's Dolphy Quizon Day. July 13, nag-declare ni the late President Noynoy Aquino as National Day of Remembrance to honor Rodolfo Dolphy Vera Quizon, a national icon whose decades of long film and TV career deeply elevated Philippine cultural identity. Ibalonta kay K5, Kesha Giman, Krisha Sobosa.
22: Yes, I'm KK5 Ted, no? Si Rodolfo Vera Quizon Sr., or also known as Dolphy, amo ni siyang the Philippine Kings of Comedy. Ginbata sing July 25, 1928 sa Tondo, Manila. Kag napatay ini sang July 10, 2012, napatay siya 83 years old siya KK5 Ted. May ara siya 18
21: ha?
22: Bilog. ng mga kabataan. Kiran? 18-18. Yes, kakay 5-10.
21: Wow, masubay sa kabadusinag, ya? May sino ka dyan, mga bata na?
22: Yes, may ara siya sing anom kang mga kabataan kay Ingresita Dominguez, amunin si Manuel Salud, Rodolfo Jr., Wilfredo Ingardo, kag Raul. So may ara man siya apat man kakabataan, no, kay Alice Baby Smith, nga Sanday Ronaldo, Enrico Madonna, kag Jeffrey. May ara man siya apat man kakabataan kay Gloria Smith, amo Sanday Marikita, Carlos, ang Geraldino, Edwin. May ara siya isa kabata kay Evangeline Tagulaw, amo si Romel. May ara man siya isa kabata kay Alma Moreno, amo na si Vandolph. Yes. Kag isa man kabata kay Sasha Padilla, biological nila nga bata si Zia, kagang adapted nila nga si Nicole. Amo na may ara siya kada si 8 nga mga kabataan.
21: Pero ang iyagi niya bata, biological children,
22: 17.
21: Pero ka babae?
22: Ilan ka babae? Madonna, isa, dua.
21: Si
22: mga apat dala ng iyang adapted.
21: Way pa naguro mga sideline iba, no? Ano ni mga pelikula niya nga nagtatakid, may nostalgia mo pag ining home
22: yes.
21: Along the release nga ginapatukata sa buong kwanin ni sa mo sa ilang TV series ni sa una.
22: Mm-mm.
21: Oo. Ano mga movie niya? Yung dumduman ko sini may Pacifica Falify siya in the 1980s or 70s na siya.
22: Ang amuni actually ka K5 dad, no, may ara siya over 200 films. Damo-damo iya nga na produce, no, as actors ni amuni si Dolphy. Mm. So isa ni sa iya nga mga ano, mga well-known nga mga films amuni ang Rosario sing 2010, Father Judge Mon sing 2010 man, Nobody But Who Won sing 2009, Budol Trouble, Let's Get Ready to Rumble sing 2008, Home Along the River amuna siya. Ang 2002 kag ang Daddy O Baby sing 2000. So amuna gani am ka K5 Ted, no, damo siya sang mga na-produce and hindi lang nang ginagawadan man siya. Like for example, bising sing MMFF kag sing Luna Awards. Amuna siya naging best actor sing Father Judgemon sing 2010. Sing ano man Espadang Patpat sing 1990 naging best actor man siya, kag ang Omeng Satana siya 1977 sing FAMAS Award for best actor ka K5 Ted.
21: Ang tatay Nick pagigali ang limam Laura, ha, grade 83 dad niya.
22: Mm-mm.
21: Pero actually ang iya sining
22: sang napatay siya kay
21: sa, it was July man, di ba?
22: Ano yes, man? July 10, 2012.
21: He was born July man siya?
22: Yes, ano 25.
21: July
22: 25, 1928.
21: So bata niya sini si Eric Kizon. Damo na siya mga bata. Mm-mm. Ang nagsunod sa iya, yun si Eric Kizon, kasubog producer naman gani.
22: Yes,
21: at tapos artista man siya.
22: Artista man.
21: Oo, karadlawan ng tatay Nick. Sama na si Rodolfo Dolphy Kizon.
22: Yes.
21: Anything more, K5 Christian? May na? Okay na?
22: Ma-add ko lang, no? Isang isa sa mga icon kag me as, you know, nagdako bala sa rural part sa Palawan, ka K5 Ted. Wala kami signal. So,
21: sa Palawan ka nag-start?
22: Yes, ka K5 Ted. Ang ginabakal, gininamon ang tape na bala.
21: Oo.
22: Nan, amo na sila ni Dolphy, kag ni Babalo, ginapermi, tandem, amo ginamon.
21: Kasi itsura pa nila, makadlaw ka na, no?
22: Itsura pala, makadlaw ka na, ka K5 Ted.
21: May iban man nga, hindi man ganig. Uy, magambal, pero pagkakita, mas yuran, makadlaw na yun. Di ko makita mo itsura, kung makadlaw ka man. Prangka lang, bla. Prangkahalang ko.
22: Hindi, wala. Carry lang, carry lang. Okay, 5-10.
21: Carry bells, carry bells.
22: Carry bells, carry boom, boom.
21: Jomar Kibrabit. Thank you, Sir Jean Seaman. Rosemary Agramon. Gaudzak, kita nakakadlaw tayo, Ma'am Rosemary. Tito Odman. Yalangaw, bla to sa dunya. Sa duro langaw. Ang bato kakilala, tanga manggarano, naman niya, chick boy. Ako yun sa, manakaduro kihapunan sa akong kita na nga legs. Di, manakuanin ng chick boy nga langaw. Last 853, Christian Faith, thank you.
22: Thank you, KK5 Ted. Inisi KK5 student intern Krisha Faye Calvo Sabosa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ano, plido mo, middle name mo, Calvo?
22: Yes.
0: Ah, sinong Dan Calvo to sa Maribuyong Duenas ka pamati, ah? Calvo, tagalin tagalinog?
22: Oton. Krisha
0: Calvo?
22: Oton.
0: Ah, Oton. Ah, oo, oh, may SB na sa una. Sige, why na ko oras, ah?

0: Twinkle de la Peña, Renel Argelio, happy birthday! Renel Argelio, ni Miso Tahala, Ice Amad, Jean Siman, Pastor Bobby Iriman. Thank you, Sir Edgar. Ma'am Rose Kabangaling Bagi, saot na! Itambing, saot na! Ma'am Gingging, saot na! Alas 8:54 na sa aga. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
18: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
1: D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Magabuti ka.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag DTX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag DTX 500 ka na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: Epektibo.
18: Aramis
19: mo. DTX 500.
18: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
25: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
26: Wow! My kumso!
25: 7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito
0: ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9.04. No? Diri naman natin pag-istoryan sa ato nga programa Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, the best nga mga suplemento nga dapat naton i-take para maambligan naton ang aton lawas. No? So, saliwat, good morning. Kag before anything else, dapat adlaw-adlaw mag-take it kamo sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para maproteksyonan ang aton lawas. Of course, kinanglan taman mag-take sining aton nga D3 Bio kag Klinika Spore Biotech. Saliwat, mayong aga, kagupod natin sa ato nga programa, Sir Jean Paul Hineroso, Brad Paul, kag Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Brad Paul.
5: Mayong aga, engineer, kag sa ato nga mga suki, nga tigpalamati sa informasyon sa ikang lawas, mayong aga gid sa inyo. Tutok kamo kay istoryahan ta subong about na naman sa high blood, ah. Balik-balikon ito ni engineer kay kadamo sa mga nagkalamatay ng mga Filipino sa hypertension. Tawag na ito balang the silent killer.
4: Okay.
5: Okay, why niya? Engineer ka pa balo?
4: Uh-huh.
5: Igo ka niyang balaan niya. Makibot ka na lang ato ka na sa emergency room. O, paano makabulig si DTX 500 sa inyong ginasupreher nga mataas nga presyon sang dugo? Kaupod na sa discussion man si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy?
6: Mayong aga, Brad Paul. Mayong aga man, Engineer Albao. Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slow Rounds. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Ang super antioxidant supplement nga gaputikta sa aton cells, no? Ang the foundation of our health sa against oxidative stress. Ang muning gapatigulang sa aton sidula, no? Kung tigulang ang sidula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, ha? Kung gusto mo suplemento ang imong yatawag nga overall health in a cellular level, mag DTX 500 ang paaman, kampiyon gapanubo sang ginatawag nga blood sugar, no? Kung diabetic ka, you could use this as a alternative food supplement para magnubo ang imo blood sugar kay may ampalaya extract. Ang dasunta, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man mga soldado mo sa mga soldado sang lawas mo sa kontra sa tawag nga infeksyon, no? Ready for me and alert ang imo immune system. Ang paaman, gamat-amat ka puti, gasaka pang imo collagen level sa mga wrinkles nagakalakakas, no? And of course, to improve your eye health, mag eye care gold capsule, no? Rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, and gatawag naton ng mga minerals needed by your eyes to maintain your 20/20 vision. So kung gusto mo layo ka mag-antipara, ha, layo ka sa mga ginatawag nga magnubo ang kalidad ng imo eyesight, mag eye care gold, and ha, ipaspa man ang imo mata, spa ang mata, no? Mag ginatawag nga eye care eye drops. May hyaluronic acid that cleans your eyes and gives your eyes the relaxation it needs, no? Para makarecover man. Remember, your eyes, muna the busy niya per me, no? And of course, kung gusto mo putiktado ka sa mga mikrobyo nga gadalas ang ginatawag nga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
4: Okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Dali na kita sa benefits nga mahatag sang DTX 500 labi na gid sa hypertension.
5: Sige,
4: nga masakit.
5: Engineer, istoryahan ta ining the silent killer, gamay lang nga pag-explicar. Silent killer ang cardiovascular disease, kay usually engineer, kadamo sa mga Filipino nga nagalakat-lakat lang, galakat-lakat, doing their normal job, normal daily activity, why sa kalakabalo nga may high blood sila gali. Pilagid sa inyo ang nakapacheck BP nyo. Lain sa mo ni Sir Boy nga adlaw-adlaw, yan, may ara kami balon nga BP up. Tislay, wala. Ang iba na sila, igo nakapacheck BP tag 10 years. 10 years ago, kung di magmasakit, ni Makatos Clinic, hindi ma-check ang blood pressure. Only to find out, nga pag lain matyag, pag abot sa clinic, ang blood pressure 170, 180, over 120.
7: Ba, grabe.
5: Ting pamangkot, pila na katuig, nga muna ang imo nga BP. Matingala ka na naguba kidney mo, kay taas galing blood pressure. Now, istoryanta nga, abala, nga ang asin, ginabawal, sa mga may high blood. O nga hindi ka mo pakaunon sang doktor nyo, damo ang asin. Kag nga makapa-high blood ang asin. Storyanta, engineer. But before that, I hope na inom yung inyong DTX 500 kay dako ang mabulig sini sa inyong vascular tone. No? Dako ang mabulig sini.
7: Sa mga kaugatan.
5: Oo. Tatlo ka bagay ang atong diskasan about hypertension. Una, ang imong sodium. Ang asin.
7: Asin.
5: Culprit gini ang asin upod sa diabetes. 14 sa high blood pressure. Kadua, ang imong kadamon sang tubig ginainom. Okay? Your water. Where there is salt, water goes.
7: Okay.
5: Ikatatlo, amo ni ang vascular tone. Ang imong ugat, is it gamay na lang alagyan o tigana? May stiffness ka na sa ugat. So tatlo. Now let's go with asin. Normally, ang imo nga blood pressure mataas na, engineer. Mataas gina imo blood pressure.
7: Pag medyo grabe
5: sample, inang kita mo nga nag-abot na to ang disconnection notice.
7: Oo. Oh, okay.
5: Sang more power, asang
7: negative power.
5: Negative power. High blood doon ka da. Kag ang bana mo ay kapuli, timprano, high blood doon ka ba na? So gataas ang imo nga blood pressure. Nga aga taas in the first place, may ginatawag kita nga raas. Renin, angiotensin aldosterone system. May mga involved ni engineer nga may mga involved ini siya nga enzyme, hormone, protein. Sorianta. Okay. Raas. Unaunta ang renin. Pag nakita sang imo lawas nga nubo ang imo pressure, ang kidney ma-release ang renin. It is an enzyme.
7: Okay.
5: Pag-release ang kidney renin.
7: Through regulated na pag-release?
5: Oo. Pag-release na renin, karon ang imo nga lungs ga-produce angiotensinogen. What is angiotensinogen? Angiotensinogen is a protein.
7: Okay.
5: Released by your lungs. With the presence of renin, i-convert sang renin si angiotensinogen. Balo ka nga kabalo ko ni. Nag-medrip po na, engineer. So, ginatunan na muna ina ang paano gataas ang blood pressure.
7: Para maintindihan mo sa
5: last pa may pathophysiology kaming subject sa una sa nursing about blood pressure. Now, i-convert ni renin ang imong angiotensinogen secreted by your liver.
7: Okay.
5: Si angiotensinogen, i-convert ni renin into angiotensin 1. Naan, may angiotensin 1 ka na karon.
7: So, salain naman nga form.
5: Oo, si angiotensin 1, kaya iyan na bungkagon. And then, i-assemble yung liwat into angiotensin 1. Si angiotensin 1, may problema. It is now a hormone.
7: Hindi iya harmful.
5: Ang angiotensinogen nga protein, mangin hormone na. Wala na problema. Now, karon ang problema, i-convert na naman ini sang ACE. Ano ang ACE? Angiotensin converting enzyme. Enzyme na naman. Halin sa imo lungs. I-convert niya ni si angiotensin 1 into angiotensin 2, which is another hormone. Si angiotensin 2 will now, amo na yung problema mo kung may angiotensin 2 ka na, it will now constrict your blood vessels.
7: Okay.
5: Ang imoon niya, pagamayon niyang imo nga blood vessels, engineer. Once gamay na si blood vessel, siyempre taas imo BP. Hindi pa na enough. Ano pag itimoon niya? Ining angiotensin 2 will sugo sa imo nga adrenal gland to release aldosterone. Okay, so may aldosterone ka na. Si why labot sang aldosterone, sugoon pag ini angiotensin 1, angiotensin 2, si pituitary gland to release vasopressin or ADH, anti-diuretic hormone. or vasopressin. Now ang tawag sa ini karon ining duha ang combination sa imong ADH antidiuretic hormone from your pituitary gland and ining imong aldosterone from your kidneys, ila na himo on engineer punggan nila ang asin nga magwa.
7: Okay, okay.
5: I-retain nila ang salt.
7: Uh-huh.
5: Kun ang retain mo ang salt, di ba siling kukundin ang ang asin arang tubig?
7: Arang tubig.
5: Hindi iya ka na paihion.
7: Mm-hmm.
5: Kung gainom ka isa kalitro ka tubig, ang iba niyo tubig, dutay na pagwaon niya sa ihi.
7: Mm-hmm.
5: May water retention ka.
7: Okay. So, water mo nagpalangabok, imutin.
5: Now, karon kay may ara ka na water retention, okay? Ini siya karon ang maga taas ang imong blood volume. O, din na kita sa blood volume. Diba ginasiling ko sa imo water, okay. Sodium, na-discuss na lang sodium, mga sin. Nga mo ni siya, kung din sa gakadto, dito ni gadamo, gapunsok ang tubig. Now, karon ang water na mas discussion ta.
7: Mm.
5: Kung damo imo tubig, naturally, kay imo nga blood is made up of portion of
7: plasma,
5: blood is water.
7: Plasma,
5: o, water. Madamo ang imo blood volume. Kung damo imo blood volume, meaning damo ang imo nga, dako ang imo nga, ano ni, preload.
7: Okay, okay.
5: Sa heart na storyantang heart.
7: Uh-huh.
5: Dako ang preload sang heart. Kay dako ang preload sang heart, kay damo ka dugo, okay? Madako ang imo nga stroke volume.
7: Okay.
5: Ang stroke volume is defined as the amount of blood present in your ventricles before ejected.
7: Okay. So ang source dako,
5: tidako ng imo nga stroke volume. Kay dako ang imo nga stroke volume, dako ang imo cardiac output.
7: Correct, correct.
5: Amo na ni isang kadamuon sang imo nga dugo nga ginahaboy sang left ventricle. So may LVEF pa na.
7: Okay.
5: Left ventricle percentage. Ay, nalipat ko. Pero amo ni siya kadako ang dugo nga gina pagwa.
7: Mm-hmm.
5: Kay dako ang dugo nga ginapagwa, damo ang dugo ginapagwa, ano karon imo nga vascular tone? Kung ang imo vascular tone gamay plus dako ang dugo nga ginapagwa,
7: mataas ang pressure,
5: gasurip.
7: Ang pressure
5: niya. Pero ini engineer, because ang imo body is normal, mm-hmm, healthy ka, ginapunggan na dayon nga hindi mag secret renin.
7: Okay.
5: Pagtaas na BP mo, nangakig ka na, natahaw na, dulaon niya na.
7: Okay.
5: Ang raas madula na to, mabalik ka sa normal.
7: Mm.
5: Ang problema kung hindi ni normal.
7: Mm-hmm.
5: Because of edad, vascular tone mo. So kung ang imo nga blood vessel engineer, damo kada sang plaque, mm-hmm, kay palakaon ka tambok, palakaon ka baboy, palakaon ka mantikaon, plus nga ang imo kulang ka sa antioxidants, ang oxidative stress will oxidize, free radicals will oxidize, ang imo nga bad cholesterol, triglycerides, and it will form plaque sa imo nga ugat.
7: Tigbudlay maaging
5: magagamay ang ugat mo.
7: Oo.
5: Ang imo nga nga vascular tone balda. Ano pa? Ang imo dapat nga blood vessel, elastic.
7: O, dapat
5: kay may matrix ni siya. Intima, tonika, blah, blah. Now, inat-inat para to accommodate ang pressure. Ang pag-inat, ang paghabok sa imo nga blood vessel, every time maglabay ang pressure sa dugo, amunis ang mapil mga pulse.
7: Okay.
5: Mapil mga okay pulse. Di karong kutig ang imo nga dugo, ang imo nga blood vessel, hindi ito yung pag-ipadakoon, hindi yung pag-hitadon, karong mataas na gito imo pressure.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So, drata na yung chindihan nga, ining tatlo, ara sa imo nga hypertension. Sodium, water, vascular tone. So, paano makabulig si DTX 500? With the abundance of antioxidant, ginapunggan niya engineer nga hindi mag-oxidize ang imo nga bad cholesterol, kag hindi ka matabunan ang imo nga mga kaugatan, your arteries per se. Ano pa? Ang imo nga elasticity sang imo ugat, buligan ni Mighty C.
7: Mm-hmm.
5: Because si Mighty C will make your blood vessels healthy. Ang
7: okay
5: alagyan sa dugo imo niyan ang healthy engineer. That's why kanami sa imo nga vascular tone. Nami healthy ang ugat equals healthy blood pressure. So dapat every day inom gita DTX 500 kag Mighty C para na sa inyong hypertension or hindi ka mo magkahi-blood. Kung may kahi-blood gid man, follow ang medication ginatag sang doktor. Because may ara kita ginatawag ng essential hypertension and secondary hypertension. Essential hypertension, but silingon sina, engineer, nga why na may, why? In, because of age, because of hardening of the arteries, hindi siya related to a disease condition. Hindi kaya ka, ang secondary, bimang baka, hypertension secondary to diabetes, hypertension secondary to hyperlipidemia, hypertension secondary to kidney damage. So amon engineer, dapat wala pa makita makakadto sa puntong high blood doon na kita. Ang hypertension usually gasugod na tag 30, 40 edad pataas. Agot hindi kita ma-stroke, hindi maguba ang aton heart, hindi maguba aton kidney, mag DTX 500. DTX 500 because it only not target hypertension, it also target your diabetes, which is the cause of hypertension.
7: Correct, correct.
5: It also protects your kidney, which is the cause of hypertension, kung guba ang imo kidney. Kaya may pinagusto sa release renin. May pinagusto sa release aldosterone. So initanan, sa inyo ikayong lawas, a good maging healthy, BP, worry-free, mag DTX 500 and Mighty C every day.
7: Ang ibang kong kaysa doon, katiga ulo, bila, nga, yeah, bata pa man ko, hindi ko na ipag high blood na yan, hypertension.
8: Kabata ang cases ng hypertension, subong
7: ha. Uh-huh.
8: It's because sa mga chicheria, ang lifestyle, ng pulau permi, gasaka ang cases sa mga young people regarding hypertension. So, hindi magsalig. Mga bata ka, kung obese ka, kung medyo dako ka na,
5: isa ka na,
8: dako na ang imo waistline sa imo compared sa imo height, most likely, amuna nga kung sa hypertension. Karon sa DT ba ito, anta, ga-gym ka bala?
7: Mm-hmm.
8: Nga hindi magamay ang imo chan. Nga abis kan, ano mo da nga puga, ano mo da nga sit-ups, na dako man gapon ang imo chan, how? Ano bala ang diferensya? Let's talk about the most dangerous thing in your body right now, according to the American Heart Association, it's your visceral fats. Your white fats, ang gakapol, hindi buyon.
7: Uh-huh.
8: Sulod pagid ni siya, engineer. Ara ni siya, gakapol sa imo mga liver, sa imo mga imo internal organs, da na sa gatiner, no? That's why, ini sa tanan-tanan, sundan tanan ni ang lecture ni Sir JP, di man galin ang imo nga tawag nga hypertension and diabetes. So tun anta na kung paano bala makabulig si D3 Bio regarding visceral fats, no? Ha? Bisan nung madabi ka sit ups, ha? Bisan nung mura ka diet. Uy, ara man ni gapon na nung niya man nga punto pa din nagsexy niya. Nagtubo niya mga six packs niya. Nga ako ya hindi ko ya kapatubo sinaaw. Grabe.
7: Diba, basikin ang lan na medyo extreme news nga, grabe nga, jogging.
8: Hindi pa rin sa sila, duwa.
7: Ah, pares na?
8: Pares na yung reps. Kung 60, kung 50 nga sit-ups, 50 man to sa piyak, siya yung niwang na.
7: Uh-huh.
8: Ikaw, nagwa na yung abdominal muscles, ikaw yung walay gapon.
7: Yung body composition, good siguro.
8: Amuna tayo. Ang visceral fats na ginatawag na engineer, no? Kung ano bala ka, ano ni. Ang visceral fats nga ini, no? Lainunta ni, ha? Ang brown fats niya, healthy na iya.
7: Mm-hmm.
8: Healthy na iya. Kumbaga, hapos niya o sa doon sang lawas ta. They convert as energy. Ang ining na visceral fats, ang muna niya tawag nila nga white fats. Nga ara, tuyas gakapol, tuyas ang imo, ganyan mga internal organs. No? Ano ba lang ginahimo sini, nga kakalain, gid? Ha? Kay ini siya, kumbaga, gina-affect niya mga endocrine system mo, gina-apektuhan niya ang ginatawag mga functions sang imo, ginatawag nga
7: mga organs
8: mo, no? And it accumulates, amuning lain sini, due time mo lang nga kaon, ha? Gastore siya dayon. Gina-reliubuhan niya dayon ang, ay, nagkaon ka ba? Bakwa gid sa 10% ya kag ikapol nato sa lawas ya pag magdamo sila.
7: Okay.
8: Oh, so that's why biskan nag-gym ka, nagdalagko ng mga muscles mo, nagdalagko na mga other ang mga legs mo, ang imo arms and everything and chest mo, kakabilin ang imo tiyan, no?
7: Yara man niya gusto magdako, hindi magdako, Sir Boy.
8: Hmm? Amo man na engineer, no? That's correct, no? Nang pro ang inisang visceral fats, hindi mo ni siya pag baliwalaon, no? Okay? Kisa, even though you're living a healthy lifestyle, ini man gapon, gatag si mo hypertension, way kakabalo, way naman kuga, way naman kuga kaon, ano, naman kuga kaon sa mga high fats, way naman kuga kaon, high protein naman ko, due time man ang carbs ko, nga hindi man gapon magamay ang chan ko.
7: Uh-huh.
8: Kay amuna, ang ginatawag nga visceral fats, it's really, really hard nga kwaon ni siya, but there
7: are possibly nga mga rason nga you are created by God like that, so you cannot change it. Possibly
8: engineer, no? Kung obese ang family mo, abialin ka sa mga 300 pounder kaya mga pamilya,
7: okay.
8: Ha? Muna, pero it doesn't mean nga halin na iya si imo jeans, hindi mo na pagliwaton.
7: So, you need, maliwat, you kayang kaya.
8: You need to correct it by exercising, by limiting things that could basically increase your visceral fats. No, kay kadelikado sini, you look healthy outside, pero deep inside, ga-apekto na niya sa mga bodily processes mo.
7: So, dapat disiplina man sa lawas, disiplina sa kung anong ginapasulong sa engineer. Mga pagkaon na, Sir Boy?
8: Ang halin niya sa ginuuy, perfecto ni Epermi. Kaya na yagatag di pekto. Ha? Kung may rason man nga gingaan ka sa amuna, may purpose ginatanan-tanan. No? If you want to be biblical about it. No?
7: Okay.
8: But regarding health, regarding science, you need to take care of your health. Avoid things nga magdamo ang visceral fats mo. Ano mo lang kapadamo sa visceral fats mo? Sedentary lifestyle. Pungko sa sopa, maluto da sa mga makaon da chicherya, duangan popcorn, mga high cholesterol diet, sige talaw TV, may soft drinks pa ang kamot. Kompleto, Ricardo. Kapag tapos na, dugay manyaga na, dessert naman matamis, kaon naman da cakes, kaon naman da pastries, kaon naman da sa mga rich in carbohydrates, lalo na wala sa mga tuod vegetarian man tuod, ba? Pero ang kanon, sululubra. Ang sudan, pansit. Carbohydrates mong yapon.
7: Carbohydrates.
8: Carbohydrates. Batangalan na tofu. Ga-develop gini sa ginatawag na an abuse of carbohydrates no sa imo diet. Kag high fat and cholesterol and sodium. Ang bunin sa tanan ang mga culprit. Mga ginatawag na rason. Nagadamo ang imo visceral fats.
7: Kung lang tanong ba, Sir Boy, ang mga pigado, do may blessing man mo kay nga hindi sila available for meaning mga high fats ng mga pagkaon.
8: Kundi
7: healthy naman kay nga permi lang laswa, permi lang mga ulutan no
8: okay ginakaon. Lang laswa,
7: so pero healthy do blessing man ko isa kon piglo pigado mo
8: kung okay na lang laswa. Pero kung ang laswa mo isa man katangkal ang asin ginusal mo. High blood ka man gapon. Remember, your antioxidants could only do so much. Hindi niya nga, kaya kontrolon mo man mga bagay. Like example, according to the American Health Association, you're only allowed 1 teaspoon of salt every day.
7: 1 teaspoon?
8: Talawi, bala, obra, bala, pinakas nga, ugab, pinamalhan, or nga, no, bala nga binulad, bala, kung pila ka kutsara, nga asin, ginputang, wala pa rin, damo na. So, above ka na sa duwangan mo pag ginamos.
7: May
8: binuro ka pa. Everything, ha? Ang ambal nila, your diet is very important. But your health, your mental health, your physical health, and your emotional health plays a big role man gapon sa imong yatawag pag-maintain sa overall health mo. You may have something, you may be practicing ga-exercise ka every day, check. Check. Pero kung hindi mo kaya handle problema mo, hindi mo kaya kabato sa adversity sa kabuhi mo, if your mental health fails, then remember, your brain could do a lot of things to you. That's why gatambok ka man gapon.
7: Kaya isa pa kung depressed ka bala?
8: Okay, tawa lang mga depressed.
7: Nagakwa na sa suicide, Sir Boy, ito ang munak mo lain pagin.
8: Dali, danadalin. Ang suicide, danadalin sa depression na nanadalin, no? Hindi ka handle stress. Hindi ka handle criticism. Hindi ka handle sa ginatawag nga paglaygay. Iban nga tao yan, no? Nanganakad doon to sa mental health tao. Balik na sa visceral fats, no? Da mo makita nga ang visceral fats is really dangerous. So, ano himoon? Nga, ano ba lang may himoon ni D3 Bio? Regarding visceral fats. D3 Bio, because of its medium-chain fatty acids, gapa-increase ni sa ginatawag nga thermal, sa ang imo ginatawag nga core temperature or core temperature. Ano? Simple yun tani. Amuni ang kainiton sang lawas mo. And basically, this basically dictates kung ano kamayo ang imo metabolismo. Kung mayo ang imo metabolismo, your body will use all kinds of fuels. Ha? Example, tapos ka na kaon, jutay lang kaon mo, dugay-dugay, gutom ka na, mambal si body, oy, way kaso. Wala ko carb, may fats pa ko.
7: Okay.
8: Ang fats nga ini, i-convert ko na into energy. para mausasang aton lawas, no? Tapos mag-usasang fats, mo kiwain na da fats, siyempre, ganubo ang fat level mo, no? Mm-hmm. Ito gaya, ang adipose, ang imong ginatawag nga visceral fats mo na, ang atakihon sila. So, diet plus D3 bio and exercise will help you fight against your visceral fats. Doon na makita

0: magdiwang. So ang muna tunan ta, sulod naman itong Yapon kung paano makabulig ang D3 Bio. So hindi lang pang tangkaso o busip on kagailanat kagpangkunta sa ginatawag ng mikrobyo ang D3 Bio. Uy, makabulig manigali sa imo ginatawag nga slimming goals sa 2026, no? Half year na ta. Uy, July, no? Kadasig lang, no?
1: Kadasig lang.
0: So gusto mo liwang ka sa December para makakaon ka na mo. Ay, ha? Mag-D3 Bio, mag-exercise para batuan ta ang pagdamo sa natawag nga mga unwanted visceral fats sa aton lawas.
1: Salamat, Sir Boy. Kaga muna kinanglan ta, no? Isa na siya ka mga kinanglan nun para kita maging healthy. Hindi ta permi magbalik-balik sa doktor. Hindi ta permi nagabatyag sing lain pamatyag, ha? Lain aton lawas. Kaga permi ta nagahuyango, permi. Ha? May ara dira kong kaisa, ha? After kaon, pagpungko, tulog dayon. Ha? Kakatulogan niya sa bangko, Sir Boy. Kaya tungod sining mga...
0: May question ko, Engineer.
1: Okay, question.
0: Ano ang sakto? Tapos mo kaon, manakat-nakat ka o mamuyong ka? Sa imo lang yabi.
1: Depende sa ano ka-kwan, ka-extend.
0: Full meal ka.
1: Okay, full meal. Full meal. Di dapat ma-move-move ka gamay. Ma-move ka gamay. Not necessarily nga mag-exercise ka, mag-acrobat ka. Ma-move-move ka gamay. Parang ang imong mga pagkaon, at least mag-precipitate man, kaga mag-mayo ang movement sa boy, matunaw in a way.
0: Sa una, sakto na, no? But ang bago nga pagtuon sa buong, you let your digestive system works for you. Muyong ka.
1: Muyong?
0: Para makakonsentrate na siya, makakonsentrate sa patunaw, hindi magkonsentrate ang lawas mo sa imulakat.
1: Okay.
0: Kundi makakonsentrate na siya sa pagtunaw and absorption nutrients. That's why, hambal nila sa pagtuon, ha, according to some studies, nga kung tapos kagali kaon, amuyong ka. Kag, hindi ka na mag-inom tubig. You let para hindi ma-dilute ang imo ginatawag nga digestive juices. So tapos mo kaon, guwantag-guwantahon mo anay, ha, jutay lang ang tubig inuman mo pa, hindi pang imo hydrochloric acid buo-buo. Tapos sa matunaw to ang gingkaon mo, lalo na kung rich in fiber ang gingkaon mo. No?
1: Okay.
0: So talking about, no?
1: Pero ang paway ni nambal mo na dapat lie down ka o medyo pungko ka lang.
0: Sit down ka lang.
1: Sit down
0: kaya
1: lang.
0: No, you don't, you know. Hindi kaya
1: maghigda.
0: Hindi kaya maghigda, hindi ka man magpalakpalak da dayon.
1: Okay, no? Okay. Sige. Kanami sang lecture ni Sir Boy, kag importante man nga maligo kita adlaw-adlaw. Kinanglan ta presentable man bala sa atong mga kilala, dapat ang atong nga panit, moisturizer boy, dapat healthy, matinlo, kag wala siyong mga bakterya. Kinanglan ta maligo, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct, ang DTX Beauty Soap may VCO, mga kayatap naon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag mga skin diseases brought about by bacterial and fungal infection nga dala sa mga an-an, psoriasis, bunin, no? Even ang ginaproblema mga punggod, ha? Mga harmful bacteria nga kosina, no? Tik may VCO ang imuabon, like sa DTX Beauty Soap, kakasa sa tanan, kakasa man ang mga mikrobyo, nga gatugas ang ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung ang imuabon DTX Beauty Soap ang nami di, ha? Beauty Soap gani, may antimicrobial property na, may beauty properties pa, may pa-pain, nagpaputi si imo skin, ha? May anak pagiging sa tawag nga guava extract, no? Extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin. Way labot sang pa-pain to, gaputi kapag gigasaka ang glutathione level mo tungod sang guava extract.
1: Hindi lang muti, kundi ga-glowing ang imo skin. Glowing bala.
0: Hindi ay spasol white.
1: Oo.
0: Ay, ang lain man ang spasol white.
1: Nga lamuti ka.
0: Puti ang guyap, ang liog, itom. Laing di niya, no? General whiteness. That's why magbutang ka sa DTX Beauty Soap mo, siguraduhon maging maig, mabutangan tanan nga party sa lawas mo, no? So kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag-DTX Beauty Soap. Partneran mo na lang gidni sa ginatawag nga Clinica Deofresh, no? The natural deodorant. If you want to stay stay fresh longer every day, ay amuni dapat ang deodorant mo nga. Ang DTX, ang ginatawag nga Clinica Deofresh, may ari ni siya ginatawag nga VCO man, yung kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor, no? And rich in vitamin E, that's why it whitens your kili-kili. Ginatawag, no? Mag Clinica Deofresh gives you 48 hours of freshness.
1: Kanami, akong healthy, bala, tanan nga gina-take ni mo, basta pa.

0: init mo, sa ilok mo, o kinanglan mong sirboy, ang gina-intake mo man, nga kape, dapat healthy man. Akong sirboy, ang gina-take kuya per mi nga, nga kape, mong DTX coffee mix. Ah, nagakapi ka na, nagadetox.
1: Detox ka pa.
0: Oo, dapat tinlo yang imong gut, sir boy. Ah, amuni kay nga, may aras sa chia seeds, nga nagabulig, tinlo sang imo nga tiyan, sir boy. Pero speaking sa double barrel yang nga kape, ining DTX premium coffee, sir boy.
1: DTX premium coffee, lalo na sa mga gusto maghubin dayon. While drinking a coffee, iti amo na ni siya, no? May tawag ni ang DTX premium coffee, may ergotayonin, no? Ang pinakakusog nga antioxidant nga halin sa gano mushroom, no? Ah, ginputang sini kape, ginduangan pagin sa pinakakusog nga antioxidant nga halin sa tubo, sa DSE, combining to give you the ultimate effect of antioxidant in a cup of coffee, no? Kung ikaw bisyuhan, ay ikaw bisyuhan klase manong kape, kapag nagrilyo ka mga kape, or stress ka per me habang mga kape, kati, isli na lang kape mo nga makabulig sa lawas mo. DTX Premium Coffee. Pwede mo pa ni maanli, no? Lalo na da sa mga sagapamati, di nga gusto niya maghubin niya, may, pwede mo ni maanli kay ang DTX Premium Coffee, Stevia, ang sweetener. O, hindi ka pataas ang hemoglycemic index. So, if you're hypertensive, if you're diabetic, ha, this is the best coffee for you. And personally, amun yung ginausar ko, yeah, DTX Premium Coffee, no?
0: Okay, okay, sir boy. Te, of course, may ara kada prebio coffee, sir boy. Mm. Kaga speaking sa mga probiotics, may ara man kita clinicas for biotics, sir boy.
1: Mm.
0: Anong mahatag sininga kaayuhan sa aton nga lawas?
1: Well, no, una, no, ang tawag nga prebio coffee, no, this is the best way to basically increase your good bacteria in your gut because ari niya sa kape. So early morning pa lang niya, ha? Kung medyo hindi ka mo hindi kaya buringot kakataga-aga, hindi kaya morning person, this is the best coffee for you. Puno ni sa tinatawag na spore forming probiotics that basically improves your mood, no? Kung adlaw-adlaw mo na siya ginainom, kaya kataas ang serotonin and dopamine level and oxytocin, no? Cause those good bacteria nga alin sa ining kape sa prebio coffee, wala niya kakapatay. Sa init sang imo, sang init sang tubig sa imo kape o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of a mood enhancer coffee when you're drinking prebio coffee. Talking about Clinicas Probiotics, ha? Ini niya, ipang bungkit urot niya. If you really want to repopulate Ilunggohon ta, kung gusto mo ya padamoon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinicas Probiotics ka.
0: Ah, yes.
1: 80 billion colony-forming units of different kinds of healthy, good bacteria, no? Nga gabuligay para magnami ang imo gut health. Remember, your gut is your second brain, ha? Your gut is connected to your brain through the vagus nerve, no? Ini nga mga happy hormones nga gina-produce ang imo probiotics, ga-travel na to, kadto si imo pinyaglan to help you to not only to give you good mood, but also to nga panami isang imo tulog. Ang nami, pag isang Clinicas Probiotics, it helps in the absorption of your vitamins and minerals. It also helps the utilization. Ang pag-usar sa mga antioxidant mo, sa DTX 500 mo da, sa D3-bio mo da, ginapanami ini ang pag-usar. Ang nami gidi, ga-produce niya ang imong gatawa gut, no? Kung Clinicas Probiotics sa mga healthy gut-derived B vitamins like your vitamin B1, B2, up to B12, which is good for your nerves and your brain health. No? So diin ka pa, gusto naman nami imo mood, ha? Nami pa ang ginatabag mo digestion, mag-Clinicas Probiotics ka na.
0: Okay, okay. No? Pero, sir boy, sa mga lalaki, blaya, kung gusto nila yung nami ang ilang interaction sa ilang asawa, mag-extend food supplement for men. Kung mag-extend food supplement for men ka, sir boy, nagabulig mo ni sa imo cardiovascular health. May ari ni sa nga makakaglabuwas ka nga nagasupport sa imo cardiovascular health by promoting healthy blood pressure. Buti nga nami ang imo blood pressure, nami ang blood flow, sir boy, kag nagakwan man sa imo cholesterol level. Ginakwan niya bala, gina-regulate niya, sir boy, kag ang imo sirkulasyon manami. Ang maka ginapatihan nga cardio protective effects, may ara, sir boy. Na tungod na
1: sa heart.
0: Oo, naga-reduce ang blood pressure kag naga-improve sang lipid profiles. Sir Boy, nag-improve. Inisa, nag-bulig man help dilate sang blood vessels. Muning constriction bla, nag-dilate kag nag-vaso dilate, Sir Boy. Amuni nami ya, kaya nga nami sang blood flow.
1: Extend food supplement, no?
0: Extend food supplement.
1: Kampiyon sa mga health sa mga lalaki, no? Lalo na mga lalaki nga medyo kananabulig.
0: Aha.
1: Magtinil ng dugo. Remember, ang itawag nga pagtindog ni Junior, ang pagdasaka sa flagpole, duwa na. Number one is your blood, ti-extend ang bala sina, and your pelvic floor muscles. Na, kanunan mayuda ang imo muscles, mag-ipit sa dugo para ma-maintain ni flagpole ang iya, ginatawag nga performance. So, nami na nga topic in the future. Anyway, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe lawadlaw sa ginatawag nga, DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ng init ginatag sa DTX liniment oil. Kung gapabanyos ka sa DTX liniment oil, ang mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, ang mga tired muscles mo makuha na da, ma-relax na ang mga muscles mo da. Kag ang nami pag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy nga makuha mo sini, no? So kung gusto mo nami imo blood flow, relax ang muscles mo, nami ang imong tawag nga pagpahuway sa pagtapos ang tiring day, magpabanyos sa inyong tawag nga DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan. Before I let you go, ay hindi kayo maglipat ha, magkaon sa Talier Resto Bar. Uy, kampiyon ng pagkaon, no? Kampiyon ng servisyo, pangitaan nyo lang si Sir Joel Sarmiento, no? Makag si Mama Ridel Sarmiento. Amo nang ang pagkaon na kampiyon. Hindi na kaman tayo makatuta to. No, kampiyon ang mga...
0: Pwede utang to?
1: Ha? Utang ka lang sa akon. Hindi lang sila. And of course, no, I just want to thank our boss, our CEO, Doc Ramil Uy, for the Clinica team building. No, thank you for supporting us, by giving us your inspiration how to improve our lives. And of course, ang mga pabaon ni boss, no, ang amon mga 14th month kang giyatag sa klinika at sa ngambalya ko, no,
0: wala ko ka-upload, Sir Boy, ba? Basta may 14th month mo ko to?
1: The driver ko, no, sang ang giyatawag sang iya mga kumpanya, no, amon niya, kumbaga, ang kickstarter, the maverick, the financer part sang iya kumpanya. Boss, thank you so much, no, for everything. And hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag iCare Gold, and mag D3 Bio.
0: Salamat sa inyo pa upod sini nga programa, in behalf ni Dr. Ramil Uy, aton nga pinalangga nga CEO, of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, kag si aton Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rumi Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong adlaw, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! Beat!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: Mike, 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:48 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, wala sa gihapon nakita ang lawas sang panday nga naglumpat sa Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara kahapon nga adlaw, Hunyo 12, tuig 2026. Ini ang pahayag ni Police Captain Rafi Sinieres, hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Madumduman naging kilalang biktima nga si Jomel Deladia, 39 anyos, soltero kag residente sang nasambit nga lugar. Nahibaluan, ginahulat pa ang search and retrieval operation sa Disaster Risk Reduction and Management kag iban pang responder sa lugar kung sa diin naglumpat ang biktima. Yara sa impluensya sa makahulubong ilimnon si Jomel sang hindi naglumpat sa suba. Mabaskog naman ang daludo bangod sa wala untat na pagbubo sang ulan sa labukid nga bahin sang probinsya sang Iloilo, tugas sang habagat. Sa balita national, patay ang isa ka grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex matapos ang deworming activities sa eskwelahan sang Hunyo 10. Ini ang ginkumpirmar mismo sang eskwelahan kag DepEd Cavite Province. Bangod sini, nagkoordinar na ang pamunian sang DepEd kag nasambit ng eskwelahan sa otoridad may kaangtanan sa makalusubo nga insidente. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa nasambit nga deworming activity kag handa naman nga mag-ooperar ang mga empleyado kag personnel sang DepEd Cavite Province kag Hugo Perez Elementary School Annex. Sa kun anuman ang tika nga pagahimuon agud mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang estudyante. Sa balita international, nagapangayo sang bulig ang South Korea sa North Korea. Sa pagpangita sa isa ka nadula nga Coast Guard nga ginapatihan posible nga naanod pakadto sa teritoryo sang Pyongyang. Sunod sa South Korean Unification Ministry, nadula ang Navy Seaman sang Hulyo 12. Samtang nag-obra bilang Coast Guard duty sa East Sea nga kilala bilang Sea of Japan. Posible nga naanod sa mabaskog nga balod ang nga nadula nga seaman sa Northern Limit Line ang ginakabing nga border sa tunga sang South kag North Korea. Bangod wala sang aktibo nga linya sang komunikasyon ang duha ka pungsod, ginpadala sang South Korea ang ila pangabay paagi sa text message. Sa mga managbalita, agud ipalabot ini sa Pyongyang. Ginpangabay naman sang South Korean government ang kooperasyon sang North Korea sa pagpagita kag safe nga pagbalik sang nadula nga Coast Guard. Samtang wala pa sang pahayag halin sa North Korean government may kaangtanan sa among hinyo. Ang oras alas 9:51 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, makasabuti ka sa Iloilo ko sa product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, kesya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mga
10: sa mga butika.
2: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: K5
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
14: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
15: What?
14: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Namitani, lunis naman sabong, no?
3: Para makatuon naman ta?
2: Hindi, ah! Good, may hatagay naman ta pagkaon, eh? Para sa kunya, bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang kuya, ayos na! Food is life nga, Dani.
3: Hala, sadya-sadya!

0: Daddy!
1: Hmm.
0: Daddy Bantol! Kabati ka?
1: Ano naman na Jupiter, my son? Nga daw ginbungguan ka sang balita, ha?
0: Dad, Juan!
1: Hmm.
0: May kinawatay naman kuno sa barangay.
1: Ay, sus! Ah, ahaw kinawatay man ng gali.
0: Nye! Daddy?
1: Kag ikaw naman siguro ang una nga nakabati bisan wala ka dito sa Latabuan.
0: Daddy, reporter kaya bala?
1: Reporter? My son, ang reporter nagapangusi sa anay. Hindi nga nagabura lang rikta.
0: Pero daddy, seryoso niya.
1: Mm.
0: Ginkawat ko ng karbaw ni Tio Michael Tabaco, senyor.
1: Mm. Sino nagsiling?
0: Ako eh!
1: Wow! What I mean is that nga, sino ang nagsugid sa imo?
0: Dad, wala ko kabalo. Basta amo lang ako no.
1: Nan amo na gani, maysan eh. Hindi ka magpati dayon sa kuno.
0: Pero daddy, eh, base may kawatan, gidman.
1: Babayi ilang ng mga kawatan ah.
0: Kagaman, dadaw?
1: Basi ga practice pa lang na siya, ah.
0: Practice nga no, dadman?
1: Practice pa nga, wati. Basi ga hando man siya nga mangin barangay opisyal.
0: Amo na, dad?
1: Oo, ah. Amo na nga sa subong, karbaw pa lang ginkawat, ya. Eh, basi sa sunod yung nga pagpangawat, Giraffina.
0: Hanagrabi ka, dad ba? Ti, tolerahon talang na, dad?
1: Oo, ah. Tolerahon talang na sila kay mabuto pa na sila sa aton.
0: Basi, balapila ka adlaw, dadaw.
1: Mm.
0: Kita naman ang unayon nila.
1: Kabalo man ang kawatan nga, hindi siya pwede mangawat sa kapariyo yung kawatan.
0: Ina, kung mapinsara niya pa eh. Kawatan bala ya, dad? Uton na sa butigon.
1: Ati, sadya-sadya, ino.
0: Why?

Wow! May nabatian naman ako nga istorya nga may hatagay 20,000 nga serving a scholarship sa barangay. Dumayo gud nga balita ah. Aya ba? Kaya ang qualification ko no, indigent. Indigent. Di pwede na si Kwani, indigent. Indigena. Indigenifer. Kag indigenilin. Wow! Kung ako lang yung pa-decision nun, nami na lang pang kontrata sa mga estudyante di. Napasudlon sila namon sa scholar. Basta tunga kami sa 20,000. Aya ba? Amugin ang maayo nga solusyon, ha? Agod niya makakwarta kami. Bow! Kung nagabugtaw lang tani si Kapitan Ugakom, makadesisyon naman kami kung paano makapanghawat sa barangay fund. Aya ba? Ay, kanami naging suguran ang palapawaita. Agod niya makakwarta na kami kag may kapital kami sa scatter. Hindi gani sa tungits. Wah! Nagakalam na ginangakon mga palad. Makauyat sa kwarta. Oh, burog. No, hindi na ako makahulat, ha? Na makahimil-himil sang libuhon. Ay, do gusto ko na makakwarta. Sige lang, ha? Maparelax ko di, anay, ha? Matambay naman ko di sa plaza. Kay base may bago naman to bala nga istorya. Kag makalingaw sa akon. Para bala nga, sadya-sadya, no? Ha?

0: dyan?
1: O, toto, dako. Nga do ka ti kalon gid sibong-sibongaw.
0: Kay may gahom na ko mo.
1: Wow! Hala? Ano nga gahom?
0: Nang gahom sa pagmando.
1: Eh, sino ang ginamandoan mo, be?
0: Ang akon ido, eh.
1: Tinak sunod man?
0: Wala.
1: Wow! Tininda ang gahom mo.
0: Aral lang dang gahom ko, ah. Ginatimingan ko lang.
1: Wow!
0: Ikaw bala, Eljan Naba, may gahom ka man?
1: Siyempre, eh.
0: Ano man, be?
1: Gahom ko? Ang magpaulam?
0: Di nang imo, kwartaw.
1: Amo ka na yung problema. Eh, wala man may gahulam sa akon.
0: Waha! Nga man now?
1: Iti, wala man ko ipahulam mo.
0: Waha!
1: Amo na nga wala ko wagwa ang akong nagahom.
0: Basi pala balibad mo lang guruya.
1: Amo na ang kamaturan niya?
0: Perte kagidya bala Eljan Laba, no?
1: Perte ka man ganito to dako.
0: Ti, parihas lang tayo.
1: Wow!
0: pero sa tuod lang bala Eljan Laba, may gahom kagidya?
1: Paano mo nabalaan? Kagano nga gahom, be?
0: Gahom, ah. Gahom lad ang ilo.
1: Ala, sadya-sadya, no? Wow!

0: Ohio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kada mo gid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuog yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh.
11: Available now.
7: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
7: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
13: Tigasi!
10: Tigalaba!
13: Tigasay!
10: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
10: Supplement for men!
13: Gordes!
10: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
13: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilong na dugo.
10: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
13: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500
10: masaligat.
13: Epektibo.
10: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar.
10: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligat.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
13: Yung may
10: D3.
13: Mabatak sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
13: Yung may D3.
10: Mabatak sa mga butika.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Kumos, Norbeng?
1: Oh, Jaguar. Kamusta ka na?
0: Mayo, mayo. Mayo na, boss. Ikaw, boss.
1: Ah, mayo man. Abi ko gani, kagina, bala? Oh. Makagwa na ko.
0: Bao. No, biyaan mo kiko di boss ba?
1: Ah, oo eh. Ti hindi naman kaya pariente eh.
0: Ti boss, anong plano mo kung makagawa ka na diri sa hospital?
1: Siguro ang una, Ged. Makanto ako sa karinderya.
0: Para magkaon, boss?
1: Hindi ah. Kundi bisitahon si Kayot. Kay gakarindirya siya. Ikaw ya, Jaguar. Kung makagwa kagin man dire, ano iya ang himuon mo? Ina iya kung makagwa kagin man dire.
0: Grabe, boss ba? Doho kapati kagadya nga hindi ko di kagwa, no?
1: Aho, ah! Daw amo ginaguro ang matabo eh.
0: Pero kuya boss, kung makagwa na ko dire, majaging na kawadlaw-adlaw.
1: Hala, sigurado ka?
0: Oo.
1: Hasta diin.
0: Hasta sa grinderya ni Kayot.
1: Ano?
0: Oo boss, para makakita na yung tagihapon. Oo, boss. Agod na kundiin ka. Dito man ako.
1: Sundon mo, gid kuya, no?
0: Oo, boss, ah. Para sadasadyay, no?

0: Ibus man ribulta?
1: Yes, Mr. President.
0: Maayo gid ang imo mga istiping.
1: Hal. Ako pa.
0: Maayo gid ang performance mo.
1: Pila pa ni ang masunod nga senador ang masaylo sa aton. Tungod mahadlok sila nga mapriso.
0: Amo na iya ka nami gid sa ginapangita mo. Worthy gid bayaran sang minalita nga kwarta.
1: Ina iya, Boss Presidente. Ano pa ang masunod ko nga himuon, Boss Presidente?
0: Amo de. Misyon mo ang isa ka senador da nga bukay ang buhok nga may madamo nga sumulunod sa ila simbahan.
1: Ano ang ila simbahan, Boss Presidente?
0: GBL.
1: Bah, the speaker sang karaoke ba? pero ano ang bot mo silingon sang GBL?
0: GBL. As in Joel Bas Bas Luhod.
1: Amo na, boss.
0: Oo. Kay si Joel, amo na ang nagabasbas samtang sila nga mga sumulunod ang magaluhod.
1: Sadya-sadyain, ho?

0: Mayong aga sa imo, Sekretarya Magdalena.
1: Mayong aga man, Burog, the Chief Tanod.
0: Ay, aba! Kompleto ba?
1: Oo, oh, ah. Kompleto, magaling tawag mo sa akon. Balos-balos lang, ah.
0: Sekretarya Magdalena daw, kabisigid sang imulamisa.
1: Siyempre. Kay ginaredy ko nang para sa scholarship program sa barangay.
0: Ay, amo galing ng scholarship? Abi ko gani kun may bag-o naman kita nga proyekto nga solar ship para sa init sang adlaw.
1: Burog, scholarship ini para sa mga estudyante, hindi solar panel.
0: Ah, kay kanabi abi kun solar ship eh, o kun nablang solar project.
1: Ay nga aman haw.
0: Eh, mas dasig kawaton kag ipalapaw ang solar ya.
1: Di wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
0: Eh, di ba si maideyahan ta man na gurong?
1: Ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
0: Pwede naman guro kon sa buo ng mga estudyante. Para nga may ara man para sa aton eh.
1: Yala!
0: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
0: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko siyang talinfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
0: Te, wala kita da?
1: Wala patagahan niya ka pang sabo sa mga estudyante. Mangayo ka na sakon.
0: Eh, sugod sa pamangita na kukun sa buhon ng estudyante. Para tunga, tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?
0: Wah!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: ambulansya.
1: Bakit?
0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey, my galingawang time!
3: Kampyon sa balita.
4: Kampyon sa music.
5: Kampyon sa kalingawan.
6: Kampyon sa serbisyo publiko.
7: K5 News FM 88.7.
3: Kampyon!
8: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansya rap.

teeth, and I pay my mama bills.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: My puso!
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis mo!
1: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
1: Garantisado!
3: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Hood Superman for man.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow,
0: may
20: kumso.
2: D3 Bio, health news, D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
21: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
22: Mga bad cholesterol.
21: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
22: Di mo tambay.
21: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
23: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
21: Wow.
23: Magnesium sa
21: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
23: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
22: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
21: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
22: Uy,
21: meaning
22: ba
21: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
22: Kampiyon.
21: Para ang dugo rektato sa transmitter.
22: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
21: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
22: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
21: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
3: D3 bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Pumsa!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
6: 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps
1: Campeón, campeón, campeón, campeón.
2: Saboroso.
1: Salamaw. Campeón, campeón, campeón, campeón.
3: Mayong aga, mayong aga, mga ka-K5! Kumusta ka mo na? Welcome na sa ito niya pagpangalagad sa Subong Edition. Subong at now, Lunes! Lunes naman, Pizza 3C na sa bulan sa Hulyo. Kumusta mga nabahaanda na... na biktima sa landslide? Ito, baha kag landslide kapon ang mga balita. Naglalapaw, nagpamangpang ang tubi sa suba. Malayo sa aton ang bagyo nga si Inday, pero madamol ang ulan. E ang mga suba naton naglalapaw ang tubi. Madamo sa mga balita, may mga nagkalaguba nga bala eh. Bangod kay may landslides. Oh, landslide, baha. Kagmadamo sang mga nabasa. Bangod sang mabaskog nga ulan. Hindi lang sa parte sa northern kag central Luzon na malapit dito si Typhoon Inday, pero sa aton diri nakabatyag man kita. Bangod kay ginpabaskog ni Typhoon Inday ang habagat tokon southwest na monsoon na nagresulta sa pagbaha sang pila ka mga lugar sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Sa siyudad sang Iloilo, Subong, may klase tanan-tanan nga level. Iti maayo ng panahon, pero sa pila ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo, wala klase ang iban niya mga banwa sa gindeklarar sang ila sini nga local government unit sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Samtang diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ay na disgrasya nga kahapon sang kagahon bangod sa fanran. Eh, may mga nagambal subong ang fanran dapat wai na da sa diversion road. Eh, dapat sinapasaran sang ordinansa. Na ang tanan-tanan niya mga fanran walking or whatever dito na iwaton sa Sunset Boulevard. Ito yung diversion road, pinakamayor nga dalan ini sa siyudad sa Iloilo. Ito may na-discuss siya, duha ka motor nagbungguanay. Kaya nagbungguanay sila. Amo gani nambal sa mga kilala naton kapon sa aga, nakita niya, duha ko na ka motor nagbungguanay sa diversion road. Nga four lanes. No, four lanes. Duha ka motor nagbungguanay. May tani kung sa kwan bala, sa putwok bala, kay sigurado mong kuhanay gina. Ano gina natabo kapon? Kay ti may fun run. Check na itong biyara na naka-standby si Kaki 5 Rex Rita Jr. Kay na-interview niya ang aton sining head sang Traffic Transportation Management Office sang Iloilo City Government. Samtang si City Councilor Nini De La Liana naman ang nakaduso nga ang mga fun run sa Sunset Boulevard na lang. Kino mayo may punto man. Kadao mo man ang sentimento sa halos kalabanan. Ilabi na gid sa mga naapiktuhan kung may fun run sa kagahon. Diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Ay ginabasol ganin nila ka ang dalan na iya. Kwana mo. Alagyan sa sarakyan. Kagang gina-maintain ang ingasto sa pag-construct sa dalan ang mga buhis naton sa motor vehicles user's charge o kon road user's tax bla. Doon nga nag-fundranda, nag-dalagan man may mga salakyan, pero ti dapat para lang sa salakyan. Di ba maayo na yung proposal ni Kagawad Nini De La Liana nga ang talan-talan niya mga fundran na rada lang sa Sunset Boulevard? Upod kita dira. Kagawad nini dilaliana pro dahon ato nanay. Ining natabo kapon. Na may duha ka motor nga nagbunggo anay dira sa Diversion Road upod sa report ni Kaki 5 Rick Sorita Jr. Kaki 5 Rick.
4: Human error ini ang base sa investigasyon sa Iloilo City Traffic Transportation and Management Office sa natabo sa ning vehicle accident na kung sa din involved diri ang duha sa ni ka motorsiklo ka K5 Jan. Ang isa diri ka driver prior sa aksidente natumba na ini sa iya sa nga motor. Ginhambalan nga hindi nakuntani nga magsigi pagbiyahe pero why inamati. That's why nga pag-abot sa Ulunhan dira sa may Diversion Road, nabungguan ang inasambit sini nga isa ka motorsiklo. On the part sang ICTTMO, wala man sa may nakita nga lapses on the part sang organizer kay ginsunod Manila ang mga dapat sini nga paghimuon kag subuman ang mga procedure prior nga magpatigayon sang isa sini ka fun run. Kada magluwas diri subong kumapatigay sang pandran mas ginhulhugtan kadang inspekto diri ang aton sir nga Iloilo City Government dapat kamera sang marshal may mga ginpang deploy nga mga blinkers kagira sang nagakaigo sini nang signages sa mga dalanon kaglakip man aside sa mga ginpang deploy naton nga mga traffic enforcer may kaugalingon gid ang ining nasambit sini nga organizer nga mga tawo man nga magiya sa mga motorista ang gilantaw abi diri ka K5 Jan nga rason diri kay ang ining nasambit sini nga driver nga involved sa sinasambit sini aksidente ang nakainom that's why nga why siguro ka hibalo nga ang iya sini nga gina biyahian o kon ang ginausoy sini nga dalan is ginhibo nga two way that's why nga nagbungguan ay sila sa sinasambit sini nga isa sini ka motorsiklo ka K5 Jan. Yari ang ato
3: by the way, K5 break
4: go ahead
3: ano kumusta ang status ang duha ka mga driver sa motorsiklo
4: ginapa-confirm pa din nato kay initial information kahapon kunsyo sila kag yara sa critical ang kondisyon ari kita subong sa may traffic enforcement investigation unit sa ato sa nga Iloilo City Police Office ugaling kay ang ila sa nga chief diri ang may meeting pa so hindi pwede ka interview ang ila sa nga investigador kasi pa diyan kasi may mandate o kung may mando order halin si babaw nga dapat ang head pila gid ko ng head nila ang mga makahatag sa information pero nagatinguha kita nga kung ano ang latest medical update sa sinduatanan ka mga driver na involved. Pero kahapon sa report namin ng K5 Karen Padilla, kamugid nagkanto dito sa area, kahapon ang conscious niyang duwatanan ka mga biktima. Kaya may angkas pa ng isa dari ka K5 John. Sabi ni Ari Subong kita, gaulat-ulatan kita sa dugang sa information. No? Ang ining angot sa medical update sang sining mga involved sang aksidente kahapon. Gindugan pa ni retired Colonel Oldarico Garbanzos nga kung ano ang mahisugtan, pabor man sila nga ang area sa Diversion Road hindi paghiwatan sang fun run kundi dito sa iba naman sa lugar o kundi dito sa may area sang Sunset Boulevard K5 Jan.
3: Oh, mas so, mayo na. Ang, kaya ang Diversion Road masadok sako man eh. Pero, by the way, ang kapo na yung mga dadulong pagkaning video, no? Mga ano ni kagahon?
4: Kagahon, pati mga alas 4 ni K5 Jan, ang ining nasabi si aksidente, kay kahapon, kwani, kilala ni nga brand, abi ang nagpatigayon sa pandran. So, dira ang ilas nga area, actually, lapos rin sila sa may yabahin sa Sunset Boulevard, ugaling kami arat ni sila sa 21 kilometer nga kategory sa ilas nga pandran. So that's why nga malaba-laba ang kinanglan nila nga dalan kung sa diin nakalamot diri sa may bahin sa Diversion Road ka K5 Jan.
3: Okay.
4: Yari ang ato sin interview sa kay retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang chief sa Iloilo City Traffic Transportation and Management Office sa ato sa interview.
3: Okay. Dali lang kayo na preparar pa ni Kaki 5 Lawrence Soliman atong sining technical partner diri sa studios mong ang exclusive nga interview ni Kaki 5 Rick Sorita Jr. kay Police Retired Colonel All dari ko garban sa sang hipin sang titi imaw.
5: Una-una, no, not to add insult na lang, no, sa additional insult sa injury. Ti kami una namun nga, no, dra, may inatawagi kita nga human error. May previous nga incident na ang natabo nga pagtumba, ginalalaya na na sa ngaton yung mga personnel, ginambalan nga hindi lang tanya na mag-proceed kaya daw
6: hindi mayo,
5: no? Kaya natumba na sila. Pero nag-proceed gid ano na that cause ang head-on collision. No, wherein damay man na, may nadamay pa kagti really nag-cause ang physical injuries, no? As part sang organizer, subungya gina strictuan na ginaton ini sila na kung mag fun run may mga requirement kami, no, sa public safety nga dapat nila i-comply. Nauna ang marshals, dapat may mga deployed marshals ini sila, hindi lang gid bang salig sa aton ng mga enforcers, dapat may mga blinkers kung para nga may mapansin, may cones and all the directional traffic sa images, dapat may i-deploy gid sa area. Ang diversion road ngayon, weekly, no, may nag-fun run kita sinadira. And before may na-accident, man, but on the later part, in isang aton ng implementation, though na-manage na aton na isang Mayo. And then comes nagligad ining kahapon, so may another accident, which is ma-considered namun ining human error, kagti, ano na lang ini, though, hindi pa niya permit. So meaning ay may mga nakita naman ng mga nodring activities sa lugar kag may mga marshals, so dapat ang aton nga motorista maging may nalungon inadra. Kay even though ma-consider naton ang weather as part, no, sa medyo maulan-ulan, pero yet you know, ang driving is a skill, so kinanglan na maging ano sila, safety driver gin sila sa most of the time.
6: Oh, so on the part sa organizer, sa nakita nato, doon nagsunod mo sila sa mga proseso natin, kag mga requirements, sabi?
5: Yes, no. Before ini ginahiwat ang mga major activities ini, may mga coordination meeting kita nga ginahiwat. Ginatanaw ang ilang deployment. Pinatanaw nato na dapat may mga closure gin sila na ordinansa kag implement, no, kung anong aton nga mga nakita, depende ini sa ilang ruta. May mga traffic choke area kita nga gina-considered na dapat ina maman sang marshal, maman sang aton nga personnel kag mabutangan sa mga proper ng mga signages.
6: Sige. So reminder sa lang sir sa fan base sa sunod nga mapatigayon nga fan run kag of course sa mga motorista ginakon.
5: Ang sudad sang Iloilo, no, naga-campaign kag naga advocate kita sang active mobility. Part ini nga ginabaligya naton ang sudad sang Iloilo na kung isa ginahiwat diri ang aton nga mga main ginahiwatan ang aton nga mga main thoroughfares. Ini ano lang gid panungdom nga kon may mga activities tani maging road users discipline ang mga motorista naton kag mangimay nalungon kay ining mga activities naton na inaanuman gina considered as part ining aktibidades ang sudad sang Iloilo. Safety driving most of the time kag tanawon, no, na ang kung nag-traverse ikaw sa isa kadalan, ginatanaw mo nga sa imo mismo safety ka, kag-safety man sa mga tao nga nag-ausar sa dalan.
7: May mga nagapanawagan, sir, nga likawan as much as possible ang diversion road for fun run. Ano mambal to today, sir?
5: Well, kung ma-aprubahan mo lang, no, why not? Because we have a lot also of alternate nga mga pwede gidhiwatan sang mga fun run or other active mobility activities. Mayo man, no? Pero part part, balo ka nami ang diversion na bi. And so far sa mga requirement kag ginano naton ma-prevent ining mga activities. Take on later on maybe ma-ano ini sa council kag wala na sang fund run yung paghihwaton sinatira kag i-transfer sa iba nga dalan. Well then kami will see to it nga will manage, control and ma-ano naton ma-prevent kin naton ang insidente.
3: Okay, break.
4: Nabatian si retired Colonel Polderico Garbanzo Serratos ning head sang ICTTMO. Ang problema abidre ka K5 diyan kundra sa may diversion road di ang gapalibot dira abi lunsay mga ilinan. Di ang ginahiwat ang fun run may Sabado, may Domingo, di pagkagabi ban may Friday night, may Saturday night. Ang ibang pagtuli sina
3: kagahon na K5 diyan. Kagahon na timing nga close ng dalan.
4: Oo, ti ang tuyo kag ang lingin sa ulo, hubog ikaw, ipulis sa kalubog ilinon, among rason sa mga aksidentis dala nun. So, open man ang ICTTMO once nga maaprubahan na dumilian na ang area sa diversion road na pagiwatan sa panran katika dyan.
3: Mayo gina, pero para madumilian na, di pasaran nila ordinansa eh. Nga, ang talan-talan niya mga panran, dito na lang sa Sunset Boulevard kay medyo mas tulotaway dito ya kay K5 Enrico.
4: Oh, kag isa pa diri abi sa diversion road di malapad ang area pero ang mga salakyan diri dasig padlaganon kay K5 diyan mo. Kag ilban abi wa ay man sang nagapamasabasa kag wa ay man sang ideya nga pwedeng yun ni fan run. Amo na kon gabyahi kibot ka lang kun nga ang iba di pasaduhan ng dalan so hindi ikaw aware nga ang isa sa nagkadalan, ginimo nga double way.
3: Two way.
4: So amo nang rason nga may ma-accidente. Kaya nung duma na ito, sa nagligal, may fun run man dito nga tabo, way back lang tila nito katuig na tipa dyan. Itong duwagi ka sa lakyan, ito lang isa, dip zero itong jeep, nga head on man to, nga amo man ding tabo. So amo nang ginalantaw nila nga mangin basis, kundi pastar sa ato sa konsiho, sa pagdumili na sang pagpatigayon sang fun run dira sa may diversion road siguro hindi maglabot siguro sa pinaka kilometro nga tama ikalaba para na hindi kalabot sa kikipag yan sa may diversion eh siguro hasta lang 10 kilometer depende kung dito lang sa area sa may Sunset Boulevard ang nang sentro sa kaponsin nga fun run dito sa may syudad sang Iloilo pero tikol sa Sunset Boulevard kinanglan man yapon dito ang request sa area sang panuwa sa Uton kahit may area sa Sunset Boulevard yakon malaba ang kategory for example para sa Uton ang 10 kilometers nagkuha pa kita dito sang permit sa may bahay man sa Uton LGU na okay. K5 dyan
3: but silingon nga ang 10 kilometer nakalabot pa sa Kagbang Uton na K5 Enrico
4: nakalabot dito kay K5 dyan ang 10 kilometer that's why nga nakakuha pa kita permit dito sa pagpatigayon taman sa nga fun run sa dalagan para sa Buligan ka Kibagan.
3: Okay. Ang importante na nga why na isang aksidente nga matabo bla, no? Ti human error. Pero ko basi makuha ta ng status ang mga duwa ka driver kag plus ang angkas bla kay may mga barita nga hindi maayo pero mas maayo gid ang police ay investigasyon nila sang ila sining status ubong.
4: Ate kaya kaulat kita dari sa ila sa nga chief dari ka K5 dyan. Pero wala naman balaan kung saan matapos ang meeting. Kaya mo nang balaan ito kaya nga magudlay abi nga makakuha sang statement sa mga investigador dari kay required na subong abi amogin ang higit ka K5 dyan mo. May order halin sa ibabaw regarding sina nga kung mag-interview sa media dapat ang mga hepe o kung sino ang gid-designate sang hepe sa isa sa nika police station kakipa dyan. Pero kung makinyagaw kita karon, na mabalik naton ang ining update sang mga involved nga mga nakalabiktima sa saning aksidente head-on na collision kahapon sa may diversion road kakipa dyan.
3: Salamat yun, kakipa Enrico.
4: Report to gikan sa mga Iloilo City Hall o po kay K5 Kim Kaluyo kasadwa naton ka mga K5 intern kay si Sarina Magno kag kay Rinalin Durin. Ako naman si K5 Enrico Tupas Rita Jr. Pas kampiyon ng balita sa Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Madam Mugin, salamat sa report ni K5 Enrico Surita Jr. bantayan karon kung ang detalye bla sining mga nagadala sa motor kagang pasayro niya ang cash niya ang ila sining mga status. May mga nakuha kitang informasyon pero mas maayo gid kung may confirmation nagikan sa investigador sang traffic investigation section sang Iloilo City Police Office. Standby, magabalik kita dugay-dugay.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas

0: San Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Yan
8: ang
4: gapanupo.
8: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung
8: may Physio.
4: Physio.
8: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Mbps 11 Mbps.
16: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka K5 ang oras. Last 11:35 na. Isa aton sini nga pagpanglagad, ha, ang ini nga time check, ginadulong man sa inyo sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
0: This time check is brought to you by Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.

Hatong sini nga pag pangalagad subong sini nga udto. Pag tapos karon sa aton nga Mighty C Network News. Wow na to ning report ni Kaki 5G ni Koyunan. Kahiti ginaduso subong nga dira na lang sa Sunset Boulevard ang mga fan run. Ito na mo kapaboros na. Iti daw hindi biya masyado kasako ang fan run kaya ang fan run Sabado kag Domingo. Budlining kung kaisa makibot ka lang dasiglagan mo kay Diverson Road mo. Close.

0: dali kay may fun run. Di ang ginahimo sila kung may fun run, ang pihak nga lane, tod nga 4 lanes may na, gina 2-way, naga-counterflow guayos na eh. Di, pero kung may ordinansa, city ordinance, na ang talan-talan niya mga fun run dito na lang sa Sunset Boulevard, mas maayo pa. Yan mo nang naduso ni City Councilor Nini de la Liana. Kaunta na karon report ha. Pero damo kapabor sining sa talan-talan niya mga fun run dito na lang sa Sunset Boulevard. Dali lang kay aring aton sining okay ka, may kapi ka sa K5. Mayong kontong lang dira, tamyaw lang sa Alba Family. O sa Alba Family, sa Sitio Paho, Barangay Kasing-Kasing, sa Distrito Sang Molo. Aton sining okay ka, may kapi ka sa K5. Nadakpangid ni K5 AJ Cordoba na nagpamatigid sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa ila makaradyo, iya radyo si Amado Borda Jr. Amado Borda Jr. sang Barangay Kasing-Kasing sa Distrito Sang Molo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Mga kaki-5 sa Subungaga, ari kita diri sa Barangay Kasing-Kasing, no? Diri sa may Sitio Paho. Diri kit bala sa may nasunugan. So may isa diri ka balay ang naka-tune in sa K5 News FM Iloilo. Pamatian naton music, mga kaki-5, bago lang natapos ang dramang rumbuan sa Kalising ko kag dugay-dugay manugsulod ang programa ni kaki-5 dyan sa Pyong 11 Mbps. So, ari si Tatay. Tatay, good morning. Mr. Buko, di ano isi mo, ha? Magluwas mo sini oras. Ano kapag oras masamiga pa mati sa K5?
3: Basta ang pangyay na pandar kung ina ka pangaluto. Kung ano yung pandar.
2: Continuous yun sa magabi.
3: Oo, sa magabi na yan.
2: Oo, isa mga produkto ni Dr. Milo, ano nagamit mo? Like D3 Bio, DTX 500. Ano DTX 500?
3: Sa mga bahiyos ba, sa mga ano lang.
2: Ah, okay. Ang DTX Herbal Oil? Okay. So, Tatay, kay nadakpan kong imong radyo nga naka-tune in sa K5 kaga on the spot. Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Doc Ramil oi kag sa K5? Ano man bal mo kay Doc Ramil kag sa K5?
3: Madamong salamat, Doc Ramil.
2: Kag sa K5
3: News. Sa K5.
2: Oo. Abiyag dahil rin mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5 kaya base dasun sila naman ang maswerte nga amon nga madakpan, no? Kag magadaog sang kampiyon nga kapi. Ang Detex Coffee Mix. Agdadi bi mga kaingod mo?
3: Mga kaingod ko, kamo man madason nga ano
2: mamati na sa K5.
3: O mamati mo sa K5.
2: Kay base dason sila naman.
3: Kay base dason kamo man.
2: Ang maswerte ah.
3: Ang maswerte.
2: Nga amon malibutan kag madakpan, no? Ano pangalan mo kitay?
3: Amado Borda Jr.
2: Amado Borda Jr. Oh, amo yadto ka K5 diyan, no? Si Sir Amado Borda Jr. sang barangay Kasing-Kasing sa distrito Sang Molo. Diri ini sa Sitio Paho ka K5 diyan.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Garuar si K5 AJ Cordoba na dakpanto si Mr. Borda nga pamatigid sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM Flash Report.
0: Atong sining Justin report ang National Bureau of Investigation o NBI Homicide Division nagrekomendar sa Department of Justice sa pagpasaka sang kaso kontra kay resigned Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin. Kag-onse pagid ka mga kaupdanan sini sa kamatayon ni Ateneo student athlete Rini Baterbonia kag si Divine Adili. Abalo kita nga naglamatay ini sila bangod sang kuno swimming dito sa probinsya sang Quezon. Ning si Rini Baterbonia taga Agusan del Sur ini siya pero may mga relative halin sa Barutak nga Viejo Iloilo. napatay ini siya. Ti ang ini nga investigasyon sang NBI magapasaka na sang kaso nga homicide o kon ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Batok sa kay resigned coach sa Tab Baldwin, anum ka mga assistant coaches, physical therapista. Kagsamtang simple negligence resulting to homicide. Sa tatlo ka mga resort owners, kag athletic director. Kamu na pa ginrekomendar na sa NBI sa Department of Justice. Oh. Kaso niya, reckless imprudence resulting to homicide. Sakay coach sa Tab Baldwin, anum ka mga assistant coaches, kag physical therapist, samtang simple negligence resulting to homicide. Ang tatlo ka mga tagiyas ang resort pla, kag athletic director. So bali dosis sila tanan-tanan. Ang ginpasakaan sang kaso, ginrekomendar sang Department of Justice o kon sang NBI sa Department of Justice. Hindi lang ini nga bangod ginrekomendar, hindi nakadepende naman ini sa mga ebidensya na ipresentar sang NBI sa DOJ. Kag sang DOJ sa mga prosecutor sa korte. Hindi lang nga mapasalamat na kita nga na-solve na ni. Nakadepende pa ini sa mga ebidensya nga isubmiter sang NBI kag sang DOJ sa NBI sa prosecutor sang Department of Justice. Kag subuman sa resulta sang investigasyon sang prosecutor sa korte na. Iti amo pala ining mga rekomendasyon mga kakipay. To standby kamo ha. Sa dugang nga mga update may kang tanan sini mga kakipay sa aton sini nga pagpanglagad.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
6: Mighty C. Mabaka, mabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica de Iofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica de Iofresh, Deo-Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica de Iofresh.
16: Clinica de Iofresh.
15: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
13: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasin!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: yan
17: ang
18: kapanupo
17: kagakontrolar
18: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
18: ang D3 Bio
17: yung may PCO
18: ang PCO
17: yung may D3
18: sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
21: May puso!
12: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton nga pangalagad mga kakipay. Mayong hapon na, mayong odto lang. Mayong odto lang dira kay Mama Rizel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabagol sa Distrito Sangharo. Mayong odtogid, no? Mama Rizel kay Ma'am Laura Sumakaysay. Dira sa Hong Kong, mayong hapon gid kay Sir Jomar Kibrabit. Kay diyo Sir Jomar Kibrabit, why kamo nagpanran, why na sila ma-disgrasya? Amo gid. Kay gin two way ang one way mo.
22: Need to be a
0: Oh, si Ma'am Clarissa Martinez Birha is watching, ma'am. Amati ko do guide sa imong newscast sa Mighty C Network News. Kay Ma'am Aiza Amanda, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong untugid kay ambar ni hambal ni Sergio Marquez Bravit niya sa sports complex kamo fan run para pa gusto kamo kalibot-libot. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, maayong untugid na. Kay Ma'am Azon Pinida, kay Ma'am Rimia Panis, maayong untugid. Kay Ma'am Bingbing Bibian Pagtulunan, dira sa Pasig City. Mayong hapon gid. Salamat ha. Ako mayong kod gid. Salamat gid sa inyo para yun niya pagpamati sa mga programa sa Key 5 News FM Iloilo. Pagbalik ta karon, kuhaon ta ang report ni Key 5 Jenny Kauyunan. Sing proposal nga ang talan-talan ng mga fan run dito na lang sa Sunset Boulevard. Damayo pa na, guro. Parang ang main road na to, na diversion road. Hindi ma-kwanla, hindi bla ma-close. Dragit mo niyo nga mayor nga dalana. Mabalik kita, dugay-dugay, pagkatapos atong sininga DTX 500 Health Alert. Tagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500
3: ang may powerful compound
14: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
14: DTX 500
3: garantisado,
14: epektibo,
3: aramis
14: mo. DTX 500
22: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
23: Laingid man kung kana, tigulang kana,
22: oh,
23: tapos uh-huh. Hubin pa imong pamatinan,
22: uh-huh.
23: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
22: Uh-huh.
23: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
22: Mm-hmm.
23: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
22: Ang
23: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
24: DTX 500.
25: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: Wow. DTX 500.
27: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
23: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag DTX 500
6: ay, Mighty C. The more kaga bisyo, the more dapat.
23: No, pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
6: Ay.
23: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
23: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang mga cellula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
28: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
29: DTX 500! DTX 500!
30: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
31: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
32: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
33: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
34: Yes po. Talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom yung DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sinyo, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
32: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
32: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
35: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
32: K5 News Philippines.
1: Sumasayo ang Mighty C Network News.
32: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at
0: affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
35: At sa ulo naman nagbabagang balita. Footbridge sa Layon, Iloilo na putol kasunod na malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na kumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntisa ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Samantala mga menor de edad sangko sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. Pitong kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa Kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
35: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
4: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Commando Leon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, alkalde ng Leon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinunduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Paoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
35: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Formal nang sinimulan ng Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na hektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power para sa operasyon sa Magat Watershed. Naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga seedable clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng tiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ulak. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
35: At at active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas sa TPNP. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
2: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin nito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posibleng warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ng mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsag sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ng pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
12: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
35: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidnon na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidnon. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng Arm FB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si EJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
35: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Detalye ng balitang niya hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalana. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggola. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol, Julio Jessa, ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
35: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
18: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias John John at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinayang ni Police Captain Alfonso Precia o IC ng Bugasong MPS na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid po huwi ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din po huwi ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro na kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
35: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang dalawang suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng dalawang suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at tatlong bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18 anyos na suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
35: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalama. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panloloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang Wi-Fi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
35: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
10: Matagumpay na nahuli ng pulisyon ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang justisya pulisya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted na individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na resulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkupiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa ilegal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa na resulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio, Prasa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
19: YTC Network News.
20: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mahigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindol sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang sugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Van Hiel na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
11: YTC Network News.
19: YTC Network News.
20: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kuso!
11: 11 Mbps!
22: Balik kita sa ato niya pangpanganagad, mga ka-K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon na ang oras! Ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior anti-oxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: K5 News FM Flash Report.
4: Standby ka K5 Jenny Koyunan kay ang ato na nga breaking news. Gin-report nga si Department of Health Secretary Ted Hermosa ang nag-resign. Ma-resign sa kuno kay gin-order ini ni President Marcos Jr. sa kay Health Secretary Ted Hermosa nga mag-resign bangod kay adamo na kuno sa mga isyu kontra sa iya ka nakahalit ini sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay si Secretary Ted Hermosa ang probably the most nga maligned nga secretary sa history sang Department of Health. Sang nagligad nga weekend gin istorya ni Cabinet Secretary Cabsec Benhur Abalos si Hermosa may kantanan sa mando ni President Marcos Jr. kag sang nagligad nga Biyernes sa July 10 absent si Secretary Hermosa sa cabinet meeting bangod kay sick leave kuno ini siya. Nag-sick leave para nga hindi mahuyan. Nang balita naman nga nabato naton nga may posibilidad nga si Dr. Jose Britanio Pogalty Jr. ang ibulos siya bilang Department of Health Secretary. Ibulos kay Secretary Ted Hermosa. Si Director Pogalty ang present kag subong head sang National Orthopedic Center. Si Pogalty ang author sang libro nga If Symptoms Persist na masyado gid ka informative para sa mga pumuluyo. Si Pogalty ang isa ka respetado nga medical doctor sa komunidad. Pero wala pa ini sang konfirmasyon na wala palang ining mga informasyon nga nakuha naton sa aton sini nga mga bubuit mga source of information dito sa Metro Manila. O damo, naging maning nag-demand mo sa kay Secretary Hermosa nga dapat mag-resign. Standby ang dugang nga mga detalye sini diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps.
2: BPS.
4: Check nato na report ni Kaki 5G ni Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall ay ginapropose mong nga ang mga fun run ara na lang hiwaton sa Iloilo Sunset Boulevard. Ito daw perwisyo gid kon ang mga fun run sa Diverson Road. Ito ang Diverson Road ni Mayor ni Kandalan mo. No, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ibudlay ko kay isa kay kagahon pangadaan. No, kagahon ang mga fun run, kagahon nagasugod. Ti ang pagsira sang dalan, ti kagahon man. O kay sign ni mo madali-dali nga makita ang mga sign, road signs nga no entry gali. Kag manawas na delikado kon mag counter flow. Iti kalabanan nga fun run Sabado, Domingo. Ito may Friday night, may Sabado night sinaan sa mga kutulan tanga nag-run the deep akong gabi. Check na ito na report ni Kagawad, ni Kaki 5G ni Kauyunan sa City Hall. K5 din.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 din eh.
5: Yes, Kiki 5, John. Wala nag-pamalabag si Councilor Nene de la Liana, Kiki 5, John, no? Sa anuman nga mga ginapatigayon, nga mga fun run events o con running events diri sa may Iloilo City. Especially, Kiki 5, John, kung mga ini ang ginapatigayon sa mga main roads o kung mga main highways naton, specifically ini sa may Diversion Road, Mandurriao, Kiki 5, John. Kahapon, damo or nag-anis ang damo ng mga reaksyon ang naging post ni Councilor Nene de la Liana regarding this Kiki 5 dyan nga, sa post niya nga ang mga fun run na ni Bala Kiki 5 dyan dapat sa Sunset Boulevard ni ginapatigayon hindi sa mga main highways naton kay nagatuga ini sa nga aksidente ini kasunod kay Kiki 5 dyan sang duha ka motor ang nagbungoan ay dito sa may diversion road ka Kiki 5 dyan. Tikaina, ging labot na ton si Councilor Nene de la Liana nagpangayo kita sa iya pathag regarding sa iya naging Facebook post ka Kiki 5 dyan. Ang pathag sang konsehal at sa iya man niya hindi siya kontra o kung wala siya nagpamalabag sa anuman ng mga events diri ka Kiki 5 dyan. Actually, sa iya, supportado na gani. A good man ka Kiki 5 dyan. Ipakita mo, especially ang running event nga Puma ka Kiki 5 dyan is a national running event. Gusto man niya nga ma-highlight ang sports tourism o kung sports center ang Iloilo City. Pero kung mga ang mga events like this, especially ang mga dalagko ang gina-anticipate ng mga dako ang mga numbers of participants ka Kiki 5 dyan, dapat pastriktuhon nga mayara sa nga proper information dissemination, visible ang mga road signs abi ka Kiki 5 dyan. Tapos madamo sang marshal ang nag-assist sa mga dalanon bala ka Kiki 5 dyan. Agot hindi man ma-confuse ang mga motorista naton ka Kiki 5 dyan. Kaina actually gin-confirma ni Councilor Nene nga aga nagtawag siya sa organizer ka Kiki 5 dyan, no? Si former Sangguniang Bayan member Mr. Peter Manias ang organizer sa nasambit nga fun run event. Agud man mag-coordinate kay Kiki 5 dyan, no? Kay since nga si Mr. Trimanias noon man siya nga nagakuha tawag siya nag-organize ang mga dalagkuan ng mga running events dito sa city nga kung ano pa ang further na pwede ma-improve bala ka Kiki 5 dyan sa pagpatigayon sa mga running events. Agud man ma-secure, no? Hindi lang ka Kiki 5 dyan ang safety sa aton nga mga manugdalagan but rather ang safety pan sang mga motorista. Yari bala ka Kiki 5 dyan, pamatian naton ang bugos nga kabahin o bugos ka pahayag ni Councilor Nene de la Liana sang aton nga ma-interview.
6: Councilor, kahapon no nag-ano gid sang madamong reaction ang imong post regarding sa fun run sang Puma ka Councilor, no. Ano imo diri mahambal Councilor, do you mean ill sa imo post nga ang mga fun runs naton dapat sa Sunset Boulevard ni or do we blame the organizer regarding sa tabo nga incident?
7: Una sa tanan ma'am no, nagasurianay kami kaina lang ni Councilor Petri Manies isama sa mga ka-organize kag-advocate kitsang fun run kag siyempre disgrasya na hindi tama na malikawan. Wala man niya sang tao gustong madisgrasya, di ba? Interview ko. Ati ang ako na plano na nga kung gidi butang sa the sa tawag ni kung dragi di butang sa diversion road, that means nang butangan tagi strict to gid ka tama nga pag implement nga kompleto gid pala may marshal, may tawag ni may early warning device kompleto honta. If not, kung hindi tayo mabutang, dito tayo butang sa Sunset Boulevard, kito mas dapat ba ito kagami? Kung okay. Oo. That is why we need to have a dialogue. Mas to ma-invite ko si Sir Peter Manias, kag ang mga organizers, mga plus taronta, para malikawan ta ang disgrasya. Nami, kung nag-aubra kita event, nga wala siyang disgrasya. Ang mula lang tinutuyo, tamam, nga likawan ang disgrasya. Wala man kita kakontra sa fan run kaya ako gusto ko man na kay siyempre yung makilala ng Iloilo City nga pwede gito fan run rin pero sa nalungon talang safety masifa ang tanan, hindi lang ang nagadalagan, pati ang motorista. Balaan mo ma'am, parang dumunta nga ang diversion road, masako kinayang alalan. Masako kinayang alalan. Kang damo ni aliko-liko. Da, for example, kung kagagawa ka di karoon sa diversion 21, gulpe ka nag-left turn da, wala ka kabalo. Nga nagsirado, gali, makabunggo ka. Kung gintuway ang dalan, so... Suryahan ta, parang ang aton malang di tinutuyo. Nga malikawan ta ang disgrasya. Amo lang na ang aton tinutuyo. Ang disgrasya, ti pila niya napatyan eh. Pila niya pala na disgrasya da. So we have to avoid that.
6: Pero Councilor, sa end on your legislative body, no, do we see nga mafile kitabi sang ordinance or anything nga would prohibit na ang pagkandak sang fundran sa diversion and isettle lang natin sa Sunset Boulevard to avoid further accidents, Councilor?
7: Yes, pero suryahon ko na yung organizers. Kuhaon taman ang ang sides ang mga event organizers, kung anong ila input, kung anong masuggest nila, para at least kastado ba lang kaga-safe ang tanan. Kaya kainas nga ganun sa aray, kami ni Councilor Petri Manyes, kaga subong makagto ako kay Councilor Sedfi Cabaluna, para mas suryahan ni, kang maplastar ni, kung anong mayo di.
5: Kay para maiwasan ang disgrasya. Okay, Tapi from dyan, si Councilor Nene de la Liana, no? Sa iyaman nga statement, ilang taon na ton, kay from dyan, kung ano ang mga developments in meeting niya with former SB Mr. Peter Manias together with sa Committee on Transportation, Councilor Sedfri Cabaluna, kay John.
4: Damo sa mga event organizer ni, nga nag-organize ang fun run la. Diri sa siyudad, so dapat tama ang istoryani da ang titimo naton kaga mga concern bla para at least ma kung sa Sunset Boulevard dito na lang tanan-tanan na pasaran nila o ordinansa kay 5 Gen.
5: Actually, gin pamangkot na naton kay 5 John kaina no si Mr. Oldarico Garbanzos ang head sa Traffic and Transportation Management Office. So what if be dito na lang sa Sunset Boulevard amenable pala siya kay 5 John. Yes, nag-agree man ini kay 5 John si Mr. Oldarico Garbanzos at ano kasi bigay kay 5 John ang length kay 5 John sa Sunset Boulevard may mga running events nga hindi ni malabot pala kay 5 John, like for example, okay lang kung mga dira lang sa 10, 5, 3 kilometers parehas para sa ato naging patigayon sa telekdan nga semana. Pero kung maglabot siya ka K5 dyan sa masobra 20, maburubudlayan nga i...
4: Hindi mo na maburubudlayan, Guru. Kailan mo may sugpon pa na to sa lapot, labot na to sa banwa sa uton ang Sunset Boulevard mo. So, labot, Guru. Kailan mo, di, ako ya mismo, kapilan ako ya mag-agida nga may fun run bla. Alas kahapon, Domingo, dira sa may party sang diversion road sa Sambag, why sang Marcial da? Signboard lang? Eh, kung ilain, ilain niya kung Marcial, ilain niya ka mo, kung may Marcial, kay may kasinyas mo. Kaya butangan lang nila no entry. Kung nila hindi mayo, kag daw ay mantawo, hindi matag bla. Kagahon nga daan.

0: naka-observe ako sina kay may sugat kita sa Iloilo Airport kindulong si sa hotel sa syudad ay dito tayo na kami maglapaw. Kay hindi kitaon ang signboard nga no entry kay way man mabutang kon may panran kon wala kay way man tawo way man signboard lang ano entry. Hindi kitaon.
1: Amo na ako,
0: delikado.
1: Amo na ka kay 5 dyan ang isa man sa gina-reiterate ni Councilor Nene de la Liana na kung may mga dalagko bala nga mga events diri sa syudad kay 5 dyan, especially that includes nga saradahan ang aton nga mga main dalanon da kay 5 dyan, dapat mayara kita sa mga information dissemination i-campaign tagay to kay 5 dyan sa social media ang may mga road closures.
0: Kamo gin marshal nila tikon sa Sunset Boulevard nga 10 kay lang tibalik-balik nila yung muna ba yung tibalik-balik sila eh. Ano man niya. Amo kanay na ginambal naton perme nga ang dalan ginabayaran man na kabalo magita ang iban nga mga runners da naga-upod sa panran may mga salakyan. Tay magparehistro ka subong sa salakyan mo may MBU sibla road user tax. Ti ipaklos mi imo nga kay may panran. O di dito na lang sa Sunset Boulevard para nga tanan nga panran la dito na lang.
1: Amo na ka kay Pagjan.
0: Ang tagin sa diversolod nga main ini nga thoroughfare, main ini nga street sa siyudad si Kulilo, baka to sa airport. Ano mapasiyo? Pampasiyuwing gin sila nga aras sa... Tidami man to nga itong panran gani nga dito sa Sunset Boulevard. Okay man to? Hindi ba? Mayo man to? Bawa man ang pasakop? Ano gin nga na dragging ta itong permis diversion road man?
1: Yes, KK5 John. Amo ni no, actually nakakita man naton KK5 John nag-post man sa iya Facebook page, Facebook post I mean. Si Councilor said free Kabaluna nga ang committee chair sa Committee on Transportation KK5 John na dapat before ini magkanda KK5 John sa mga funer events no, may mga gina-secure ni KK5 John sa permit. Una, sa Section 2 KK5 John ang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO shall implement a traffic management plan to ensure a minimal impact of road closure to commuters. The TTMO shall put up advance notice to the public and assign traffic aids to regulate traffic on roads affected during the effectivity of such closure.
0: Okay, nice, okay. Ipab yun ang panrante ini before sina nag-apply ina sa sila sa siyudad para sa isa ka road closure.
1: Yes.
0: Ang dalan, city road man ako, national road, hindi mo ina mapasira kung wala sang ordinansa. That's why ga-apply sila, dala na dira, mapasar sang ordinansa for a road closure for that time. Oh, mga alin alas 4 kagahon, hasta alas 8 kung alas 9 sa aga. Di kayo hindi pwede mapasira kung isang ordinansa mo. Di sa ordinansa, antes nila ina-aprobahan, ang talan-talan niya mga requirements, gina-require nila sina ang applicant para sa fund run, K5 Gen, di ba?
1: Yes, actually, ka K5 John, kita mismo naka-personal kita, naka-experience ko ano ka K5 John, ka-tedious bala ang pag...
0: requirements.
1: Requirements sa proseso ka K5 John. Kinanglalo pa ni isang contingency plan, mayara ka pa sa security plan ka K5 John, isecure mo pa ka K5 John, dapat siguraduhon nga hindi pala ka K5 John nga tanto ang traffic nga maapektuhan ka K5 John kaya dapat may designated gina ang parking space to those ka K5 John nga mga participants nga ma-join bala ka K5 John. Amo na ginapasiguro sa Iloilo City Government man nga kung may conduct sa road closure amo na ganit din sa Section 2 nga minimal lang ka K5 John ang impact sini sa mga commuters naton kag motorista ka K5 John kaya insure man
0: kagun sa Sunset Boulevard minimal ginang epekto yes na. Pati ka man, mapati ka man sa nangambal ko nga kung sa Sunset Boulevard, minimal lang ang epekto.
1: Amo na ako kay Fab John, nga probably no, alang taon kung paano nip ang sa aton nga legislative kay Fab John, kung ano ang mangin bunga kay Fab John, kung resulta sa mangin meeting sa mga organizers sa running events.
0: I-consolidate nila, may plano man si kagawad Miguel Trinias nga kada Domingo sa Agay, pasira niya ang Sunset Boulevard, i-consolidate nila datanan. Hindi nga closure. Dapat nga ang tanan ng mga panran dira na lang Sunset Boulevard 10 km kung 20 km mabalik-balik sila eh. Hindi ba?
1: Pero ka K-Fab dyan, kung mga muna may mga lain manabi ka K-Fab dyan perspective ang aton.

0: ng mga runners mo.
1: Damo,
0: at hindi man ako
1: Marcial.
0: ka-speak on their behalf
1: Oh,
0: sa kay Faljan.
1: Damo,
0: Pero
1: Marcial.
0: kung...
1: Damo nila, Marcial. Iya, takot-takot mo lang siyang daw garland daw, kung daw ano na, parang nakita ka nga, nakalabay ka na sa 5 kilometer, 3 kilometer, di balik-balik ko nila eh, kung 20 kilometers, may 2 kabalik eh. Di ba, di para tauhay bla, wa isang diskresya na matabo. Di ba, kangan tani boss, kung may interview mo si Kagawad, si Pri Cabaluna, sa dugang niya sini, kag kung ma-finalize, mag-meeting sila, para makahimo sila, makadihon sila, sang ordinansa, party sa mga fan run diri sa sudan. Salamat niya da, K5 Jen.
0: Sige ka K5 Jan, hindi nga update ang gandalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Dibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Madamo ganyan, salamat sa report ni Kaki 5G ni Kauyunan na naka-star ka bala sa balaon ka mga tubig ang lugar ng paborito balayan sa Lamok. Ah. Likawan na ito ng Lamok subong kay nagaulan-ulan, nagaumuad subong ang Lamok na may dalas ang dengue virus. Taas lang aton hilanat na may kopot kay sakit sa ulo pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis ka nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dengue ka. Gani mang inom ikaw sang D3 Bayo. Ang D3 Bio, ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites. Kagsubong man, mga viruses sa aton sini nga lawas. Malikawan naton ang makamamatay ng mga balatian, ilabi na gid ang dengue. Kay ang vitamin D3, ang D3 Bio, nagpanabi man ini sang paggamit naton sang vitamin K sa aton sinengalawas nga ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinuana og salan para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Mag-inom bitas ang D3 Bio kag Mighty C para malikawan naton ang mga balatian. Mga viruses, ilabi na gid ang dengue. Ang D3 Bio, kag Mighty C, di kalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Standby, mga ka-K5, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Physio.
5: Ang Physio.
3: You my D3.
5: Mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Physio.
5: Ang Physio.
3: My D3.
5: Mabagat, mangabot ka.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: gid.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Halika mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaw magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
23: DTX 500.
26: Masaligan.
23: Epektibo.
26: DTX 500.
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
27: Mbps 11 Mbps.
1: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Bagini nga porsyon ginandulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Para manikawa na ito na makamamatay ng mga baratian katulad sa cancer, timprano pa dapat mag-inom kita sa DTX 500. Kaya ang DTX 500 may pinakamataas ng 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan naton ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kun yara na sa late stage. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Ang sarcoma nagatubo sa kamot il chan ag sa liog. May pila ka mga factors nga pagtaas ang risgo magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga mga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Mag-inupita sa DTX 500 yung MITC kadadlo. Ay puno inisang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sa DTX 500, batok sa pag-develop sa kanser. Samtang ang MITC naman isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator na nagapakusog sa immune system capability sa good path yun. Ang mga gubak, ang mga selula sa lawas, pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung MITC at dawad daw para sigurado nga healthy. Mga payment kita sa DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga makapangapi ka sini. Satisfied yun ang imo kaugalingon nga nakainom ikaw sa kape. Maluwas nga nakainom ka kape, satisfy ang kognigon mo. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Pag gusto mo naman creamy but healthy sa gapon niya coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera. O kon balonggay, that's why nga healthy ka. Kag creamy siya kami skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee. Maligo kita sabong kayo nagatulot-talitig ulan-ulan. Kung mabasa kita sa ulan, dapat nga maligo kita kay kundi natin ipagpaligo. Basit lang kasuhon ka. So maligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo ining habon na nagapapresko sa aton pamatyagan, nagapaputi, nagapahamot, kutis, porcelana, himis kutis, nagahamot ang lawas ta, nagaputi kita, nagagwapo kang nagagwapa kita. Kung maligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Amalawasin na mga kakipay para ma-maintain natin ang freshness. At tapos natin paligo, mag-roll on kita sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh! Nagapapresko sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mamot kay ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ah! Mga kakipay, para sa mamot, tagmaputi nga ilok. Tanan nga ini mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. Kagsubong man sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, subong adlaw Lunes. May libre nga consultation kag check up kada Lunes, Miyerkules, kag subong man Domingo. Sa Banwa sang Miagaw, ara dira ang Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check up dira kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation ina buwas, Martes, kag sa Biyernes. Sa Pasig City, ara dira namtang sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check up kada Webes. sa Sara Iloilo ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ara dyan hamtang sa RGM sa building. Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal.

0: Daway nagtatime diri sa aton sini nga pagpanglagad mga kaki 5. Kabay pa nga nakatagabi sa mga informasyon kaya mga balita kung sobrahan gidman buhinin nyo lang. Kung kulangan kaya mo tidugangin nyo lang. Sa ngalan sang the men and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si Kaki 5 Lawrence Suliman, Kaki 5 Paul Dehada. Ang inyo Kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO nga may D3. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
13: Oh, my puso!

isa box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Ilo.

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Shake. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso. Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna onsa na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat kit ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes sang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan? Busog? Syempre inspired? It's Monday, dapat inspired kita ha? Sa mga estudyante dira? Oy, kamusta ang unang nga adlaw sa subong nga semana? Malampuwasan ginaa ang tanan nga problema. Aton gid ginaabi-abi sa subong nga hapon ang aton dira nga mga suki nga tagpalamati sa Iloilo City. Mga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. At syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig, mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa Short FM Dumangas. Kaga sa aton, mga tagpalamati diri sa Quinto Distrito, maayong hapon gid sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. And syempre, hindi makumpleto ang aton diri nga programa kung wala ang aton nga mga Facebook Live viewers, aton nga mga online viewers, mga kumare kumpare naton. Especially sa abroad, maayong hapon gid ha. Kay Ma'am Bings PSJ, nakatutok gid always. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Mommy Azun Pineda. Ma'am Nenishan Presya, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Kag sa iban pa naton ang nga mga kumare abroad. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Mayong hapon man dira sa kaya Sir Jean Ray Sima, nakatutok gid. Mayong hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramya Panes, nagapamatigid sila. Sir Fritz Dolphin, good afternoon. Maninay patamyaw lang ah, kay Boss Remart, kag kay Kent, nakatutok gid. Mayong hapon maninay panyaga kita, day off ta subong, amo na nga mahilay-hilay. Ah, mamati sa imo kay wala sang lalabhan. Hello lang kay Salfa Garvillas, kag kay Jesse sa Ila Batsuyan sa Mansaya Lapus. Kampiyon gid mamatsoy ba sa sining nga mga tiyempo no? Imo comfort food, batsoy. Wow, manamit gid. Nila sa may Mansaya Lapus. Mayong hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Marlene Piniero, good afternoon. Maninay patamyaw lang. Kay Harry Falsis, Joseph Pindon, Lara David, nagapamatigid subong sa may Falsis store. Maninay nakapanghalay gid man sang ninabahan. Ba correct gid. Pila nga daan ka adlaw nga daw naga ulan-ulan gid. Ate wa ang tsansa nga makapanghalay-halay, Ma'am Aisha, ha? Grabe nga daad magsupot yung mga lago, bala? Ano, matamad ka nalang nakapanglaba mo? Sir RV Chris Caceres, maayong hapon. Sir Francis Bacason, maayong hapon man. Shout out lang maninay. Kay Panjon, kay Pau Pau, kay Polpo, kay John Tisoy, kay Tibo, sa may bukag kay Bonbon, sa may barangay Aldiger. Nagapamatigid kami diri. Maayong hapon man sa kaya Sir Kelly Arroso, ato nga KSS Sara Chapter President. Nagapamanday ko no sila subong hua. Upod kan day bing-bing kay si Pil nga ara sa ibabaw sang atop.
Kagkay alog, nagapamatigid. Oy, halong sa pagpulupanday ha. Inom ka mo DTX Coffee Mixer Calorie para nga maka-relax-relax ka mo. Ah. Kag syempre, pa-parisa natin ina sang aton nga kampiyon nga mga food supplement, aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para bisan nga mga budlay ka at di may ara gid sang ibatong imo nga lawas. Batok sa mga viruses kag bacteria. Si Sir Pipito Isada, dila sa may barangay Villa Hermosa, nagapamati man sila subong. Sa may mga greetings, padayon lang ha sa pagpadala. I-message lang diri sa aton sa 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay good noon, shout out lang sa Alberto Sara, nagapamatigid subong, si Ryan, si LV, si Dory, kag si Torreya, kag si Ellen. Salamat gid. Wow, from 885. Thank you so much sa mga taga Alberto Sara. Maayong hapon man sa mga taga Elaine Pharmacy kag taga Elaine Rose Store dira sa may barangay Kubay. Nakatutok gid sila always akan day Madam Neni Elaine, Ma'am Neneng Roselyn kag sa mga kaupdana nila dira. Mercy Banyes, JJ Bolivar, Sir Rafi sana maayong hapon. Kag kay Nonoy Lashot nga nakatutok gid. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Maninay, pag-greet naman gali kay Dexter Aligarbes. Happy birthday! Uy, more tagay. Ang gwapo nga guard sa Yuching Dos. Mayang hapon sa mga taga Yuching Sara. And happy, happy birthday kay Sir Dexter Aligarbes. Kag sa tanan, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate naman sa ilang special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede ka mo makapag-greet diri sa ato. I-text lang ina sa 0962-478-8730 or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon, Mommy Azun. Maayong hapon man kay Ma'am Beans. Ma'am Nene, good afternoon. At sa iban pa natin, ah, nga mga kumare abroad. Maninay patamyaw naman kay Arorong, kag dagun ukon sa Arorong. At sa Dagunan Family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always gid naga-tune in sa imo kag kay Bling Bling nga guwapa from Ninette Apos Saga.

0: happy birthday sa may mga birthday dira. Sa may mga gusto pang atamyawon ha. Padayon ng kamo sa pagpadala dira sa inyo nga mga mensahe o kung sa inyo nga mga greetings. Oras na to, nalauna 23 na. Ara na, plastado na ng mga kumareta. Nakainit na sa tubig para itimpla sang DTX Coffee Mix. Aton kampiyon nga kape ha. Ang DTX Coffee Mix may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matinduan dira ang aton nga lawas. Gani kung busog-busog kag sa panyaga mo subong, inom ka DTX Coffee Mix para matunaw ang imo nga kinaon kag makapadalahay ka sa pagpamuhi. Inom kita DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Samtang nagapatuyom-tuyom pamati sa aton matahom nga drama sa subong nga hapon. Si Sir Hihino sumagaysay kuno nagapamati man sila hua sa may barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Ay, good afternoon dira sa inyo. Ara na, patunugan ang inyong mga radyo ha. I-share na aton Facebook Live kay manamin ng aton istorya subong nga hapon. Kung sa Friday, katahuman sa kasaysayan naton, subong pagid nga Lunes, mas manami pagid ini. I know for sure, madamugid ang makarelate o kung may mga kasubong man nga kasaysayan. Naniupdan ninyo ako para pamatian ang istorya ni Jamie kag aton hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Try ba lang ila bago ang aminyo.
1: The best ka ni Bibi. Sa baho pa lang ay, maginahan, kinagitya.
0: Hindi ba lang nagambal na ko sa'yo mo? Oh, babe, anay ka. Daw si Papa mo maninaw.
1: Din, babe?
0: Araw? Sa piyak ng cafeteria?
1: Si Papa man ina? Kag sinunong upod niya nga babae man?
0: Kag, hindi. Nag-holding hands pa sila nga duwa, babe?
1: Hindi. Hindi matuod ini. Oh, Diyos ko. Diyos ko, hindi matuod ini. Katuan ko sila, babe.
0: Babe, madali lang. Kalma. Madali ka lang. Paminsan ra, anay. Ang himuon mo nga skandalo.
1: So, anong himuon
0: ko, babe? Kalma. Relax. Hindi ka mag-skandalo, Dre. Madamos ang tao. Kagbasi ko, mabidyuhan ka. Kagbasi, mag-viral ka pa sa Facebook. Aamo na lang himuon mo, babe. Kumprunta ka rin si Papa mo sa balay ninyo. Kung matuod, gidman nina. Okay?
1: Gintunto niya lang si Mama.

0: Matuod ba lang nakita ko kagina pa? Nakirida mo tong upod mo, ha?
1: Anong ginapangwakal mo man? Matiyag ko sa'yo mo, daw hindi mo ko amay,
0: ha? Asagda kami pa! Kirida mo to bala pa, ha? Nag-holding hands ba ka mga duwa? Grabe ka ng halong mo sa iya? Samtang nagalakat ka mo? Ha?
1: Ang matuod, hoo! Kagusto ko ina nga yambal sa inyo.
2: Ano? Ha, Diyos ko! Nga nahimo mo ini Bernard! Nga!
0: Sang sanopay ni nagsugod pa, ha?

0: Babe, gusto lang eh, Bina.
1: Wala ka siya yung pulos ka, my babe. Wala ka siya yung pulos ka, my...
0: Jimmy.
1: Babe. Mas masakit para kay Mamang na tapo. Ilang pinagin sa akin. Gumba na ang pamilya na ako, babe.
0: Babe, aari ako. Hindi ka magkabala ka.
1: Thank you, kid babe, ha? Masay bala ko. Amo man ang himuon mo sa akin kung mag-asawahin na kita.
0: Oh, babe. Ano ko bala? Hindi matabuin, ha? Palangka ko ikaw katama.

0: robots ang ginaluto mo, Maba. Duging gutom man ko dayon, Mae. Ma? Nalo ka, Ma?
1: Ay, kuwan. Nadumduman ko lang si Papa mo. Mga pila naman katuig nga, bulagay na kami. Pero, hindi siya gihapon madula sa pensar ako.
0: Ma? Amo na itong inimo ni Papa Saton, tapos ginapangita mo pa siya gihapon?
1: Ay, kuwan, anak. Hindi mo ako mabasol. Palangga ko si Papa mo eh.
0: Ang Mayo pa, malagaw kita buwas. Ama ha? Kung do ano na lang ginapangwakal mo, Mae.
1: Ba, may nagapanuktok sa gwa, anak. Ay, sino bala ina man? Ay, anay ka ha, kay kadtuon ko.
0: Ay, sige, ako na, Ma. Ako na ha.
1: Ah, sige, sige, anak.
0: Hindi.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malinta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: K5 News FM.
11: Sarado ito.

0: Jamie. Kwan, inang...
1: Anong kinabuhat mo, ha? Kaganong tuyo mo, dire?
2: Sino inaknak? Ba... Nga aari ka, dire, ha?
0: Gusto ko lang kamong pabalon nga. Nga si Bernard aras sa mong sa ospital kag naga 50-50.
2: Ba... Ano?
1: Si Papa?
0: Oo. Kag ginapakanto niya ako, dire. Kag nagtugon siya nga magkanto ka mo sa ospital, bisan... Bisan sa gamay lang at iniun.
2: Ano? Hey, sa diin, ospital! Sa diin!
1: Ma?

0: asawa ko. Salamat kay nagkadto kamo diri. Sa katapusan sang akong ginawa, gusto ko lang kapagkayo ako sang patawad sa gindibo kong asala sa imo. Kaglabi na kit sa imo, JB.
1: Bernard?
0: JB, anak. Patawara ako sa tanan ko nga kakulangan sa imo. Kag sa mga sala ko.
2: Pa! Pa! Okay na sa ako ng tanan pa. Bisa na ano pang asala na buhat mo, amay ko gihapon ikaw. Papa.
0: Ikaw na. Ikaw na pala kay mama mo, ha?
2: Mama.
0: Nag-indulsol na ako.
2: Ma!
0: Iula. Patawara ako. Patawara ako. Ipayaan ko ka mo. Takugin ang inay mo kong asala sa inyo. Patawara ako. Tao lang ako. May pag-inulsul man ako sa inyo o sa inyo sa santo.
1: Bernard, napatawad ko na ikaw. Kagakuod ko. Palagka na kasagihapon. Ikaw ang una. Kag-ulihi nga lalaki. Kagipalagka ko. Ikaw lang, Bernard.

Wala pa si Mama nakagwa sa kwarto niya, ho. Tulog pa siya siguro, ay. Pero adlaw na ini, ah. Ay, amayo pa manoktok ko ba sa kwarto niya, be. Ma? Ma? Ma? Ito, wala si Mama nagkasabat, ha? Ma, malakat na ko, Ma! Wala siya nagkasabat, ha? Abisudlon ko siya, be. Ma? Ma! Mabugtaw na, Ma! Ma? Wala na gaginawa si Mama, ha? Oh, Diyos ko! Ma? Ma? Ma? Kapalanag daw naman ang kalawasan niya. Diyos ko!

Oh, oh.

0: Babe, ginakasubo ko na tamo.
1: Tapos na si Mama, babe. Tapos si Mama naman. Wala na pala sa kabuhay ko tungod wala na ang mga kinikanan ko.
0: Babe, hindi ka magambal sa ngamusina. Ari ako. Wala ka na kaysa nun.
1: Hindi mo habi ako maintindihan, baby. Kasakit nga wala ka na sa kinikanan.
0: Babe, naintindihan na ka. Pero anong ta? Dira na lang gidasta ang kabuhin nila.
1: Babe, paano kung magpakasal na lang kita? Paano kung magbata na kita? Wala gid masaksihan sang mga ginikanan ko nga maabot ang adlaw nga ina.
0: Babe, ang importante palang gataka. Nadula man ang mga ginikanan mo. Importante. Ari ako sa tupad mo.
1: Raven. Babe.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. Tas may pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, doon hindi maayong.
2: Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3Bio with Physio. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
2: Yes.
7: Buksan.
2: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubo ka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3Bio.
4: Oh, well,
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio with Physio.
3: Ang D3Bio, makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
2: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid ang D3Bio, no? Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadtong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
0: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
7: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men!
8: DTX 500!
9: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3.
1: Mga butika.
12: DTX.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.
1: DTX.

0: Bato Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Dali ka, mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. May ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ilabi na sa mga nagabalik-balik bala ang ubo na hila, natatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. At syempre, hindi man kita magkalipat, inom kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig niya sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistant siya, dokag mangin protektado, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe iniim nun, bisan wala unod ang aton nga tiyan. Kaga kung kulang ka permi sa energy, tistingi mag Mighty C. Kaya ang alkaline vitamin C, nga ginahatag sa Mighty C, may ara ini sang importante nga papel sa pagpataas ang energy levels. Ang antioxidant nga nagabulig sa aton, sa aton nga lawas, ang mas manamigid nga mag-absorb sang iron halin sa mga pagkaon nga nagaresulta naman sa mas mataas nga energy level kag mas manubo nga pagkakapoy. Gani sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C, mas nagaka-alerto kag nag-energize kita. Gani likawan ha, ang mga pagkakapoy dira kag syempre kinahanglan parisan tay ni sa pagkaon sa mga prutas kag mga gulay nga manggaranon sa vitamin C. Kaangay na lamang sang orange, strawberries kag broccoli. Umpisahan tang aton nga adlaw kag i-experience ang mas mataas nga energy level, inom kita sang Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumarkita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inisang ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant gidini nga nagabuligid sa aton para maging healthy. Hindi lamang ang aton nga utok, kundi pati na ang tanan nga organ sa aton nga lawas. Take DTX 500 everyday para sa aton nga brain health. Ini tanan mga produkto ha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch, located dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Available man ini sa apat pagid natong ka mga product outlets. May ara kita sa Klinika Haro Branch dira na hamtang sa may kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miag O Branch man kita. Located kita sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasay City Branch na hamtang kita sa may Salvation Street Corner A Panes Street kung sa siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch naton sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat, magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Subo no sang istorya ni Jamie sa mga naka-relate dira. Kung mga naka-experyensya sa kasubong sini nga sitwasyon, pwede gid kamo katawag sa aton nga text line o kon sa aton hotline 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7.
Sir Dante Tocaro Sr., good afternoon. Dira sa may Woodland, Sara, nagapamatigin. Mayong hapon man kay Arlene de Guzman. Nagalantaw man sa aton. Ang mahambal ko lang sa sender, pakawalan mo ng imong papa kay sa pila ka adlaw, ma-realize niya na nga amo na ang ginimo niya sa inyo. Hindi man to siya ihemplo sa inyong kabuhi. Mas pinasulabi pa niya ang kerida sang sa inyo ni mama mo. Focus ka na lang sa mama mo kay ang karma gakamang ina sa duta. Sa pila ka adlaw, hinulsulan niya ina ang ginahimo niya sa inyo. Amo lang na sender ang mahambal ko. Shout out lang sa palangga ko diyan sa Cuartero Capiz. Si Anok, Nelita, Ivan, Angelo, Thelma, Mary Jane sa may Cuartero Capiz. Watching from Balasan.

Evangeline Aposaga Arorong, good afternoon. Maninay tamiyaw ko lang ah. Si Tapanga Buwaron, sang Alegre Uton. Ama, ambal ko lang sender, wala na ikaw mahimo kay amo na ina ang natabo sa mama mo. Nagsunod gid sa kay papa mo. Masakit man ang amadulaan ka ginikanan, pero wala ka na mahimo. Kay ti, wala na. Sila, move on ka na lang, magpakabakod sender, ara man imo boyfriend ang nag-aagapay sa imo, kag nagapalangga gid sa imo. Move on, sender. Wow ka na, may isang istorya maninay. Ama, ayugin si Lord magplano sang tanan. Amen. Masubo man sender, pero gintan, tawaan ka man sang Ginoo sang bana nga palangga ikaw. Pray lang perme from Ma'am Remia Panas. Kung si Ma'am Bing spa relate gid sender, kasakit gid madulaan ginikanan, o ay natawagon nga nanay kag tatay. Pero ara man imo bana, mabuot man, kag focus na lang sa imo pangabuhi. Ara lang na sila sa imo tupad, nag-guide sa imo. God bless you. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Shout out lang maninay sa mga classmates ko. Si Lourdes Carnahe, Pamela Kalatoktokan, kag si Hara Derla Beredo. Dali na, inom kita DTX Coffee Mix, kag sa mga taga-ulang Hua Nation, nagapamatigid pirmi. Noven Herosa, good afternoon. Maninay watching from Baldosa, La Paz.

oras na to, alas 2:17 na. So may mga advice ha, panawag kita sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: hapon gid sa mga suki naton dira sa may Banwa sang Sara nga pamatigid sila. Aton dira nga mga e-bike aga tricycle drivers nga pamati man. Oy. Just in report danay kita. May arasan nagluntad ha nga sumog dira sa may Estancia feeder port. Padayon pa nga gina-confirm kung ano ining nasunog. Allegedly isa katsangge ha. Bantayan ang dugang dira nga detalye sa aton nga Facebook page K5 Sara kag K5 Quinto District. Oras na ton, alas 2:20 na. Wala kita sang caller, alang-alang ang aton nga mga caller subong hapon. Sige, pero kung lang tawon ta no, masubong istorya ni Sender. Bilang anak kay ti baga bugtong pa siya, dayon siya pa ang nakasaksi mismo sa pagpambabayi sang iya nga amay, nasaksihan niya gid tanan-tanan sa pagtalikod sa ila sang iya nga amay. And asta sa pagkahibalo nga ti nagamasakit ang iya nga amay. So bilang anak kag bilang isa ka babayi, masakit para kay Jamie. Apang siguro maski pa kamaayo na lang man ni nanay niya nga magsunod para nga ti uway na sang kumbaga ulikdan pa si Jamie. And ara man ang iyang bana subong na nag-aagubay gid sa iya. Ginatagan man siya sang Ginoo sang isa ka tawo nga ara gid bilang backbone niya, bilang support system niya. Sige, ara sa piyak nga ninya, hingagawon ta lang. Aton nga caller, good afternoon.
1: Mayong hapon, maninay man eh.
0: Mayong hapon, sino gani?
1: Si Leo.
0: Sige, Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Jamie?
1: Ang advice ko lang sa iyo, magmumuon ka na lang matama kay naka-agi na ang nagkiridang imo amay. At least ka nagguba ang inyo pangaboy sa inyo iloy kag-amay. Pag mayo kami nag-sagok ng sa imo, ang imo bana, na mangin mayo ang inyo pagpangaboy. Agi lang ina kay mabasahan ka sa kabo. Sobra pa lang sa imo. Ang nakiling ko lang sa imo, nga kalimutin lang, ito lang kayo nakaagi na. Pag ano niyo, siya mo inyo at bangon. Kaya simple, masakit nila sa imo. Sa nangin, namatama ka sa mubon, kaya dahil na ito, nimo yung nakanindo mo na. Kaya nakaagi na yun na. Naman nga maninay.
0: Sige. Thank you, Sir Leo, sa imo nga advice para kay Jamie. May gusto ka tam yawon dira sa inyo?
1: Una sa nang maninay man eh, mayong hapon sa kanan, hindi ko palamat eh. Sa T5, sa bongan sa akong hinablo, si Ivan, si Angelo. Kapamati mo si Arlene de Guzman sa Malasan Iloilo mayong hapon. Sa bongan si Inday, sa Uton Iloilo, si Ella, sa Pati City, si Susan. Sa kanan tayo nga palamati sa akong mga kabiyanan, nga palamati. Sa si Dini, sa Pansa Bonifacio. Muna na manina, salamat. Sa si Leo, sa Partero Cafe.
0: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo, sa Partero Cafe. Alas na ton, alas 2:22 na sa hapon. Ginakulokulabo sa kita sa aton nga tiyempo, ha? Ang mabilin ta lang para kay Jamie. Kinahanglan na magpadayon siya sa iyang pangabuhi. Na ilo man siya, nalula man ang iyang ginikanan. Wala siya mahatagan sang kahigayunan nga ti makaupod ang iyang amay sa kumbaga sa samtang nagabatsyag ini. Pero ti hindi naman na ina mabaso lang iyang kaugalingon. Ang importante dira na patawad niya kag nakasugilan nun sila sa ulihi sini nga mga moment. Sa iloy niya naman, ti mas ginpili sang nanay niya nga kumbaga magpahuway naman lang. Siguro amo naman ang ginahulat abi ni nanay niya ang magpangayo sang kapatawaran ng iyang mister sa mga naobra sini nga kasalanan. Move on kag buhaton ang tanan-tanan para mapabilin nga intak ang ilang nga pamilya sang iya nga kahagugma subong. Hindi matabo ang mga natabo sang una sa iya. Kag siguruhon nga ti mahatagan sang kompleto, buo kag malipayon nga pamilya ang iya nga anak. Masakit man ang iya mga inagyan pero amo ini ang mas nagapabakod kay Jamie. Amo gid na, abot kita tion nga lakson kag tilawan gid kita sa nga kumbaga tadhana. Pero hindi ina maka papierde sa aton kundi mangin inspirasyon naton ina para mas mangin mabakod sa aton nga pagpangabuhi. Amo na Jamie ang mabilin ta sa imo. Thank you so much sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. And thank you so much man sa mga nagupod sa aton. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma. Why na kita sa tiyempo, kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
5: This song is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, agad ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi agad akon nga pani.
9: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
15: kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
16: Kampiyon sa kalingawan.
17: Kampiyon sa serbisyo publiko.
18: K5 News FM
19: 88.7.
20: Kampiyon!
21: K5 Road Trip.
22: Beep, beep, beep, beep. Woo! 88.7 K5 News FM, alas 2:59 na sa hapon. Mayong hapon sa mga tuyo pa rin sa akon. Ambot nga, amo ni paglabot ko sa edad ngayon, feeling ko daw ang akon default mode kung hindi tuyo, gutom. Amula na pirmi. Kiss a kapoy. Kisa stress. Bisan day off mo kung kisa hindi mo ma-feel nga ano nga gapahuway ka. Siguro kay damo lang ta sa ginatulupa, ginaatupag. Amo lang gina sigurong kabuhi tano. Kapin pa kon ano ka? Ano sa hiligay no ng breadwinner man manog daog tinapay. Why ko kabalaw ko na lang nasa hiligay nun? Pero sige lang. Okay lang na. Mayong hapon sa mga nakatutok sa aton. Pamukaw lang ni gamay sa inyo. Kaupod si Kuya Andoy. Reminding you na hindi pagkalimta ng pag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya tikita niyo man simpota, kapon to, basa-basa, subong malamala. Umbot kung ano naman ay nagwa ko sa initan, ginamatyago, wala lang, duway lang sa may nag-aging nga bagyo, ah. Ang aton nga weather di sa Pilipinas, kung hindi zero, shin, way ginsang tunga tunga, agawa. Ay, nako. Karilingin ulo naman ang init, pero kabay pa nga okay ang mga blood pressure nyo, mga blood sugar nyo. Kag syempre, baskog resistensya nyo, amun ako nga dapat naka-Mighty C every single day. Kung pwede man lang ganing ilugon yung ginoobra ko, isa sa gabi, isa sa aga. Yan, para 24 hours kumbaga, hindi kayo malutsan sang balatian ang imodipinsa. Kaya siyempre, na-mention ko na ang ano, ang high blood, diabetes, ano pa kitang ibang yan eh? Tawag doon? Basta muna. Kung ano man itong iba pagiging kinabatiyag. DTX 500 mga ka-K5, ha? DTX 500 may aras ang ampalaya kundi sugar cane. Sa mga permilang nagapamroblima nga kadagwa mo sa CR, dugi-dugay kinasubayan ang basin. Oh, alam na this. Posibilidad na basi sign na ina nga tama ka na ka-sweet. May man tani kung ang ka-sweet-sweet mo sa partner mo lang, pero kung ang ka-sweetan mo tungod sa kalamay sa dugo mo, oh, delikado na ha? Mag-DTX 500. Mayong hapon sa mga solid K5 supporters or K5 solid supporters naton nga nakatutok pirmi. Siyempre sa aton fans club, mayong hapon gid sa inyo. And sa aton nga mga K5 mobile and taxi patrollers. Halong-halong sa dalan na, hindi nyo itong pag-iluga itong nagsinalpukan na itong ano, bawa. Muna kisa natahap kumang puli gabi. Kay, kung ikaw mismo gahalong, huwag kakabalo ko ng sugata mo, basi wasaag bala. According nga nito sa istorya sang iban, huwag ko lang na-confirm kung tuod. Juboggers, kung itong himpasugtan lang sang enforcer nga magdiritso amo na nga nagsinalpukan na sila. Bala naging ka mo, hindi ka mo sagat inom kung may plano ka mo magbiyahe. Eh nagwanta ko gani pag anniversary namon, bisan duwak tulo ng ilim nun, why ko nag-inom kay mabiyahe pa ko puli. Yalinti ako malang naiya, plangga ko ya panit ko. Tandaan, especially sa mga riders ha, ang aton nga finish line, hindi sa aton nga destinasyon, kundi sa aton nga balay. Permita na mabatian sa mga rides, pero hindi na siya sa rides lang, adlaw-adlaw na siya day. Dibla, tsakto? Oh, sige. Bala mo gid na may amigo ang rider laban-laban mo. Just... ano? Tipo mati dali di, anong problema? Mati ka dayay, sino pugong si mo? Mo na gani radyo para tanan ka pamati. Ay nako, pero dali lang gid. D3 Bio hindi pagkalimtan ha sa mga marigna pang lugar ang mga nabahaan o gabaha pa hasta subong. Tandaan kung diin tong mamasa-masa paborito ginaistaran sang kagaw. Hindi tanan nga basa manami ha, talagsala na yung basa nga manami, believe me. D3 Bio para iwas sa infection. Halin sa mga pilas-pilas nyo sa inyong kalawasan, asa sa inyong mga tutunlan, sa inyong mga baga. Kung infection ang inyong natahapan, D3 Bio by Vitamin D3 kag may cold pressed extra virgin coconut oil nga paborito ni K5 Lawrence. Ang coconut oil paborito yan, paborito na mo na. Amo na kung kami, ang iba niya mag-inom D3 Bio diretso tolon, kami yan ni K5 Lawrence wala ginausap na yan amon. Hindi seryoso kay kung usapon mo ang D3 Bio, halin sa tutunlan mo panaog tanan nga maagyan niya nga kagaw patay. Tapos ang sabor niya, kaya nga coconut oil daw lubi sa sabor. Alangan man daw hotdog sabor yan na. Diba nga? Coconut oil, so daw lana lang ang iyang sabor. Na-made sa promise. Medyo nutty nga medyo coconutty. Wow. Kag sa mga coffee lovers, pariho ko nga ang dugo do 80% kape na sa subong. Mga pinagilanta kapitas ang healthy para sa aton, ha? Okay man ang from time to time, gakadto ka mo sa mga coffee shop, mabakal. Pero, dapat ang regular tagid yung kape. Number one, healthy. Number two, non-acidic. Number three, the best for digestion. DTX Coffee Mix. Pareho sang DTX 500, ang palaya kag di sugar sugar cane pa na. Gindugangan pagid sang chia seeds. Like I said, the best for digestion. Kung hindi ka permi matunawan, permi ka constipated, permi ka lang nagapuro rots, if you know what I mean, DTX Coffee Mix, ha? Para namin yung digestive system. Kiti, amuna nga daan ng number one, gid nga nag-atupag sa aton ng mga ginapangkaon. Antis magsululod sa lawas ta ang mga kalamay, ang mga tambok, agang iban-iban pa, halin sa pagkaon, ta dira ginaan na ginagaling sa aton mga tiyan. So dapat healthy ang aton nga tiyan, ha? Kaya kung hindi healthy ang tiyan mo, daw pariho ka lang na sa auto ng imo nga makinaway gandar mayo. Taraan nga mga produkto nga inyo nabatian halin sa MyTC hasta sa DTX 500, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga suki nyo nga butika pero para sure nga pirmi may ara stock. Kadto ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Puro guwapa kagwapo pagabaligya na yun. Buot pa na yun, palayo, home pa na yun. Kag ang pinaka namin sa tanan, may libre nga check-up. At sa tanan nga branches ang klinika. Diri sa may haro, ara lang sa E. Lopez, tupad sang St. Robert, sa ulunhan lang sang Rob Haro. May ara makita klinika sa Pasi, sa Miag-Aw, sa Kalinog, kag sa Sara, Iloilo. Okay na, bugtaw ka na. Lakat na ko. Maraming salamat mga ka-K5. Hindi na paglisu, arad yun nyo. Karong pitkon sa ilong. Kayo po ay nakatutok sa kampiyon nga istasyon, 88.7 K5 News FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapulkatol,
14: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
1: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500

0: atay na batian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas, mga buti ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May balita na, may drama pa. Kampyon.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, istrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhan sa leksyon, nga ginating uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Mapauli ka na sa umabing? Basi bala kung pila ka naman kaadlaw kung makabalik din sa balay.
1: Ay kwan abi, ma'am. Kinahanglan ko ginga bisitahan ang kabataan kay basi bala kung nag-inano na to sila, haw?
2: Ang DTX coffee ko palihog, Bing, i-serve na.
1: Oo, sir, oo.
2: Hindi lang pagpatambi ka init, ha? Inang hustuhan lang.
1: Oo, sir!
0: Dad, kapudlay ba lang kada si Mana gapauli si Bing? Kung hindi siyang magpauli, si Uka nga ba na niya?
2: Ay, sa di nabing mayo kun, patindugan ta na lang sila sang kulo kamalig sa likod. Kalapad pa man sang bakanti, sang lutidra.
0: Patindugan mo sila sang balay?
2: Oo eh. Naintindihan taman. Kung anong balatyagon sang isa kaginikanan nga malayo sa iya mga anak.
0: Mangani.
2: Kaga wala sang nagagiya sa ila dito nga ginikanan.
0: Anay ka. Ang buot mo gidya silingon nga patindugan mo sila sang balay sa bakante nga lote sa likod. Kag dalon niya diri mga kabataan niya.
2: Natural. Kung na mo inang makapahapos sa obra nila. Kag-agod nga hindi na sila maggasto sa plete kada simana sang hala puli-puli.
0: Kag ang kuryente nila ya kag tubig.
2: Pilagin man yang gastuhon sa kuryente kag tubig, haw. Bulig na nalang nasa ila.
0: Pasi maghinolsol kita sining desisyon mo, dad, ha?

0: Arasyong.
1: Sir, ari na ang DTX coffee mix mo, oh.
2: Sige. Salamat, Bing. Salamat, Gid. Pungkali, pungko, anay. Kay may ihambal kami ni Mamo Diana sa imo. Pungko, palihog.
1: Sige, sir.

0: Mama, ma-star na kami sa banwa, ma.
1: Nami man to, yan sa banwa, oh.
2: Ay, nami, eh. Kag ang pinakanami sa tanan, kay upod na kita dito. Hindi ko na kamu kinahanglan nga puliun pa diris kada semana. Makita ko na kamu adlaw-adlaw, mga anak. Uti, hindi ba laman nami, ina, ha?
1: Hindi ba lambal mo, ma? May bata ang imuamo kag ama, nga laki kag baye?
2: Oh, oo, may bata sila nga babaye kag lalaki. Kag puro pareho man sa inyo edad. Ang lalaki, amo si Zoren, 16 anyos. Kag si Perlin, 15.
1: Base mga palaway na sila blamahaw.
2: Hey, ah, may pagkasuplado kag suplada sila nga duha, pero kun hindi mo sila paghilabtan, hindi man sila siguro yung mga huway.
0: Kung awayon ta nila, sumagun ta sila boy eh.
2: Hoy, hoy, hoy, ang ba-ba mo koy-koy ha? Hindi ka mo magpanguna-una. Kag kun ato na kamu dito, hindi gid ka mo magkadto sa balay dako. Kabati ka mo ha? Dito lang ka mo sa kamalig ta. Kag kun wala sang klase, bulig-bulig man ka mo ni koy-koy sa mga ulubrahon sa balay ha?
0: Ah, sige ma, malakata ta. Kay excited na ako mapabanwa ma.
2: Ay, ilis na. Kay malakata dayon.
0: Ah, sige ma. Ilis ako.
2: Oy, ikaw ya boy. Giho na. Ilis na.
1: Hindi pwede nga, diri lang ko ma. Daw hindi ko guro kasaho dito sa banwa ya.
2: Ay, nugay ka gani ha. Naton, kay daw hindi ka maghalin diri sa aton sa uma, kay man ginaulikdan mong uyab mo. Ha! Nugay ka ha? Nugay! Hala ka na! Himos na! Kay gadali na gid ko! Dali na! Himos na!

0: Sir Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.
2: Na-diagnose ako nga may kidney stone.
1: Ako gid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Payo.
3: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Payo. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: I want you to be nice sa mga bata ni Yaya ninyo, Bing, ha? Perlin? Zoren?
1: Kung nice sila sa amon, di nice man kami, Mami, eh.
2: Kung namian ko sa ila, di okay lang, ha?
0: Whatever, ha? Basta hindi lang ako gusto nga makabati sang reklamo, ha? Kapi pa lang nila sinaaron kung wala ako kamo ginadisiplina sang maayo kung magpakita ko sa mga bastos ninyo nga batasan. O sige na. Guwa na kamo diri sa kwarto ninyo. Kay ipakilala ko kamo sa duha ka bata ni Yaya ninyo. Ha? Sunod kamo, ha?
2: Okay, ha? What the? No ni man? May pa-introduce pa? Ano ni sila ya? Bata sang president?
1: May mahimo, kahaw. Amo na ang gusto ni Mami, eh. Gani para hindi ka katilaw akig. Obey na lang, bro.
2: Ano pa? Talaga ta.
1: Okay.
2: Para matapos na niya.
1: Let's go!

0: Ay, ma'am, amo ni ang subang ko, Ma'am Diana, oh.
1: Mm.
0: Si Boy. Oh. Kag ang agot namon si Koy Koy.
2: Koy Koy? Kalaway-laway ngalan ba? Ba?
1: Anong kaladlawan, Soren? Berlin?
0: Wala, Mami, ah.
3: Kadlawin sila ka doon sa ngalan naman ba? Do mga abnormal lang.
2: Ano ang tuod nila ang ngalan, Yayabing?
0: Hey, Kwan. Si Boy, si Rolly Boy ang tuod niya ng ngalan. Mm. Si Koy Koy naman ay Kondrado.
2: Laway-laway ba?
4: Namin na yung Kondrado, ya. Ngalan, asang lolo ko kay Isog-Isog na bala.
0: Isog-isog ba, o, guro?
1: Berlin! Watch your mouth, ha? Sige, boys. Nahambala naman siguro kamo ni mama ninyo kung anong mga patakaran dere sa sulod sang balay.
0: Ay, nahambalan ko na sila, Ma'am Diana.
1: Oh, good. Ate, sige. Pwede na kamo makabalik sa quarter ninyo.
4: Salamat, good ma'am.
1: You're welcome, Koy Koy.
0: Okay. Sige, ma'am, ha? Iidulong ko anay sila sa likod balay nga duha, ah. Kag mabalik lang ako diri dayon sa balay dako, ma'am.
1: Sige. Okay, Bing.
0: Dali na ka mo.
1: Hoy, kamo nga duha. Anong patay niyo kadlaw? Abi niyo hindi makainsulto yun ang ginahimo ninyo?
2: Grabe. Para magadlaw, insult kita yon? Uber niya?
0: Gani man! Ano abi kay kaladlawan manggibisang name nila mo? Labi na gid ang name sang libat nga bata ni Yaya Bing?
1: Pardon?
0: Dason, daw mga taga-bukid ang itsura? Kalagbabas ang mga buhok nila kag kakulot pa? Tapos, kaitumpas ang ilang nga panit. Kag kita ko ganyang tiil nila, may mga lutak pa.
1: Berlin?
0: Wala na kadil cutter, guro sa ila.
1: Berlin, ha? Isa pa. Makatilaw kagit karon sa akon. Hindi ka mo magpanghikay. Kay base pila kaadlaw, masuli ang paya kag kamo naman ang kadlawan. Hindi ako gusto nga makabati nga nagapanghikay ka mo, ha? Kay sa akon ina mabalik. Kabati ka mo? Kabati ka mo wala? Sabat!
2: Yes, mommy.
0: Yes, mommy.

0: Dami, di boy na. Dami aton balay. Dami aton pagkaon. Kag dami, man upod ta sila ni mama kag papa.
1: Ang hindi ko lang nanamian. Ang duha ka bata sang amo nila ni mama kag papa. Daw mga suyaan.
2: Oy! Oy, koy! Ano mo na ya? Tinloyan mo yung loan, ha? Mayigit.
1: Gwapo na, hindi bala ko ikoy.
0: Gwapo na, na?
2: Ah, ara ho. Otda na ho. Arablaw.
1: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
2: Shit! Kaslo sa imo. Oo, gani. Otda na. Kasika. Pag-ubusan ang tanan yung mga bulak ko.
0: Ako na lang mautod, ah. Ubusan ko na lang mga bulak, Zoren.
1: Koy-koy, hindi na ipag-utdaya kay bulak na iya. Ground orchids na.
2: Hala? Ginutot mo mga bulak ni Mami? Tapat agad? Isugit agad siya mo? Mami! Mami! Ginpangutod din ang mga tanong mo niyo! Mami!
1: Zoren, imo man asugo. Naano ka man, Zoren man?
2: Tapat di ka mo! Malmahal pa na bala ka bulak! Mami! Mami!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan
9: ang
10: gapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayunan niya to? Mga abyan, sundagin niyo sa pagmamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa katong drama sa kaginan. Kinyugid makuhan sa pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: My D3.
3: Mabakas, mga butka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis!
1: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
1: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 3:59. Ining oras sa dulong si Usang. Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: El Castigador.
13: Mayong aga, syudad. Or mayong aga. Nagbulos nanta sa mga hapon. Mayong hapon, syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa saning Lunes edition sa programa El Castigado. Pizza 13 kita sa bulan sang Hulyo. Ikaduwa ini nga Lunes sa apataran kama Lunes sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. Mga ka-K5, sa gyapon parayon kita sa pagtutok sa saning ikaduwa nga semana sa sa impeachment trial sa atong suning nga Vice President Sara Duterte. Ginpresentar subong sa prosecution panel ang ila sining witness, ang regional director sang Bangsang Moro Autonomous Region ni Muslim Mindanao sang National Bureau of Investigation. Ining si Bangsang Moro Regional Director Jeremy Luto. Siya ni ang mag-testify bilang witness sang prosecution panel sa sining isa sa apat ka mga kaso sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte in connection ni sa pagpamahog, grave threat batok sa kay Pangulong Bongbong Marcos, sa kay First Lady Liza Araneta Marcos, kag sumuan kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Siya ni ang mag-corroborate na sang dugang pagid sining mga testimonya angot sa sering pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga pagpatyon o kung may malain ng matabo sa aton sining nga presidente sa iatiayon kag sa anay House Speaker. Balik kita sa impeachment court dito sa Senado kay liwat sa naging pabati ang ining pagpamuyayaw na sa atos nga Vice Presidente kag nagapahindugan si Luto na nga may ikasarang kag inetabo siya ni nga pagpamahog nga akig ang presidente kag mayara gid sang pagpamahog kay tiluyag di establishar no ang ining nga nasambit sini nga reklamo angot sa sing plano nga pagpapatay o kon pagpamahog sa aton sini nga presidente kag sa isang tiayon kag sa anay House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Lutok ang Bangsang Moro Regional Director sang NBI sa isang testimonya.
14: It would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Physio,
1: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3, nga may Physio.
1: Ang Physio,
9: nga may D3.
1: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
9: Masamig ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Masalika.
1: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
17: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
17: Garantisado!
1: Epektibo!
17: Aramis
1: mo! DTX 500!
18: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 barag kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
19: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
20: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy nga tay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo nga tay,
28: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligat,
31: epektibo.
32: DTX 500
33: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
19: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
18: Hydroxyl radical.
19: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para nga no layo ka sa balatian.
34: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
35: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
34: DTX Coffee Mix.
37: Pamasa ka butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
38: Wow! My puso!
4: Pabalik mga ka-K5 sa aton sininga pa rin pagbantay sa sininga ikaduwa sininga simana sa impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte.
5: El Castigador.
4: Ang ginatutukan sa bilog sininga Pungsod Pilipinas. Kaya partner kayo doon nag-post to. Ang aton sininga kwan sige. So balikanta ang kwan ang aton sininga go. Balikanta nga to sa nga Senado, nagaserbiso buong impeachment court, mga ka-K5. Okay. Now, may break subong. So, nagbalik na mga 15 minutos ang break. Now, sa nga to sa nga mga senatorial judges. Sa karon ang ilas nga witness, amo si Attorney Lotok, ang regional director sa Bangsang Moro, National Bureau of Investigation. May dayad lang hapon kay Ma'am Laura sa pag-aisa.
6: The Sergeant of Arms is directed to be more mindful in so far as the time of the court is concerned in bringing the witness back to the witness stand whenever we go on recess. Attorney Locke, you shall be under the same oath. You may sit down.
7: Thank you, Your Honor.
6: Senator Judge Tulfo, you may proceed.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment?
7: Threat assessment, Your Honor?
8: Yes.
7: An experienced investigator, Your Honor.
8: There's a difference between an investigator as opposed to threat assessor. Somebody who assess a threat being given against a person or individual. Kasama dyan, halimbawa, mag-imbestiga ka, tatanong ka sa mga testigo, tatanong ka sa mga taong nakarinig tungkol doon sa banta, titingnan mo yung security detail niya, saan siya nakatira, etc., etc.
7: Yes, Your Honor. An experienced investigator, Your Honor.
8: As an experienced investigator.
7: Opo.
8: So sa ginawa mong pag-iimbestiga whether or not merong real or imminent threat against the Vice President, sino-sino po yung mga naimbita nyo at na-interview?
7: Yung media personalities po, Your Honor, from late Sidin Reyes to Bones Magsambol to others, lahat po sila tinanong namin kung kilala nila yung kinausap na ni VP Sara, yung tao na kinontrata. Lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon.
8: Did you also invite Princess Maui, yung influencer na nagtanong kay VP Sara during that online press conference?
7: I believe so, Your Honor. I asked the executive officers back then at ang sabi nila sa akin, hindi ho nag-appear chief. So
8: you invited her pero she failed to appear?
7: Yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers.
8: Okay. So masasabi nyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted?
7: Against the life of the Vice President, sir?
8: Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-investiga tungo sa Presidente, dapat investigan mo rin yung threat against the Vice President para patas.
7: Yes po. Precisely, the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor.
8: Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa subpoena ninyo na pinadala sa kanya?
7: Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, dalawang beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to.
8: Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin niya para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at sa kanong representative ni BP Sara?
7: I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago.
8: What was discussed during that meeting between attorney, ano pangalan ulit?
7: Lawrence Lim po.
8: Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President.
7: Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So hopefully confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung issue na yon.
8: So 6 years ago, pero hindi nyo ba na,
7: Six years, 6 months. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months.
8: Alright, so sinabi nung representative ni Bibi Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President.
7: Yun po yung nasa letter.
8: Okay, inusisa nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
7: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel, na security personnel from BPSPG,
8: okay,
7: and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, in so far ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
8: Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black on BP. Sabi mo kanina, sabi ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede na ma-interviewin to that effect for that?
7: Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime Bisensago at saka yung lawyers, Your Honor.
8: So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President?
7: I cannot.
8: Based on your investigation, based on your experience.
7: Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed in any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun.
8: Thank you, Mr. Witness. Thank you.
0: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. You may proceed, Senate President.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
7: Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
5: yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
7: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2024.
5: So, base sa kanyang statements, sa inyong pag-analitika, meron na siyang nakausap na kinontrata.
7: Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.
5: Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit niyo, serious and real threat, tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong.
7: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor.
5: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
7: That's what we believe, Your Honor.
5: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
7: Yeah, I think a couple of months ago, may binuuho ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
5: Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat mayroong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
7: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
5: At kasali kayo doon?
7: Hindi po ako kasali, Your
5: Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta ito sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo.
7: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor.
5: Pero but, kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-investiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
7: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director.
5: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to eh.
7: Opo.
5: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force?
7: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so far dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun.
5: Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung...
7: Yes, Your Honor. Yung binuho ng director na memo, nag-create siya ng task force, and then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office?
5: Anong resulta nun? Last question, well, sa presiding officer.
7: In so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya, nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance.
5: Thank you, Mr. President.
0: Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered in the records. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
9: Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President.
7: Yes po, Your Honor.
9: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So okay. Did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the president?
7: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila Meron no kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin yes. as
9: the problem with your answers witness is that kung yan ang sagot mo parati, de hindi mo inimbestigahan ng husto.
7: Hindi ho,
9: because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIGG?
7: No, Your Honor.
9: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
7: I think so, Your Honor, kasi yes. may statement sila.
9: So yun din yung tanong nga ng Senate President. Eh. Kung inimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
7: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
9: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 2025 NBI affidavit of investigation. Tama po ba, di ba?
7: Yes, Your Honor, our affidavit
9: Tapos,
7: of investigation.
9: Tapos kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no?
7: Verification ng ano po, Your Honor? No?
9: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
7: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
9: Yes. And Apo. That, aside from non-forum shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
7: Yes, Your Honor.
9: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
7: May konting typo dyan, which is
9: hindi
7: normal
9: typo,
7: naman.
9: Hindi typo, factual.
7: In so far as I'm concerned, lahat
9: po ba nag-prepare?
7: Team po, ang team po namin with the...
9: Tapos pinapirma sa inyo?
7: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun.
9: Then someone typed it up, then you sign. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
7: The utterance itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
9: Okay.
7: Yun so, yung utterance, Your Honor.
9: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa... Paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
7: No, Your Honor, Department of Education.
9: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
7: That's typo, Your Honor.
9: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
7: Ang alam namin, sorry po.
9: Yes, sir. Go ahead, sir.
7: Yeah, Department of Education ang alam
9: yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
7: Yes, sir. No?
9: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
7: Yes, sir.
9: Diba?
7: Opo.
9: Oh, so, that wasn't on point. Kasi, I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa iyong, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
7: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition,
9: yes, yes.
7: Sir.
9: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito. Because you keep mentioning, we keep mentioning here that this is the second highest official in the land. And therefore, pag trinete niya ang Pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
7: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, gusto po na...
9: sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romano? Sinong pinagbibintangan niya?
7: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
9: Yes. That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation nyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
7: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
9: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
7: I cannot answer to that, Your Honor.
0: Senator Judge Allen, kindly wind up.
9: But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa Senator Judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, Chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
7: I don't know the state of the mind of the Vice President.
9: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
7: Based on the series of events, Your Honor.
9: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. Hmm. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President. Ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni Senator si Attorney Lopez, sabi mo even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
7: That's the literal meaning of the statement.
9: Yes. That's the literal meaning, but did you believe her?
7: Well, she's the Vice President, sir.
9: So she also said freedom of expression, so you also believe her?
7: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
9: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang naguudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but... Pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power.
7: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
9: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact... But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
10: Yes,
9: when do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
10: We based everything on the evidence that we've gathered.
9: Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
10: Apo.
0: Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Marcos, thereafter, Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
11: Thank you very much, Presiding Officer. And... Attorney Lon Tok,
10: mag-uay yes,
11: nga pag-abot din
10: hindi
11: ha aton Senado.
10: Opo, ma'am.
11: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noong nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun?
10: Hindi po, Your Honor. Sabado po yun, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since my cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yun.
11: Tama. So anong araw yun? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
10: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
11: Oo, gabing-gabi kasi yun eh, di ba?
10: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
11: That's right. So nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
10: Hindi ma'am, hindi po kasi namin alam yun.
11: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
10: During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
11: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
10: That po? Same day, ma'am.
11: Ayan nga, November 23.
10: November 23.
11: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
10: So, yes, ma'am.
11: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
10: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
11: Oo.
10: Yes, Your Honor.
11: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
10: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase po, yung analysis and attribution.
11: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo nung November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
10: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date.
11: Sorry? Kasi
10: that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is... consistent ho siya doon sa ibang inisyuan ng
11: subpoena. Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
10: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
11: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
10: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
11: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
0: You may do so,
11: Counsel. This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN.
2: Sabina mi. Sabina itself. Bibay Sabina itself.
11: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
2: taga-ABS. Meron po, Your Honor, if I...
11: Pakituro lang kasi hinahanap po namin.
2: Sabina. Sabina mismo.
0: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly...
11: Yes, but he's still responding to the same question, if you will allow. Siya po yung makagaling di tayo.
0: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
2: I-check ko lang po, Your Honor, para...
11: Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandoon sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18.

0: with proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sa lisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
3: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
7: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
18: Ang PCO
17: yung may D3.
18: Mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito,
8: isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
14: Mabagats mga butika. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
14: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
14: Mabagats mga butika.
23: K5.
24: K5.
23: News FM.
24: K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM Philippines.
24: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.

0: ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
1: I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto, no, yung grupo-grupo sa loob.
2: May nalagas na naman sa gabinete ni PBBM. Si Health Secretary Ted Herbosa nagbitiw na sa pwesto sa gitna yan ng tambak na reklamo mula mismo sa kanyang mga empleyado.
3: Kung may umalis, may bumabalik. Sa kabila ng flood control scandal, may bagong role. Si dating Budget Secretary Amena Pangandaman, wala naman daw mali rito ayon sa palasyo.
2: Sa Senado, nasa second week na tayo ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. No show ulit ang bise pero ang prosecution tuloy sa paglalatag ng mga testigo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Health reasons daw matapos ang sangkatutak na kontrobersya, DOH Secretary Ted Herbosa nag-resign. NBI Regional Director Jeremy Lotok humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Ang highlights ng day 4 ng paglilitis alamin. Matapos ang halos isang buwang imbestigasyon, resigned Ateneo coach Tab Baldwin at 11 iba pa pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division. Registered owner ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue. Ina ng suspect, may-ari umano ng electronic appliances company. Savior ng ABS-CBN, ultra-bilyonaryo Manuel V. Pangilinan at Ramon ang may surprise meet-up. Halos 30 patay sa sunog sa bar sa Thailand. Naturang establisimiento, wala raw fire exit. At MCU star Scarlett Johansson, inintrigang gaganap bilang si Poison Ivy sa The Batman Part 2.

0: Herbosa out, Puhalte in. Nagbitiw na si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa health reasons. Nag-resign ng kalihim sa gitna ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng Bukas Centers, Purok Kalusugan, Yakap at iba pa. Sana raw ipagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ang paumanhin si Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinala ang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastosan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan kinwestiyon din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim.
2: I congratulate Dr. Briggs Puhalte. Nakatrabaho ko siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontratang yun, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob.
1: Si Dr. Jose Britanio BRICS Puhalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng health department at meron na siyang 3 dekadang experience sa public health care. Nagtapos si Puhalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Puhalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Nagsalita na ang Malacanang kasunod ng resignation ni Health Secretary Ted Herbosa. Giit ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro, hindi pagkakasangkot sa kontrobersya ang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim.
4: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
0: Ipinagtanggol ng Malacanang ang appointment ni former Budget Secretary Amina Pangandaman sa isang government-owned bank. Tiwala pa rin daw ang Pangulo sa kakayahan ng dating kalihim kahit ito'y nadawit sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Walang nakikitang masama ang Malacañang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amena Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
4: Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
5: Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacañang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa flood control scandal, bukas naman daw ang Malacañang sa investigasyon.
4: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects.
5: Hindi nasagot ng Malacañang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman. Isang taon matapos pumutok ang flood control scandal, hindi daw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Iniharap na ng prosecution ang ikalawa nitong testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Hinihimay pa rin ang video ng pagbabanta umano ni VP Sara laban sa first couple at kay Congressman Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Hannah Tia live mula rito sa Senado. Hannah.
6: Pinky, seryoso at totoo o serious and actual para sa bagong testigo sa trial ang umano'y banta ni VP Sara. Yan ay laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Jeremy Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa kontrobersyal na press conference ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez.
7: What was your impression?
8: Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious. And the threat was real and actual, sir.
9: Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report?
8: Yes, sir.
6: Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa November 2024 press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. Apat na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo. Sa pagsusuri nila sa press con, mistulang galit na galit daw ang bise.
7: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
8: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
6: Ipinresenta rin ng House Prosecution ang pagmumura ni VP Sara na sa pagtatala ng BNC ay hindi bababa sa 7 beses, laban man yan sa Pangulo o sa iba pang individual kabilang ang mga taga-kamara. Matatandaan, Pinky, ang press con ay nangyari noong 2024 nang makontempt ng kamara si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP.
10: He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin niyo na yung now show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera.
11: Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise na maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Binluan ng defense team dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint, pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minente ni Binluan na itinanggi o tinatanggi nila ang akusasyon at kalaunay binalikan ni Aquino ang impeachment trial records. Pinky, dumating si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dito sa Senado kanina, pero hindi siya nagpa-unlock ng panayam sa atin. Isa kasi siya doon sa mga nakatakdang tumestigo sa trial ngayong Linggo, pero hindi pa niya kinukumpirma kung siya ay sisipot sa trial within the week. At sa panig naman ng Senate Minority kanina na sa humigit kung mulang isang oras na nawala sa trial itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, at kalauna naman ay bumalik din siya doon sa paglilitis. Yung mga kapwa minority senator naman niya na sina Robin Padilla, Mark at Camille Villar at Senator Amy Marcos ay napansin ding panandali ang umaalis kanina doon sa trial. Ongoing pa rin yung day 4 ng trial ngayon, Pinky.
12: Hana, doon naman sa sinasabing freedom of expression, na-discuss yan kanina, ano yung naging reaction dito ng NBI?
11: Pinky, iginiit ni Lotok ng NBI na hindi raw saklaw ng freedom of expression yung mga naging pahayag nga ni VP Sara doon sa kanyang controversial na online presser noong 2024. At base raw kasi sa kanilang investigasyon, hindi nila maituturing na sakop ito ng freedom of speech or expression yung hayagang pagbanggit ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na meron daw kinausap na tao para patayin nga yung first couple at si dating Speaker Romualdez. At sabi pa ni Lotto, kung papayagan daw itong maituring na bahagi ng freedom of speech, pwede raw maging normal yung mga pagbibigay ng kahalintulad ng mga banta laban sa mga sinumang opisyal ng pamahalaan. At magdudulot daw ito ng kaguluhan or pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Balik sa'yo, Pinky.
12: Hana, may desisyon na ba tungkol doon sa imbitasyon o pagpunta dapat o sana ayon sa prosecution kay NBI Director Matibag?
11: Pinky, sa ating huling monitoring, yan yung kauna-unahang isinalang doon sa naging pagdaloy nung trial kanina. Yan yung pag-uusapan pa sa ngayon dahil supposedly dapat bahagi siya ng witnesses ngayong Linggo. Pero aantabayan na natin kung ano yung magiging final decision ng Senate Impeachment Court patungkol dyan. Pinky.
12: Dahil hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang hearing dyan. Maraming salamat sa Johanna T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Sinisikap daw ng House Prosecution Team na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara. Sa usapin naman ng voting threshold para sa conviction, dapat na raw talaga itong maresolba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
13: Yes, Pinky, ka-apat na araw na nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit malayo-layo pa ito doon sa 92 trial dates na inilaan dito ng impeachment court. Pero para sa prosecution, Pinky, masaya sila sa kasalukuyang lagay ng impeachment trial dahil para sa kanila naaabot daw nila yung mga targets o goal nila per day. Subalit sa impeachment court, Pinky, mainit pa rin ang usapan kaugnay sa grave threats.
14: Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito.
15: Para kay La Union Representative Paulo Ortega, na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise.
16: Ayaw natin marinig yung pagbabanta, maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayaw niyo dapat marinig sa mga halal na opisyal.
15: Sa ikaapat na araw at ikalawang linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Atty. Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor.
17: How is your feeling today, pang-apat na attorney? Yan.
15: Pero ginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng marasulba ang issue sa threshold. Kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction.
18: Yes, I believe someone will bring it up sa Supreme Court, so hintayin na lang natin. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So, the fact that 2/3 was used means that it is moved.
15: Pero ayon sa prosekusyon, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question nito.
13: Pinky, base niya sa prosekusyon, no, gagawin nila ang lahat ng kanilang mga kaya para mapabilis ang impeachment trial. Kasi kung titingnan, Pinky, yung pre-trial order, para pa lang sa grave threats, 10 ang inaasahang witnesses na hihaharap nila para yan sa 11 trial dates. Ayon sa prosekusyon, Pinky, kada araw raw o kada may trial daw ay nagkakaroon sila ng tinatawag na assessment upang makita nila kung kinakailangan pang iharap ang ilan pang mga testigo na hindi pa nila na ipatatawag. Kung para sa kanila raw ay nabanggit na rin ng mga humarap ng witnesses, yung mga sasabihin ng mga hindi pa humarap dito sa Senado, ay posibleng hindi na raw nila ito ipatawag. Pinky.
12: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rito sa Senado. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara, isasalang sa Senado bilang testigo ng prosecution si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Kilalanin ang pinagkakatiwala ang kanang kamay ng pangalawang pangulo sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
19: Good morning, everyone.
20: Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaungaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt.
21: How were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night?
20: Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay.
22: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
20: Pero hindi lang nitong vice presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na vice mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero, kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalipikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022. At sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na naglukluk sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
1: Wala pang sagot ang Malacañang kung i-authorize ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng kontrobersyal na PIR box ni VP Sara. Wala pa raw kasing request sa Pangulo. Pero kung dumating daw, aaralin ni PBBM ang kanyang magiging aksyon.
4: Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa sa room ng press briefing, alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan.
1: Una nang sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na kailangan nila ang basbas ng presidente para buksan ang mga dokumento. Samantala, sinabi rin ng Malacañang ng Oplan Romanov na argumento ng Defense Counsel bilang perceived threat laban sa bise kay Davao City Mayor Baste Duterte raw nagmula. Kaya mahihirapan daw si VP Sara na patunayan ang death threats. Huwag lang magre-resort sa paggawa ng mga pekeng dokumento.

0: Matapos ang halos isang buwang investigasyon sa Ateneo Varsity tragedy, may rekomendasyon na ang NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Pinakakasuhan na ng NBI Homicide Division ang 12 personalidad na umano'y sangkot sa pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa isang team training activity sa Dipakulao Aurora noong June 8. Nagtungo sa Department of Justice ang NBI ngayong araw matapos ang imbestigasyong halos isang buwan nagtagal. Kabilang sa mga inirekomenda nilang kasuhan ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, sina dating Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin, strength and conditioning coaches CJ Ilumba at Grant Dearns, assistant coaches John Jacinto, Dean Castaño, Sandro Romero, Buboy Domingo, at ang team physical therapist na si John Eric Kiambao. Hindi rin ligtas si Ateneo de Manila University Athletics Director M. Fernandez, ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp na sina Francisco Zubia, Frederick Zubia at ang co-manager nilang si Yeda Mary Molina. Ang apat ay inirekomenda namang kasuhan ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide. Nakitaan din ng NBI ng administrative liabilities ang mga lokal na opisyal ng Dipakulao Aurora. Kabilang na rito ang Business Permits and Licensing Officer, ang Municipal Tourism and Cultural Development Officer at ang Head ng Dipakulao MDRRMO. Nirefer na ng NBI ang reklamo sa DILG para sa kanilang pagpapasya. Sa isang pahayag ngayong hapon, sinabi naman ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang paggalang sa proseso at hindi muna magkokomento para mapanatili ang integridad nito. Hindi rin daw titigil ang kanilang pakikipagtulungan sa mga isinasagawang imbestigasyon. Dagdag pa nito, patuloy din silang magbibigay ng karampatang tulong sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado sa kaso. Hinimok din ito ang mga miyembro ng kanilang komunidad na patuloy na igalang at hayaang dumaloy ang proseso. Ayon naman sa Justice Department, kanilang susuriin ang mga dokumentong isinumite ng NBI habang kinukonsidera rin ang naunang reklamo ng CIDG sa kaparehong insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Exclusive, may-ari ng SUV na sangkot sa fatal hit and run sa Ortigas Avenue, may-ari rin umano ng electronic appliances company. At Bulkan Mayon sa Albay, nag-aalboroto na naman. Susunod yan sa Agenda.

0: as imprudence resulting in homicide, physical injury, at damage to property. Para sa Agenda, John Riz Galata, Abante.
1: Iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa isang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Sinusuri ng PNP kung may kapabayaan sa trahedya. Ayon sa initial findings ng DepEd, posibleng infection na humantong sa septic shock ang ikinamatay ng bata.
2: Initially, ang lumabas parang may infection daw na naging adverse. Yun nga, very adverse yung naging effect dun sa bata kaya nangyari. Medyo sketchy pa rin yung dumadating po sa amin since it's the DepEd who is handling supposedly. The internal po muna to sa school. But yun nga, our chief of police is already coordinating with them.
1: Ilang estudyante rin ang nagkasakit matapos ang aktibidad. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DepEd Cavite at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
3: Pinag-iingat ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon matapos maobserbahan ng panibago na naman itong aktibidad. Yan ang agenda report ni Rosas Olarte ng Abante mula sa Albay. Rosas, ano na ang latest sa Mount Mayon?
4: Corina, napadpad sa ilang bayan ng silangang bahagi ng Albay ang abo mula sa pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon na naganap kaninang pasado alas 6 ng umaga. Dinala ito ng hanging habagat sa bahagi ng Bacacay, Santo Domingo, Malilipot at Tabaco City. Ayon sa FIVOX, light to moderate ang ashfall, kaya ang advisory sa mga residente ng naturang LGUs, magsuot ng face mask kung lalabas. Namigay ng face mask ang MDRRMO ng Bacacay at Santo Domingo. Kadalasang ang ashfall ay napupunta sa mga nasabing bayan tuwing nag-aalboroto ang Bulkang Mayon at hanging habagat. Samantala, hindi lang ashfall, pyroclastic density current o uson ang ipinakitang alboruto ng Bulkang Mayon ngayong Lunes. Sa 189th day ng pag-alboruto ng bulkan ngayong araw, ilang short-lived lava fountaining ang nakuhana ng FIVOX Quick Response Team sa Mayon Volcano Observatory. Naganap ito kaninang alas 9.36 ng umaga at alas 3.25 ng hapon na sinundan alas 3.27 ng hapon. Ang lava fountaining episodes ang pinagmulan ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at mga rockfall. Babala ng FIVOX, unlimited pa ang alboruto ng Bulkang Mayon at nagaganap ang effusive eruption, kaya iwasang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil nakataas ang alert level 3. Corina?
3: Wow, alert level 3. So, sa iyong personal na nararanasan ngayon, Rosas, ano ba ang nararamdaman? Ano ba ang nalalanghap mo o nakikita mo?
4: Langhap at kita talaga, Corina, sa mga oras na ito. Dahil manakanaka ay bigla na lang tutunog ang aming cellphone at makikipagtumingala ka sa Bulkang Mayon, makikita mo na nagkakaroon ng lava fountaining. At sa mga oras na ito ay kitang-kita na ang crater glow. At maya't maya ay meron pa ngang mga tectonic na origin o tectonic earthquakes kaming nararamdaman. Kaya parang unstable ang pakiramdam namin, pero carry lang. Kinakaya pa.
3: Okay, so ano ang posibilidad na ito ay mag-alert level 4 pa? O bubulusok pa ng medyo mas matindi?
4: May inoobserbahan pang parametro ang FIVOX. Nakausap natin si Ms. Mariton Bornas ng FIVOX. At bukod sa pagtaas ng sulfur dioxide emission nitong nakaraang dalawang araw, ang sabi niya, maaaring itaas ang alert level 4 dahil kung magkakaroon or makukumpirma nila ang patuloy o progresibong pagtaas ng mga paglindol at itong ground deformation. Ito ang mga kabilang sa mga parametro dahil nagbabantaan niya ayon kay Ms. Mariton ang explosive eruption activity ng Bulkang Mayon. Mula sa effusive eruption ay mag-shift ito sa explosive eruption, Corina.
3: Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Rosas Olarte, nag-uulat mula sa Albay.

0: samantalang nanunuluyan sa evacuation center ang higit 40 pamilya matapos maapektuhan ng sunog sa Culiat Bridge sa Quezon City. Ang tulay sarado rin sa mga motorista. Yan ang agenda report ni Maika Razon.
1: Higong mapigilan ang apoy na tumupok sa tahanan ng mahigit 40 pamilya na naninirahan sa ilog sa ilalim ng Culiat Bridge sa Quezon City.
2: Galing po ako ng pagtitindaran sa pagitan sa simbahan. Nataranta ako. Nagtulog yung mga kasama ko. Tapos yun na, nagsisigaw ako. Yun, may kapitbahay namin.
1: Kwento ng residenteng si Christine. Ginawa nilang lahat para maapula ang apoy. Pero nabigo sila.
3: Nakakapanginayang lang, ma'am, kasi lahat ng pinundar po namin talaga. Wala man lang akong kahit mga papeles na mga anak ko, wala akong naikarga.
1: Pansamantalang nananatili ngayon ang mga nasunugan sa Bago Bantay Elementary School.
4: Ongoing po kami nagpapakain. Yung 3 times a day na pagkain, yung lunch, yung breakfast, lunch, dinner. Continue po kami nagpo-provide nun sa mga nasunugan dito. At the same time, nagbigay na po kami ng mga starter kit, yung panimula. Yung mga gagamitin nila sa pagkain, yung mga kutsara, tinidor, mga plato, ganyan. Tapos mayroon din po kaming hygiene kit na binigay na yung mga mats and blanket po.
1: Nagpaliwanag naman si Christine kung bakit sila naninirahan sa ilog.
3: Kahit na alam namin delikadong, wala naman po kaming pinagkakabuhayan na iba, mami. Lahat po kami nakatira sa tulay, nagsasampagit, alam po.
1: Dagdag pa niya, galit man siya, pero wala nang magagawa. Nakikipag-ungnayan pa ang Quezon City LGU sa National Housing Authority kung saan dadalhin ang mga biktima habang naabutan na nila ito ng pinansyal na tulong. Matapos masira, hindi patukoy kung kailan muling bubuksan sa publiko ang Culiat Bridge at kasalukuyan pa itong suma sa ilalim sa assessment ng DPWH. Para sa agenda, Maika Razon, Billionaire News Channel.
5: Matapos sumipot si VP Sara sa Senado noong isang linggo, wala pa raw impormasyon ng defense team ngayon kung kailan ulit nila makakausap ang pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula dito sa Senado. Jill, ano ang update?
6: Pinky, ikalawang linggo na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nililinaw ng kanyang depensa na wala pa rin daw silang naitakdang pagpupulong o pag-uusap pahinggil sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon sa depensa, hindi patiyak kung kailan ang personal na pagdalo ni Duterte sa susunod na pagdinig ng impeachment court. Gayunman, hindi anila isinasantabi ang posibilidad na maghaharap sila o magharap ang vice-presidente sa mga darating na araw.
7: Wala pa naman kaming nakaset na meeting with her as far as the defense team is concerned. But of course, I wouldn't discount the possibility kung sakaling dumalo siya sa trial.
6: Muli ring tinalakay ng depensa na kontrobersyal na pahayag ni Vice President Duterte tungkol sa salitang bloodbath na naging sentro ng mga tanong mula sa media at mga kritiko. Anila, hindi ito naglalaman ng anumang banta laban sa sinuman. Sa halip, tinutukoy lamang ng Vice Presidente ang sarili niyang pagdurusa at pagiging sentro ng impeachment proceedings.
7: Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself.
6: Ayon sa defense team, biktima lang ng mali o magkaibang interpretasyon ang nasabing pahayag at nilinaw na rin daw ito aniya ng pangalawang pangulo sa publiko. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inaasahan naman ng depensa na sisentro sa mga susunod na araw sa impeachment court sa pagdinig ng mga natitirang artikulo ng impeachment, kasama ang pagtukoy sa pagharap at pagko-cross-examine sa mga saksing ihaharap ng prosekusyon. Ang tanong ngayon, magpapakita nga ba sa susunod na pagdinig si Vice President Sara Duterte o mananatili muna siyang nasa likod ng legal team? Pinky?
5: Jill, normally nagkakaroon ng press con ang defense team, hindi ba? Pagkatapos ng pagdinig, meron bang tayong impormasyon kung magkakaroon ng press conference mamaya?
6: Pinky, naunin nang nabanggit ni Attorney Michael Poa na hindi na daw muna sila maglulunsad or magdadaos ng press conference pagkatapos nga ng impeachment trial proceedings dahil meron daw silang importanteng meeting at hindi ito binanggit ni Attorney Poa kung sino yung kanyang kamiting. Ngunit sabi niya naman ay babawi daw siya bukas bago magsimula ang impeachment trial sa ikalawang araw nitong Linggo. Pinky.
5: Maraming salamat, Jill Serandal. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado.
0: Ngayon pa lang ay pwede nang ma-convict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise.
8: Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontratang ang hitman, si VP Sara.
9: Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang...
10: Hindi kailangan maglabas ang baril.
9: Hindi kailangan maglabas. Kasi lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition.
8: Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa.
11: Siguro na naglalokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba?
10: Palagi ko kung ito po ay nasa korte, ay impeachment na talaga siguro, ano po. I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po ay political exercise. So anong inyong prediction dyan?
9: Kung ako ang tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned.
8: Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya.
9: Kung ikaw ay meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung... to investigate or to check the validity of it.

0: the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers and celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Mabigat ng
9: traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umuugong ang posibilidad na tutulong ang mga ultra-bilyonaryo na sina Ramon S. Ang at Manuel V. Pangilinan sa financial problems ng ABS-CBN. Kasunod ito ng sorpresang pagdalo ni Ang sa birthday celebration ng MediaQuest Holdings Chairman. Batay sa ulat, kapwa hindi dininay ng dalawa ang usap-usapang partnership. Nang tanungin pa umano si Ang, aniya, wait and see. Kamakailan lang lumabas ang pangalan ni Ang bilang potential investor sa ABS-CBN habang nauna na rin kinumpirma ng TV5 na mas maraming programa nito ang e-ere sa ABS-CBN platforms. Inaasahan din na lalawak pa ang kanilang collaboration sa pamamagitan ng talent sharing.
10: 27 ang patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. Ayon sa mga otoridad, 63 pa ang sugatan, 22 sa nasabing bilang ang nasa critical na kondisyon. Kwento ng mga survivor, mabilis na kumalat ang usok sa lugar, kaya nagtakbuhan ng mga tao sa likurang bahagi ng pub, pero wala umanong daanan. Ayon sa Prime Minister ng Thailand, walang malinaw na indikasyon na may fire exit ang establisimiento. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng trahedya.
11: Ulit ang tensyon sa Middle East, muling nagpakawala ang Estados Unidos ng sunod-sunod na precision strikes laban sa mga military targets sa Iran. Ayon sa U.S. Central Command, tinamaan ang jet at drones ang air defense systems, radars at missile facilities sa ilang lungsod kabilang ang Bandar Abbas. Agad namang kinundinan ng Tehran ang tinawag nilang agresibong pag-atake ng Amerika.
12: Wedding bells are ringing for Congressman Brian Poe and DOJ Undersecretary Marge Gutierrez. Ikakasal na ang dalawa sa darating na September 8. Si Brian ang eldest son ni former Senator Grace Poe at apo ng screen legends na sina Fernando Poe Jr. and Susan Roses. Si Marge naman ang anak ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez. Agad na nalaman ng publiko ang kanilang upcoming wedding through a photo of a request for permission and ban sa bulletin board ng Santuario de San Jose in Mandaluyong City. Ang wedding bans ay public announcements made by the church para malaman kung may mga tututol sa kasal. Is Scarlett Johansson playing Poison Ivy sa The Batman Part 2? Ito ang bagong usap-usapan sa DC Universe following a trending Reddit post. Ayon sa netizens, Scarlett is portraying the film's central villain na umano'y serial killer who is obsessed with plants and uses toxins. Rumor din that Sebastian Stan will play the sadistic criminal Victor Zsasz instead of Harvey Dent. Una nang kinonfirm ni director Matt Reeves na part ng cast ang dalawang MCU stars. Magbabalik din bilang si Bruce Wayne si Robert Pattinson. The Batman Part 2 will hit theaters on October 2027. We finally get a first clear look at Robert Downey Jr.'s Doctor Doom mask. Tampok ito sa bagong Avengers Doomsday concert art posted by MCU icon Andy Park. Makikita ang metal mask villain towering above the huge ensemble cast. Kabilang dito ang ilang returning X-Men including Alan Cumming's Nightcrawler and Kelsey Grammer's Beast. Park says Avengers Doomsday was the final full film that he led as visual development director at Marvel Studios before layoffs at Disney back in April. Ire-release ang pelikula this December. Pumanaw na si veteran Hollywood actor Sam Neill sa edad na 78. Ayon sa family statement, sudden at unexpected ang kanyang pagpanaw dahil dineclare na siyang cancer-free noong April. Kilala si Neill para sa iconic role na Dr. Alan Grant sa Jurassic Park franchise. For over 5 decades, he has built a diverse film career with performances in films Dead Calm, The Hunt for Red October, and Memoirs of an Invisible Man. Pilipinas, dapat na raw maghain ng panibagong kaso laban sa China kaugnay sa West Philippine Sea. At Pinay tennis star Alex Ayala, may homecoming reception sa Malacanang. Susunod yan sa agenda.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, moderate naman sa northbound lane. Nakiisa si Defense Secretary Gibo Teodoro sa anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa Cebu City. Sa gitna ito ng mainit na usapin sa pag-angkin ng Chinese scholars sa hilagang bahagi ng Batanes. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
3: Paninindigan sa soberanya ng Pilipinas. Ito ang malinaw na mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa paggunita ng anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa Cebu City. Ayon kay Teodoro, hindi lang tungkol sa teritoryo ang laban sa West Philippine Sea, kundi pati sa kabuhayan, biodiversity at kinabukasan ng mga Pilipino.
4: We rely on you to stand up with us for our rights. I reiterate once again the declaration by the City Council of Cebu of West Philippine Sea Victory Day from Central Philippines is a very powerful message of connection, convergence, and oneness in our fight for our maritime sovereignty and national dignity.
3: Binigyang diin niya na hindi dapat maulit sa Scarborough Shoal ang nangyari sa Mischief Reef noong 1995 na ginawang militarized artificial island ng China.
5: Well, sa akin, resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea.
6: Napaka-importante na maliit na bagay pa lang na kini-question na ang mga implikasyon ng UNCLOS.
3: Pinuri naman ni Teodoro ang Cebu City sa pag-aproba ng City Council ng resolusyong nagdedeklara sa June 12 bilang West Philippine Sea Victory Day.
5: Kung ako, pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center.
3: Hinikayat din niya ang iba pang mga lokal na pamahalaan na higitan ang pagpapasa ng mga resolusyon sa pagpapatupad ng mga programang kaugnay ng disaster preparedness, cybersecurity at community resilience. Sinabi naman ni Cebu City Vice Mayor Nestor Archival na kahit malayo ang Cebu sa West Philippine Sea, responsibilidad pa rin nilang ipagtanggol ang karapatan ng kapwa Pilipino.
7: You are not going to alienate, and I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen. And I cannot take the stand that anyway they're not from Cebu. That's wrong. I'm very proud of the City Council.
3: Kahapon, bumisita si Teodoro sa Pag-asa Island sa unang araw ng paggunita ng 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling. Giit ni Teodoro, sa susunod na 10 taon, kailangang mag-double time ang Pilipinas sa pagsusulong ng credible defense posture and resilience. Ang ating ito koalisyon naman, nakapagtanim ng Philippine flag sa Pag-asa K1 sa kabila ng presensya ng China. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: Kailangan na raw maghain ang Pilipinas ng ikalawang kaso laban sa China dahil sa patuloy nitong agresyon sa West Philippine Sea. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Retired Justice Francis Hardelesa na kabilang sa findings of fact na nakuha nila ay ang environmental degradation ng Beijing. Nasa 1 trillion peso rin daw ang economic value sa WPS, kaya dapat itong isulong. Ang paghahain niya ng kaso tanging nasa kamay lang ng Pangulo.
8: Now, oh. I hope that the Coast Guard has a very good
9: archival
8: yes. system because it will take time that we have to
9: research.
8: See through it. But ang importante dyan, ano ang sasabihin ng Pangulo? Because without the president's okay, there can be no case.
10: Magdadagdag ng air at sea patrols ang Philippine Coast Guard sa karagatan sa paligid ng Batanes. Ito'y matapos sabihin ng mga Chinese scholar na parte ng Taiwan ang Batanes. Itinuturing naman ng China na probinsya nito ang Taiwan. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, umaasa si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na mababawasan ang pangaharas ng China ngayong madami ng kaalyado ang Pilipinas sa international community.
11: We would like to believe na itong deterrence, no? For China to realize that if you're going to do something stupid, that would heighten the tension to and result to an armed conflict, it will make them hesitate because we already have allies to support us. Mm-hmm. So deterrence, no, and deepening security arrangement is one of the approaches, no, ng ating pamahalaan to make China think twice in pushing for whatever illegal motives they have in the South China Sea.
12: Binaliktad ni Maritime Law Expert Jay Batong Bakal ang mga pinagsasabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
13: Ang mga ibatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni Maritime Law Expert Jay Batong Bakal. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, binara ni Batong Bakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito.
14: It was the Ibatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, no, meaning from the northern Philippines, through the Ibatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan.
13: Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Suportado ito ni Batong Bakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin.
14: I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, no? Such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters.
13: Umaasa si Batong Bakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
9: Napa-fanboy si Jericho Rosales nang umaten sa special screening ng The Odyssey. Sa event sa Mumbai, India, present mismo ang direktor na si Christopher Nolan at ang bida ng pelikula na si Matt Damon. Naroon din sina Tom Holland and Emma Thomas. Jericho says he cried so many times during the screening. Ikinatuwa rin niya ang IMAX film camera popcorn bucket but he was too shy daw to ask Nolan for his autograph. Ayon kay Echo, must watch ang The Odyssey sa IMAX dahil sa sound, production value, and the performances ng cast. Ire-release ito in Philippine theaters on July 15. Matapos ang historic Wimbledon run ni Alex Ayala, inimbitahan ni PBBM ang Pinay tennis superstar sa isang homecoming reception sa Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Palasyo. Ivy, go ahead.
15: Yes, Erica, isang homecoming reception ang inanda rito para kay Filipina tennis ace Alexander Ayala na umuwi kahapon mula sa kanyang Wimbledon tournament. This is those moments where I say it's good to be president. Yan ang bungad na pananalita ni Pangulong Bobo Marcos sa reception na ito. Masayang-masaya raw siyang i-welcome si Ayala sa Malacanang dahil ibang klaseng pride ang inuwi ng manlalaro mula sa kanyang Wimbledon finish. Pinarangalan din ng Pangulo ang mga magulang ni Ayala para sa kanilang sakripisyo ng lumayo ang atleta para pumasok sa Rafa Nadal Academy. Hindi raw lahat ng 21-year-olds may dedikasyon at commitment na mayroon na atleta. Erica, sa tuwa ng Pangulo, napasabi pa ito na he's a fan, kaya naman he's gushing. Nagbiro pa ang presidente at sinabing wala namang formal na protocol para sa homecoming na ito. At gusto lang daw talaga ng Pangulo na magpa-picture kay Ayala. Dinaluhan ng homecoming ni na presidential sister Irene Marcos Araneta, Secretary Sonny Angara, Frederick Go, Cristina Roque, Dave Gomez, Fab Corps Chief Alejandro Altenco, and former Senate President Coco Pimentel. Hindi naman makapaniwala si Ayala na nasa Malacanang siya kasama ang presidente at nagpasalamat daw siya na naibabahagi niya ang kanyang tagumpay na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Pilipinas. Ani Ayala, "I carry the flag wherever I go." Sinalubong kahapon sa Ninoy Aquino International Airport si Ayala ni na Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Ray Tianco, at Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Sa ngayon, ranked 28 na ang 21-year-old player sa Women's Tennis Association, kung saan nakabalanda ang kanyang 30 wins at 18 losses. Ito na yung career best ranking ni Ayala na umakyat ng 4 puntos from being number 32 during her historic Wimbledon match. Ngayon ay 7:18 p.m. na at kasalukuyang nagdi-dinner na si Alex Ayala, ang kanyang pamilya, ang first couple at ang mga guests na nasa loob ng Malacanang. Erica.
9: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Malacanang. Pag-impound umano sa mga aso't pusa sa UP Diliman, inulan ng batikos. At Prince Harry nakipagkulitan sa mga kambing sa England. Susunod yan sa agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Maglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Isa pang traffic check sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman sa northbound lane. Umalma ang mga estudyante at animal welfare group sa UP Diliman kasunod ng napabalitang pag-i-impound sa community dogs at cats na matagal na nilang inaalagaan. Narito ang agenda report ni Remus Macasero.
1: Tinanggal na ang mga kulungan na inilaan para sa community dogs sa loob ng UP Diliman, batay sa post ng alumnus si Gabriel Yap. Ito'y matapos umani ng matinding batikos online ang napabalitang pag-i-impound sa mga ito.
2: Yung mga hayop po sila, deserving po nila ng space. Saka yun naman po sila totally strange, napapanute yung vaccinate naman na po sila. Tapos yung mga nag-aalaga din naman po kasi sa kalit. Saka nakabawas din po sila sa space.
1: Tinututulan naman ng animal welfare group na FOCA o Friends of Campus Animals ang anumang uri ng pag-i-impound dahil mag-iimbita lamang umano ito ng mga bagong aso at pusang walang bakuna sa campus. Binigyang diin din ng advocates na milyon-milyong piso na ang ginastos mula pa noong 2019 para kapunin at bakunahan ang mahigit 1,500 campus animals. Nagpahayag din na matinding pangamba ang University Student Council at kinikwestiyon ang Undocumented Impounding Directive sa Quezon Hall. Nanawagan din ang USC ng malinaw at makataong polisiya, lalo't noong 2024 pa ay may mga nangyari ng panguhuli ng mga aso.
3: Bilang isang pampublikong pamantasan ay dapat alam ng ating constituents ang kung ano man ang ginagawa natin dito. Dahil po sa pagkalaki-laki po ng espasyo natin na pinagkakait na nga po sa komunidad, hindi po binibigay sa mga estudyante yung mga espasyo dahil sa mga unfinished projects, ipagkakait pa po ba natin sa mga hayop itong espasyo na ito na matagal na po nilang tinatawag na tahanan at matagal na po silang inaalagaan ng ating komunidad.
1: Naganap kaninang 2:30 ng hapon sa Quezon Hall ang pulong na dinaluhan ni UP Vice President for Public Affairs Marian Cuhia Regidor, UPD Vice Chancellor for Community Affairs Jerwin Agpawe, mga kinatawan ng FOCA at UP Animal Advocate Attorney Catherine Damian. Nilinaw ng UP Administration na inilagay lamang ang mga aso sa isang temporary staging area para sa mga nakaraang campus events at mahigpit na pinabulaanan ang planong panguhuli. Pero inaabangan ng buong komunidad ng UP ang isang konkreto at pangmatagalang kasunduan na poprotekta sa mga hayop na itinuturing ng bahagi ng kanilang tahanan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: We learned matapos magpaulan ng bagyong Inday last week, isang panibagong bagyo ang binabantayan ng pag-asa malapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng bagyo na may international name na Haishen kanina alas 3 ng hapon at 1,205 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 55 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng pag-asa, posible itong pumasok ng PAR either ngayong gabi na or bukas ng umaga at bibigyan ng local name po na Josie. Ito na yung magiging pang-sampung bagyo for 2026 at pangatlo for the month of July. Ang magandang balita, hindi naman nakikita magla-landfall itong si Bagyong Josie at inaasang hihina bilang isang tropical depression by tomorrow at ilis din ito agad ng direksyon palabas ng ating PAR sa Makatuwid. Wala pong magiging direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 14, araw ng Martes, sa Luzon may tsansa po ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging mas madalas pa ang maaraw at mas mainit na panahon bukas. Subalit sumula alas 3 ng hapon hanggang gabi, may asahan pa rin pagkulimlim at isolated na ulan, lalo na sa may Cordillera Administrative Region at mga probinsya ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Tarlac at Quezon Province. Kaya mga ka-weather, makakatulong pa rin po kung meron kayong dalampayo. Sa Balawan, Visayas at Mindanao, halos walang aasahang ulan bukas ng umaga hanggang early afternoon, liban na lamang dito sa may Agusan del Sur at Surigao del Sur, mga isolated na ulan lamang po yan. At habang pagsapit ng hapon, posible ang mga saglit na ulan sa may Panay Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxarjet. At pagsapit naman ng gabi, may chance rin po ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa halos buong Mindanao na walang kinalaman sa papasok na bagyo. Kaka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong para hindi mabasa kung kayo po ay manggagaling sa inyong eskwela o trabaho. At yan muna napapanong balita ngayong araw po ng Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Nakiisa si Prince Harry sa isang goat yoga session bilang bahagi ng isang charity event sa England. Layo ng activity na magbigay ng suporta sa mga batang naulila at mga kabataang nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay. Harry arrived in the UK last week for a 5-day visit. Ayon sa ulat, King Charles and his wife, Queen Camilla, hosted Harry, his wife Meghan, and their 2 children last Friday. To recall, nag-migrate sa US ang mag-asawa noong 2020, exposing a deep rift in the family.
0: Baka akala nila nagluluksa tayo. Blue po itong suit namin, ha? Hindi naman itim. Okay. Meron akong gusto pag-usapan na yung kanina tungkol sa ano, sa... Hindi, about show business. Mm. Yung mga namamatay ng maaga at bigla. Hindi ba namatay si Samuel?
6: Yes, very recently.
0: Very recently. So, nakakalungkot lang dahil hindi pinaliwanag kung bakit siya namatay. Because he was only 75.
6: 78, actually. 78, yes, correct.
0: And he was cancer-free.
6: Yes, that is what the doctors have told him last April. Pero a lot of suspicions were going around the internet na baka nga bumalik daw, allegedly, yung cancer niya.
0: Kaya nga ang health ay napaka-importante.
7: Sa U.S. Politics din, U.S. Senator Lindsey Graham, 70 plus years old lang. Kakabisita lang sa Ukraine, not too long after, inatake daw sa puso.
0: Ayun, kailangan talaga. Habang marami rin namang mga tao ang haba naman ng buhay.
6: Oo.
0: Mga 94, 96. Sa Las Vegas, may nakilala ako doon, 94. Siya pa yung nag-open ng ribbon cutting at siya pa yung organizer ng mga Pilipino doon.
7: Oh.
0: So, depende na po yan talaga sa inyong lifestyle. Ayun.
6: That's true.
0: Ayun. So, Pinky, ano ba yung ginagawa mo dyan? Pampahaba ba ng buhay yan o pampaikli?
7: Nakaka-stress yung...
0: Nakaka-stress
7: ni Pinky doon eh.
0: Oo.
8: Hindi ko alam para sa Senator Judges kung makabubuti ito sa kanila o hindi. Pero Corina Willard, Erica, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung hearing dito sa grave threats on the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Nagtatagal siya, 7:30 na, at hindi pa rin natatapos yung ilang mga rulings na dapat ay mag-desisyon sila maya-maya lamang, katulad nung kay NBI Director Matibag kung papayagan nga siyang mapresenta as a witness before by this week, dahil nga nagpaalam siya kung pwedeng mapabilis yung kanyang pagdalo dahil meron siyang pupuntahan sa Thailand, kundi ako nagkakamali, na isang conference ng FBI naman.
0: So, Pinky, gusto ko lang malinawan, na-establish ba yung tungkol sa pinag-uusapan at hinihintay natin na testimonya na magpapatunay na mayroon ng kinausap na assassin or gun for hire ang vicepresidente, tulad ng kanyang sinabi sa kanyang video. Natalakay ba yun today?
8: May ilang mga senador, I do not remember exactly who, Corina, right now, no, na nagtanong tungkol dito sa assassin. And I think even the Counsel for the Defense was asking about the assassin. Pero the NBI director, ano siya, director ng BARM ngayon, ang sinasabi niya kasi is that makailang beses din silang lumapit at lumiham kay Vice President Sara Duterte to get also her side, 2 things, no, to get her side, and also para alamin itong sinasabing threats against her life. Pero wala silang nakuhang impormasyon mula sa BP because she failed to attend the invitations coming from the NBI. So, isa pa rin yan na inaalam nila tungkol nga dito sa assassin, itong sinasabing allegedly kinontract na assassin ni Vice President laban kay Pangulo, sa First Lady, at kay dating Speaker Martin Romualdez.
0: Ayun, baka manggagaling pa kay NBI Director Matibag, ano?
7: Dahil napakahalagang impormasyon kung sakasakali, ano?
0: Oo, hinihintay yun. Although, sabi nga ni Atty. Calleja, hindi na kailangan. Just if only to establish grave threats, the video is all the prosecution needs.
7: The mere utterance, ano?
0: Oo. Tingnan natin si Zulaika Lopez naman ang ano, ang ating mapapanood bukas kung siya isisipot. Ano ba, Pinky, ang latest? Bakit mayroong banta na baka hindi mag-attend si Binibining Lopez dyan sa paglilitis bukas?
8: Di natin alam. Di ko yan masagot very clearly, Corina, right now. Basta alam natin ay siya ang pinapatawag na witness for tomorrow. Now, is she going to attend or not? That's another question na siguro kailangan din natin tanungin sa spokesperson ng impeachment court. Meron ba chance na humindi ang isang isapina na witness? And let's remember, she's going to be a hostile witness. So, siguro it's gonna be a surprise tomorrow if indeed magpupunta si Attorney Zulaika Lopez. Although we did see video kanina na nandito siya sa Senado. What she did, hindi pa rin po natin alam.
7: Okay, panibagong abangan. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
8: Ako naman si Pinky Webb, live mula rito sa Senado.
6: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Nagapalang tulong pala ang imong panulukan.
12: Magalingin pala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal, magabutika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal, magabutika.
9: K5.
10: K5.
9: News FM.
10: K5.
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Bye, Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.37. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the Antiviral and Antibacterial Specialist. Kalsubo man giradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Full Supplement for Men, kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa?
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabigi sa ito mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Madrio, Mula, Revalo, City proper. Kag sa ito man taran ng mga tag-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga Romblon or Mokag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa ang barita, lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init, kanagabaringaso nga mga issues nga aton pagkatalakayon para sa subong nga gabi.

0: sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandal, mga ikawpon naton karon na mga balita na kag-information, halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol reporters, may kangtaran sa ilang mga natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang may ikawpon naton karon iban pa nga mga balita, mga kaga-information, halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 Patrol reporters, upon sa kay ka-K5 Jane Kauyuna, nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita naman nagikan sa Provincial Capitol with ka-K5 Jenny Kauyunan sa Gihapon. And of course, mga natipon man nga mga balita ka information nagikan kay ka-K5 Karen Badilla and Subo man. Mga report ka informasyon nagikan naman sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters with ka-K5 AG Cordova and ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samtang mga dalag ko makaroon nga mga balita sa aton nga news center. Mga dalag ko nga mga balita nasyonal kag balita international. And kaupo naton karon ang mga latest development, latest nga mga report nagika sa atong news center with ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Kirandano po naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura. Ako naman yung ka-K5 June Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tarantanan diri sa atong pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Monday, July 13, 2026. Kapit sa 13 na kita subong edisyon diri sa ato siling ang pagpangalagad mga ka-K5. Teka, kamusta na kamuda? Medyo maulanon, chimpota mga ka-K5 pero uruuntat man. Ang ulan, initoga sa Gihapon sang habagat. O kung nga tawag na ito nga southwest monsoon mga ka-K5. So buot silingon, wala bagyo pero may southwest monsoon. O nga tawag na ito nga habagat nga morason sang pag-ulan-ulan sa aton. Ining ginahambal mga ka-K5 sa ato siling pag-asa sa nagligad nga mag-angkon kita ka mag-suprer kita o kung mag-ranas o kung mag-batyag kita sang siling ginatawag nga El Nino phenomenon mga ka-K5. So, pero daw basi naglampas na siguro, no? Bangod kay daw halos sa ara na kita sa tiyempo sang ginatawag nga habagat. So basta gani nga aran na kita sa hangin sa nga habagat mga ka-K5, di rin na ni ang ginatawag naton nga madasig mga ka-K5 nga pag guom-guom kapag ulan-ulan sa pila ka mga part sa ato sining nga pungsod. Sa ato sining nga mga kauturan sa ato nga mga pinalangga nga mga tagparamati, standby ka mo kay kwao naton karon latest weather report ng gikan sa ato nga pag-asa Iloilo. Kay kamusta ho naton mga ka-K5 ang kwan? Ang ining LPA nga nasiplatan sa nagligad nga mga inadlaw, may nasiplatan naman nga LPA kon low pressure area sa location mga ka-K5 sang Eastern Visayas. Kuno diri sa report ni sang ato nga pag-asa kagahapon nga daw malabo ining maga-develop sa isa ka bagyo, pero subong daw sa report sa impormasyon nangin isa na siya mga ka-K5 ka ginatawag naton nga tropical depression. Ang former LPA, mga ka-K5, ang gin-report nga daw, nag-develop ini, kag naghimo na siya, nga tropical depression. Mga ka-K5, kag sa iya nga international name, yun siya ang may ngalan nga si Haishin. Haishin. Amo na yung ngalan niya mga ka-K5, no? Sa iya sining nga international name, kag kung panitan magsulod sa PAR, kung Philippine Area of Responsibility, amo ni sang masunod sa letter I nga si Bagyo Inday. Ano gani ang hindi na kukbalo sang alphabetical subong ah. A B C D F G H I J. Kwan gali J dasun surum nang J gali nga si in kwan no jar no mo nang sunod sa letter I mga ka-K5. Ano na sa ngalan niya? Masunod kung panagitan niya may bagyo ni siya. Ha? Ang tawon na ton, mga ka-K5, no? Aton na nga hibaloon karon ang latest weather report na gikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Samtang sa iba na ton nga mga balita ka-information, sa aton karon nga mga dalag ko nga mga balita information, tutok kita sa balita nasyonal sa ika-apat nga adlaw sang impeachment trial against inang Vice President Sara Duterte. Until now, mga ka-K5, report kag-informasyon nga until now, Nagapadayon sa Gyapon ang impeachment trial. Gagapadayon ang ining cross-examination sa tunga sang inang defense mga ka-K5 kag sang inang witness sang prosecution nga amo si Attorney Jeremy Lotok. Amo ni siya ang regional director sang BARM mga ka-K5 kun bang Samuro sa Mindanao. Siya ang naging NBI director sang BARM mga ka-K5 sa nga amo si Attorney Jeremy Lotok. Ikaduha ini siya nga witness sa ikaapat na adlaw nga impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ang background mga ka-K5 ni Attorney Jeremy Lotok? Iplasta na to na kiron diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kaya suno sa informasyon, before siya nga maging regional director sang BARM, ini siya mga ka-K5 ang nangin regional director sang inang kuano sang region 4A mga ka-K5. And then after sina o before sina pagit sa iya sining pag regional director sa region 4A, ini siya mga ka-K5 ang nangin chief sang anti-cybercrime office sang National Bureau of Investigation. So siya naging head sang National Bureau of Investigation sang anti-cybercrime mga ka-K5. So amo ning rason ini siya mo ang ginsubpina kagin padalaan mga ka-K5 sang subpina para nga ini siya ang mangin witness sa subong adlaw. Supposedly tatlo ini sila mangin witness. Isa pa gid diri nga ginsubpina sa nagligad nga semana amo ang inang former staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney inang Sulayka Lopez. Si Attorney Sulayka Lopez amo ni siya ang ginumpisahan sang pag-ignite o kon pag-init sang ulo ni Vice President Sara Duterte. Sagi ni siya ang gin-contempt mga ka-K5 kagin-priso sang Kamara de Representantes sang House of Representative. Amo ni ang nangirason nga mga ka-K5 naglupok dire si Vice President Sara Duterte. So amo ni siya ang ikaduha nga gin-papanaugan or gin-padalaan sang subpoena sang inang Senate judges mga ka-K5 sang Senate of the Philippines. And then may isa pagid sila nga gin kwan nga gin subpoena pagid isa sa mga gin pang subpoena pagid nila mga ka-K5 amo ang NBI National Director nga si Attorney Melvin Matibag mga ka-K5. Si Attorney Melvin Matibag amo ang nangin NBI director mga ka-K5 sang pungsod nga gin-appoint ni President Ferdinand Marcos. So amo ina mga ka-K5 ang impormasyon nga aton sining nabaton. May kantanan sini sa sining ginpahayag dire nga mga tatlo ka mga witnesses supposedly subong adlaw Lunes, Martes kag Miyerkules. Kay tatlo malang ni sila ka kwan mong tatlo malang ni sila ka adlaw ang hearing kada semana. So ang hearing kada semana mga ka-K5 tatlo malang ka adlaw. Sa tatlo ka adlaw nga hearing sa kada semana mga ka-K5 tatlo ka adlaw malang sa isa ka semana Lunes, Martes kag Miyerkules. So sa kada adlaw may mga witnesses mga ka-K5. Isa sa mga witness dire amo ang si inang amo ning una no ining si BARM regional director sang NBI nga si Attorney Jeremy Lotok. Ay kaduha amo si ginpadalaan sang subpoena si Attorney Sulayka Lopez ang staff mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. Kagang ikatatlo dire amo si Attorney NBI Director Attorney Melvin Matibag. Isa pa ginisa sa mga ginpanalaan mga KK5 sa Pina. Karon ang problema mga KK5 kay si Attorney Melvin Matibag nagpangayo mga KK5 sa pagpa-reschedule. Pagpa-reschedule sa iya sining kwan nga inang time nga makakadto kag mangin witness bangod kay may ara sa kuno sang pinakauna nga inang pinakauna nga appointment nga out of the country. Nagwa sa kwan sa pungsod, nagpanaw gita na si Ban Pungsod to. Mapanaw si Ban Pungsod si Attorney inang kwan Melvin Matibag. Tiyamo daya nga hindi tana kaabot pag hindi tana makapungko sa witness stand mga KK5 sa Senado. May kang tanan sa sining iyang testimonya. Angot sa sining impeachment trial mga KK5 kontra sa KK5 sa President Sara Duterte. So subong nga adlaw mga KK5, sige ang ila sining gapati kayon pagyapon, sige pagyapon ng impeachment trial. Kaga ginapisa-pisa sang pamangkot, ginapisa-pisa sang cross-examination sang defense lawyers ni Vice President Sara Duterte ang ining ilang witness karon nga si Attorney Jeremy Lotok. Si Attorney Jeremy Lotok mga KK5 gin pahayag kag damo sa mga palamangkot. Grabe nga mga palamangkotanon siya mo. May ara mga KK5 nga sa iya sining nga mga affidavit nga nagapakita damo sa mga typo error kuno. Damo kuno sa mga typo error. Gin pamangkot kag gin id pamangkot sang iya sining nga mga sa mga pila ka mga senator judges mga KK5 labi na sa Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Amy Marcos, mga KK5, si kagiban pa nga mga senador, ginapamangkot mga KK5 ang iya sining mga affidavit kay may mga pila ka mga sala-sala nga mga pizza. Rabi kag labaw sa tanan ang pinakasala dire kay ang ginbutang nila sa kay Vice President Sara Duterte siya mga KK5 ang nangin secretary sang instead na supposedly ini siya ang secretary sang una sang Department of Education in Dibla. Amo niya papel ang nakabutang niya mga KK5 sa iyang kwan sa affidavit ni ang nagisumpaan ni Attorney Lotok nga nakabutang din nga ini siya ang secretary sang Department of Justice. DOJ secretary yung mga KK5 ang posisyon ni Vice President Sara Duterte. Te ambal. Game pa man ko. Sino yung tiyan nun eh? Ang typo error ya. Pero sabi sa magambal ka nga secretary, may mo sa nga secreted. Hindi ba KK5 Andre? Amo siya natawag nga typo error. Mo chilingon, ang mga tinaga, nagligwat lang. Kay bangod nga may ara kung kaisa nga inang automatic translation bla sa inatawag nga ginata nga ginatype mo bala nga mga tinaga KK5 Andre. Ara na namong sa mga computer may ara na sa inatawag naton nga automatic correction sang imo sini nga mga ginabutang nga mga sentence kasi imo sini nga mga words nga ginapang sulat nga mga litra nag-automatic siya mga KK5 sulat kung ano nga word ang gusto mo. Like for example, magambal ka nga secretary ang nagabutan kung kaisa imbes nga secretary gay mo sa nga inang secreted o mga amunabi no kay 500 no imbes nga ibutan ni mo da nga tutorial gay mo siya nga inang tutorialism ang grabe ba hindi ko sobraw. Anibla? So amo na sa ang ginatawag mga KK5 nga typo error. So nagaligwat ang tinaga nga ginabutang mo. Pero kung maghambal kita nga Secretary of Department of Education, daw kalayo man sa Department of Justice. O hindi bla, K5 Andre? Layo, hindi bla? Education, ikumparar sa justice, layo. Nagatay po, error lang na saya kung ang nagastart sa mga tinaga sa emosine nga mga ginasulat o kung ginatype sa emosine nga mga tinaga, mga ka-K5, dapat pariho ang iya sini nga introduction. Pariho ang una sa mga tinaga nga imo nga ginasulat. Oh? Like for example, magambal kita nga regional director. Oh? Ang nagabutan na ba? Regional department. O hindi ba daw pulo pariho? O hindi ba K5 Andre? Na! O sumunab lang? Regional director. Regional directed. Na, mga amunab lang tayo po, error na. Pero kung magambal ka nga Department of Justice, pagkatapos, imbes nga Department of Education, nag-imos nga Department of Justice, isa din lang tayo po, error. Sa malipot nga sugilanon, lain nga tao ang ginalantaw nila subong kibab Andre, sang defense panel, sang sining impeachment trial, ginalantaw nila nga lain nga mga tao ang naghimo sini sa nga affidavit nga ini. Si lain nga mga tao ang naghimo sa nga affidavit nga ini, pagkatapos ginpapirmahan lang sa sining mga witnesses nga ini. Sa malipot nga sugilanon na gusto pagwaon karon sa defense panel nga ini mga ka-K5 ang scripted nga klase sang mga witnesses. Ginhimuan sila sang script. Halin sa kay Attorney Kalilong, mga ka-K5 na halin sa kay NBI Director Attorney Kalilong, blah. Dumduman nyo nga siyang pinakauna nga witness. Pakadto dire sa kay Attorney Lutok, mga ka-K5. Kay ang mga ang ining mga affidavit nga mga ginpanghimo, lain ang naghimo sang obra. O naghilay naghimo sang obra. Lain ang naghimo mga ka-K5 sa sining affidavit pagkatapos ginpabasa lang sa ila mga ka-K5 kag ginpasumpaan sa ila pinamutang mga ngalan nila da kag ginpasumpaan mga ka-K5 ti ining balibad ni Melvin Matibag na regional NBI director na hindi siya na'y makakadto, may posibilidad kay base kung gintunan niya pa na yung tanan-tanan ng mga script para hindi siya malipat, para pag-abot niya na kauluya, maraang ama kung may NBI director ka pagkatapos i-cross-examine ka na masala-sala kasi mo ginahambal, kasi mo ginawakal, di ba K5 Andre? Abogado ka pa naman? Ha? Ah? Ay, di ba? Nan, amo na mga ka-K5. Ha? Ah? So... amo ni ang isa sa mga natalupangdan. Sa mga sala-sala o ginatawag nila ng mga typo error. Ako gani sa mga pizza-pizza niya. Sige lang, okay lang na. Mga pizza yan, normal. Akong kaysa kakalipat ka sa mga pizza, kaya ba, Raymond? Na, normal. Pero ining mga parte sa mga typo error ni nga lain ang designated designation sa isa, lain man yang ginsulat mo. Dabot, silingon. Ikaw na ginaghimo sa affidavit mo, Muriunis, ni Garapon, ni Santissima. Hambalon mo pa imo nga Secretary sa Department of Justice, si Vice President Sara Duterte. Nga during that time, ang nakabutang sa sentence mga K5 nga, nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Secretary sa Department of Justice. Amo na nakabutang sa sentence? Te, sa Department of Education, sa malipot nga sugilanon, wala nyo gid-ini. Matigayon abi nga makwan bisan lang abi nga gin ang ginhimo nyo sini nga bisan lang kutani nga gin ano panawag sini o gin tunan nyo ni kagin basa nyo naman lang ini kag para nga malantaw bisan sa makadali lang may mga gamay nga mga review Blacky 5 Andre wala agid kay nga tanan-tanan sila puro sako ang importante mga ka-K5 nga mamapirmahan na ang mga kwan ng mga affidavit nga ni kay nga gadali na mong makumudisig-dasig na ni kay kinanglanon gid nga kinanglan gid nga i-impeach si Vice President Sara Duterte mong nga kung sa bagay kung mulan tawon ining 125 million mga ka-K5 amo ni ginapasibangod nila ikadua gusto nila pagwaon nga kawatan si Vice President Sara Duterte ikadua tatlo o ikadua mga ka-K5 nga amo ning parte sa grave threat nga ini ining pagpamahog kuno sa kabuhi isang presidente, vice presidente, presidente, first lady, mga kakipab, kasang ila pa kaisa nga former inang speaker of the house, mga kakipab. Tini sila nga mga tatlo kung pananita nga may mga pamaho ang kabuhi nila kag may ara gid man sang ginatawag nga ari pagining isa sing napamangkot karo kay na question subong sa sining ginhiwat nga kwan kay man siya ni nagconfirm kundi si Kalilong to nagconfirm nga authenticated kuno gin authenticate niya siyang siya ang sa authenticate authentication siya nag-authenticate nga sila niya pure ini ang video nga ini wala ni sang AI wala ni sang pero iya sining nga training mga ka K5 no hindi kay training nga matutuod nga training sa ginatawag nga inang kwan na crime cyber crime kundi ang training sini daw siya opisina tong inaubrahan may K5 nga daw adwa lang gani kasmanang training ito oh tapos subong kwan na siya forensic expert na siya kuno oh hindi Black K5 Andre oh forensic expert na sa kuno sa sulod lang sang duwa kasmana niya nga training. Maria Ihunis, tigrapon ko sa mga doktor ni Hikayan, kini Dr. Owen Libakin, sila, sa mga forensic examination, kaya natawag, ilabi na sa mga patay, Dave Black K5 Andre. Di siya, ya, forensic expert siya sa computer, sa mga online na computer. Amo na kuno, forensic expert siya, pero duwa lang kasmana iya nga training. Kay CPA siya, K5 Andre mong, certified public accountant ni siya, abogado man, kundi bla, mga ka-K5, pero, certified public accountant, why siya sang background, parte sa mga forensic expert ngayon eh, may kantanan sa mga originality sa mga video, o hindi bla, nan, so pero, amuna ang ginapagwa, nga siya kuno, expert na sa forensic expert na siya, ining si Kalilong, mga ka-K5, base siya sininga, ginsumpaan nga sa laysay kay suno siya nga ining mga ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga huwag kayo magalala sa security ko munabi niya kay siya may pananglitan siya mapatay na ko niya may kinausap na ko wala siya ginahambal nga na may ginhire sa mong wala siya sa may ginahambal nga ginhire kundi ang iyaya may ginistorya lang sa di Black Hip Hop Andre. Po, chiligon, pwede man nga istoryahon niya si Tatay Digong. Pamilya ya, di Black Hip Hop Andre? Oh? Kung maghambal siya, nga may ginistorya na siya nga tao, nga kung pananglitan mapatay siya, ipapatay man ining tatlo ka mga tao nga giningin pang mitlang niya, buot silingon, why man siya sa may ginhire nga manong patay? Oh? Kay amo ni subong ang ginapangita kag ginakwestiyon sang mga senator judges kag sang defense panel ilabi na gid ang mga senator judges nagapamangkot sila sa kay Attorney Lutok silingya Attorney Lutok oh ya may ara gi man kamo silingya si Attorney si senator Alan Peter kay tanon mangkot sini. May nakuhan gimang kamo, may nag-imbestigar kamo kung may ara gimang sang gin-hire nga manugpatay kung assassin si Vice President Sara Duterte. Yan sa nga musid tunga chimpo nga ginabasa nyo kaginapamatian nyo mga tinaga ngali sa ba sila nga sang Vice President. Nga akig si katama kaginalantaw nga ti siyempre bangod siyang kaakig niya. Amo ni ko nga nga ginhambar yan nga ipapatay ng tatlo nga ini. Sa why kamo sang mga ginhimong investigasyon kagin pangita nyo kung sino ang ginhari niya nga manog patay? Oh? Nanya, mapaminsan mo, bala niya makuan mo? Sa imo nga paglantaw, mabasa mo kung anong ara sa utok ni Vice President Sara Duterte? Niya, wala gidin. Niya, no manabi siya niya. Pero, bad na. Niya, pero akig siya. Sa akin niya, akig yan. Oh? Ginsulod rin mga ka-K5 sang defense ang ginatawag na ton nga freedom of expression, K-5 Andre. Freedom of expression, mga ka-K5, nga gin-express siya ang iya sining kahilwayan sa iya sining expression nga ginhambal niya ini bilang ginatawag nga freedom of expression ang pagpangakig niya. Pero kunin mo lang tawon, mga ka-K5, wala sa tinaga ni Vice President Sara Duterte kay gin-replay ni sa Senado mong sa sulod ang iyang pagpamuyayaw na sila niya ng tinagap lang man ng inanyo blana. Mga ka-K5, may mga tinagasing amuna, may mga pamuyayaw. Tapos akik siya, sila niya. Pero wala nakabutang dire nga may gin-hire sa nga tao nga manugpatay, mga ka-K5, nga amo ang mapatay sa kay BBM, sa kay First Lady, kay Romualdez, hindi Black K5, Andre? Wala! Ang nakabutang dito sa iya tinaga exactly is may kinausap na ako. Pag ako ang mamatay, papatayin nyo rin, no? Ipapatay nyo rin or papatayin nyo rin, no? Sili niya, si BBM, si Romualdez, kay si First Lady. Ang may kinausap sa maripot nga sugilan nun, lain ang tinaga nga kinausap o kung gin-istorya sang sa tinaga nga gin-hire, hindi Black K5, Andre? Gin-hire o kung gin-arkilahan o kung gin-bayaran? Ito daw attorney makusubong. Ito attorney makusubong, Andre. Daw attorney man. Okay? Mga panyero, amo nang problemahan nyo kay kung nakatapos, kung laban-laban, base madisgrasya ni base ako maging impeachment trial lead counsel ni Sarah. Kung ay, kalahit! Pwede Black K5, Andre? Lain ang tinaga nga nag-hire sang assassin o kun ang tinaga nga naghambal nga may kinausap ako. Sa kun sino ang ginkausap niya, hindi bala pwede man kay 500 nga si Tatay Digong? Si Tatay niya, sugira niya, hindi bala? Pwede man nga ang banaya nga si Carpio, hindi bala? Pwede man nga istorya sa mga bata niya? O pwede man istorya sa mga utod niya? O pwede man istorya sa mga malapit niya nga mga abyan? Ha? Hindi bala? Pero nung ka nga nakahambal siya, nga nag-hire siya, sang manugpatay? Wala dira. Mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon, nga mas dihamak nga siya ang may-ara nga death threat, ikumparar kay 500, no? Sa sining death threat sa mag-asawa nga First Lady kag presidente kag sangila pa kaisa nga former Speaker of the House. O hindi bla? Kay nga ang yahambala mo na gani mo gipabangko sa sang media mo. Sila niya Vice President, sila niya ti anon ano na lang ning matabo si Monya. Kinanlan na halong kagid niya kay siyempre amo ni ning sitwasyon basi kun ipapatay ka. Basi kun delikadong kabuhi mo. Tamo tong sabat mo to responsya. Yeah, hindi ka mo magkabalaka, sina sa security ko. Yeah, kay ko parang ditan, sila yung mapatay ko. May kinausap na akong tao na pag mapatay ako, ipapatay nyo rin. Papatayin nyo rin si BBM, si First Lady, kag si Martin Romualdez. Hindi, bla, muna ang hambal niya. Pero wala nakahambal nga sila yung nag-hire ako sang tao. A good pat yun sila. Wala sa malipot nga sugilanon, tinaga mga ka-K5 nga wala sang kamatuuran nga may gina-hire siya nga tao nga manugpatay. Kay until now, hindi makita sang mga taga-NBI kung sino ato ang gin-hire nga tao nga manugpatay. Hindi, Black K5, Andre? Kay kung may ara, tani, nga may gin-hire nga manugpatay, seryoso ang kwane, seryoso ang death threat. Hindi, bla? So, ginapanginindugan sang defense nga ini siya isa ka ginatawag nga freedom of expression. Hindi siya kay totally nga grave threat o kung death threat, kundi isa ka freedom of expression. Gine-express niya ang ara sa kaugalingon nga balatyagon tungod mga ka-K5 sang mga pagpamahog man sa iyang kabuhi. Nado mo na siya mga ka-K5. Si kay ginapamangkot kani sa mga senador, mga senator judges, si attorney Lutok, si attorney, no? May na-identify ka mo? Wala ka mo nag-imbestigar. Hindi ba siling nyo nag-imbestigar ka mo? Di siling na attorney Lutok niya, nag-imbestigar kami. Sang nakita nyo, kay kamo nagapamatuod nga hambal nyo seryoso ini nga mga tinaga ang ginhambal sang presidente, sang vice presidente. Seryoso ini katama kag may ara nga involved sang death threat, no? Death threat sa isa ka tawo labi na sa mataas nga posisyon sang panguluhan sang Pilipinas. Why kamo nagpadalom siling sang investigasyon? Di bla dapat padalman gid eh. Hindi bla? ultimo gani nga pinatsanay nga, ultimo gani nga ahaw-ahaw gani sang kaso sang pagbungguan na isang duha ka motorsiklo to sa Division Road, ginapa-imbestigaran gani subong ni Raisa. Pwede Blackie 500? Dalahig mo si Raisa, di man. Dali ka man tinsakto mo na mo. Ginapa-imbestigaran gani ni Raisa. Ni Raisa pala. Oh, ay hanpay na ngang presidente, kagang iya nga first lady, kagang pag-aisa niya nga house speaker, amo ang bantaan sang kabuhi kay Pep Andre. Kamu nga taga-NBI, hindi kamu mag-imbestiga sang matutuod nga kinahanglan pangitaon nyo gid kung sino ang gin-hire sang vice presidente nga mapatay sa ilang tatlo. Dibla kay Pep Andre. Oh, naa nga wala kamu nag-imbestigar? May coordination gani sa mga taga CIDJ, sa mga taga NICA, sa kung ano pa nga mga intelligence institution. Diri sa aton sa Pilipinas, wala ka mo gani sang ginhimo nga coordination. Paano nyo na mahambal nga seryoso ina nga klase sa mga tinaga? Kaywai ka mo sa may itudlo na manugpatay. Ay, gang! Diba? Bungkuan ay ganisang duha ka hubog nga motor sa diversion. Ginapa-imbestigaran ganis subong ni Inday Raisa. Kay nga mga hubog ang mga bilik sa ngilik nila, pinabayaan niya sang taga-titimo. At titimo? Ano ganin na? TMTRO? O, pistimo? Pinabayaan pa nila yung magbiyahe. Bala nila, naging nila nga nagaduling-duling na kag may fun run pa. Dahil ang tawa ko ni nagbuisit kag nakalitsi-litsi ang natabo. Pero lokal na iya, karoon lang ng lokal. Dita na isa nasyonal. Come on, come on, come on. Oy, bla! Nan, istoryahan tara karoon magka K5 Dries ato sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Band Night. Ang mga balita nga inabatiyan. Bulong na iladulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, mga KK5 ang mga kampyon ng mga food supplement, mga KK5 nga himo sa Klinika de Alternativo para nga mga pabilin nga healthy ang lawas naton, mga KK5. Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon para kontra diabetes, kontra hypertension, kontra high blood. Labi na kalabaw sa tanan, iban nga mga komplikasyon sa mga baratian, tas baga, baratian sa kidney, labi kaglabaw sa tanan sa cancer, mga kakifay. Ang cancer, wala sang bulong pangamhimo kontra sa cancer, kundi chemotherapy lang gid. Magluwas sina, mga kakifay, wala na sang iban pa. Pero, pwede naton malikawan ang cancer nga magtubo sa lawas ta. Or, maglala ang cancer sa lawas ta. Pinaagi sa ano? Pinaagi sa pagpabilin nga healthy lawas ta, healthy lifestyle, exercise, kagpagamit, mga kakipab sa mga food supplement nga nag-prevent nga magtubo ang cancer sa lawas ta. Prevention is better than cure. Mas manami gina-prevent naton sa magbulong na kita, Kipab Andre, hindi ba lang? So ano ang mga nag-prevent sini? Amuna ni ang produkto sang Klinika de Alternativo, ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga KK5. Nga kay ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Amo na sa mga KK5 ang the best. Kag kinahanglan intrahan nyo sang Mighty C. Kay ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton immune system capabilities. Agod nga patyon, mga KK5, ang mga nagkaluguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis. Bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na sa mga KK5 ang rason kung nga gina-introduce kong sa inyo ini ang produkto sang Klinika de Alternativo. Ang power doon nila, mga KK5, nga mga produkto ang Klinika DTX 500 kag Mitis. Gani ano pang ginahulat nyo? Hindi na pahulat tapa nga magtubo magabukol-bukol sa lawasta, proteksyonan tang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mitis, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, las 8:16.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre imagine la, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyon kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: Dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
5: atay no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. Ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Nagalingin bala ang imo nga uno?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
7: garantisado?
1: DTX 500
7: health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Halika mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
12: magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako ng panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, ulam na! Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Para sa matilong na dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar!
2: Sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio!
2: Ang D3!
3: Yung may
2: Visio,
3: nga may D3.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
9: K5
8: News FM.
9: K5
8: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
10: K5 Nightwatch, June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
11: Babalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga na aton nga oras karon na nakalabot kita sa 31 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Check na ito ang tayong latest weather report. Nagika sa aton nga pag-asa, Iloilo. Sa sila nga mga tinayon. Sa aton galing nga mga followers, no? Labi na sa June Kapulot News Live. Kamu lang anay, share palihog, no? Kaya hindi ko ka-share pa. Kamu lang anay, palihog. Share ba? Kunara, nag-kadto ka, nag-sulod sa inyo news feed. Nag-sulod sa inyo sila nga news feed, ang June Kapulot News Live nga Facebook page. Palihog nyo lang ninyo ko share, no? Para nga mag-damo-damo followers kag... Kaya mga comment kanin, hindi ko na mabasa di masyado, no? So, kag sa mga followers man na sa K5 News FM Iloilo 88.7, mga ka-K5, no? Kamun lang anay sa share-share da. Palihog, no? Para nga makita na to ng mga followers na to. So, sino nga matinaw ni check na to karon ang latest weather report. Nagika sa to nga pag-asa Iloilo. Kamusta na to ang latest weather report upod kay Engineer Charlie Depras ang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra, sa latest ng weather report. Good evening and go ahead, sir.
12: Yes, sir. May gabi. May gabi sa talang atag pala matay isang K5 niya, sir. Yari pinakauling lakas ng panahon pero ni Adlao, ng year 13-2026. Southwest Monsoon, nag-apiklo siya by Bayan sa Luzon. Samtato naman ginamonitor ng tropical cyclone na sa Guasong Park. Uli ni Sukata, nalastis kayo sa hapon. Ang tropical depression, may international name nga Haitian, na sa 1,205 km east sa Eastern Visayas. May maximum sustained wind na sa 55 km per hour and then gustiness naman na sa 70 km per hour. Ang movement na sa karon na sa northwestward at 10 km per hour. Dili naman sa ito sa may Western Visayas, particular natural sa Iloilo para yan sa experience sa mga isang magalaman tapos magalaman niya kalangitan. Magluwas na sa mga isolated yung mga pagulan at pangilatrago dala sa localized thunderstorms. Mahina tapos makasarangan naman niya hangin, madali na pagkat na nakatungdan para pagatnan. Magkadala sa makana itong tumakasarangan niya pagbalot sa karagatan. At ang sato temperatura, nasa 25-30 degrees centigrado. Adlaw, nagkatulad na sa 17 kina sa hapon, magabutlak alas 5:35 po sa aga. Kaya kamo yung pinakauling nakas ng panahon, ikat rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
11: Hello, Engineer Charlie.
12: Yes, sir.
11: Ining tropical depression nga ini, sa sining international name nga Haiyashin, ko once nga magsulod ini sa par, no? May chance nga magsulod ni sa par naton kag mangin isa ka bagyo, Engineer Charlie Depra, sir.
12: Wala natong gaka ang possibility kung natong pagkasundan na yung forecast structure, possible yung magkasulod sa par, karon sa gabi, o kung buwa sa aga, kaga in pagkatagaan sa nga lokal na yung na Juicy.
11: Ano ngala niya, sir?
12: Juicy, sir.
11: Juicy?
12: Yes, sir.
11: Letter okay, Juicy. As in Jose, no? Kung sa mga hiligay, kung sa mga hiligay nun pa, Jose, pero te, Juicy, okay. Yan, no?
12: Yes, sir.
11: Okay. So, may posibilidad magasulod sa par naton na kag mangin isa na siya ka tropical depression sa kabagyo kung makasulod sa par naton na ano ni siya makusog ini ang klaseng bagyo kung parang ditan makasulod din man sa par naton na Engineer Charlie Depressor.
12: Nasa tropical depression na kategory ngayon, sir. Siya rin ka mahina nga bagyo as of now. Kag ang pinakapit niya nasa tropical storm. Possible ini magasulod sa par by this evening or tomorrow early morning. Kag mamalit pa lang, sir, sa boundary sa park at pag Wednesday sa nga adlaw, makagawa naman ang iliwa.
11: I see. So makahatag ini siyang epekto sa aton sa ulan-ulan o kung inang medyo mabalod nga tsimpo sa aton sining mga kadagatan na Engineer Charlie Depressor.
12: Malayo ini sa aton kalupaan, sir. Labi na direct sa aton sa Western Visayas. So na direct na kahit ito direct sa aton. Within the next 3 days, sa gihapon, ano, mga isolated na mga pagkaran.
11: Okay. Sige, sige. With that, Engineer Charlie Depra, sa information, thank you so much and good evening sa Liwan.
12: Welcome, sir. May gabi sa Liwan.
10: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
10: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
11: Nabatean magka K5 latest with report nagikan kay Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo. Tropical depression mga ka K5 no pero ti kuan na sa tropical depression man sa ini sa mangin mahina katama ang klase sang bagyo mga ka K5 no kag daw layo man chance nga maapektuhan kita sa dire pero ti sa gihapon hangin habagat magaigo sa aton amo na isang rason sang medyo sige-sige nga pagulan-ulan diri sa aton mga ka K5.

0: ka mga insidente nga nagaluluntad diri sa aton, kung may mga pila ka mga dalagko nga mga insidente nga naluluntad diri sa aton sa may siyudad sang Iloilo, mga kakaifan. Kung aton karo, ato sining intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Ito sining student intern po naton si KK5 Halilo Makahilo. KK5 Halilo Makahilo sa report. Good evening, standby.
1: KK5 News FM. Hampyon report.
2: Maayong gabi ka K5 June, kag maayong gabi sa aton pinalangga nga mga tigpalamati.
0: Do wala ko kabati sang introduction nga kanta subongaw. Do ay how do?
2: Gabi sa intro ginagali ya.
0: Oy, sa intro gid na do ay ko ka ano
2: gusto. I'm sorry, liwat-liwat.
0: Ang gusto mo sa intro kun sa katapusan na lang. Nami sa katapusan na lang guro para nga hulat-hulato nila ino. Muna. O, sige. Bato. Anong ganini ah. Sugot na lang ko ah. Sa katapusan, karon na. Sige ah. So, ano subong ang sitwasyon sa palibot sa siyudad ta? K5 Hale!
2: Yes, K5 June. K5 June, subong nga gabi sa aton nga paglibot-libot noon. Maobserbahan naton nga sa pag-amat-amat dalom sa aton nga kagabihon. Maturo-tawhay na gidang aton nga dala noon. Wala na gawas ang trapiko kag bangod bisan madamo na sang madamo pasang salakyan ang naga biyahe papauli kalabanan sa ila mga panimalay no. Matawhay na gidang aton nga dala noon.
0: Sige.
2: 5 June kagina sang hapon no mga banda alas 6 nagturo-tarithi. Pero sa subong maayo man kay bisan madulom ang aton nga kalangitan subong wala kita may makita nga mga stars no, naguntat man ang pag-ulan-ulan kag pero amo na gani hambal ko madulom gyapon ang aton kalangitan kag dumay patimaan gid nga magtupa pa ang ulan. So dapat maghalong gid kita, magbalon gid kita sa aton mga proteksyon. Ilog sang payong kag galo man malikawan naton ang anuman nga sakit, ilog sang sipon kag ubo.
0: Dapat balon sila may TC para kung bastante sa may TC sa vitamin C ini kagawa mabakod-bakod gawa immune system o doon ikagawa matapikan sa mga trangkaso kag mga sipon.
2: Correct, K5 June.
0: Ang dalan ta subong na nung dalan nun ta basa or malanagid man kay daw naguntat naman ang ulan.
2: Oh yes, K5 June, bangod naguntat na ang ulan, nagamat-amat naman malang aton na dala nun, no? Wala namang kita may makita. Agad nga ang mga gatililipon nga tubig bala sa mga guba-guba nga dala nun.
0: Wow. Damo pagalik guba-guba nga mga dala nun tadi, diri sa aton nga syudad?
2: Sa mga kilid-kilid malang.
0: Okay. So sa mga kilid-kilid malang, hala mo, ginlabang muno-muno muna. Akigan kagid ni may Yora Isa. Muno-muno, mugin nga may mga guba-guba pang dalan. Pero hindi man na siya mabaso lah. Ang balasulon sini din ang taga MPIW, hindi ko silang kapangutkot sa mga kilid-kilid kadala, no?
2: Ang water
0: district, blang water district, hindi blado, munang kapangutkot na sa mga kilid sa dalan. Tapos nabayaan la dayon, hindi nila pagkayuhon dayon, dali-dali.
2: Correct, amo man ang Oh. Madulot man diri sang baha no kay wala ginaaksyonan dayon.
0: Na. Abi komentaryo hi, abi sila komentaryo hi be. DPWH, DPWH ang taga MPIW. Abi komentaryo hi, abi one time lang.
2: K5 June sa imo ko na lang naihatag nga ano
0: nga komentaryo.
2: Komentaryo.
0: Ako na bahala.
2: Yes, K5 June.
0: So ini nga mga papel nga ni, ihatag mo na sa akon, ako na bahala sina no, sa mga komentaryo. Sige. Sige. So
2: ngi ay wala pa matapos ang internship ko, may
0: label ka na?
2: Award na ko
0: dayon. Hindi ka pa sina, may award ka. Bo chilingon, aktibo ka nga klase sang media, bisan intern ka pa lang may award ka na. Anyway, ihatag ko sa imo ang kwan ang timpo sang paghatag sang sitwasyon sa palibot sang syudad kay ako na bahala sa komentaryo. Amo na ang buhat mo silingon.

0: Correct. Na, na, na. Maabot
1: ka na ang sa muna nga tiuna. Na, na, na. Maabot ka na ang chimpo, no? Hindi ka mag, hindi magdali, hindi magdali, no?
0: Correct. May na, araw na. Ka rin.
1: Nababa pa. May plano magkomentarista ni. Oh. sige, sige, ah. O, te, amula na mga observation mo subong sa palibot ang syudad, ta? Kipay bahale.
0: Yes, K5 June, so far, no, naglibot kita diri sa Dalanon, paagi sa Ginagyan Balapa, West Visayas State University. Kapakit ang ginaton nga matawhay, nagid ang Ginagyan naton, oo, wala nagiduros ang salakyan, kagamay na lang gid nga pasahero, man ang mga nagasalalakay, ah.
1: Ati, mayo, ah. Ati, sige, ah, para maumpawa ng aton, yung mga tagpalamati, kang magbilib na bilib yun ang aton, yung mga, mga followers, kang mga viewers. Gusto nila mamati sang imong kwan golden voice sang imong manami nga tingog subong nga gabi kinanglan pabation mo gid sila para nga tandaan kag nila bisan internship pa lang pag abot mo nga makasulod kana sa radyo kag maka baka trabaho kana bilang miyembro sang media pangitaon kag nila kay para nga may tatak sa ila tagi pusoon ang imong tingog kung mabatian nila. Aber ready ka na, ready na.
0: Ready na, K5 June ang kaso, kasi magulan liwat, no?
1: Ah, tindi ka pa, sina. Na, mga ulan-ulan na yabay, ida, yeah. Oh, damo magani na namian kung mag-ulan, kay parang, damo naman sang kwarta ng pagwaon ng syudad para i-gasto sa mga nabahaan. Importante, may kakanta, kaya, oh, ready ka na, ready na.
0: O sige, kaya kay tungod maulan nun ang naging tiyempo.
1: Painiton tang ilang pa. Painiton tang ilang akuan. Hindi, amunio. Kay magkanta ka subong, pinaagi si imong tingog, painiton ta ang ila balatyagon. ready. Ready. Ladies and gentlemen, palakpakan naton si ka K5 Halilo Makahilo!

0: daw ulo mo tayo nag-init ni Lodge ko kay 5 June, ma.
1: Gani man, ang daw nag-amuamo ng ulo ko. Palakpak, palakpak, palakpak! Yehey! Grabe, gay po si Pus. Kailangan may abilidad kagali sa kanta, ha? Sa sunod gani,
0: kung may... Manulong nag-init kay 5 June?
1: Oh, ano?
0: Ano? Hindi man ulong nag-init?
1: Eh, hindi man ulo, gita. Mga ulo nila, guro da. Nabog na one. may ara, hindi nga nag-message nito, private sa ako, no? Sini nga kay 5 John, yung intern yung nakbalawa nga si Halilo Makahilo. Sini nga daw nag-init, nagidyang akon, sini nga balatsyagon si Iyaya, ba? Yan daw, sinya, saan o na sila matapos ang internship kay Mintras nga ara pa da, mamashare ko da sa K5 News FM kay gusto ko siya nga makita personal, ho? Hindi siya gusto sa picture lang niya kag sa mga video lang niya. Gusto niya sa personal gid ko nung makita ikaw, ho? Tiadlaw ka mo kadto, de? Kay wala di siya, kung gabi lang man na di siya. Tagadiin ka, haw. Pamagkuton ko na sana, eh, kung tagadiin siya, ha? Daw makit daw, mati ko na taga-kwan niya. Doon taga-ara sa binukin, sa lambunaw.
0: Baka layo bala.
1: Oo, ti.
0: Actually, kay 5 June, oh. Na-wigit sa mga akon nga ID, no? Kagina sa hapon. Te, kung
1: makita
0: nila akon ID, kita mo nila tsura ko, eh.
1: Oo, man. Oh, ay ba, sa aton nga mga kwanda, nga mga viewers, kag mga listeners, ba si nagpamati ka mo, nagalantaw ka mo, de? Makita nyo nang itsura, blaw, tapos may ngalan nga Halilo Makahilo. Kwan na saan ang ID? ID mo sa West?
0: Oo, K5 Jesus, June.
1: Ay, sus, student ID, gali.
0: Sa K5.
1: Oo, ati palihog lang dulong dere, ba? Kung sinong makadulong dere, may premyo, K5 ba? Hali, may ara, may premyo.
0: Correct, may premyo, may shoutout ka mo kay
1: na,
0: K5 June Kapulo.
1: Nan, ba? Premyohan ka mo namon. Ako ma-premyo sa inyo pagkatapos, pero may paaman nga kanta halin sa kay K5 Halilo. Na. Ako ma-premyo sa ila kung makita nila ka madulong nila. Dire nyo lang dulong sa K5 News FM ang ID ni ka K5 ba Halilo. Kaya importante na kaman hindi na sa kasulo to sa West kung may sa ID. Mahal lang kung migo yung gwardya na nga sinong kwan kay. Pero kung gani o si Saon sa inisang gwardya na nga nyan ng ID mo ya. Kamagambang na dula ah. Ti, pagitaan pa na sa affidavit o blos. Pero kung madulong yun sa K5 News FM, at least kundi, premyuhan ka muna mon. Ako ma-premyo tapos, maipaaman pa nga kanta halin sa kay K5 Halilo. Okay na nga kondisyon? Okay na?
0: Correct. Kung makita nyo nga ako nga ID, no? Pagpadulong lang kita sa K5 News FM Iloilo.
1: Nan. Okay. Ang nagapa-shout out si ka K5 Halilo Makahilo, ang student intern sa West Visayas State University College of Communication. Di pa ba ianta na itong taga-Lambunaw to? Anong maminsahe mo sa taga-Lambunaw niyo?
0: Maghalong lang kita aki maulan nun. Subukan
1: gani? Base kunara ka pa sa bukid, da palagyo kagit kunara ka sa dalong bukid, kaya base malanslide, dan ka dabla. Kag hindi mo makita, personal si K5 Halilo. Ha? Oh sige. Salamat kay K5 Halilo.
0: Yes, ini saliwat si K5 student intern Halilo Makahilo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Okay, nabatian maka K5 ang situational report. Nagikan sa ato sining mga student intern, nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Kuwatsa kay ka K5 Halilo Makahilo. Shout out tanay, no? Antes kita mag-silo sa iban pa nga mga balita at information, lakip na sa pagtalakay naton sa iban pa nga mga issues ka mga information nga ato sining nga pagtalakayo nagka-standby. Di kaga ato sining maging pang-headless diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Ipang shout out tanay ato sining nga mga followers diri sa K5 News FM Iloilo. Unahon ta mga followers naton sa K5 News FM Iloilo. Shout out sa kay... Christine Gardose, gingisagid mayo sang defense ang witness. Pirti, grabe nga kadlaw yung gingisagid. Grabe nga tinaga ba? Gingisaha. Gingisagid, gingisa. Oh. Mga kakibay. Oh, sa kay Fred Pascala de Ocampo. Oh, mayang gabi man. Sini nga kampyon. Sa kay Silin Pacheco. Shout out man sa aton nga inang mga follower, mga ka K5 sa kay Robert Ligaspi. Shout out man sa kay Jo Marie Suarez. Kay Robert Ligaspi, good evening K5 John, happy listening sa friend together most especially to Anna Tanutan and Julie Celestre. Okay. Sino pa ning magpa-shoutout de? Sa kay Sosan PC Scar, shoutout man. Kay Chris Boy Colmohen. Kay 5 John, good evening. Halata gid nga planted witnesses ang ilang ginahimo kalaw ay para sa mga ulihing tubo nga mismo ang aton gobyerno amo nagatudlo sa ilang sang pagbinutig na amo nang masakit mga ka-K5 amo na. Amo na masakit, no? Kon makwan ma makita ini sang mga kabataan blah no sang ato sini nga mga ulihing tubo mga ka-K5. Kay Ria Kapanas, good evening sini nga Maninoy Guafings Jun Cap so may gabi man o sa no kamo pala uli dres Pilipinas man ara kamo diya mga sa mga Singapore ara kamo da sa mga Italy dai Christine Garduce Banks PSJ ara kamo sa mga Hong Kong ano lang kamo niya man sa no kamo pala uli de oh Maricel Baloro kasi play amo man sa di ini sa gani yaman kay Richie Magos dal niya ba niya do masambodila ni attorney Glota sang pang object sang pang cross examine sa ila witness do masambod ang dila grabe nga matinaga inyo ba do masambod ang dila Richie Magos, good evening Idol John. Kaya Milita Paklibar Navarro, shout out man. Kay Vale Alarelia, good evening and shout out. Kay Kamix Vlog, shout out man. Jonel Jonali Caro Saavedra, watching from Saudi Arabia. Shout out man. Agosto 5, watching from Kuwait. Idol, kay K5 Sir John. Kay Stanley Valiente, kay Rose Simpas, Laila, Sofia Altelio Hiroche, shout out. Kay Sosa Orosimpas, kay Dindin de los Santos, Leo Tagaytay or Tagaygay. Shout out man kay sino pa? Why na? Okay. Diri ni sa ang ato na basa subong ang sakwan pa lang ha. Ang sa K5 News FM Iloilo pa lang ang Facebook page no. Si Christine Gardoso niya hulat pa yagali sang NB, ICBP, Sara. Sibsa VP Sara pang ma-feed sa ila sa information wala sila lead pag lead nila kay why mo sila kay mo sila sang pangitaon kay Bobby Parks na may gabi pare may gabi da kay Bobby Parks inang si Christian Gardose shout out sa kay Rapda Saluntaw sila niya CEO sa August pare grabe make up ni attorney daw inog sulod sa lungon ba? Ay, kalain. Ay, kadamo mula sa mga aralantawon. Da, sila irap da sa luntaw. Yan, ilalantaw niya yung mga guyaya sa mga witnesses, like yung mga abogado. Ay, kalain. Sige. Dali naman kita sa mga followers naton sa June Kapulot News Live nato sini nga mga viewers no. Palihog nyo lang palihog nyo abi kwan no nang share no ang June Kapulot News Live nga Facebook page. Sa kay Narciso Bolivar, shout out ta may gabi da. Kay Narciso Bolivar kag sa iya sini nga ti ayon nga si Switzel Duterte. Kay Ram Castor, shout out man. Rose Fajarito Chavez, kamiyaga ubrasang patas ang gobyerno ya gapahapos lang kag tanan nga kabutigan mahimo nila Yahuya man kamodira. O siling ni Rose Pajarito Chavez. Mm. Kita nyo gilang na. Kay Junel o Jumel Sinsoria, shout out Norberto Aguilar Jr. Sa kay Ryan Panadiro. O may gabi ka K5 Idol John kag sa mga taga Super daw. Kay Lilia Uhoy, thank you for watching. Ryan Panadiro, thank you for watching. Sa kay Jake Nervar. Sa kay Setre Off, Arc Turet Laup. Mga Luap. Baliskan ni ngalan niya. Bel, ang taon tabi, kung baliskan ng tabi. Si Paul Tirocha Fuertes. Ang mga ngalan niya, si Paul Tirocha Fuertes. Baliskan niya ngalan niya. Sa kay Jake Nervar, shoutout idol sa Family Pilais from Tinaytayan, Dumaraw Idol. Kay Noren Lerdon, shoutout man, thank you for watching. Norberto Aguilar Jr., Laila Binyas, oh, Yahada, may gabi. Shoutout na oh, sa kay Yahada, Laila. Thank you sa imo silingagin padalang regalo. Sa kay Jumel Traya, shoutout man. Sa kay Jumel, yes, no? Shoutout ko na sa kay MJ Jewish Eman. Sa kay Maria Lotvik Lee, shoutout man. Soset Quijano, shoutout man. Noren Lerdon, shoutout. Kay Luters Amban, shoutout man. Sa kay Nancy Dibiado, guwapa pa nami, palimog niya magkanta. Good evening, Sir John Caps. Oh, kita mo, bow. Kambal ni Nancy Dibiado, guwapa ka kuno, nami kapatingog. Oh, nami kapatingog magkanta. Ah, hambal ni Kwani Nancy Dibiado. Sakay ka K5 Halilu. Ah, hali hali halilo. Oy. Oh, no, kanami sa ngalan niya. Oh, pagkatapos kagwapa pa sa iya. Pagkatapos nami patingog ya. Laban-laban pag-graduate yan eh. Laban-laban damo gini makuha siya nga mga radio station. Isa sa mga makuha siya base kung na diri na sa K5 yung shift embla naka pertinisir bagay bye. Sa kay Jason Sabornido niya kagwapa sang intern idol ba ore pagit isa pagit taga diin kaya haniway diin ka lambuna. Sa kay Sakuragi Shiohoko abilidaran migo John kampyon hamay ay perte. Sa kay Shen Tansilya, may gabi, Idol John. Sa kay Salvi Libita Parik Aguilar. Shoutout Idol John sa Family Aguilar sa Pasig City. Sa kay Romy F. Espada. Good evening, Idol John. Heart mo, ha? Salvador Sason. Yes, Idol John. Aluhado, kapulot. Anong gina? Yes, yan niya. Kay Soset Quijano, Idol John, Idol Kapulot, mayong gabi. Oh, may gabi man. Sige. Sa kay Florenda Cadavero, shout out man. And sa ibang panaton ng mga followers, sa kay Luters Amban, Jenny Halyorina, and 18 others. Thank you for watching. Diri sa K5 News FM Iloilo. Ilabi na gid sa John Kapulot News Live ng mga followers na ito. Ari Pagaliong. Damo pa, dadagin na sa kay Ben Tarok. Si Ben Tarok, good evening. Sa kay Jerry Miliado. Niya, mayang gabi, Idol John. God bless you always from Miliado family from San Agustin, San Miguel, Iloilo. Kay Maria Lotvik Lee, shout out kay Jake Narvar. Idol, kanta ka, Idol, dugay. Dugay na kita nga gina-follow, Idol. Hehehe, kay Idol kita. Gali, amo gali na. Sige ah, pakantahon niya pa ko. Ara nagid si Kwano, intern ta si Halilo. Siya nang nagakwan subong ang nagatubos akon nga magkanta. Wapa na, nami pa magkanta, nami pa tingog. Oh, hindi ka po sina. Sakay Kwan. Sakay Sakuragi Shihoko, sininga kon ako kay Kong, mauli lang takon sa Iloilo, mananom kakamuti. Sino ngambal mga Kong ni? Sa kay Ram Castor, shout out man. Kag sa kay, okay, nabasa ko na. Kay Jason Sabornido, taga-Gimaras lang kuya. At taga-Gimaras gali ni si Jason Sabornido. At ihapos magtabok, ah, labi naging kung matay tayana. Ina, sa aton pala nga damgo ang taytay kay daway tsansa si Bangag magpabutang. Daway tsansa pabutangan sa nga taytay naton, de? Daway tsansa ang pahimo ni Bangag matapos lang iyang chimpo. Daw hindi mong pisahan gurong taytay, dre. Sa kay Wilbert Libuna, shoutout Josette Quijano, Roque Capuras Senior. Shoutout man sa kay Sandy Catanos. Wilbert Libuna, niyag sa lalambo dila ka-witness ang gin-cross examine sa legal defense ni VP Sara Duterte. Sa lambo dila. Sa kay Jerry Miranda, thank you for watching. Kay, sino pa ni? Why na? Okay, sige. Ah, so sa ato sini nga mga followers ka, sa ato sini nga mga viewers. Standby ka mo kay pagpanumbalik natin kung ano ito ng mga pila na ka mga detalye sa mga balita. Nagikan sa iban pa natin ng mga KK5 reporters. Ang mga balita ang inabatian, ang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga antimicrobial property sila binagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides mga KK5 nga harin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio nga ginahimo ni sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider ni siya mga KK5 nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. So amo na siya kun nga ah, no? Ang ining ginapanami mga KK5 sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Kung lalabot siya na ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman para sa proseso nga platelet aggregation or ginatawag naton nga magagbulig para sa paglikaw sang lawas nato sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue mga KK5. Gani ano pang inahulat nyo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan para makalikaw kita sa mga baratian, mga dengue or mga dengue kalakip na mga viral and bacterial infections mga KK5 na mga infection sa lawas naton. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian katulad sa sipon, hilan at ubo, trangkaso, kag iban pa nga mga virus, kag mga infeksyon sa ato sining lawas mga KK5. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood superfood supplement mga KK5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 9:03.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. D3 Bio.
5: O si Karen, damo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mapaka mga butika. Mighty C! Ang Alkaline ng Vitamin C!
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mapaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang mapanit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
18: K5.
2: K5
18: News FM.
2: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow, my puso.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
19: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon. Nakalabor kita sa 12 minutos na nagkarigad sa alas 9. Sini nga mga tinawin, i-check na naton karon ang report na kag-informasyon. Nagika na kay ka-K5 Kim Kaluy. Kaya may kang tanong ka-K5 sa sining information na may kang tanan sa sining ining madaligid lang, no? Subong-subong. Dalig lang may regaling flash report ana to sining patrol sa ka-vehicular accident naglontad sa pila mga tinion dira sa may distrito sang La Paz.
2: K5 News FM Flash Report.
11: KK5 John, dari kita subong, no, sa may area, sa La Granja, sa distrito sa Napasari, no, may nagluntad rin nga isa ka vehicular accident sa tunga sa tricycle, no, kag isa ka single motorcycle, sa rin, no, timayari naman rin sa mga taga-Icer, o kanambulansya, bulong, asa na pilasan diri subong no nga driver sang motor pero ari diri upod ta si manong driver sang tricycle kaki 5 John abalang iya ning tricycle lang ning orange sabla ko na feed dira ni kaki 5 Andre nagabiyahe ni siya kaingin Banuyaw ari ano gani pangalan ta sir
13: Lito
11: ari kaki 5 John ihatag ko na lang sa imo sa piyak na linya si Tatay Lito.
19: Okay, anong Lito mayang gabi eh?
13: Hello.
19: Si K5 John Kapulot, ano? Anong Lito? Ano natabo man? Ano pastada nga daw nakabunggo kita? Anong Lito?
13: Nangagaw ka lugar biyang single.
19: Buwa chalingon nga ara kaya sa husto nga lane. Pero ang ining single ya mo ang nag-agaw sang linya mo? Tanong panglantaw mo to sa single haw nga daw nag-easy sa kanag-agaw sa linya mo haw?
13: Ba't kayo daw nakabalikid man to sa antes na makabunggo sa akon?
19: May ginabalikid siya?
13: Oo.
19: Subong ano, gaulan-ulan pa daw na madurudanlog ang lugar?
13: Pagina, wala pa man ulan ha.
19: Subong man lang? Sige yun. So, anong damage mo? Anong damage sa salakya, sa motor mo, tricycle mo?
13: Ang tubang sa akon, tricycle lang nagubalik.
19: Guba. Ang imo nga kwan sa ikaw why ka man nahalitan niya why man niya sa may kwan sa imo da pilas o nanong gasgas?
13: Wala man na.
19: Why man? Atong nakamotor.
13: Rasa sa Icer subong.
19: Ginabulong sa subong sang Icer.
13: Oo.
19: Sige no. So why sa angkas siya malang isa?
13: Oo, siya malang isa.
19: Why man siya nag-explicar si imo kung anong rason nga ang nangagaw sa sang linya mo?
13: Wala man siya kayo inalagyo man sa tanay galing ko din punggan man siya.
19: Malagyo sa galitan eh. Na paglantaw mo nakasyat, why?
13: Daw nakasyat naman do.
19: Daw nakasyat man. Ikaw ya, why kaya kasyat?
13: Wala. Gabiyahe ko, bimo.
19: Gabiyahe kaya, no?
13: Oo.
19: May lang gani kay pagbunggo si mo, why ka pasahiro?
13: May pasahiro eh, buta ako, anong bilog.
19: Ay sus! Te, ang mga pasahiro mo, kamusta?
13: Islam lang ito, may damage.
19: Na ano siya?
13: Arasa, sir.
19: May kwan man, may pilas, sa din dapit ang pilas niya?
13: Sa TL.
19: Sa TL man. Amo itong labot guro sang iyang bunggo sang motor?
13: Hindi man, nakabunggo guro sa sulod sa tricycle.
19: Nakabunggo sa sulod sa tricycle. Ara sa gali sa sulod sa tricycle.
13: Oo.
19: Ate siya, dugay ka nagabiyahe noong Lito?
13: Dugay na eh.
19: Dugay na. Ang imuna nga tricycle na inang hindi na saya, kwan no? Hindi na saya... Ano gani ni may mga kwan na saya may ara kaya nga franchise may prangkisa na iya hindi na iya kwan kolorom ate sige ah no? Amo man na pala nga buyaan anto na taga diin kay gani nung dito
13: taga Pututan na
19: Pututan pero diri kag biyahe sa Iloilo City may ginaistaran ka di sa di ka gastar diri sa Iloilo City
13: galing ay kun gabi gapule la ko sa Liganes.
19: Sa Liganes may ara kada nga ginastaran. Pero original mo gidya taga Pututan. Tapos diri ka gabiyahe sa syudad. Anong ruta mo?
13: Banuyaw ka ingin.
19: Banuyaw ka ingin. Okay. Sige nang Lito, thank you gid ha.
13: Sige, thank you.
19: Okay, sige.
13: Mayang gabi lang.
19: Mayang gabi gid, mayang gabi. Okay.
11: Okay,
19: five ba?
11: Okay, five John na batiana. Mayo lang ganit kayo wala agad din may natampaan bala ka kay 5 John considering natin may mga pasahero man siya mo. Pero ti Ari Subong again first aid na kanay no sang taga Icer ang driver no sang motor kay 5 John naman ganit no halong-halong nun sa mga motorista na ton.
19: Ari
11: Subong naman nagtupa naman ang plan. Oo, nagpulo pala na din naman din Ari Subong sa may syudad sang Iloilo, no? That is why, kag masako nila yung dalan.
19: Daw mabasulan si Halilo, siniyaw?
11: Daw mabasulan ko nun si Halilo, inugulan.
19: Kagina, nag-hambal yan niya, makantakol niya, ba si mag-ulan? Aba rin daw, nag-tumanaw. Na
11: Ari ka rin nga, matamat naman yan, kay Pipe John mo?
19: Ay, nano man. Okay. Sunod, hindi tanat sa pagpakantahon, parisayton to naman siya. Okay, so ang driver sa motorsiklo to, kamusta sitwasyon niya?
11: Ah, okay man, K5 dyan. Conscious okay, man. Man siya.
19: Conscious man siya.
11: Ang, pero ang iyang motor, may gupi-gupi man ah.
19: Wow.
11: Eh, importante ang kabuhi ah. Harap lang gani? Wala may mataman sa tao, ya, K5 dyan.
19: Oo. Kagang pasahiro, ito na may isa ko nung kwan, pilason.
11: Sa, napilasan na, minor injury, K5 dyan.
19: Minor man lang. At sige.
11: Yes.
19: Halong gid kay gaulan-ulan nga daan, mo sing madanlog nga daan nga dalan. Kag kun ga drive kita bing matata sa mga sa alagyan ta, hindi kami sagi pa taka balubalikid kung sinong mga baralik do donda iso sa. Ah?
11: Ah, amo gid kay John in line with the ST kung medyo demand nang in controversial sa social media ang ining regarding sa fun run sa may area sang Diversion Road tungod kay may natabo nga disgrasya dra mga around alas 5 sang aga July 12, no? Dara sa may tubang, yung pala yasang Sam's Hotel, K5 John, sakop na yasang Barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Kasi rin, no? Iya tala sa isang Puma nga brand, ang fun run. During that time, tiyan mo na, no? Ang may nagdunta, dira nga head-on collision sang duwa ka mga motorsiklo. Ang ining isa kasalakyan nga Suzuki motorcycle, ginamaneho ni alias Hans, 32 anyos nga taga City Proper diri sa syudad sang Iloilo kag ang isa naman niya ka motor no ang ginamaneho ni alias Ed 27 anyos taga Kalinog kini siya naga drive sang Sniper motorcycle kag ang angkas niya no amo si alias Ted 25 anyos sang Jordan Guimaras pareho sila no nga mga personnel sang Philippine Coast Guard o kon PCG this diri sa information niya si alias Han saline siya sa may barangay Bulilaw. Kag si alias Ed naman kag si alias Ted, dalin sila sa Smallville ining mga Coast Guard no kag K5 John di medyo naulo agahan kumbaga
19: nakashot shot ah
11: na nakashot sa tiara sa influenza sa makahulugbog nga ilim noon kag base diri gani man sa information from POSMO nati prior sila nga mag head on or magpunguan ay dira K5 John sa isa pa ka motor natumba na ni no ang mga motorsiklo John Ote amo na no dito na natabo no kag base diri sa kay Lieutenant Colonel naman no sa Traffic Enforcement o kon Traffic Enforcement Unit o kon TEU Police Lieutenant Colonel Alain Terence Lictan ang chief sang TEU nga base diri sa iya nga poor judgment no ang ginatanaw yo diri tungod man niya nga nakainom no sang makahulubog nga ilim no ang rason nga ti amo na no during that time padaan nagulan pasang dalan kag tito ya tungod nga nakainom medyo lain na gawag lang decision making mo no sa pag maneho especially during that time naka two way pero mayara naman daan sa mga signage kag mga traffic cones kag mga marshals man nga naga-assist sa mga motorista kag K5 John no tesubong ining si alias Hans nagapabilin siya sa ospital may fracture siya sa abaga kag mga lacerations no asa nagkalain-lain niya parte sa lawas sa kag as of this time talaga pabilin pa siya sa ospital. Sining Coast Guard naman nga naga-drive no sa Sniper motorcycle ang nakaagoman niya sa nagkalain-lain niya mga injury sa lawas and subong no responsive na sa ospital matapos nga nangin critical ang iyang kondisyon no ining si alias Ed naman niya ang si alias Ed ang subject naman nga ipagpawon naman niya sa mga release naman no sa ospital. Ma-discharge siya sa ospital kay K5 John. No? Karon, nag-reline subong ang sentimiento sa mga motorista, sa mga pumuloyo, may kantanan sa pag-utilize nila bilang isa sa mga ruta.
19: Ang ginabasol nila, kwan, kay ginhimo na da nga ginbutangan fan run, amo na ang ginabasol nila.
11: Sang iba niya mga motorista.
19: Pero abi mo kung sinong dapat sinidring manabat, gid. Amo ni ay. Hindi bala sa fan run nga ina no hindi bala may mga ara dira ta kita nga mga traffic enforcers mga taga PSTMO yes. Nagaplastar ang daan kag sila ang naga-guide sina dira kung sa din sila maagi ang mga salakyan hindi bala
11: yes
19: di nakita na nila nga daan nga ining duwa ka mga coast guard nga ini nakainom na nga daan balaan na nila gani nga nakainom kay natumba na gani nga daan ante sila makabunggo ngagin padayunon pa ni ngagin papadayon pinapalakat tanigin dakop na nila ni nga naga-drive nga hubog hindi dapat ginpungga na nila ni kaya balan nga hindi ka mo malakat sir kaya inom ka mo nakahubog ka mo kitaon no, natumba na gani sa lakyan nyo natumba na yung motor nyo malakat pa ka mo, hindi ka mo mag-agi, dahil kaya mo ni Moto, muna muna, o hindi ba? Dapat kinaprehend na nila ni, kay naga, nakainom, nakahubog, nga nagadrive siyang motorsiklo, pinabayaan nila, natawa ko, ni mahidon kolisyon. O, kaya nga ha, misjudge mo, silingon, lain ang iya nga, ang paminsarya, dri sa maagi, sa kilid, katapusan, gali kayang iya nga diritsuhan niya, na bungguan niya na to, yung iya nga na sugata man to. O, K5 ba, Kim?
11: Yes, sa K5 June, amo man ang isa sa mga ginapunto, subong, no, sa inyong pila ka mga netizen.
19: So, pasulon mo imo, ito yung fan run nga, ti, ara man na sila gagayda?
11: Oo, actually, wala, makita na to, no, naka-comply man sa mga requisito, so kung mga requirements, bala, no, ang inyong mga organizer in event, no, ang mga taga-post mo man ka K5 June, may nagabantay man so far ng mga marshals. Ang problema lang, at tungod nga napahanagutan tungod silang magpadayon sa gihapon sa pag-drive. Maybe amo na ganin, umpisan magpamilya to sila ka K5 June. At ilain girabi ang mindset mo o kung ang way of driving mo kung nakainom ka gid
19: yes.
11: O kung wala K5 June.
19: Mm-mm. Amo ginaya, siyempre abi mo, tarong pa imo nga, kwan mo nga, tulok pero lain na iyang dalagan mo, man hubog ka na mo. So lakapin pang dala mo imo yung motorsiklo, may mga four wheels nang dala mo kay bisan four wheels pag ani ga isi aga agi mo kon nakainom ka. So may taga pos mo, may taga PSTMO, ara sila mismo tanan nakakita dira sa lugar. Te, nakita na nila tong tawo to, nakita na to taga Coast Guard to nga na hubog na to nga naglabay da. Anay karon kay kita na hubog na wala pagpunggi na kang balon nga bidri ka mo anay pundok mo diyo di amo pa huwayway ka mo di kay hindi ka mo ay kadlagan kay da gakatumba na kamo sa motor nyo but silingon pigado nang inyo siling nga kwan nga lawas hindi na makasarang sa pagdrive gin padalagan pa nila ya tilantawa pagkatapos basulon mo imo ang fan run na yan nakakuha man na sila sa mga permiso da kag inang ara mada sila tanang gabantay da may mga guide man na sila dira oh K5 Kim
11: oo kagin na ano may ordinansa gin nakakipay jo no yes. Mga road closures na to
19: oh.
11: So, may mga traffic advisories man da ahead of time no sa mga pagdasa ton balan man aton yati isaman sa gina-promote sa syudad sang Iloilo do naging sikat naman so far no ang Iloilo City sa mga running activities mga fun run nga boost man no so far sang tourism nato no and we hope nga di mas ano na no mas safety measures pagid kay di sabahin man yan sa mga motorista naton i a shared responsibility kumbaga ang safety sa mga nagabiyahe sang mga motorsiklo kuno no madala nga sahi sang salakyan agti no sa bahin man niya sa aton Siringa City Government to ensure nga in place na na no mga tawag na no mga signages mga advisories kag tanan-tanan niya kailangan nanon para hindi na masulit no ang kaangay nga mga aksidente K5 John.
19: Okay.
11: Opo, Teresa Patrol, si K5 student intern Halidu Makahilo kag aton Siringa Patrol kag K5 Makoy, SPA o Malay. Upo, nagkapamati tira sa ito, no? Si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, sa kay Titara na Mapa, tira sa Dakamay, upo, kay Ma'am Veronica, tira kay Mami Immaculate, sa Distrito Sang La Paz, kandiyo mga drivers, tira sa may area Sang La Granja, La Paz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
19: K5 na batayan report impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo nakadala sa aton oras 26 minutos na garigad sa alas 9. Ini mga K5 nga mga balita ang buhilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sa klinika DTX Coffee Mix nakakafe ka na naka-detox ka pa. Kagasubuman ang mga balita ni K5 Karin Badilla ang buhilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men may maka ka Club Huasca nga nagabulig para sa pagpanami sa ato siringa sirkulasyon sa dugo ka nagahatag extra energy sa lawas sang mga kapoy nga tao. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, para sa makauturan na ito ng mga kalalakinhan nga nagamatamat na pigadong performance. Imni sang extend for supplement for men para sa maayo nga performance. Check na ito ang report kay promosyon na gikan kay ka-K5 Karen Badilla. Katapos ang PNP ay may kagsaf pasakaan sang kaso sang tatlo ka mga sibilyan nga lakip sa ginpahapa kagintayaan sang pulis sang ginraid nila ang Molo Police Station. Yaring report kay promosyon na gikan kay ka-K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
20: K5 June, pursigido ang tatlo ka civilian nga magpasaka sang kaso batok sa katapos ang Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG kag Special Action Force o kon SAF K5 June nga nag-raid sa Police Station 4 sa tong July 1. Ini ang gin-confirm ni Police Colonel Kim Ligada, ang aton nga Regional Chief sang Regional Investigation Detective Management Division o kon RIDMD sa ginpatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilo Delgado kaina sang aga K5 June, no? Nahibaloan niya ang tatlo katagreklamo ang ginalakipan sang punong barangay, tatlo akong tag-iya sang tiangge nga ginsulod man sang operatiba kag media representative sa patigayunon kontani nga drug buy bust operation sang Police Station 4. So no, kay Colonel Ligada, kaso nga grave coercion, grave threats kag violation of domicile ang ipasaka batok sa katapos ang IMEG kag SAF, samtang magasumiter naman ang pila ka mga dokumento kag ebidensya ang Police Regional Office 6 sa Napolcom 6 angot sa patigayunon nga motu proprio investigation K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
19: Nangalang na tiyempo. Tama ka K5. Diri sa ito silingapag pangalagad. See you tomorrow. Same time, same station. Shoutout si kay Arlan Ricardo nga nagamonitor man diri sa ito silingapag pangalagad. Way kita tiyempo. Diri sa ito silingapag pangalagad. Mga ka K5. Ang mensahe ko lang nga mabilin parte sa impeachment trial siling ni Senator Presiding Officer Chase Escudero saka Attorney Lutok, siling niya typo error na yung affidavit mo, typo error pa yung subpoena mo. Bantayan tabuasa ang dugang mga KK5 sa impeachment trial na no? Hasta malani sa Miyerkules kada semana tag tatlo kaadlaw mga KK5 ang impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Diin si Vice President Sara Duterte samtang ginatrial sa sasinado ato sa simbahan sang Davao mga KK5 naga pangamuyo. Ah, ano pangamuyo niya? Pangamuyo niya mga KK5 nga suno sa iya nga ang Pilipinas kabay pa na mga pumuruyo sang Pilipinas hindi malunod na no, sa kapigaduhon kag ang mga pumuruyo na no, mga ka-K5 ang makatibawas sa kapigaduhon. Sa ngala sa bilog nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo ako ni mga ka-K5 John Alojado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: K5 News FM
23: 88.7
22: Kampyon, the best radio station.
23: Your
1: favorite radio station. More hit music, more fun.

0: You know I want you. Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: aramis.
7: TTX 500
9: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Ganagapanupo.
7: Kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masal rikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik, correct na. Ang tawag lang. Lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices. Pusto.
12: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ako bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
9: Ay, hubin.
10: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
14: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
14: Yung may D3!
5: Malakas, mga buti ka!
14: D3 Bio!
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
14: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
14: Yung may D3!
5: Malakas, mga buti ka!
17: My family history ba na kamuusang diabetes?
18: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubo
18: sang imo blood sugar!
17: DTX 500!
18: Garantisado!
17: Epektibo!
18: Ara mismo!
17: DTX 500!
5: Nagapalantulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
17: Masami ginauha!
18: Si may diabetes ka na!
17: Mag-DTX 500 na!
18: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanubo
17: sang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka.
6: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
24: Libre? Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
26: Klinika DioFresh.
25: Available now.
0: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
4: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga samasami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
24: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio. Ang D3.
27: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
27: Yung may D3.
24: D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
27: Ang Visio!
24: Yung may D3!
27: Mga buti ka!
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
30: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid! Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5! News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: K5 News FM.
33: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
34: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: Ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan!

88.7 K-Fat News of FM, championing the lives of the Filipino. Aras Pilipinas, las 10:15 na. And this time check is brought to you by DTX Herbal Oil, Lavender Scent. Mga K-5 naton, Lunes nga adlaw, July 13, 2026. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday dira. It's a wala pa nga, wala pa birthday te. Hulat-hulat, tanyo lang ah. So bong nagabulubat, sag na kita sa kapi. Kapi gadohon. July kag August gid. Ang kapi gadohon. Sa loga ng hablon nyo da Erica. Mga ka-K5 naton! Monday edition sa itong program. May bago naman kita nga programa subong luto ni Machokolet. Kung gusto niyo magkaon sang luto ni Machokolet, tawag na kamo di karon ha? Kaya mag-enjoy kita sang aton nga programa. Subong gabi mga ka-K5, diretso kita na sa itong Bar Dagulan. Greetings! Ang itamiyaw naton si Hyacinth Umayo. Love, love, mayang hapon. May gabi si mo na. Kaya nanay Nenfang, nagtutok man sumong sa aton. Mayang gabi, mga chocolate. Kag mga K5. Nanay Nenfa, good evening kay Feli Lumahang. Nagmamati sumong sa aton. Kay Erica May Malio. Kay Nang Missing. Mercedita Nobreda. Sang Alegre. Nagtutok sumong sa aton. September gali. Ah, okay. Maayang gabi sa inyong tanan-tanan. Pag sa mga friends naton, diri sa Municipality of Miag-Aw, nagatpamati man sumong sa aton. Maayang gabi sa inyong tanan-tanan. Pag sa mga friends man naton, diri sa may Libertad, nagatpamati sumong sa aton. Maayang gabi sa imo. Pag sa mga friends man naton, ang nagatpamati sumong sa aton. Thank you. Thank you, kids, sa inyong tanan-tanan. Especially pagin sa mga friends naton, diri sa may Mohon, nagpamati sa aton, maayang gabi sa inyo. Tanan-tanan, thank you so much. Maayang gabi sa inyo, tanan-tanan, nagpamati sa bong sa aton nga program. Hello man sa kay Bernine, kay Aurora, kay Dulin. Hello, galing kay Pastor Rocky Gamayon. Ay, mayang gabi sa imo. Mayang gabi si Rocky Gamayon. Nagatutok man sa pong sa aton program. Tanya ang taman, gali asa sa tambor na ni gali, Erika. Mayang gabi sa inyo na. Tag sa mga friends man nato, andali sa may Barotac Nuevo Iloilo. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan kay Jezel Taparan. Mayang gabi. Ingagaw ikaw kadto sa office ha, para makuha. Ah, okay. Mayang gabi man kay Christel. Nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa imo, Christel. Kag sa friends naton nga nakatutok perme sa aton yung program. Gusto ko lang, Machokolid, magtamyaw sa akon nga Iloy. Nga always siya nga nagpamati sa imo. Kag mag-utoy-utoy kakadlaw. Wow, swabe. Amo ginaya. Utoy-utoy kailangan ay kadlaw. Tamyaw ka man mga friends naton. Diri sa may Luna. Nagatutok subong sa aton. Mayang gabi sa imo. And sa mga friends man naton sa Miag-Aw. Nga nagatutok man sa aton. Thank you so much, guys. Machokolita, paliyog ko bitamyaw ang mga friends naton. Diri sa may Barrio Obrero. Nagapamati subong nga. Mataga Barrio Obrero, mayang gabi sa inyo da tanan-tanan. Kamusta ka mo da? How are you? Kag sa mga friends man naton. Alright? And especially pag-iad sa aton nga mga Iloy. Nga nagapamati subong sa aton. Shout out sa inyo tanan-tanan. Grabe gid. Hindi gid malipatan na. Grabe gid. All right. Well, subong gabi mga ka-K5.
Kay Pastor Roque, happy birthday man kay Adila Dila Cruz Blanco. Oh, happy birthday rin kay Nemes Sotala. Mga K5 na ito, diretso kita sa aton nga luto ni Matzo Colea.

0: Luto ni Matchocolate. Ang bago naman natin yung programa, Subong. Ang luto ni Matchocolate, maluto kita sa mga paborito natin ng mga bahay luto. Lutong bahay. Ha? Kung gusto nyo magkaon sang luto ni Matchocolate, pwede ka muli katawag sa akin kay maistorya kita sa luto ni Matchocolate. Sino daw gusto makatilaw sang akon nga sinabawan nga isda? Isubong masinabawan lang tanang isda, subong ah. At igalain pa matsag, tati sinabawan nga isda, anay. Ano gusto nyo nga luto? Sang sinabawan nga isda, may maaslong? Itawag din sa 0919-0986314 mga ka-K5. Ang gusto ko go nga color. Gusto ko LGBT tani nga color. May mga color kita dira nga mga nanay ganamit magluto. May color kita K5 Andre. O tawag na din kamo ha. 0919-0986314. Luto ka mo din. Kay maluto kita. Abe, sa mga K5 din nato nga gusto magluto, itawag diri ang imo gusto nga sabor kay maluto kita sang aton nga lulutoon. Alright. Tawag na di ka mo ah. 0919-0986314 mga kakeva. Hello galing kay Christopher sa Milano. Nga nagamamati sa pong zaton. Good evening. Grabe ha. Lutong bahay. Ano bala gusto nyo lutoon? Ay, ma-chocolate. Ari naman niya sa kay Taso. Mga ma-chocolate naman siya. Sino nung gusto manawag? Dili kay maluto kita. Si kay Taso eh. Pwede ka ni kay Taso. Ako may call, may nano kada, may number kada kay Taso. I-drop mo na imo number kay tawgan ka namon. Luto ni ma-chocolate. Ang aton nga criteria sa aton nga luto. Una, hambalonta ka nga gusto mo maghigop sang sabaw. Abi, check naton sa line number 1. Okay, ito number mo da. Line number 1, mayong gabi.
1: Good evening, so much ako dito.
0: Mayong gabi. Sino ni?
1: Si Romney from TV.
0: Si?
1: Romney.
0: Si Rom sang ano?
1: Antike.
0: Si Romsang Antike. Mga muni nga mga tingog ni mga gwapo gid ni. Rom?
1: Yes, DJ Matthew.
0: Pila na edad ni Rom Rom?
1: 31.
0: 31 years old ka na? Do hindi ba anon ba? Daw 22 years old lang. May asawa na si Rom.
1: Ay,
0: lawla. Nga wala ka pa asawa, imuya.
1: Miga, may ara na chocolate.
0: Ah, may ara naman. Gusto mo bala magtilaw sang luto ni ma-chocolate?
1: Oo, ma-chocolate.
0: Sige. Ang aton nga luto ni ma-chocolate ni mag-uinin sang hampang. Magambal ko ganito isang gusto mo bala maghigop sang sabaw ni ma-chocolate? Ang sabat mo, yes, ma-chocolate. Ha? Rom, gusto mo bala maghigop sabaw ni ma-chocolate?
1: Yes, ma-chocolate.
0: Dapat may feelings? Yes, ma-chocolate. Dapat mo ginaya. Liwaton naton para nga mahana si Rom-Roma. Rom, gusto mo bala maghigop sang sabaw ni ma-chocolate?
1: Yes, ma-chocolate.
0: Wow! Okay. Maluto kita, anay, sang aton nga sinabawan. Ano gusto mo nga sabawan? Nga isda?
1: ano yun lang, machokolit ang maaslom.
0: Ang maaslom nga sinabawa? Ano yun? Hindi, gusto mo lang isda, ano?
1: Ang bangros.
0: Bangros? Bakaw, galupot! Mahilig kay Jay mo, rom-rom sa mga palupok, rom-rom!
1: Ano, DJ, machokolit?
0: Mahilig kay Jay magpalupok kay ti bangros kay Jay mo gusto.
1: Kaya nami ba lang isda bangros na kung
0: kanil mo tanong masokalit. Oo, no? Tapos kami pagiging nga priska-priska ang bangros. Dito sa tiki, duro rin bangros dyan, no? Okay. May ara kita nga luto. 1, 2, 3. Bot silingo na nga ito nga luto. Nga 1, 2, 3. Mambal ko anay nga. Rom, ari nang sabaw nga nga. Tapos mambal ka nga. Okay? Tapos mambal ko, Rom, ari na ang isda nga nga. No. Okay, sige. Sa level 1 kita, anay Rom. I-ready ko na, Rom, ang aton nga luto nga sinabawan ng isda. Nga may ulo aslumon. Okay? Ready ka na. May batwa ng aton nga sinabawan. Rom! Lugayon ko na, Rom, ha? Lugayon ko na, anay, ha? Para magnamit. Rom, ari ng sabaw, nga nga! Well, grabe! No, gusto ko tani may feelings. Pag ito medyo madugay-dugay, Birom. Rom, ari na ang sinabawan nga isda nga nga. Dugas ka, nagtutunlan mo ba? Okay, butangan ko na sang batuan. Ay, parang maulo aslumo na nga ito nga isda. Ready ka na bala, Rom, sa room number 2?
1: Ready na, ready.
0: Rom, ari na ang sabaw, kag ari na ang isda nga nga. Wow. Rom, gusto mo na maghigap sang sabaw?
1: Yes,
0: machucholit. Ah, machucholit? Manan ang talong, ha? Ikapililitla na si Rom. Magambal ko level 3 na dapat ginausang mo na ka, ginatulon ka, ginatigab. Rom, nga nga, kagkan-a. Ay, wala ba ito nagtig-a? Dapat, na, wala dapat. Rom!
1: Hello?
0: Nga nga! Ari ang sabaw kag ang pata. Para ba yung server nag-comment naman na wag ka? Rom, sige tamyaw imo friends dali. So,
1: I'm going to go to the family. Thank you, Macho Kulit.
0: Salamat, salamat, Rom Rom. I-check na ito, liwat. Ang gusto ko ready, gid sa pagluto. Pag-gusto ko namit, gid magkaon sang sabaw kang mag-usang sang pata. Para na-check na ito sa linya. Hello, ask ko kita doa. O may number na ka, K500? Tawagan na ito, subong ha. I-post yun na inyong number ah. Kay kami na bahala magtawag sa inyo. Kung wala ka mo the number, wala ka mo number, wala ka mo load. Nga manawag, itawag yun yung inyo nga gusto itawag. Kaya next day may Viber na si Macho Kulit, relax lang ka mo the... May Fiverr man kita ka K5 Andre. Wala. Mabutang taguro Fiverr ay ba si iban nga mga OFWHIJ. Gusto man magpa-Viver kag magtulutawa. ready na kami duwa. O sige na. I-check naton sa linya. Gusto mo bala magkaon sang luto ni Mad Chocolate? Bawsad, Johnny. Luto, luto, luto. Come on, come on. Luto-luto kita, anay. So our friends natin, gonna get luto-luto. Ay, gonna get tutok ya po. Hello, galiki Sir Zizon. Nakatutok man sa atin. Good evening. My caller kita sa line, everyone. Hello, good evening.
2: Good evening, sir.
0: Mayong gabi sa imo, sino dya?
2: Hello, sir.
0: Sino ngalan mo?
2: Lister Domingo, sir.
0: Lister Domingo, lones na subong. Lister, taga din si Toto Lister.
2: Taga Molo, sir.
0: Wow, din sa Molo.
2: Kataling Van, sir.
0: Kataling Van, wow. Kamusta naman ang mga pumuluyo sa Kataling Van?
2: Okay lang mo yung buhay, sir.
0: Damo mo na mga chismosa.
2: Wag it, sir.
0: Okay, Lester, ready ka na bala magkaon sang luto ni Matt Chocolate?
2: Yes, sir.
0: Sige! Abilan taho naton mga ka-K-5. Maluto kami ni Lester. Ano gusto mo lutuon naton, Lester?
2: Sir?
0: Ano gusto mo nga lutuon naton? Maluto kita sinabawan nga isda, ha?
2: Pakyaw pinaka, sir. Okay na, sir.
0: Aba! Sige. Lester, ready ka na bala maghigop sang sabaw ni Matt Chocolate?
2: Aba, perfect, sir.
0: Hindi man balka, yes, Matt Chocolate. Naku na, ha? Dali, ulat lang bala. Ready ka na maghigop sang sabaw ni Matt Chocolate?
2: Yes, sir.
0: Ha? Okay, maluto na kita. Ang first naton nga luto, amo na paghigop mo sang sabaw ni Matt Chocolate. Kung paano mo higupon, ha? With sound effect. Okay, ready ka na bala? Lester, ready ka na bala, Lester?
2: Yes, sir.
0: Alright. Lester, nga nga! Dali lang, wala pa. Pambal ka lang anay. Ah, amo lang na, liwat. Lester, nga nga.
2: Ah.
0: Lester, higupa ang sabaw ni Matt Chocolate. Wow. Okay, ari na ha. Butangan ko na isda ang imo sa baw para may usang-usangon ka. Lester, nga-nga. Lester, nga-nga.
2: Wow.
0: Ari na, ipakaon ko na sa imong isda. Lester, nga-nga, ari ang isda, usanga. Ilan tahon tabi kung kabalo ka magtig-abe? Level 3. Lester?
2: Ano, sir?
0: Nga-nga. Usa nga kag magtig-ab. Tanda si Lester, gali? Lester, duga kaon ka imo potasyum. Okay, Lester, tamyaw. Oh, Lester, tamyaw ka na. Tamyaw na mga friends mo sa Molo Kataling Van.
2: Oh, sir, bata sa mga nobe, mga tropa.
0: Oh, sino mga tropa mo da?
2: Matagal yung shoutout po kay Kipay News kay Aaron Rodri Foyo.
0: Aba? Ara na si Aaron Rodri Foyo, subong?
2: Wala kang kabalo, sir.
0: Ah, wala ka kabalo. Ah, sige. Salamat. Baboy, guwapo! Huwag ka sa Jack Elister. Balik si Macho Colette kay maluto naman kita sang sinabawan. Only here, two famous radio stations in 8.7 K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Phoenix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
0: So na,
1: magid ako sa akong body odor.
0: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: Epektibo.
4: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
7: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: Epektibo.
4: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
4: Ang D3.
7: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
7: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
7: Ang D3.
4: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
4: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Dumating, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Count, count. 10:45 on the clock. You're listening to the best radio stations, 88.7 K-Fed News FM.
17: Wala si Madam Usang Subong. Absent si Madam Usang Subong kaya nagalain niya matsag. Sa mga K-5 naton! Ay, kaluluoy lang si Madam Usang. Kahit nag-fun run siya, nag-upod siya sa fun run. Nag-anlagan siya. Nahapo si Lula niyo. Ati, why good? Sige lang. Hello, gali kay Barranco. Toto Rain, mayang gabi. Kamusta na si Toto Rain? Kamusta si mama mo na Toto Rain? We have some gabi, mga K-5. Dito may babahi. Ito ka K-5, Andre, no? Na, pwede taugan. Laga sa bat, laga sa bat. Ang alan niya, be, ara si, si Kate, ano na, oh? Si Kate Tasso, eh.
18: Mo na sa
17: ayaw ka si Lufrain na ay imo kay Tasoy number sobra man eh napalagpat kala imo yung mag-attack kasi ang number daw namo man yung number mo ayaw ka si 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 doon 12 mo na ginatag mo yung number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ka naman! Ano yung mo cellphone roaming? Ano ni man, Swissip? Mag-ula ko yung kabate yung tawagi kami duwa ni Kate single sa kunote. Sige, kahit ko binumber ni Kate Bilester. Kay baluon ta na yung tsura ni Kate ni kong guwapa. Mani ba sa iya tsura? Do may mga tonsel blaw?
16: Good evening, galing kay Nanay Nenfang. Good evening, Mati. Also, my friends nato na kay MJ. Mayang gabi sa imo.
17: Especially pag kay Nenet, nagpamati man subong sa ato, duwa kami ni Kay Tani eh, kay Jaden, mayang gabi. Kay Mertun, mayang gabi si Imo Mertun. Kay Luther, kaya nagpamati subong sa ato, mayang gabi si Imo. And kay Damdam, mayang gabi. And I got utok sumong sa ato na. Thank you so much, kid. And kay Sir Vic, good evening. Di wala man ni number si Kate. Paano ko na siya makatawag eh? Wala man ko ni number niya. Swabe, kid. Mayong gabi, manggali kay Luther, nga nagpamati subong sa ato. Thank you so much sa inyo tanan-tanan nga pagtutok sa K5 News FM Philippines. Hello man kay Magnod. Dali lang. Dali lang ko na. Sige May problema. Dali lang. Sige. Tawag na din. Parang azumabi ah. Dali lang, habali ako. Okay, wala problema. Tamyaw ko man si Roselle Alminura. Yan ay gamatisumong sa aton. Mayang gabi sa inyo, si Sel Alminura. Yan, tamyaw ko lang matsokulit ah. Ang friend ko dari sa may barota. Abe, tawag na din ka mo, be. Anong Viber na ito? Yung K5 Andre, may harap kita Viber, ayan. Hello. Or kung may ano ka mo, kung may Viber ka mo, da? Be? Check ko, be. Kung may Viber, di ba? Pwede ka mo katawag siguro din sa, ano, sa Viber. Oh, may gabi, good. Kaya saklap lang. Mayang gabi. Wala man ni si ano nag-sabat sa akon. Si Kita Soy. Abi ko matawag sa subong sa aton, wala man galing. Mayda. Sige, kamanti mo kasapak sa wala man nag-sabat sa imo tawag. Mayang gabi man sa mga friends naton kay MJ Lagdanoy. Mayang gabi sa imo MJ and sa mga friends naton. Sa tagbak, always nakatutok sa ato na 09. Aria, sa Viber na ito, mga K5, pwede ka muli katawag. 0919-099-9066. So, tawag ka muli sa Viber na ito. 0919-099-9066. Pwede na ito na yung mga butang na K5, Andrea. Ang globe tanay ka K5, Andrea, panas-panason, taguruanay. Kay doon nadula nang ako basi makasabat ang kata punta biliya masabat na. Okay, nadula akong cellphone. Sa smart line nato na 0919-098-6314 sa aton nga normal line. Sa hotline nato na. Kag sa Viber nato, para po tanga nato na karon Viber. Para swap. Makatawag-tawag ka muna ka mag-enjoy sa aton nga programa. Maglanto ka mo sa online, aran ng number ni Machokolit. Tawag ka muna sa amon. Para sa dyan. Call na. Chocolate, may single di. Sino nga single na? Ipasa, di ba? Kay Suryahon natin. O tawag ka muna. 09 0919-098-6314. Kag sa aton nga Viber, 0919-099-9066. Hello, manggali sa kay Alfred Hilina. Yan, nag-abati sumong sa aton. Good evening sa imo. Yan, nag-tutok man sumong sa aton. May Viber kita daw mga ka-K5, tawag na ni ka mo. Ang Viber, kung wala ka mo na load, pwede ka mo ni katawag sa amon through Viber lang. Kadto kamo sa inyo applications nga Viber. Kag itawag diri. Are po tanga namon logo ni kay K5 Andre ang Viber para makita nyo ah. Arasan ko sa inyo K5 Andre. Amo na ang Viber nga logo ha. Na para maintindihan nyo kanong Viber naman. Amo na sang Viber ah. Para suwabe. Pwede guro ka K5 Andre ang bardagulan ko dako dala sa luto ni Machokolet, no? Tapos sa luto ni Machokolet dala sa kilid ko, no? Para ako dako-dako, blawa. Makita nila tanan-tanan. Mayang gabi, manggalisa kay Raiden. Mayang gabi si Raiden. Is ka nagalingin ang ulo, tasumong. Sige lang, importante, sadya lang kita. Damo na bahaan, di sumong. Oo, sadyan ka na bahaan. Kabudlay mo sa baha, subong. Si Barangco, mayang gabi. Sino na Lester ang single na? Ay, bumbahon ta. Para suabe. Suabe lang. Si Kay Tasoy, why man nag-PM? Ambut siya. Anong problema ni man? Ay, tingin na ngatag siya sa number yet. 12 piya kabilo. Nagsubra isa, day. Guro, eh. Mo guro nga SIM card ni guro. Dua kabilo, guy. Well, sa mga K5 na ito, magkaipan mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. No? Ang kape ni Doc Ramiri Tangoy. Nga hindi mabangbang sa mga tatay naton dira nga nag pulupahuway. Inom ka mo sang Extend Food Supplement for Men, ha? Para suwabe ang inyo nga ginabulubatsa. Nami na, make it a try nyo man mag-inom sang Extend a Food Supplement for Men. Macho ko liit, amyaw ko lang mga friends ko diri sa may haro. O, nagabamati sila subong sa aton. Thank you sa inyo, tanan-tanan. Nga always kinakatutok ah, sa ating programa. I really appreciate sa inyo. E ti permi ka mo nagabamati sa programa ni Macho ko liit. Ha? Si Lester man, nga nagabamati subong sa aton. Lester, kag sa friends na ton diri sa may likod tinda. Sa likod tinda, ha? Maayang gabi sa inyo. Marara. Loto ni Ma Chocolate. Lakad lang ma-business na lang kung loto ni Ma Chocolate. Mga kung ano-ano nga iluto natin. Loto diri. Kag luto dito. O, tawag na kamo diya. Kaya makaon kita sa luto ni Ma Chocolate. Amo na nga ton sa mga programa. Luto diri, luto dito. Well, sa mga K5 naton, i-tune in mo radio every day. Eh, parang nga swab eh. I-tune in mo radio sa 88.7 K5 News of FM Philippines. Para ba lang hindi ka makaproblema. Tara na, meet lang. Luto-luto lang ta. Well, mga K5, wala na kita oras. Mag-blues na ang kaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Kasi sagi si Madam Usang wala sa mong. Pero ti, ang iya nga bed, amo mo Japon na K5 Andre, no, the same program Japon. Pero wala lang siya galing. Ang iya nga bed tanan. Well, mga K5, thank you so much. Mag-blues na si Doc Ramil Itangoy sa iyong programang Ikaayong Lawas. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio Health News D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
16: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
17: May mga barikada mm-hmm. pa na.
16: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
18: D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
16: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
17: Oh.
16: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
17: Daw import gali ni Dok.
16: Oh, import siya.
17: Mga import kaya.
16: Your second immune system.
21: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
16: mga trained, gipang train
21: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
16: Ang D3 Bio import immune system.
21: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
16: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
21: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
19: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
21: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
16: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
21: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
16: Oh,
21: paborito.
16: Labi na akong plakaong katamis.
21: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
16: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
18: D3 Bio, health
0: News, D3 Bio, D3 Bio,
1: K5, K5, News FM, K5,
22: K5,
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.

0: secret.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpampasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
8: mabakal mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C!
8: Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics.
19: K5 News FM.
17: KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Nagaburod nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5.
9: News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay Luwas
1: sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga

0: 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500,
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500,
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: GTX 500,
1: ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: GTX 500,
0: ang GTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: GTX 500,
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500,
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio yung may D3
4: sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidants,
0: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
0: DTX 500,
5: masaligan,
0: epektibo.
5: DTX 500,
0: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500,
0: ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
0: nga sa masami
5: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500,
0: masaligan. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
8: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
8: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
0: Eye Care Gold Capsule
8: may ara sang lutein,
0: vitamin A,
8: vitamin E,
0: vitamin C,
8: zinc
0: kag bilberry extract
8: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
0: Mag-inom sang Eye Care Gold.
8: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali, si Jake, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC,
4: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News
12: FM.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
14: ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio
14: ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga nga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Pwede, magid ako sa akon body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga

0: pag-aaral sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Taga pamati kita pa sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginagre recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: last ng ilo, Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akon stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad na serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang

0: 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Satanan nagkakpamati isang K5 News FM Philippines, mga K5, kagtanan ng masukita sa atong mga katuntunan, mga kapamilya. Sa tinig ng informasyon, kamusta ka mo? Kabay pang pamuyara man sa maayong kahimtang, sino ang panglawas kag sa pagtuol, labastanan, kay sa pirmi natin ginaliwat dari sa atong mga katuntunan, ang gini ang pinaka-importante labastanan. Para sa amon, para sa matutuod ng mga tumuloo, sa matutuod ng Kristiyano. Kaya siyempre, damo man nag-angkon ng Kristiyano. Pero ang pinaka-importante sa atong kalibutan ng ginang atong relasyon sa Diyos. Sa mga kamusta kamatanan? Kay importante nga ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos, ara permis atong pag-ibusoon sa so, atong nauna, hindi lamang sa atong bakbak. Kaya importante sa permis natong ginaliwat na rin nga, ang nakita sa Ginoong atong sincerity, hindi kung ano kadamo ang inambal ta, hindi kung ano kita sa aton na kahintangan, kung magaranon man kita, o dungganon man kita, kay kilala kita sa kalibutan, wala na ang sa Dios, hindi na mong ginbasihan, kundi ang permi niyang ginbasihan is our honesty, our sincerity sa iya. Muna nga, aton gina, dumlumon ng uturan ng kabiyanan, kay malipay ang Dios labi na kung madunuman naton nga halin sa iya ang tanan ng mga pagpakamayo and then halin man sa iya ang aton na baton ikayong lawas, physical, mental, spiritual, financial, protection, halin gina siya tanan muna nga nalayaw ng Dios sa sining at iyon sige hapon sa aton na palatuntunan kagkabay pa nga kanunay ka mong mga pamati sa tanan programa The Risky 5 News FM kag sa aton na palatuntunan pirmi niyo man ang pamatian kay ang pulong sang Dios halin sa balaan ng kasulatan amuni ang pinakaimportante sa aton na kabuhi diri sa kalibutan bilang aton guide. So sa ni, hindi pa kita magatuon sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo mga muyo anay kita mga kautoran. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sinarit ko ito kami po'y tumulog sa inyong banal at matulogan at pinasasalamatan po namin ang pinagkaibig at pagbay-tubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob na kami po'y magkakapatuloy sa pag-aaral sa banal at masalita. Pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM ng Philippines at pagpalain mo ang mga nakikinig nawa-nawa ang inyong banal at masalita aming ulit-ulit na pinag-aaralan. Upang sa ganun, ito'y makatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo at ito man ay makatulong sa aming pamumuhay habang kami po'y naghana sa aming sarili sa pagbabalik na yung dito mga anak at pagpalain mo ang siguro kami nooy at pamilya. Patuloy na ang pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din lahat ng mga kawani at patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang atong nga pagtuon karon mga kalibutan, mga kauturan, diri sa kalibutan, termin aton ginaliwat sa aton nga pagtuon nga ang kasuguan, importante katama ng aton maintindihan. Kasuguan sang Dios aton nga gatungan nga ang kinalain sang kasuguan ni Moses kag ang kasuguan sang Dios nga wala gid ebidensya sa Biblia nga natapos sang napatay sa Kristo sa cross. Kay kung natapos pa naa nga ang aton naman sa buong himuon nga pipila ka mga bersikulo sa aton nga pagtuon is ang kapitulo 8 sa Roma mga bersikulo 7 hasta sa 9 bisan hasta sa 10 sa una to. Maldir ni Apostol Pablo gani ang isa ka tawo nangin kaaway sang Dios kung ang iya panghunahuna ginagamahan sang tawahanon nga kinaugali kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. San ugali man di makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios samtang padayon pa siya siya tawahanon nga kinaugali matambalon. Inabalang wala Kristo nga kabuhi kay si Kristo mismo ang naghambal kung masahod pa natin ang 2 Corinto 5:17. Himbali ko, if a man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. Kanami, no? So, kung ang tao yara kay Kristo,
ang daan daw ng mga butang, ano siya? Madula. Dayon, makita ta nga, mabag-o ang tanan. Adi, kung nabag-o na ang tanan, wala na ang tao makapadayon si Anga. Kaugalingon nga kinaugali, tawhanon nga kinaugali, kundi ara na si Ginoo. Hindi gid siya makatuman sa subo sa Diyos. Sambol, hambal sang Biblia mo. Kung liwat pong pagbasa ha, kung naara ka mabilya, nantawa ninyo, dayon updan niyo ako. Gani ang isa ka tao, mangin kaaway sa Diyos, o kaaway kita sa Diyos, nga man, kundi kita magtuman. Kung ang iya pangunahuna, ginagamahan sang tawhanon nga kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuluan sang Diyos. Kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. Utso, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali indi makapahamot sa Diyos. Nga nga di makapahamot kay indi gani nagtuman sa sugo sa Diyos. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali kundi nagakabuhi kamo suno sa gintulo sa Espiritu kung matuod nga ang Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Ang taong wala sa Espiritu, wala sa iyang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay delikado ni. Amo tambalon, kung wala ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo, si Kristo patod gid makud kag sinsiro nagatuman sa subo siyang amay. Sa Juan 15 versikulo 10. Amo na, si Kristo ang halimbawa. Di karon, bangod kay siya ang aton na ehemplo, ang aton na halimbawa, kung ang Espiritu ni Kristo ara sa aton, ay iya kita ni Kristo. Kung iya kita ni Kristo, makatuman gini kita sa sugo ni Kristo. Amo lang ang argumento dira. Now, pero, tandaan ta, ang tao wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Hugat ni siya nga konklusyon sa Biblia. Ang mga katuran, balik kita dito kay Adan kag Eva. Nakita sa Ginoo siya sanday Adan kag Eva samtang nagkuha sila sa ginumilian nga kahoy. Nataw niya ha? Nga importante ni siya nga aton na kalapanggol. Kagamay-gamay gilang tani nga daw paglampas ang ginhambal sa Ginoo nga hindi. Kaya ang paghambal sa Ginoo nga hindi, basta hindi, bisan gamay man na siya katama para sa Ginoo, bilidhon na siya. Kaya kung hindi ka magsugod sa pag, hindi ka magsugod, ang tao hindi magsugod sa gamay lang na paghambal sa Ginoo nga hindi, lapasong tanang pulong hindi, ang Ginoo hindi malipay. Amo na nga, ang resulta hasta subom kita nag-antos sa gamay nga, paglapas ng aton unang ginikanan sa pulong ng hindi. Amo na nga, si Adan kag Eva, samtang nagakuha sila sa ginumilian ng kahoy, sa ila pagkasala, nagplagyo sila gikan sa iya presensya, presensya sa Diyos. Kag nagpanago sa ilang mga kagalingon, apang nakita sila sa Diyos. Hindi nila matabunan ang ila kahoyanan sa iya o sa mga mata sa Diyos. Sang ginpatay ni Cain ang iya utod, nagunawa siya si Cain, nga taguon ang iya krimen paagi sa pagpanghula sang iya buhat apang ang Ginoo nagsiling ang tingog sang dugo sang imong utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Diba na automatic expression, hindi man maghambal ng dugo. Diba ang mga sala sang mga pumuluyo sang kalibutan sa wala pa ang anaw natalupangdan kag narehistro sa langit kag sanglit, wala sila maghinulsol sa pagwali ni Noe. Ginduaw sila sang kalaglagan nga baha. Kita niyo na? Nakita sang Dios ang mga pagkaguba sang malaway nga Sodoma kag pagkatapos nga dinparasig ni Lot kag ang iya pamilya gikan sa mga dulunan sini. Ginpaulanan sa Dios sing kalayo ang syudad nga Sodoma kag Gomora kag nangin abu ini. Nga nagahimo sini nga isa ka halimbawa sa mga magakabuhi sang di Diyos nun sa ulahi ng mga inadlaw. Ang aton manunubos sang kalibutan naglakat sa tunga sa mga tao sa nagpakatao nga

naton ang iban sa husto nga dalan. Dapat naton tipigan ang pagka-istrikto nga kaputli sa panghuna, kagpulong, kagpamatasan. Dumrumo naton nga ang Dios nagabutang sang aton likom ng masala sa kapawa sang iyanong. May mga panghuna kag mga balatyagon nga gipanugda sa ginapukaw ni Satanas nga nagapaakig bisan sa pinakadimaayo ng mga tao, apang kun wala sila ginapalangga, kun ginasikway sila subong makangililad ang kalagwala mahikuan sang pagkasadaan kagwala. Wala na sing iban pa nga mahikuan sang ila influensya. O nga ang tagsa sa aton manginisak ka sabor sang kabuhi, sa kabuhi, sa mga yara sa palibot na aton. Mangin savor of life ato life sa aton na palibot. Hinanglan gid ang mas madalom nga pag-akusar sang balaan nga kamatuoran sang Dios. Kunang tanan sa pag-angop sang pagkasulimni kag kabugaton sang mensahe. Madamo nga mga sala nga karon ginahimo sing walay hinalungong ang mag-auntat sa tunga nato. Kung ato maintindihan bala, ano kabungat ang mga pulong sa Ginoo, kag ano ka nami pumatian nga kita patawar misan ano pa ka makangililad daw ano pa ka dako ang ato masala. Kayo, ang iyang kalipay, hindi nga kagamay sang sala, kaangay sala niya dan kag ibang, hinkabig nilang pwede kagamay. Hindi man kaangay sa sala man nga ni Kain nga patay ang iyang utod. Pero ang but ng balon nga matingala kita, ginpatawad si David nga perti kadako siya sala, ginpatawad si Solomon nga perti kadako siya sala. Pero nga ang wala ginpatawad, ang gamay lang kaayo nga sala. Ano nga sala? Ang halimbawa ni Kain, bagay, kriminal siya. Pero si kay David, grabe ito, kay kriminal pa siya, adulterer pa. Murderer, adulterer si David. Lugin patawa. Pero dito kita kay adan kagiba nga kagamay lang nga ang hasta subong nalatnan kita sa silot. Amo na nga ang punto diri makuturan is kung ano kasinsiro ang paghinusol bisan ano kadawa dako kasala, hindi na ang lusyan sa Ginoo ang kadako kundi ang kasinsiro sa nagahinusol kang nagatuwad sa sala. Ang ibalik-balik na ito ng Jeremias 3:13 nga ano daw, ako on mo lamang ikaw nakasala batok kang Hiuba. Mula na, ako on mo lang, ako lang natun. Kay kung hindi kita mag-ako, pride ang ara dira. Kag ang pride amo na ang pinakamalaot nga, pinakamakangililad nga, sala nga amo na ang kabagdanan nga si Satanas ginbagsak. Si Satanas gintagbong. Alin sa langit. Muna nga, bunlay katama ang pride. Muna nga, dire, kung aton nga munumayo, hindi ba lang nga masami nga may yara sang kinaandan nga pangunahuna kag komunikasyon, naging samo sa sagrado nga mga tema sang kamatuoran, bisan din ini, ginahimo ang sulundan din na panubok. Ang imo halimbawa, nagadulong sa iban sa pagtamod sing mamag-an nga kamatuoran kag ini, kag isa ini sa laming dako nga mga sala sa panulok sa Dios. Pribilyo sang tag sa katao nga magkabuhi nga kamutan kag pakamayuhon siya sang Dios. Pribilyo nato na siya nga kita kamutan. Isa na naton ka pribilyo samtang kita buhi pa. Mahimo nga inuras ka nagapakigambit sa langit. Hindi ka butoon sa inyo amay nga langit nun na kamo manginyara si dalom sang pagpakamalaot kag kaduduluman. Hindi kamutan sang Dios nga dapat mo pakalainon ang imo kaguling. Dapat mo palambuon ang pagtahod sa imo kagulingon paagi sa pagkabuhi agud mahamutan ka sang imo kagulingon nga konsensya kag sa atubangan sang imo tao sa imo ising kapareho nga tao kag sa mga anghel kagabos na lang sa Dios. Hindi ini isa ka ebidensya nga sang matuod nga pagka nga pinubuson nga nagalakat ka sa imo ulo nga nagadupo kag ang imo tigubusoon puno sang pangunahuna sang kagaling. Muna, isang pang nagadupo ka, lakat daw nagpaubos ka. Pero gali ang imo tigubusoon, wala man nagpukod sa imo nga pagdupo. Daw, pakitang taong lang.
muna pribilehiyo mo nga magkanto ka kay Hesus kag matinluan kag magtindog sa tubang sa pasubuan nga wala sing kahuya kag paginungso. Gani wala na karon sing paghukom sa ngayara kay Kristo nga nagakabuhi hindi sunod sa unod kundi sunod sa Espiritu. Mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 1 kag Roma 8 versikulo 1. Pangpalapit kita kay Kristo, magapaubos kita kay Kristo, dayon maghinulsol kita kay Kristo, maguntat na kita. Tuod na paghinulso mo ng paguntat sang sala, kaangay sa ginhambal niya kay Mary Magdalene. Sa 8 versikulo 11 sa Juan, hambal niya, go and sin no more. O ang hambalon, lakat ka kag hindi ka na magkasala. Ano sala niya? Ikapito nga sugo, sin of fornication. So muna nga sin of adultery. Kay siya bisan single, pero ang mga naghilabot sa iya kay mga minyo man to. Nasasahid sa mga minyo, adultery. Nasasahid sa hindi minyo, fornication. Muna kinalain. Pero parehas na nga 7 commandments. Parehas lang nang ikapito ka sugo. Amo na nga, kung maghinulsol, anong kagrabi ang sala? Halimbawa naman ni Mary Magdalene. Kay ginahimo na niya, ginbaligya iya kagulingon, bangod sa iya nga pagkadismaya. Isang tumulo siya sa hindi kaguran. Amo na nga, kung maghinulsol, magtuad ang Ginoo, wala nagalantaw kung sino ang tao. Kung yung ilantaw niya, ano kasinsiro ang tao nga naghinulsol. Samtang hindi naton dapat paghunahunaon ang aton kauliyon sing mas mataas ang sa dapat naton, ang pulong sang Diyos wala nagapakamalaot sang nagakaigo nga pagtahod sa kabalingon. Ang patambalan rin pagtahod sa kabalingon, amo na nga, hindi kita magunahuna nga wala na kita panglaom kay bangod kay makasasala kita damot kita hinimuan mga lain. Kundi kung ano man kita nilantaw naton itap kita makamagsasala lapit kita kay Kristo. Kay kaangay lang na sa isa ka balatian kung ang isa ka tao nga balatian nun kabalo siya nga grabe niya balatian din mangita siya sang espesyalista nga doktor. Amo na nga ang hindi magpalapit kay Kristo amo lang na mga wala balatian. Ang pagkambalon sa espiritual nga side, kung hindi kita magpalapit kay Kristo, butong balon, wala kita sala, pero pwede ka makasasala, adi, pagkitang tao lang kita. Tuguti ang pagtuo na maghupot sa mga saad sang Diyos. Jesus, gamhanan sa pagluwas sa iya katawahan gikan sa ilang mga sala. Ang kapawa gikan sa langit, nag-iwag isang aton alagyan. Ang sala, ginpahayag sa aton, paagi sa pulong, kag sa espiritu sang kamatuoran. Agon nga hindi kita masapuan nga mga manuglapas ang Diyos nun na mga pagsulundan sa iya kasuguan kagwala sing kahigayunan sa pagpangabay sang balibad sang pagka-ignorante. Hindi naman kita makabalibad kaya nakita na naton nga ang kasuguan sang Ginoo mugid na ang pattern sang justisya kay bisan rin sa aton sa Pilipinas. Kung may isumbong kay akusado siya kay nakasala siya sa balaod, ang basihan dira is ang aton na code of the Philippines, may penal code kita diri. Kung ano ang balaod na ginlapas, adi manabat siya. Dayon kung mapangatawdan nga may sala, adi ang kurte maghambal according to the findings of this honorable court, Mr. Juan de la Cruz is found guilty beyond reasonable doubt. Therefore, he is worthy of amunandayin to ang kung ano ang silot, pinakatuig, pilakatuig, pilakabulan, pilakadlaw, amo man ang sentensya. Amo man kita. Di ang tiyon malapit na nga may kasubo sa kalibutan. Nga wala sing tao nga balsa mo nga makaayo. Ang Espiritu sang Diyos ginakuha na amat-amat. Ang mga kalamidad sa dagat, kagsadota, nakasunod-sunod sing nagasig. Amo na nga ito nasaksiyan. Daon ako sunsun nato na batian ang mga linog, mga buhawi, mga kalaglagan paagi sa sunog kag anaw nga may dako nga mga pagkadula sang kabuhi kag mga pagkabutang kangay sa natabo balo na tadaan ang linog natawo sa Syria kag din Turkey sobra sa 60,000 ang patay pila ka billion dito ang properties nga damages di ba la dayon aeroplano na crash lapit maubos ang pasayro, isa lang to ang survivor. Dayon, ang natabo properties, mayon lang, di hotel lang napatay dito sa Los Angeles. Amot ng balon, ibalikan tani, bangod kay medyo ang Diyos nila, medyo, medyo, mabalong talang medyo. Okay?
nagkalamatay na ang mga tao. Mga prophetis, bagulang sa aton, linog sa Bogo City, Cebu. Baha sa Talisay City, Cebu. Ano na ang mga kalamidad? Ang muna nga, sun-sun katama na, bati ang mga linog, buhawi, kalaglagan sa sunog, sa anaw, dayon dagko nga pagkadula sa kabuhi kag mga pagkabitang. Mga tagay ni mga kalamidad, mga kapritso nga, paglupok sang di organisado, wala na ginakontrol nga pwersa sa kinagali sa ato ni Chor Henry kay Naradino, diba? Nga hindi gid makontrol sang tao, apang sa ilatanan, mabasa ang katuhayan sa Diyos. Lakip sila sa mga ahensya nga pagisin eh. Ginatinguhaan nga pukaon ang lalaki kag ubay sa isa ka latyagon sang katalagman. Butang balon, may katalagman kitang palabuton. Amo na nga ang aton kasiguruhan. Ara lang gid sa Ginoo. Amo na samtang idi pa ulahing tanan, samtang baskod ka pa, maayo pang imo pa paminsaron. Mangayo patawad sa Dios, maguntat pag pagkasala, maguntat paglapas ng kasuguan, magalagad, maghimulsol, magpakabuot, dayon, mga muyo, pirme magsunod sa iya, agod nga makabaton sang bugay or grasya, kag ang Ginoo, pirme gid na nga magpatawad sa tao. Amo na nga maguturan kabiyanan, tandaan ta na siya, hindi pa uli ang tanan. Lamang ang aton nga oras nga ubos naman, aton tapuson sa nabuhi. Dakilang Diyos, nasa katasan po kayo ng mga langit sa mga sandalit ng ito, muli kaming dumulog sa mga nalulukan. At pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon. At maraming salamat sa inyong palaala at babala. At nawa, mayroon nawaan ito sa mga nagkinig, manawaan namin, o sa ganun, kami nawa ay maglilingkod sa inyong may katapatan. At pagpalain mo ginagamit ng pilan, Five News FM Philippines, pagpalain naman ang CEO Dr. Miloy at pamilya, doon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat sa kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at mental protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinahiling sa pamamagitan ng kami sa pangalan ng Panginoong Hesus.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga katuran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
4: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
4: Ano na yung interval?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C all pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
5: Sobra pang iban, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PRC, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at
5: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
10: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
9: akin. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MITC or PRC amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Carrots da, orange apple, da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
11: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Mahilig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
13: DC ko no, DC.
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plug ko mo. Uy, 19 ah.
13: Kampiyon ni
8: Magpitch. Kablog ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
15: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
15: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
16: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagindang ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
5: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas. So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident.
11: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
11: Natural sugar.
8: Natural sugar.
14: Stevia, no? That's why healthy gini kaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa, wow. May bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineer ya pang pabakod extend.
8: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
5: Thank you sa suporta, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Fat Boy. Hindi man tanan nga fast line, ha?
14: Correct.
5: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
8: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
8: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
8: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
8: The work hand in hana, sir boy.
5: So, no? Mula ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
5: covering.
8: Ang dapat may cover para di ano,
11: hindi magkakurintan, wala ground.
8: Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
11: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka di Tribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
8: in
5: God,
8: short, you know? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
5: Dementia.
8: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
5: Kampyon.
11: So it's a matter of ano na lang gid ya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ano ni ketones.
14: Mm-hmm.
11: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
14: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 Bio? D3 Bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan la. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipato, nag-try na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
17: Yung may Vizio!
19: Ang Vizio!
17: Yung may D3!
19: Mga buti ka.
16: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine, gipadalaan sila size mil ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo din nahimok, kung inom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
5: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
14: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara ka gito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
7: Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matinong na dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras. Ginadulong sa itong kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
23: Para sa balitang
22: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga. gising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
2: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.

0: K-5, Rey Espeja Umalay, para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sa

0: tanang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Ilang pinagiling nga aton sini mga suki nga mga vendors nga naka-tune ina sa 88.7 ng kampiyon nga istasyon. Live na live kita mga babatian mga ka-K5 sa FM dial sang inyo tag sa ka mga radyo. Sa aton sini nga mga Mamang Chopper nga nagkapasada aga pa. Good morning sa mga WBTC Modernized Jeepneys, sa mga Mobile Taxi Patrollers. Sa aton sini nga mga Mamang Chopper nga mga tricycle driver, tricycle driver, e-bike driver, bus driver, van driver, jeepney driver. Nga nakatune in na sila stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga online viewers, online netizens, overseas Filipino workers abroad, K5 Fans Club International. Sa mga suki naton nga mga taga Palamati, isa ka maayad-ayad nga aga kaninyong tanan. Good morning, kid. Sa aton sini nga mga online viewers, i-like, i-follow, i-share, live na live kita sa aton sini mga social media platforms sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa K5 News FM Iloilo Facebook page. Ano pang ginahulat mga ka K5? I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga kultura nato around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Ginadayaw tang ato sinimahal nga makako for giving us another day because another day is another life and every gising is a blessing. Sir Alex Asabo, good morning. Jesse James Garfilius, Teresa Alconada Ridunda, Brian Carl Diondo, good morning. Higino Sumagaysay, Ning Ilumba, good morning. Heavenly Father, we are very grateful for having us in your wake-up list today. Thank you for the gift of life. Thank you also for your special gift for our children. Thank you, Lord. Today, I place them in your care. Please cover them with your loving hands. Please guide them, their minds, and their hearts. Bless them with good health and wisdom to make decisions and that honors you, Lord. Give us strength and wisdom as parents. Help us to love our children without condition. Teach us to love and understand them despite of their shortcomings. This all we ask in Jesus' name. Amen. A blessed Tuesday morning, ka-K5 Ray Umalay, kagsatanan naton ng mga ka-K5. Salamat kid Bamling Ilumba, Winifreda Sarmiento, Asa Amad, nagpamatigid sa ito sininga pagpangalaga. Thank you! Alas 4.44 sa aga. Kunta na nga itong sininga, balangko na idlaw ni kamong sa iya. May mga priority kita ng mga balita, mga kabiyanan sa inyong talikdan ng mga inadlaw. That is why nga ti, why makahatag sa inyo mga ka-K5s, ka-K5 alira, apin sa nga menu for today. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, punta ang aton sini nga in-house chef. Mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga, si ka-K5 alira, apin. Nag-standby na ang aton sini nga patrol with ka-K5 WBSU intern student ka-K5 Deo. Oh, sa aton sini nga merkado. O kadto kadra sa may Haro Public Market o kon sa may Central o kon Iloilo Public Market para ka maplastar tarang aton sini nga mga presyo na isubungaga para sa aton sini nga bantay merkado, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 diri na kamuya pamati basta gani mga presyo na sa mga merkado ka-K5 alira diri kamo pamati, no? Kay biara kitya bantay merkado kadaga, no? Ka-K5 alirapin, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, may balita ka na, may presyo ka pa sa merkado. Oh. Sige, aranas ka K5 balirapin, ka K5 balirapin. Anong imo sini nga minyo for today, sumong Martes.
2: Good morning mga ka K5, nahidlaw man bala ka mo sa akon?
0: Wala!
2: Kung wala ka mo nahidlaw sa akon, ting mabalik na lang ako. Pero sa mga aga mga ka K5, no, ang aton sa mga menu, syempre sampat gini ni sa medyo maulan-ulanon nga tiyempo. Of course, ang aton sa mga pampabasko gini nga sang resistensya mo ang tambo. So mga ka K5, sa aton nga tambo, of course kinahanglan naton sang tambo. So sa tambo naton mga ka K5, kung pisan kamo ya mangita sa inyo nga mga kakahuyan dira, ti pwede gid. Apang kung wala kamo ya sing kakahuyan nya nga inyo nga pangitaan, ti pwede kamo ya kabakal sa merkado. Ang presyo sa so mga K5 sang tambo, 80 pesos per kilo, no? Kahit siyempre, budlay subong mangita, no? Kaga kinahanglan, gindi na iya sa nga chimpo, no? Agod nga, kunan bala mga K5, tawag sina, ang pagkagod, ang pagpanipis bala sina mga

0: ka K5, kinahanglan gyud na sa nga maidid no nga pagkagod o kon ang pag paglimpyo no mga K5. Of course, kinahanglan man naton sang iban nga utanon pareho sang okra. Ang okra naton mga K5 ang nagapresyo sang 10 ka pesos. Taga bugkos. Ang pulo ka pesos nyo mga K5 nga okra, usually tatlo kun apat na ina kabilog. Of course, kinahanglan man naton sang kalkag. Ang kalkag na mga K5 ang nagapresyo sang 20 pesos. Apang pwede man kami yaka bakal, no? Sang tag 30 pesos. Depende sa nakaripak na sa mga merkado. Of course, kinahanglan man naton sang onion and garlic para sa atin nga aromatics. So, sa onion, mga K5 ang nagapresyo sang 80 pesos per kilo. And then ang ato naman nga garlic ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Of course, kinahanglan man naton sang corn kernels. Kamo mga K5, nagabutang bala kamo sang corn kernels sa inyong mga tambo. Ang corn kernels, subong mga K5 ang nagapresyo sang 41 pesos no per kan. O kung na nga inabalang ara na nga daan nga naka ano na mga K5 no nga pwede nyo na buksan kag i-drain lang ang sabaw kag ilakot sa inyo nga mga utan. Of course, kinahanglan man nato mga K5 sang asin. So sa asin nato mga K5 pwede kita yakabakal sang tagpulo ka pesos nga nakaripak na. Of course, kinahanglan man nato sang tugabang o kung tagabang sa iba no kung tawgon. Ang tagabang mga K5 ang nagapresyo sang pulo ka pesos per bugkos apang kumayara ka mo ya sa nga tanom no nga tagabang sa inyong palibot, pwede nyo gid ina nga kuhaon. Of course, kinahanglan man naton mga K5 sang takway. So sa takway naton mga K5, ina ang nagapresyo sang 20 pesos per tumpok. Of course, kinahanglan man naton mga K5 sang gata. So kung mayara ka mayaya sang lubi, no, pwede nyo na iakagudo, no, kagpugaon lang, mayara na kamo sang gata. Apang kung gusto nyo sang instant nga gata mga K5, mayara sang ginabakal sa merkado nga tag 40 pesos mga K5 each pack. Of course, sa ato naman niya nga subak mga K5 sa tambo, ano mas prefer nyo mga K5? Kung prefer nyo niya sa nga kasag, no? Ang kasag subong mga K5 ang nag-presyos, no? Sa nga 400 pesos per kilo apang sa ato niya nga menu. Kinahanglan lang naton sa tunga sa kilo nga kasag, pwede na inailakot. Apang mayara man mga K5 nga mas prefer nila ya sa nga bagongo, no? Mayara man sa prefer nila sa hipon. So sa hipon naton mga K5, nag-vary ina no ang presyo hanay sa kadakoon. Ang presyo ya mga K5 sang hipon no subong sa merkado ang dalagko nga hipon ang nagapresyo sang 420 pesos per kilo. So para naman sa aton mga K5 nga pagluto. Of course, una, kinahanglan naton mga K5 nga limpyuhan ang aton nga tambo, no? Kaga pilian ang aton mga tugabang, kagpangkihado ng aton nga mga okra. Of course, mga K5, una naton ibutang, no? Ang tubig, no? And then ibutang na naton ang aton aromatics nga onion and garlic. Kahit wala niya ginagisaya ang tambo, direkta na ini. Mayara yung mga K5 nga mga...
1: dapat ang tatambo ugasan mo mayo pugaan mo no?
0: Ugasan may araman
1: hindi pait.
0: May araman niya mga K5 nga ginaano pa na nila no ginahuluman. May araman niya mga K5 nga ginarekta nila nga
1: kumo sa asin.
0: Ginakumo sa asin ka ginalagaan ay para madula gid ang iyang nga kapait. So once mga K5 nga nabutang na nato ng aton aromatic sa aton nga tubig, ibutang na nato ng aton nga kalkag para sa umami flavor. After sina mga K5, ibutang na nato ng aton nga kernel corns no. Kaga mga K5 after sina no, pwede niyo na ibutang ang inyong nga tambo nga ginhugas sa maayo ka o kung ginlaga man no and then after sina pa ano lang naton pabukalon lang na naton after sina mga K5 butang na naton ang aton nga tagabang kagang aton nga takway. So after sina naton mga K5 butang, pwede nyo na ina ibutang ang inyo man nga mga okra no kag iban pa nga ginapamutang utano no. After sina mga K5, pwede nyo man ibutang ang inyo nga pampalasa nga asin. So once mga K5 nga nambutang nyo na ang inyo nga utanon kag mahumok na ina, dira nyo na pwede ibutang ang inyo nga kasag ukon hipon ukon bagungon ukon depende sa inyo mga K5 kung ano ang inyo nga prefer nga isubak. After sina mga K5, iulihin na naton nga ibutang kalibutan ang aton niya nga gata. Kay mga kaki-five, kung once nga ma-overcook ang aton nga gata, yan no, nag-curdle ina siya mga kaki-five, no? So dapat sakto gid ang pag-timing naton sa pagbutang naton sang aton nga gata, agud nga mangin creamy ini. So after sina mga kaki-five, kung na-mix nyo na tanan, kag nabutang nyo na tanan yung panakot, tilawan nyo na mga kaki-five, no? Kaga depende sa inyo, no? Kung malas ay tidugangan nyo yas ang asin, pero usually mga kaki-five, wala na sang iban nga pampalasa nga ginabutang, no? Diriya sa aton sa mga uma, aside sa asin gid lamang. So once makuha nyo na ang consistency, kaga ang taste nga gusto ninyo para sa tambo, pwede nyo na ina-inga, i-serve and i-enjoy.
1: Okay. Girataan nga tambo nga may kasaga sa sininga aga mga kakipay. Bama ni Perbi ko gina sudan kag ginabakal kay Tita Rina Mapa.
0: Tambo.
1: Sang Rizal Palapala. Parisan mo dahil yun isang kung may subak kakasag, okay man. Pero kung wala isang subak kakasag, okay man, pinirito nga isda. Na ipares mo sa partner nga pinirito nga isda. Di ba la, Ma'am Ning Ilumba? Kay Ma'am Ning Ilumba, balya, good morning, kakipive aling. Ako, bakal, nagbakal ako sa tambo, tag-30 per kilo. Dayon ginluto ko, ginimo ko siya nga pinaklayan nga tambo with baboy strips. Ha, ba?
0: Wow.
1: Pinaklayan nga tambo, do, ano lang na siya, no?
0: Do
1: gingisa-gisa. Basta do something mo na eh, no? Gingisa-gisa lang na sa pinaklayan nga tambo eh, no? Sa aton sini, may ara ko nung klase sang tambo nga makalulukmat. Mamo may ara tambo nga kawayan, may tambo nga ano ganing klase ning isa ka kawayan nga wise ang siit-siit. Alipat ko. Amo na ko nung makalulukmat ko nung nga tambo. Basta mga katigulangan. Ano ganing klase ka kawayan sa man na nalipat ako sa nga... Basibalaan nyo, i-comment nyo niya. Mercy Cordoba, good morning. Belly Araleria, good morning. Kakepa Bray, ma'am. Karami isang tambo, ma'am. Gapamati kami diri sa Maypasi City. Dalusan. No? Butong. Tama, butong. Klalakas ang butong kawayan. Ang butong kawayan, ang straight-straight na lang, wala sang siit-siit na. Nga, naamun ako, no? Ang dalusan na muning may siit-siit. Sa ito sa mga kakipay. Ma'am Cherry Lapating, Branya Arnel de los Santos, good morning. Nagapamati gidra sa May Pasay City. Ambal ni Sir ni Ma'am Cherry Lapating, Branya, Saburuso. Saburuso ang tambo, subong aga. Sa malamig nga tiyempo,
0: ang tambo
1: ang namit gid kanon. Pero hambal nila kung tagtulubo sang tambo. Balam mo ko ano?
0: Ano?
1: Butsilingon, may bagong yanggaw.
0: Tapos lang.
1: Amuna ko no, kung tagtulubo sang tambo, agalagwa na ko no ang mga malain ng mga espiritu. Pero ay ako nagapati sina. Kay tagtulubo sang tambo, kalabanan,
0: Gracia.
1: May sulud-anon. Sa uma, way kasudan, libot-libot ka lang sa katalunan, pangita ka sang kawayan, kagpag, panglukit ka sang tambo. Ano ko nun, gadamo ang langgaw, langaw, gadamo ang langaw kuntag talambo. Sa iba niya nga barangay, gadamo ang langaw tungod sa
0: Manuka.
1: Poultryhan. Gidamo ang langaw tungod sa poultryhan, ilabinigid kong tag, halarbis. Alas 4:55 ang oras ato sa nga pagpangalagad. Salamat gid ka K5 Alira Apin.
0: Sige K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kung matamaan, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum!
1: Yum yum yum yum! Alas 4:55 na ka-standby na si ka K5 Dion Rizaldo, KK5D and Rizaldo sang West Visayas State University College of Communication. Ang aton sininga intern student mga KK5 para sa iya sininga report subong aga dira sa bahin sang aton sininga public market. No, diri sa siyudad sang Iloilo mga KK5. Ang yum yum yum yum segment ni KK5 Alira Apin. Ang ginadulongin sa Tos Kalawan sang Klinika DTX 500, may ampalaya kag di sugar cane extract ka mga kakipay. Saragin makabulig sa Tonsining ikaayong lawas para sa pagparami sa aton blood circulation. Malikaw kita sa balikian kasubong sang diabetes kag hypertension mag-inom sang Klinika DTX sa 500 with Ampalaya extract kag di sugar cane extract mga kakipaiba. Alas 4:56 sa aga, naka-standby si K5 Dion Rizaldo sang West Visayas State University College of Communication, ang aton sininga intern student para sa iya sininga situationer kag market report. K5 Dion, good morning.
2: Yes, K5 Ray, mayong aga na sa aton mga tagpalamati, no? Yari ang mga presyo subong sa aton mga dried fish diri sa terminal public market. No, ang lawagon ko ang mga presyo subong aga is tag 1 quart lang ni siya kakisaydre nga mga presyo. So ang presyo sa aton cellphone is 100 pesos per 1 quart. Lobo-lobo 150 pesos. Boneless nga sap-sap 250. Danggit 300 pesos per 1/4, dumaan 130 pesos. Ang mataan naman kay Kisaldre 100 pesos per 1/4. Ang surib 100 pesos per 1/4. Ang tabagak 60. Ang balingon 140. Ang dalinoan is 60 pesos per 1/4. Ang steak fish naman kay K5Ray is 20 pesos per pack. Ang balingon is 100 pesos per 1/4. Ang gapas 90 pesos. Ang labahita 80 pesos. And of course, ang ato nga ginamos halin sa tigbawan, 70 pesos per 1/4. And ang ginamos nga halin naman sa banate is 60 pesos naman kay K5Ray per 1/4. And of course, ang sweet pusit nga 350 pesos per 1/4. And ang aton yung boneless dilis nga pag 250 pesos naman yung K5Ray per kilo.
1: K5Ray yun?
2: Yes, amula na siya K5Ray ang ano sobo, ang aton mga presyo nga ari sobo diri sa dried fish area sa Iloilo Terminal Public Market.
1: Alright, sige. So, kamusta ang presyo anay? May pagtaas bala or amuman gyapon? Normal gyapon ang mga presyo anay na ton sa aton sila nga mga dried fish kay K5 Dion na Rizaldo?
2: Yes, kay K5 Ray, as of this morning kay K5 Ray, wala man sang naulat or naitala nga pagtaas no kay K5 Ray sang presyo sang aton mga dried fish diri sa Iloilo Terminal Public Market.
1: Okay, sige. Why ka mo live da subong? Why sila live?
2: Wala ka K5 Ray no kay may emergency diri sa salakihan kay K5 Ray.
1: Okay, sige. Emergency ang salakyan. Ano ang salakyan? Nagpabulket?
2: Yes, ka K5 Ray.
1: Itamyawada ang mga ano daw? Tamyawada ang mga nagapamati da sa ano ganyan pangalan sa vulcanizing da? Lars? Laris?
2: Yes, ako K5 Ray, no? Ari kami disubong sa may Tanza. Ako ginatamyo no ang mga aton diri nga mga hardworking nga mga nag-obra diri sa may Lars Hydraulic Vulcanizing and Tire Supply ka K5.
1: Na gapamati na sila, ang tupad ya na gapamati man na, no? Tanan nga mga nagapangbulkit na ka K5. Kay gani ka K5 Dion, kung gusto mo magpabulkit, hapit ka sa Tanza.
2: Yes, ito sa Ray, no? Kung mainog bulkit sa Lars Gidayon kadto.
1: Te, kagi ka na pabulkit, aw?
2: Kaagi naman siya kay 5 Ray. Ano mga kapila naman ka beses no nagupan sa salakyan.
1: Kinulbaan man ko sang imo nga sabat ba? Mga kinulbaan ako mga 5 seconds ang akon nga kuba-kuba sang imo sabat. Dili okay man ang mga manog bulket, tada?
2: Yes, no, K5, okay naman bugto naman sila ka K5, mari man nga pila kabilo nga duga pa huway-huway, no? Siguro kay nagpulogit sila ka pang bulket dali ka K5.
1: Ang mga taga Lars Hydraulic Vulcanizing Shop da sa Tansa, ka K5 Dion Rizaldo, no? Sa aton sini nga mga ka K5, ano na? tawag sini no ang mga suki gina naton. Tapos na guba na radyo nila kay sa tamaan nila kapamati 24/7 sa K5 no. Nagkala overheat ang radyo nila, way patay-patay ka K5 sa Dion. Te amo na nga nagi ano kita da nadumduman mo to nga nagi ara kita nagi ka KKB kita sa may Boulevard.
2: Yes, sa K5 rin nung duman yun.
1: Atong nga ginabilin ka mo ni K5, Enrico Sorita, kag ni K5 rin umalay. Nga naglakat-akat lang kamo to. Diraman kami nagpa-bulkit. Kag kami da ang naghihatag sang bago nga radyo sang Lars Hydraulic Vulcanizing Shop. Ka K5 ba Dion Adrian Rizaldo? Dito okay man ang mga manugbulkit nila?
2: Okay man sa K5 Reno. As of now, no, gina-check na kung ano ang problema sa derisato niya sa lakyan. No, kung bulukipon din man bala o sinanalang sang gamay na hangin sa K5 Reno.
1: Sige, sige. Importante nga daan ang patrol ta. Karon hindi ka mukro ka responde sa mga balita. Karon kong piang na.
2: Yes, sakto. Gina ka K5 Reno.
1: Oh. Te, sa paglantaw mo sa mga manugbulkit, da, do mga manugbulkit din man?
2: Yes, si K5 Ray, at doon mga sagad man sila mag-bulket doon ka K5 Ray.
1: Kung mag-bulket sila, di ba ginalukit na ang imurida na? Hinakakas
2: yes,
1: na
2: K5
1: ang...
2: Yes, si K5 Ray, kung diin ang nag-tuslok na sa karito ka K5 Ray.
1: So kung may magbuslot, dapat ipabulket.
2: Yes.
1: Ano ang purpose niya? Para mga mag?
2: Para mahanginan luwat niya K5 Ray ang ato niya karito.
1: Kag magkipot ang?
2: Buho.
1: Ah, very good. Very good. Okay, sige. Sa K5 ba di yun? First time mo ni nagpatrol di sa balitang K5 sa umaga?
2: Yes, sa K5 Ray, first time ko ni mag-sign on niya patrol sa K5 Ray.
1: Kamusta ang observation natin sa palibot sa syudad sa Iloilo? Sa inyo sini nga paglibot-libot, alin sa may haro, pakadto sa Iloilo Terminal Market, pakadto na sa may tansa, sa may bulkitan?
2: Yes, no, sa K5 Ray, samtang no, galibot-libot, dari pakadto dari sa may public market, dari sa may tansa, K5 Ray, makita man nato, no, nga medyo madamo-damo na ang mga salakyan no ka K5 Ray nga libot-libot yung nagabiyahe ka K5 Ray no kay may ara naman sa mga tao nga aga pagabugtaw pa para mag-ubra kang mag syempre manindahan ka K5 Ray no diri sa Terminal Public Market.
1: Okay, sige. Bago ikaw magi buya sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga, si mo pagdulong sa mga presyohanay sa mga dried fish naton sa Iloilo Terminal Market. Ano ang imong ambahanon nga mahatag sa aton sini nga mga manug bulkit?
2: K5 Ray, no? Sige, kantahan ta sila sang manubo lang ka K5 Ray, no? Kaya wala kita ka prepare sa buong aga.
1: Okay, sige.
2: 1, 2, 3, go. Sana sinabi mo para din na umasang may
1: bubulkitin pang muli.
2: Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Yeah, sama lang aking favorite.
1: Ito yung nagtula ka na tuya sa last mga lyrics. Aw. Sige. Anong imong mensahe sa mga manugbulkit na kay mga suki na gina?
2: Yes, no. Gusto ko daw pasalamatan ng aton mga hardworking manugbulkit, no, diri sa tansa. Kay kung wala sila, no, wala may mabulig, no, sa aton mga motorista, pag mga aton nga pumuluyo, no, nga magubaan, kakinalanggit sang bulig, kag mabulkita na kag ang ilang nga mga salakyan para makabiyahe liwat ya K5 Ray.
1: Kung nakita mo mga manugbulkit nila,
2: yes, sa K5 Ray, arin sila subong, no? Ang iba ang gapahuway-huway, ang iba ang iban.
1: Pero nakita mo namin ko nakita mo? Nakita mo ang tsura nila? Nakita mo?
2: Medyo boro, no, ka K5 Ray, kung halin din sa sulod sa salakyan.
1: Di, abrihibing salakyan mo, be?
2: Arin na K5 Ray, no? Bukas na ang salakyan ni K5 Ray.
1: Nakita mo ang tsura sa mga manugbulkit?
2: Yes, ka K5 Ray.
1: Okay, ito mga manugbulkit, ged?
2: Yes, kay K5 Ray, nung mga sagad yun sila mag-bulket.
1: Okay, sige. Basi makibot kami, bisan way kasalakyan, kabalik-balik ka da, ha?
2: Nagada, hindi man sa kisabreno, kay do kalayo gid para da yuhon, dre ang bulkitan.
1: Para lang sa mga emergency.
2: Yes, yeah, sakto ka dira ka kisabre.
1: Kumalang-alang.
2: Yes, tama.
1: Oh, okay, sige. Ang bulkitan nila da, pagpasulod ka bala sa, ano, sa may Iloilo fishing port.
2: Yes, yung kisabre.
1: Na, sagwa da, ara na kaya hirida sa ang mga bulkitan da.
2: Yes, makita man di kay Fabrino aside sa may lar, sa may punta, mga walking distance lang, may ara man mga iba niya bulkitan siya kay Fabrino.
1: Naka-K5 na sila tanan eh. Salamat kid ka K5 Dion Rizaldo.
2: Yes, madamo man yung salamat siya kay Fabrino sa liwat. Ini si student intern Dion Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5. News FM.
1: Nabatian si K5 Dion Rizaldo, mga K5 sa WVSU College of Communication intern student. Saya sinigin tulong ang mga balita, mga K5 sa presyohan ay isang uga sa merkado, particular na sa Iloilo Terminal Market. Kag sa aton sini mga K5 nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. Diretso kita sa mga labing talalapang donaton nga mga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Isa kagirapayag PWD o Person with Disability mga ka-K5 ang nagirapayag aksidente na nahulog sa tulay sa may banwasang Leganes. Suno sa pamilya, ginausisa nila ang lima katuig nila ka bata, kagang lima katuig ka bata buong nagpanugid. Saya sining agrikanan nga naglumpa na aksidente nga nahulog sa tulay sa may Leganes ang iya sining utod nga isa ka PWD. Ibaloon tayo karoon ang pinakalitis nga update kung sa Puan na Bla nakita mga ka-K5 ining nasambitan nga PWD kaya kagabi ni siya natabo mga ka-K5. Samtang ang naglumpat dito sa may Santa Barbara nga hubog sa aton sining mga ka-K5 ang panayon bagyapon nga ginapangita ang iya sining lawas. Kaya hasta kahapon no, wala pa ang update kung nakita na bala ini mga ka-K5. Alas 5-8 oras sa aton sining pagpangalagan. Sa dugang naton sini nga mga balita, katapo sa nga PNP IMIG kag SAF papasakaan sang kaso sang tatlo ka mga sibilyan nga lakip sa ginapahapa kagintayaan sang pusil sang ginraid ang Police Station 4. Kapulisan may tatlo ka persons of interest sa pagpatay sa mag-asawa nga senior citizen sa Pasig City. Away sa duta o kon pinamilya ginalantaw nga motibo sang krimen. Sa dugang ang mga balita, mga ka-K5, tatlo ka persona nga tumandok sang Barotac Viejo, arestado sa ginaligar ng pagpangawat sa isa ka-shop sa Banwasang Banate. Kag PWD nga nahulog sa suba sa Banwasang Leganes, padayon pa nga ginapangita. Ang oras, alas 5:09 sa aton sininga pagpangalagad. Pasiplatan taman pila ka mga balita nasyonal karon sa padayon nga patigayon sang impeachment trial sa kaya by sa President Sara Duterte. Particular na ang unang diskusyonan mga ka-K5 sa sining impeachment trial ang nagapadayon nga kaso may kang tanan sa grave threat sa ton sining mga ka-K5 sang Vice Presidente sa pamilya Marcos. Lakip na siya sa kay Anay House Speaker Representative Martin Romualdez. Ini mga ka-K5, may mga panibagong mga witnesses ang gagin na presentar ang mga prosecution. Mga ka-K5, may kang tanan sa sining grave threat nga gin na file nga kaso batok kay Vice President Sara Duterte. Alas 5:10 sa aga, magabalik kita matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga paibalo para sa aton sini mga detalye na sa aton sini nga mga balita. Magabalik ang balitang K5 sa umaga, kaupod sa Gyapon, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo puda ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: Korea. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa DTX, sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, sag 1 capsule 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
7: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
10: Oras sa K5 News sa Pembroke Standard Time na 5:17 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ka upo ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Diretso na kita sa mga detalye sa aton mga balita. Counter report sa patrol with ka K5 Karen Badilla. Alas 5:17 oras ginadulong sa aton sang Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C, basta gani vitamin C, i-Mighty C mo na yan mga ka K5. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy ang available sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa aton sining mga ka-K5, may free consultations kita, libre, wala sang bayad. Kaya ganyan magkanto na sa mga Klinika Product Center ni Dr. Ramil Itang Uy, naphamtang sa Haro, Pasig City, Kalinog Branch, Sara Branch, kag Miagao Branch, mga ka-K5. Ara na sa linya si ka-K5 Karen Barilla. Ka-K5 Karen, sa detalye sa mga balita, gawin.
11: K5 Ray, sa subong padayon, no, ang retrieval operation ni sang aton yung mga rescuers kag iban pagid yung mga responders K5 Ray sa duha ni kanagluntad nga pagka lumos kay Five Rays ang duha ka persona sa separado ng mga banwa deriya sa probinsya sang Iloilo kay Five Rays. Kung balikan naton sang Hunyo 12 kay Five Rays, mga ginabanta o to ininatabo may ara sang Panday nga hubog ang naglumpat sa suba dito ya sa may sitio sa Barangay Hibawan, Santa Barbara kay Five Rays. Ang ining biktima gin kilala nga si Jomel Delagya, 39 anyos, soltero, ini kagresidente sang nasambitan man nga lugar kay Five Rays. Kahapon nga adlaw, sa pagpakigangot naton kay Five Rays sa iya-tiya nga si Gloria Sullivan, ang ining si Jomel kay Five Rays, antes ini siya nga magalin sa ila nga balay na ano pa ni nagpaangga-angga pa ni sa iya nga tiya kag sa iban niya nga mga kauturan kag naglisin siya nga magwa danay kay ang iya ning hambal nga malagaw-lagaw lang siya kay Five Rays. O galing pagka ulihin nabalaan nga dito siya gali nagpadulong sa suba sa may creek ayon kay Five Rays, no, kag ang nakakita man ni ang iban nga mga residente dito sa area nga ang ining si Jomel ang malipayon ini siya kay Five Rays kay tinagakadlaw-kadlaw pa siya kag hinali lang nga naglumpat sa suba kay Five Rays. Ti suno sa iya nga tiya nga si Ma'am Gloria Sullivan nga kabalo man ni tani maglangoy si Jomel kay pero kay bangod nga ara siya sa makahulubog or impluwensya sang makahulubog nga ilim noon kay Five Rays kag sang amuto nga time ang gadalukdo mabaskog ni ang current sang tubig baha kay Five Rays rason nga wala ni nakaluwas si Jomel Delagya kag tubtob subong negative sa gihapon kay Five Rays. Wala siya sa gihapon nakita sang aton nga mga otoridad. Then kahapon naman sang gabi Hunyo 13 may ara naman sang isa ka person with disability o kon PWD nga babayi kay Five Rays ang ginapahayag nga nahulog sa suba diri naman niya sa may sitio Kaingin Barangay Nabitasan sa banwa sang Leganes kay Five Rays, no, kay according dire sa kay Police Captain General Enrique Robles ang hepe sang Leganes Municipal Police Station nga ang ining babayi nga kay Five Rays nga ginaligar nahulog, no, dito ya sa may suba ginabanta naga edad sang 14 tubtob 16 anyos kay Five Rays. Kag based dere sa investigation sang aton nga kapulisan kay Five Rays ang ginikanan sang ining PWD nagwa sa ilang balay kay bangot nga nagbakal sang bugas. O galing pagbalik nila kay Five Rays sa balay nila way na ni nila nakita ang PWD. Tiisang gin pamangkot nila ang isa pa nila kabata nga 5 years old. Dito ginambal sa 5 years old kay Five Rays nga nakita niya ang iya nga manang nahulog sa suba kay Five Rays. Tugtog subong.
10: Bilang na edad sa iya utod, Nish?
11: 5 years old.
10: Dahil sa PWD?
11: Ang ginabanta ni Ray kay Five Rays, no, 14 to 16.
10: Ano ganang iya sa iyong disability?
11: Ang ginapahayag ni Ray kay Five Rays nga piang inisya kag-apa.
10: Okay. So paano nga nakakadto sa dito sa Maytulay?
11: Oh, amo pa na sa subong ang ginahibaluman sang aton nga kapulisan, especially sang ginikanan sini, kung paano siya nakalabot dito sa may suba kay Five Rays, no, kay kung mahibaluan ang ila ni nga balay lapit lang gid katama dito sa natabuan sang insidente suno sa aton nga kapulisan.
10: Okay. So ana way pa ni ano subong ang ano oras ni kontak ang search and rescue sini sa ano? Sa PWD nga bata nga ni?
11: Ang sa information naton kay Five Rays, mag-gabi naman, ginabanta, 8 to 9, nag-stop ang operation. Kag posible nga subong aga, makontinyo kay Five Rays.
10: Okay. Ang sitwasyon dito sa tubig, sa may suba, sa Leganes, taas gapon siyang natabo ni kagabi?
11: Hindi nagid man siya, siling amo nakataas, pero ang ragasa, bala kay Five Rays, ang tubig baha, medyo may kabaskugon sa gihapon.
10: Okay. Sige. So, ang balay, hambal nila, lapit kuno ni sa suba?
11: Yes, correct.
10: Oo. Ang pamangkot na malandiri nga away gid niya madiparahan sa mga ginikanan nga ang ila sini PWD nga bata nga may diferensya sa iya sini nga paglakat kag hindi makahambal na kalabot dito sa babaw sang tulay. Ano ni? Usual ni nga ginaubra sang ila bata nga ti ga kadto da sa babaw sang tulay kakipay ba Karen Badilla?
11: Idugang ta na kay Five Ray no sa follow-up ta kung ano ni ang permi nga ginaubra sang bata kay Five Ray. Kaysa nga mutong nga time suno sa kapulisan ta nga ang ginikana nagwa lang gid sa makadali sa balay nila kay nagbakal sang bugas kay Five Ray.
10: Okay. Sige, kay Five ba Karen?
11: Kaya idugang ko na lang nino kaysa subong ang may ara na sang persons of interest ang Pasig City Police Station sa pagpatay ni sa mag-asawang senior citizen sa nga nasapuan sa guwasang ilang abalay dito ya sa may Sityo Ukad, Barangay Salngan sa July 5 ni sang aga kay Five Ray. Kung madumduman ang ining mga biktima, ginkilala nga sanday Arcelia Sobredo, Arcelia Sobredo sa 65 anyos kag ang bana nga si Rofo Sobredo. Rofo Sobredo 82 anyos kay Five Ray. Suno diri sa kay Lieutenant Colonel Herman Magbanwa the 3rd kay Five Ray ang hepe sang Pasig City Police Station. Ang ining tatlo ka persons of interest ginaimbestigaran na sila nila sa karon kay Five Ray no kag tiara dito sa ilang lugar kag ang ginalantaw diri nga motibo sang aton nga kapulisan amo ni ang away sa duta o kon pinamilya kay Five Ray kag tigin pahayag man sang hepe nga based diri sa autopsy result kay Five Ray nga posible July 4 pa lang alas 9 sang gabi ginpatay na ini ang mag-asawa nga senior citizen dito sa ilang balay kay Five Ray kag nakita sa autopsy result nga ang ining si Rofo Sobredo kay Five Ray may tiro sa ulo kag sa lawas niya. May mga pilas man ini kay Five Ray sa iya nga kamot suno sa kay Lieutenant Colonel Magbanwa nga patimaan nga nagtingwa pakunta ni ang tigula nga magbato sa suspect kay Five Ray. Then ang ining iya nga asawa nga si Arcelia napatay ini bangod sa pagkalampos kay Five Ray no sang so, matig-ang nga bagay sa iya nga ulo kag natukiban man nga magluwas sa pagkalampos sa iya nga ulo gintiro man ni ang iya nga tiil kag posible suno sa kapulisanta nga ginpaluhod pa ni ang biktima nga si Arcelia kay Five Ray antes ginpatay sang mga suspect kay Five Ray. Isa subong sa na-mention ta tatlo ni ka persons of interest ang ginasundan sa subong sang aton niya nga kapulisan sa Pasig City, Iloilo.
10: Okay. Alas 5:26 sa oras sa ato sining pagpangalagad kaki Five Karen Badilia may ara ng mga person of interest and away pinamilya ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Away sa duta. Di kung may mga person of interest hindi pa man ni directly nga sila na ginang suspect,
11: yes.
10: No? Sa aton sining mga kaki Five pero ti kung away pinamilya laban-laban pamilya man ni ang mga person of interest kaki Five Karen.
11: Yes, da posible kay Five Ray.
10: Sige, salamat gid ka kay Five Karen Badilia.
11: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 intern Dayon Rizaldo ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa dugang nga mga detalye sa balita, may kang tanan sa tong PWD nga nahulog sa tulay, mga ka-K5 dress sa may barwa sang Leganes. Quality report ni ka-K5 Aaron Lloyd Repoyo. Ka-K5 Aaron sa report, go ahead.
8: Nagkinapangita ang babae nga isa ka person with disability nga nahulog sa suba sa sityo kay Ingin Barangay Nabitasan, Leganes, alas 6:30 kahapon sang gabi, Hulyo 13. Sunod kay Police Captain General Enrique Robles, ang officer in charge sa Leganes Municipal Police Station, may nag-report sa ilang may nadula nga minor de edad, ginabanta 14 tubtob 16 anyos ang pangidaron. Base sa investigasyon, ang mga ginikanan sa minor de edad naglakat para magbakas ang bugas. Apang pagbalik nila, wala na ang ilang nga anak. Saging pamangkot nila ang isang pagigid nila nga anak na nag-edad sang 5 katuig, nakita niya nga nahulog ang iyang nga utod sa suba. Pahayag pa ang balay nila, tupad lang sang suba, kagang biktima hindi maayo makalakat. May posibilidad man niya ginanod sang tubig sa suba ang biktima na mabaskog ang daludo. Kag mga ka-K5, binigabalita, inadulongin sang kaluan, sang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa rakit, nagpapabaskog sa aton niya immune system, kag nagpahilway sa balatian sa aton nga lawas. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Alas 5:28 oras sa ito sining pag-pangalagad mga ka-K-5. Ang oras, ganito lang sa Tuskalman, sa Klinika D3Bio. Kung gusto mo mag-ayo mag-Klinika D3Bio, di antiviral and antibacterial specialist, ngahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Klinika D3Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa dugang mga balita, ang tatlo ka persona nga tumandok sa Malutak Biyeho, arestado sa ginaligar nga pagpangawat sa isa ka shop sa Banwaraman sang Banate. May report si K5 Reggie DiMayo.
12: K5 Ray, tatlo ka mga individual nga tumandok sang Barotac Viejo Iloilo ang nadakpan matapos nga ginaligar nagpangawat sa isa ka shop sa barangay Poblasyon na Banati Iloilo Domingo sang aga Hulyo 12. Ang mga nadakpan K5 Ray Amusanday alias Happy 22 anyos alias Linlen 30 anyos kag alias Junjun 26 anyos nga lunsay tumandok sang Barotac Viejo K5 Ray. Suno sa report nga nakabaton sang reklamo ang Banati Municipal Police Station matapos nga nagpadulong ang area manager sang shop nga nagpahayag nga nakita sini ang tatlo ka persona nga nagkuha sang isa ka litro sang motor oil kag isa ka pares sang motorcycle grip nga wala ginbayaran. Bangod sini K5 Ray, no, gilayon nga ginrespondihan sang kapulisan ang insidente nga nagresulta sa pagkaresto sang tatlo ka mga individual. Sa subong K5 Ray, ang mga ini ang yara sa kustodiya sang Banati Municipal Police Station samtang ginapreparar ang nagakaigo nga kaso batok sa ila. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si Kakifay, Reggie Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
10: Maraming salamat, kid, Kakifay, Reggie de Mayo. Sa aton sini nga mga Kakifay, masobra 12,000 ka mga pamilya sa Western Visayas ang apektado sang habagat. Tasuno sa report sang Office of the Civil Defense, Region 6. May report si Kakifay, Kim Kaloyo.
13: Naglabot na sa 12,523 ka mga pamilya sa Western Visayas ang apektado maod sa pag-ulan dala sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Inday as of July 13, 2026. And according diri sa pila ka mga datos gikan sa Office of the Civil Defense kon OCD Region 6, pinakamadamo ang gikan sa Iloilo nga nagdangat sa 8,946 ka pamilya ang apektado, 2,407 sa Antique, 1,168 sa Aklan, kagduha naman ka pamilya ang gikan sa Guimaras. Ini ang ginabugusan sang 43,831 ka mga individual. And as of this time, mayara pa sa masobra 600 ka mga pamilya ang yara sa karon na nagatiner o nagpabilin sa mga evacuation centers. Nahibroan nga timay pila no ka mga landslide, mga pagbaha, kag pagkaguba no sa mga struktura kag mga dalanon ang natabo no tungod diri sa habagat. Kagini nga balita ang dalong sa inyo sa D3Bio agad maproteksyonan ang kaugalingon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisik ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
15: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
10: Alas 5:32 nabatian ang report ni K5 Kim Kaluyo sa sining ginbilin nga halit nga dala sang habagat. Sandig sa report sang Office of the Civil Defense sa aton sining mga K5. So grabe ni isa ni sa mga pinakagrabing pag-ulan no nga experiencehan diri sa may probinsya sang Iloilo kay may pila ka mga kabanuhanan ang ginbaha, and at the same time may tulay nga nagkalarusdak mga K5 kag may mga nagkalalandslide ng mga kadutaan sa aton sini nga mga kauturan no. So ang sige-sige nga pag-ulan sa aton sini nga mga K5 way man niya direkta nga bagyo o kon nag-igo diri si Super Typhoon Inday sa Pilipinas no, wala man naka-landfall pero ang ining ginpa-enhance nga hanging habagat no nga nagdala sa gitaliknan nga mga inadlaw sang mamunog kapag ulan amo ni ang naghatag sang hindi manami nga resulta no sa aton sini nga mga KK5 sa pila naton sini ka mga kaprobinsyahanan diri sa may Western Visayas. Alas 5:33 istoryahan ta ang ikaduhang witness nga ginpresentar sang prosecution si Attorney Jeremy Lotok. Si Attorney Jeremy Lotok mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati ang anay NBI BARM BARMM BARM sa aton sini nga mga ka-K5 regional director sa aton sini nga mga kuturan konsediin isa man siya sa mga nag pasa kag nag-imbestigar sang sining grave threats o kon pagpamahog ni Ana o kon ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 sa kay Presidenta Marcos sa kay First Lady Liza Marcos kag sa kay House Speaker Anay House Speaker Martin Romualdez sa isa ka viral nga video conference mga ka-K5 no kung sa diin ginpahog kag ginbuyayaw ni Vice President Sara Duterte ang ining aton sining presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang iya sining asawa ang First Lady nga si Liza Marcos. Sa kahapon ang pagtestify ni Attorney Jeremy Lotok sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan no kung sa diin siling sini nga real, actual, kagseryoso ang threat o kon pagpamahog nga ginbuyan kaginambal ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente kag siya sinasawa kag siya pakaisa nga si Martin Romualdez sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagpresentar sa mga ebidensya kahapon sa aton sini nga mga ka-K5 kag sa mga dokumento nga ginuyatan ni Attorney Jeremy Lotok no sa aton sini nga mga ka-K5 sa ginpatigayon nga trial sang sining impeachment batok kay Vice President Sara Duterte may pila ka mga senador ang nagquestion sa sining mga dokumento mga ka-K5 particular na sa aton sining mga kuturan sa mga testimonya man kag statement kag ginapangbuyan ni Attorney Jeremy Lotok ang NBI BARM Regional Director sa aton sining mga ka-K5. Isa sa mga nagquestion mga kuturan sa sining paayag ni Attorney Jeremy Lotok no base sa mga dokumento nga ginpangpresentar ya mga kabyanan sa nagapadayon nga impeachment trial kahapon kay Vice President Sara Duterte is ang mga pietsa o kon date nga wala nagasanto sa ginabuyan nga tinaga ni Attorney Jeremy Lotok batok sa printed no and filed documents nga ginauyatan sa mga senador mga ka-K5. Amo to nga balkay na kahapon ni Senator Amy Marcos nga balya ano ini lain ang imo ginahambal lain man ang nakabutang diri ano gid man bala ang matuod iambal ni Attorney Jeremy Lotok typo error lang po yan oh kay mga kapila ka bisis mga ka-K5 nga ginapuna ini ni Senator Amy Marcos kagang sabat ni Attorney ni Senator Amy Marcos nga ano ini ambalya typo error na naman amo lang ini ang paliwat-liwat naton nga irason sa mga wala nagasanto nga mga pizza no base sa iya sini nga testimonya sang witness kag sang dokumento nga ginauyatan wala pa matapos may pilaman ka mga ginbuyan nga mga tiraga ang Tulfo Brothers no may kang tanan sa mga testimonya mga kabyanan ni Attorney Jeremy Lotok sa aton sini nga mga ka-K5 may mga napuna kag mga nakitaan man sang irregularities kag inconsistencies ang statement mga ka-K5 ni Attorney Jeremy Lotok no sa pagpadayon nga ginapatigayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5 ang Tulfo Brothers no Ambal nila, bakit ganyan? Sablay-sablay. Sa tonsinin nga mga kakipay. No? Ah, mamuti mamu kung witness ikaw kung kaysa hindi mo nabla mga ginpang-file mo to nga mga documents. Kung kaysa kung wala ka siyang photographic memory. No? Ambal nila kuno, isa sa mga pinaka sagad kagmayara sa ginatawag nga photographic memory. Amo si Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya ambal nila kuno siyang una sa nag-eskwila pa lang na pagbasa na yan mga kagabianan sa isa ka script o kung pagbasa yan na sa mga libro, ma-memorize na yun. Isa sa mga gifted pagid na may mga photographic memory. Suno sa ila, si Anay President Ferdinand Marcos Sr. na sa to sining mga kakipayb kay kumadumduman ninyo ang istorya sina nag-bartap na chair na sa Tapuan. Hindi makapati ang UP nga do almost perfect kag iyang score ging paliwat sa mga kakipay pero ang score ya taas gyapon sa ton sini nga mga kakipay no kung kaysa kung witness kau tapos kung malipat ikaw mga kakipay kung anong nakasulat mamo dapat magsanto mo kung anong testimonya mo kag kung anong naka-file dito nga mga documents dapat santo siya sa ginawa kalmo dira kay kung may makitaan ka lang dabisan pinakagabay nga pagsala sa imo sabat or pinakagamay nga aparte sang imo testimonya nga wala nagasanto sa dokumento nga gina-file sang prosecution o sa aton sini nga mga kakipayb or ikaw mismo nga witness no question nun kag liwat-liwaton gina mga kabiyanan sang aton sini nga mga senator judges no kaya mga senator judges naton amo ni sila later on ang magahusga magaboto mga kakipayb kung may ara sang sapat kabasihan para i-convict ining Vice President nga si Sara Duterte sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa una tuya nga witness sa tong una nga witness nga investigador man from NBI sa aton sini nga mga K5 very ano to siya no consistent gawang iya sini nga mga sabat and dula-dula bala no kagadwa-duwa sa iya sini nga mga sabat no pero ining si attorney Jeremy Lotok no madamo sang mga ging pangpuna siya kapon sa aton sini nga mga kuturan ang pila ka mga senador so balantayan naman ini kung sino naman ang masunod ka mga witnesses nga presentar sang prosecution sa aton sini nga mga kakipayb sige alas 5:41 dugangan tani sa pila naton sini ka mga public affairs program kag magtutok lang sa K5 News sa Pemirilo kay every afternoon no may ara kita nga live coverage sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte nakatabid ang aton sini nga K5 kamustahan team sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island region kamusta untang ila sini nga signal sa sini nga mga tinuon with ka K5 Jobert Lago ka K5 Jobert good morning ka K5 Jobert wala pa si ka K5 Jobert sa Iluwanta sige pa wakalya ka sa Antique, ka K5 Nistor, kag ka K5 Melmar de la Cruz.
16: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Manami, amon nga agad ya, kay ang mudo namon, very energetic kami kay naka

0: Tipe, ngamon sini ngagwapohon kaga halangdon nga Councilor si Honorable Councilor Rey Espiha Umalay, kampiyon sa Malburipang. Why problema?
1: Salamat gid ka K5 Base Gantalaw, maliit nga bagay. Sa Iluhanta ang mga balita na detalye sa mga balita sa Pilar Capiz kag particular na sa Roa City Capiz. Anong mga detalye sa balita dira ka K5 Jobert Lago?
2: Good morning AVP kay sa aton mga kaugalingon sa K5 Buwan sa Visayas. Mga nagapangunang balita diri sa amon probinsya ay sa kamangunguma gindakop sa aton makatapos ang Pilar PNP. Matapos ini kag serbihan sang warrant of arrest mga ka K5. Ining sospitsado mga ka K5 halin ini sa Calabarzon ang yasining kaso, multiple ining kaso sang rape sa idalom sang Article 26-A kasang revised penal code mga ka K5 kahapon sang aga mga ka K5. Ining sospitsado nga si alias Conrad, 46 anyos, sang residente sang Barangay San Esteban, Pilar Capiz. No, so no, sa report mga ka K5 nga ining nasambit nga sospitsado bag-o lang gid nakapauli diri sa amon sa Banwa sang Pilar kag namutikan sang aton sining mga katapos sa kapulisan kag gin serve ang warrant of arrest mga ka K5. Samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz, nagpakilala nga idiot sang NBI gindakop sang aton sining mga katapos sang kapulisan na kuhaan sang armas sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga nagbiyahe sang motorsiklo ang nasambit nga persona or tricycle, may sakay nga pasahero kag tikwan kolor ang ginadala nga tricycle. Dito ginpaparahan sa aton sining Roja City TMU pag paparking ginpangita ang iya sining mga dokumento, wala sang mapakita nga driver's license, wala sang number ang motorsiklo kag nagpakilala nga NBI agent. Sa pagpakilala sang NBI agent gintawgan ang Roja City PNP. Sus, na-recover ang armas luthang sa nasambit nga persona. Sa karon ginahimo sa aton sining Roa City PNP mga ka K5 ni Colonel Tumagtang Jr. nga gina-verify kung matuod nga NBI agent kag kung sino ang minatuod nga tag-iya sang armas nga na-recover sa nasambit nga sospitsado mga ka K5. Amo na mga nagapanguna diri nga balita sa amon sa ulanon kag mabahaon nga adlaw sang Martes sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you ABP.
1: Salamat kay K5 Jobert Lago. Sa Iluhanta ang mga balita naman sa Kalibo ka K5 Michael Celorio.
3: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, 39 ka mga empleyado sa Barangay Andago diri sa Banwa sang Kalibo negatibo sa drug test ng pitigayon mga ka K5. Ang target siya ni 41 pero 39 lamang ang naka-attender, ang duha i-reschedule pa mga ka K5 no. Pero negatibo sila tanan kaparte ini sang pag-interview, kaparte ini sang ila requirements sa pag-renew sang ila kontrata para kag para masiguro gid nga limpyo ang nasabitan nga mga empleyado. Samtang ang pagbaha sa isla sang Boracay mga ka K5, yun pasiguro sang isa ka opisyal nga hindi kontaminado ang tubig baha nga na-experiensyahan dito sa isla sang Boracay. Pagpaskog ang habagat mga ka K5. Maning pagpahayag sang isa ka opisyal matapos sa ginpatigayan ang rehabilitation sa isla sang 2018 kag ang level sang main road ginbutangan sang maayos nga drainage kag pumping station sa pagbutang mga ka K5. Wala kuno madala ang demol, that's why nga nangin catch basin ang demol dira sa isla sang Boracay sa matapos nga mag-inulan sang Bagyo Inday mga ka K5. Amo lang ani na mga pilang ka mga balita sa Banwa sang Kalibo, Bilog, probinsya Aklan. Balik sa imo sir IBP.
1: Salamat gid ka K5 Michael Celorio. Dahil wanta mga balita dira sa may probinsya sang Antique with Tandem Melmar and ka K5 Nestor Napalinga.
4: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kag Antique, ang bugal namon nga 10 anyos bala nga swimmer, ang grade 4 nga si Maria Cecilia Piedad, nangayaw dyan sa Bacolod City, langoy! Ah, nadara na po uli, 7 tanan kami dalya, gitpanglampaso ng mga kaedad na dyan sa kontra na sa Negros Island region kag Panay Island. Sa freestyle, sa breaststroke, backstroke, individual medley, freestyle, individual medley, kag sa may butterfly. pito tanan ka mga bulawan nga medalya kag in-awardan man ta na bilang most outstanding swimmer sa event.

0: kang ano nga diya kang swimmer sa Philippine Aquatic Incorporated ABC short course sa Region 6 and Negros Island region.
1: Samtang sa dugang pagit nga mga balita tumandak kang Villa Barba, Cadiz City, Negros Occidental nadakpan regya sa may barangay San Pedro San Jose kahapon nga nagaduso kang illegal nga droga. Adyang suspek ang ginkilala kay Trayan 47 anyos, temporaryo nagauli sa may barangay San Pedro na Bulan kang ginapahayag 65 grams nga ginapatian siya buong may market value nga 455,000 pesos sa kanya kitkitrihas ang dyang suspitsado.
0: Ayaw pa ka mo dyan sa amon, ha? Balikan ni mo, AVP.
2: Salamat, Ked, ka K5 Melmar de la Cruz, kag K5 Store. Sa Iluanta, ang mga perdihan nga tandem sa Bacolod, kay Tigin ng Paso, kuno kamusang antike, ka K5 Babes, gantalaw, kag Robert Pacardo.
3: Kinlampaso kami sa kwan sa antike. Ang sa antike, ito, may mga backstroke pa to. May mga ano pa to, yung ammonia ba, ammonia na tabo, bastrok. Mga balita lamang din sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki-5, dakpan ng sospechado ang nangawat sa simbahan sa St. Jude Tadios Parish, diri sa barangay Alhis, mga kaki-5. Ginkonfirma ni Police Captain G.R. Reyes, pamuno sa Police Station 7, nga ginkilala ang sospetsado nga si alias Alog pumuloyo sa may barangay Singkang Airport. Ginkonfirman man ni Reverend Father Joel Roques, ang parish priest, nga masubra 400,000 ang nakuha sa ila si Langod ginaabrihan sang kawatan ang bintana sang iyasing nga kwarto kagin singet ang iyasing nga bag nga nagaunod sang kwarta, mga kakibab. Suno naman kay Father Roques nga magapadulong sila subong nga adlaw sa Police Station 7 agod nga konfirmahon ang kawatan nga nagsulod sa ila sining simbahan nga may tato sa likod nga ila sining nga nakita base sa CCTV.
4: Sa iban pangit nga balita, K5 Western Visayas, kung sang una ginaistoryahan pamalaye, kaslanay kag magkinalipay, subong kasuhay, kasuhan sang balaye ang iyang balaye bangod man nga ginpatay ang iya bata nga maestra. Madumduman nyo ang balita kahapon, isa ka Philippine Army kag asawa niya nga maestra nagbaisay, nag-suicide ang Philippine Army kag sang ulihi nakita sang tatay sang army nga duguon ang iya bata, nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang iya umagad nga isa ka maestra sa Barangay 3, Bacolod City.
2: Sus.
4: So, ang natabo, ang pinakamotibo sini nga nagbinaisay ang mag-asawa, maestra kag miyembro sang Philippine Army sa Barangay 3, bangod man nga birthday sang manghud sang maestra sang nagligad nga adlaw, gintagbong kuno sang army sa swimming pool. Dati sa sinuldado nga ano kung birthday mo gina may mga maamo gid man ni, galing kay ti hindi mabaton sang asawang
2: nagsilos, maestra. Nagsilos.
4: Tob-tob nga patayin na sila.
3: Aman yung mga balita lang mo dito sa syudad sang
4: ano to?
2: Nagselos ang ano, ang arme? Ang asawa? Si Katikod gintagbong ang yautod?
4: Wala, naakig lang kay tinga nga gintagbong mo to yung manghod ko. Basi ginamit lang malumos eh.
2: Okay. Sige.
4: Sige.
3: Okay. Aman yung mga balita lang mo sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
2: Ayos, sa ito sa inyo mga ka-K5, mga balita na mandiriya sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, isa ka person with disability o kon PWD, ang nabalabanta na ka-edad 14 anyos, ang iya sining kaimtang disability, amo ang hindi makahambal kag may problema sa iya sining paglakat, no? Hindi gawa ni kalakat, tad-tadlong. O galing mga ka-K5, matapos ka magbakal, ginapayag ka maggagwa ang iya sining ginikanan para magbakal siyang bugas. Naggagwa ining PWD, nga sa taga nakalabot sa tulay sa may Leganes. Sang nagpuli ilay ng mga ginikanan, ginpangita nilang ila sining bata, apang hindi na nila makitan. Ginpamangkot nilang lima katuig nga utod sang sining PWD, kaginambal sini ngang iya si Manang ang nahulog sa tulay. ginapangita ini mga kakipay gagabi apang tungod sa daludo sang tubig baha dira sa may Leganes o kung sa tulay sa may Leganes mga kakipay no hindi na makitaan ining 14 anyos nga PWD. Natala na ngay para dayon ang search and retrieval operation mga kakipay sa sining person with disability nga isa kababayi dira mga kakipay sa sityo Kaingin Barangay Nabitasan Leganes Iloilo karon sa aga sa aton sining mga kakipay samtang atong nalumos o kon atong naglumpat man sa tulay sa Santa Barbara nga si Lionel ang wala man nagihapon pa makitaan mga kakipay matapos ang search and retrieval operation nga ginapatigayon kahapon nga adlaw hasta subong wala pa makitaan ang lawas ni Jumel o kon ni Jumel Daladia 39 anyos kag residente sang barangay Hibaw-an Santa Barbara. Amo nang mga balita naton diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo alas 5:53 wa na kita oras kita na makita boss ngadlaw diri lang sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga estudyante sa mga girikanan nga nagahimos aga pa abi pukawa na ang aton sining mga estudyante dira may klase may opisina na. Okay na ang aton sining nga tiempo mga kakipay. No, why nagawas ang mamunog nga pagulan ng aton sining na eksperyensyahan diri sa may syudad kaga probinsya sa nga Iloilo. Apisan nga may aras ang bagyo nga managsulod sa Philippine Area of Responsibility sa aton sining nga mga kakipay pero malayo pa ini sa aton sining nga mga kabiyanan ang ining si tropical storm Josie nga may international name nga si Hashin sa aton sining nga mga kak K5 no ara ni sa subong o kun nakasulod na gani ini sa Philippine Area of Responsibility sa aton sini nga mga kak K5 pero malayo pa nga ang area sini o location sini sa nga maglandfall no sa may pungsod da Pilipinas kay gani sa mga kultura naton balik klase na ka sa mga kabataan da nga may pamakabangon. Hoy, pagbararangon no kamo diyan. Kag magpararigos, adlawon ta daron jo. Gapari maho ron tinyo. Bugtaw ron. Bangon na bugtaw na mga kakipay. Ang aton sini nga mga estudyante da sing Gorilla Pass Ma'am Raquel Gabutanga kag Twinkle de la Peña. Ang aton sila da nga mga estudyante nga nagabarikotot pa pabanguna na. Para hindi malate sa klase. Ang oras, alas 5:55. Balon sang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, Clinica D3 Bio kag DTX 500. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy. Kita naman kita buwas ng adlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM, Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman si K5 Ray Espeo Malay nga nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabutika. D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500
12: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
12: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may BCO.
12: BCO.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhe Hero Francia.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Hulyo 14, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero, Francia.
13: Ted
2: Ikaw, Hero Francia.
10: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag ka pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top story of the day, ikaduwang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginako nga wala pa matumod ang tao nga ginistorya sang vice presidente agud ipapatay sanday presidente Marcos Jr. kag pamilya. Sa balita lokal, inibok ka mga pamilya kag ginatos ka mga balay affected sang Bagyo Inday sa Western Visayas. Pito ka mga balaligyaan sa Estansa Feeder Port na sunog. Sa balita regional, pila ka mga lugar sa Rojas City, Capiz, ginbaha. Sa K5 Network News, biktima sang human trafficking sa Palawan, nagadamo. Balita nasional, paggamit sang defensa ni Vice President Sara Duterte sang video pamatuod ng authentic sunod sa legal expert. Health Secretary Ted Herbosa nagresign sa pwesto. Balita international, Gaza liwat kag ginatake sang Israel. Balita sa negosyo, presyo sang krudo kag kerosene nagsaka na naman. Balita sa inampang sa tennis rankings ni Alexandra Ayala sa WTA nagsaka. Balitang entertainment, Maris Racal nakita nga may kaupod nga mystery man sa airport. Sa balitang extra special, puno sang buhok nga Croy Santo Kontinapay controversial sa isa ka bakery sa Thailand. Lasais 12 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, sa mga taga-Kalinog, Iloilo, Binggawan, Tapas, Dumalag, Duenas, Lambunaw, Haniway, Bajangan, Pasig City. Hingaliti ang free consultation. Tukaroon nga adlaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmat sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara Iloilo, sa Northern Iloilo, maayo nga balita, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Mga ginikanan, guardians, lola, lolo, tiya kag tiyo, ang inyong mga apo, hinablos, or bata, may eskwela subong aga, managaydad na isa katuwig sa 15 anyos, antes maglakad sa school, patumara, Mighty C Syrup for Kids.
2: Top story of the day. Top story of the day.
10: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagatubang si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa ikaapat nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Lutok ang ikaduwa nga testigo nga gin-present sa House Prosecution Team na Choice Article 4 ukon ang ginapayag pagpamahog sang Vice Presidente nga ipapatay sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Gin-question ni Senator Judge Bam Aquino si Attorney Lutok kung sa ila pag-investigate na tumod bala ang inapayag taong nakaistorya sang Vice Presidente agud patson ang Presidente. Hapang ipayag ni Attorney Lutok nga sapyak sa ila mga pagpamangko sa mga tao nga may personal knowledge angot sa pamahog, ginako niya nga wala sila sang established nga validated nga information nga naga-confirm nga may ginistorya na nga mga tao ang Vice Presidente agud halitan ang Presidente, ang asawa kag ang pakaisa. Ginpamangkot man ni Aquino ang defensa kung balagin panginwala sang kampo ni Vice President Sara Duterte Duterte ang pagpamahog sa presidente apang ipahayag ni Attorney Mark Viluan, defense lawyer, nga ginpainiwala na nila ang nasambit nga threat kag handa sila nga klaruhon sa presentation sang defense team si Attorney Jeremy Lutok.
3: Kanina, hindi naman siguro siya magsisinungaling. Siya meaning the vice president. Could you just quickly tell me, what do you mean by that? Hindi naman siguro siya magsisinungaling.
4: Well, the surrounding circumstances, Your Honor, at that time, yung atmosphere, sabi ko nga, galit na galit siya at madiin yung kanyang mga binitawang salita. At ito ay nagugat pa sa mga naunang event. So doon, nung winika niya na huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may sa security ko, sapagkat may kinausap na akong tao, from the point of view of the NBI, we believe that...
3: So you took it as truth?
4: Yes.
3: Okay. In succeeding interviews, I'm sure nag-imbestiga ka, meron bang pagtanggi dito sa pagkausap sa isang tao na papatay kung may mangyari kay Vice President Duterte? Meron ba kayong napanood o naimbestiga na pagtanggi nito in the succeeding interviews?
4: Yes, Your Honor. I think there was a video dated November 26, 2024. Doon sa video na yon, instead na i-deny niya yung nangyari noong November 23, ni-reiterate pa ho niya, Your Honor, in-admit po niya na indeed may kinausap siyang tao.
3: Oh, so inulit pa, kumbaga.
4: Opo.
3: Okay, so let me repeat my question to the defense. So far...
1: Bet Aujero Francia.
10: Alas 6:07 sa aga. Balita sa panahon na kasulod na sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Josie nga ulihing nga nakit-an 1,095 kilometers east sa Eastern Visayas. Ini may kabasgugon sang hangin nga nagalapot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag Agustines ukon pagmadlos nga nagalapot sa 80 kilometers per hour. Angot sini nagahulag si Tropical Storm Josie panaminha nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Sa piya ka bayin, affected naman sa nga bagat ang nakatungdan nga bayin sa Northern Luzon nga gidalakipan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur kag La Union. Kaangot sini maka-experience sa magalumon nga kahuaan nga may dala nga pagpanaliti ang Metro Manila kag iban nga bahin sang pungsod. Diri sa Iloilo sa sining oras, mostly sunny, manayanay ang panahon, gara sa 25 degrees Celsius ang temperatura.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
8: lokal.
10: Lasais Jess E. Ocho sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar na D3 Bio. Naglabot sa 12,523 ka mga familia ukon 43,831 ka mga tawo sa Western Visayas ang affected bangod sang pag-ulan dala sa bagat kag ginpabaskog sang Bagyo Inday. Base sa data sang Office of the Civil Defense akon OCD Western Visayas, pinakadamo ang nagikan sa Iloilo nga nagdangat sa 8,946 ang affected, 2,407 sa Antique, 1,168 sa Aklan, kag duha naman ka pamilya ang halin sa Guimaras. Sa karon yara sa 688 ka pamilya ang gilabugusan sang 2,700 ka mga tawo ang nagapabilin sa evacuation centers. Naibaluan nga maya mga lugar sa Western Visayas nga ginbaha, may managduntad nga landslide kag may nagkalaguba nga mga structures. Nakabalag sang 637 ka mga balay nga nagkalaguba sa Western Visayas, kung sa liin yara sa 603 ang partially damaged kag 34 ang totally damaged. Angot na diri yara sa 9 ka mga balay ang naguba sa probinsya sang Aklan, 177 sa Antique, 449 sa Iloilo kag duha sa Guimaras. Lasais Jess in Webes sa aga, oras ginadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, pre-bio coffee. Personal nga nagpadulong si Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez sa Banua sang Leon, Iloilo para sa ocular inspection sang nag-collapse nga hanging bridge sa barangay Kamando, Leon, Iloilo. Kaupod ni Fernandez, si Leon Local Disaster Risk Reduction and Management Council Head Phil Jean Kagape. Gininspect man sang direktor ang affected sang landslide kag ang naguba nga portion sang dalan sa barangay Gumbok. Iniagod ma-assess ang damage kag matumod ang mga kinanglanon para sa response, rehabilitation, kag recovery efforts. Madumduman nga naka-experience sa mamunog nga ulan ang pila ka lugar sa Western Visayas humaling gabi July 11 tubtub kag gahon sang Hulyo 12. Lasays 20 sa aga, oras ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Mga tikang sang city government, agod mapahaganagan ang epekto sang habagat sa sudat sang Iloilo, ginpatpat ni Mayor Raisa Chu Idniel de los Reyes sa report.
13: Ginpatpat ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang mga tikang na ginpatuman sa city government agud mahagan-hagan ang epekto sa habagat na ginpabaskog sa bagyong Inday.
14: Suno sa alkalde, isa sa mga inisyatibo ang mga declogging operation sa mga baradong drainage. Lima ka teams ang gindeploy agud maglimpyo kag magmonitor sa mga drainage na nagkalain-lain nga bahin sa syudad. Dugang pa niya, ginatutukan man ang pagsugpon sang local drainage system sa national drainage suno sa rekomendasyon ni DPWH Secretary Vince Dison. Suno kay Treñas, dako ang nabulig sang siningatikang bangod na hibaluan nga ang problema sa baha hindi lang tungod sa barado nga drainage kundi sa koneksyon sang drainage system. Nagplastar man ang city government sa mga response teams sa kada distrito agud mas madasig ang paghatag sang bulig sa mga naapektuhan. Nagpatigayon man ang syudad sang pre-disaster risk assessment o kung PDRA agud mapasangkad ang kahandaan sa publiko kag matumod ang mga lugar nga mataas ang risgo sa pagbaha.
13: Kung madumduman sa Hulyo 12, wala nagdubo sa 80 ka mga pamilya ang nagpabilin sa evacuation centers. Kini si K-5 student intern Edniel de los Reyes, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
10: Lasays 22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa Santa Barbara, Iloilo, nagpaangga pa sa iyatiyo si Jomel Dilyada antes naglumpat sa suba sa Sitio Saba, Barangay Hibauan, Santa Barbara, Iloilo, Hulyo 12, alas 2 ang hapon. Suno kay Gloria Diladia Soliban, tiya sang biktima. Nagkadto si Diladia sa balay sa iya pakaisa sa dinaghimo painis ang hawla para sa mga ido kag nagluto sa pagkaon kag naginom sa makahulubog ilimnon antes sa pauli. Ipahayag man sang tiya nga wala siya nagapati nga tuman ang kahubog sang hinablos bangod kilala niya ang batasan kung nakainom na ini sang sobra. Ipabutsag man sang pamilya nga wala agid sang bisan ano nga palatandaan na may plano si Jomel nga utason ang kabuhi. Suno sa ila kahibalo kag matanda ini maglangoy sa karon ang pamilya kag mga residente pa lamang ang padayon nga nagapangita sa biktima samtang wala pa sang official nga search and retrieval operation kag ipatigayon ang banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Lasays 23 sa aga, oras ginatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Fully coordinated ang mga ginapatigayon ng running events sa syudad sang Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Traffic and Transportation Head Ulderico Garbanzos. Suno kay Garbanzos, antes pa man ginapatigayon ang activity, nagakuha ini sang permit sa ila opisina kag nagpatigayon sila sang coordination meeting. Ilabili na kun may dalagko ng running events nga hiwaton. Ini ang ginpahayag ni Garbanzos matapos sa aksidente nga nagluntad sa Diversion Road Mandurriao kadungan sang fun run sang Domingo sang kagahon July 12. Dugang pa wala sang kapasalawa ng organizer sang activity kundi human error sa bahin sang motorcycle riders. Base sa initial nga pagmusisa, nakainom ang driver sa motosiklo kag nagpamilit na magpadayon ang driver padulong sa city proper. Nagpahanumduman si Garbanzo sa tanan nga likawan ang pag-inom kag mag-drive kag hindi mag-drive kun nakainom. Lasays 24 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Dapat hiwato na lang sa Sunset Boulevard o kung sa Esplanade ang fun run. Suno kay Iloilo City Councilor Jose
15: Maria de la Llana nga wala siya nagapamatok sa pagiwasang fun run apang importante ang safety sa mga nagapasakop kag mga motorista. Inang sabat sang konsyal angol sa iya post tuwi sa aksidente nga natabo sa Diversion Road Mandurriao kadungan sang fun run sang Domingo sang kagahon July 12. Natala nang ipatawag sang City Council ang running event organizers kaupod ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Attorney Sedfrey Lopez Cabaluna agod istoryahan ang natabo nga diskrasya sa dalan sa Diversion Road Mandurriao kadungan sang fun run. Suggestion pa sa nga konsyal nga bangod ang Diversion Road ang isa ka main highway dapat maistriktuhon ang pagpatuman sang road signs kag closure amuman ang pagdugang sang marshal. La 6:25 sa aga oras ginadsulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Traffic and Transportation Management Office bukas sa suggestion sa pagdumili sang fun run sa Diversion Road Mandurriao. Rinalin Durin sa report.
16: Bukas ang Traffic and Transportation Management Office kag magapatuman lamang sa mga pagsulundan kung mapasaran sang ordinansa ang ginahingyo sa iban nga mga motorista na hindi na magpatigayon sang fun run sa Diversion Road Mandurriao, Iloilo City.
17: Ini ang kasunod sang nagluntad nga aksidente sa among lugar samtang nagapatigayon sang fun run ang isa ka dako nga brand. Sa diin nag head-on collision ang duha ka motorsiklo sang Hulyo 12. Suno kay retired Colonel Uldarico Garbanzos, head sang TTMO, bukas gid sila sa pagsilo sang lokasyon sang fun run activities sa iban nga areas kung ini ang maaprubahan sang konseho.
18: Kung maaprubahan ma lang, why not? Because we have a lot also of alternate nga mga pwede gidhiwatan sang mga fun run or other active mobility activities. Kung later on, maybe ano ini sa council, kag wala na sang fun run yung paghihiwaton sinadira, kag i-transfer sa iba nga dalan, well then kami we'll see to it nga we'll manage, control, and ma-prevent naton ang insidente.
17: Pahayag pa niya, mayara man sang alternatibo nga ruta nga mahimo hiwatan sang fun run kag iban pa nga active mobility activities magluwas sa Diversion Road. Ginpahayag man sang natungdan nga bisan manami nga lokasyon ang nasambit nga lugar para sa fun run apang kun matigayon nga masaylo ang ruta sa iban nga lugar pagatinguha ang gid sang ila talatapan nga mapasiguro ang safety sa dalanon. Naibaluan nga halos kada semana may fun run activities sa Diversion Road.
16: Inisi ka K-5 student intern na Rina Lindurin, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
15: La 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Mga driver sa motosiklo nga involved sa Bunggo Anay sa Diversion Road Mandurriao kadungan sang fun run, lunsay hubog kag wala sang helmet nga suksok. Kimberly Caluyo sa report.
19: Lunsay nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Ini ang rason kung nga mayara sang poor judgment sa pagmaneho kung sa driving ang mga driver sang motosiklo nga na-involved sa head-on collision sa tungasang isa ka fun run activity diri sa Diversion Road Mandurriao, Iloilo City sang Hulyo 12.
20: Suropa kay Police Captain Lieutenant Colonel Alain Terence Ligdan, ang Chief sang Traffic Investigation Unit o kung TEU sang Iloilo City Police Office, ang mga involved, ang Mosanday alias Hans, 32 anyos, nga taga Delgado City proper, nga nagamaneho sang Suzuki motorcycle, nagatrabaho sa balaligyaan sa mga salakyan. Kagamuman Sanday alias Ed, 27 anyos sang Kalinog, Iloilo, driver sang Sniper motorcycle. Amuman ang angkasininga si alias Ted, 25 anyos sang Jordan Guimaras, lunsay katapo sang Philippine Coast Guard o kon PCG. Sa investigasyon sang TEU, halinsihan sa Barangay Bulilaw, kagali naman sa Smallville ang PCG personnel. Pag-abot sa atubang sang hotel, dito na nagbungguanay ang duha ka mga motorsiklo sa diin. Sa among ation, nakatuwi ang dalan bangod sa nagapadayon nga fun run. Nagtabog sa mga motorsiklo ang mga driver, kag angkas nga pareho nga wala sang suksok sang helmet. fracture sa abaga kag gasgas sa nagkalain-lain niya parte sang lawas ang naagom ni alias Hans nga nagapabilin sa ospital. Samtang pilas naman sa nagkalain-lain niya parte sang lawas ang naagom ni Ed. Nga sa karon responsive na matapos nga nangin critical ang kondisyon. Minor naman niya mga kapilasan ang naangko ni alias Ted nga angkas ni Ed. Nahibaloan nga sa amo pangation basa ang dalan bangod sa pag-ulan-ulan. Sa karon ginahulat pa ang desisyon sang magtimbang nga kampo kasunod sang nasambit nga aksidente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Lieutenant Colonel Likdan.
0: Nakikita naming dahilan is yung boat driver is according sa responding medical personnel ng ICER, boat under the influence of liquor, yun po yung pinaka isang cause na nakita namin.
19: Sa karon nagkalain-lain naman ang sentimiento sang publiko, ilabi na sa mga motorista angot sa nasambit nga hitabo. Report nagikan sa Iloilo City, ini si ka K5. Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX 500. PNP IMEG kag staff members nga nagsulod sa Molo PNP Station, kasuhan Karen Badilla sa report.
21: Porsigido ang tatlo ka sibilyan nga magpasaka sang kaso batok sa katapo sang Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG kag Special Action Force o kon SAF nga nag-raid sa Police Station 4 sa tong Hulyo 1. Ini ang ginkumpirmar ni Police Colonel Kim Ligada, Regional Chief sang Regional Investigation Detective Management Division sa ginpatigayon nga press conference Hulyo 13. Naibaluan nga ang tatlo ka tagreklamo ang ginalakipan sang punong barangay tag-iya sang Changi nga ginsuludman sang operatiba kag media representative sa patigayonon kontaning a drug buy bust operation sang Police Station 4. Suno kay Ligada, kaso nga grave coercion, grave threats kag violation of domicile ang ipasaka batok sa katapos sang IMEG kag SAF. Samtang magasumiter naman sang pila ka mga dokumento kag ebidensya ang Police Regional Office 6 sa Napolcom 6 angol sa patigayunon nga Moto Proprio Investigation.
22: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
23: May mga criminal charges nga igapasaka, no? Diri sa mga operatiba sa SAFCAG IMEG based sa account sa ini nga mga civilian or these individuals nga nangin present dito sa during that operation. Threats, grave coercion, kag violation of domicile.
19: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: 6:33 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Sa Pasig City, dumot ang ginalantaw motibo sang Pasig City PNP sa pagpatay kay Jerry Gumban, 59 anyos ang edad. Sa Sitio Lonoy, Barangay Kabunga, Pasig City, Iloilo, sining karon lang. Suno kay Pasig City PNP Chief of Police, Lieutenant Colonel Herman Magbano III, nga nagtrabaho sadto sa Manukan kag panaderya si Gumban sa Banwa sang Pavia Iloilo sa dinag istar ini sa balay sa kabataan sa Banwa sang Santa Barbara. Dugang pa sang hepe, maoy ang biktima kun mahubog. May apat ka persons of interest nga natumod ang Pasig City PNP kag ila na ini nga ginpaidalom sa paraffin testing. 6:34 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Mayara na sang persons of interest ang Pasig City PNP sa pagpatay sa magtiayon nga senior citizen na nasapuan sa guwa sa ilang balay sa Sitio Ukad, Barangay Salangan, Pasig City, Iloilo sa itong Hulyo 5 sang aga. Ang mga biktima mo sa nai Arcelia Sobredo, 65 years old, Kagrufo Sobredo, 82 years old. Suno kay Lieutenant Colonel Herman Magbano III, Chief of Police sang Pasig City PNP, nga ila nagin usisa ang tatlo ka persons of interest angot sa krimen. Away sa duta o kon pamilya ang inalantaw nga motibo sang krimen. Hinpahayag man ni Magbano nga may igo sang pagkatiro sa ulo kagal kilid sang lawas ang lalaki samtang ginlamposan sa matigang nga bagay sa ulo ang babayi. Las 6:35 sa aga, Focus Crimes sa Western Visayas, nagnubo Jasper Incarges sa report.
5: PRO 6 wala sa minor record niya 8 Focus Crimes incidents sa bilog nga 24 oras sa Bugos nga rehiyon. Wala sang may nagluntad nga insidente nga nalakip sa 8 Focus Crimes sa Bugos nga Western Visayas, ang Police Regional Office 6 humalin sang Hulyo 9 tubtob Hulyo 11. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nga base sa ila Regional Operational Accomplishment Dashboard, wala sang insidente sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of vehicles, kakarnapping of motorcycles nga record sa sulod sang 24 oras. Samtang, ginatagan pagtamod ni Tuanyo nga ang back-to-back zero focus crimes ang patimaan lang sang collective efforts sang kapulisan agud mapunggan ukon matap na ang mga insidente kag matagan sang proteksyon ang komunidad subong man nga mapabilin nga safe ang Bugos nga Western Visayas. Inisika K-5 student intern Jasper Incarges gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
15: Las 6:36 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 500. Pito ka mga balaligyan sa Estancia Feeder Port na sunog. Reggie Di Mayo sa report.
22: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
6: Naglabot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan matapos masunog ang pito tanan ka kiosk sa feeder port sa Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo Lunes sang hapon Hulyo 13. Sa interview sa K5 News Ramsara kay Fire Inspector Jory Biliran, Acting Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection o kon BFA Estancia, alauna 26 ang hapon sang ginreport ang sunog sa mga kiosk nga human sa light materials dugang paniya sa pito ka mga kiosk, 5 ang totally damage samtang duha naman ang partially damage sa diin naglapot man sa first alarm ang sunog. Gindeklara nga under control ang sunog pasado alauna 37 sang hapon kag na fire out naman alauna 58 sang hapon. Base sa initial nga assessment sang BFE, naglabot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan. Wala naman sang may napilasan sa insidente. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sang BFE, agod mahibaluan ang eksakto nga gintunaan sang sunog.
7: Inisika K5, Reggie Plazuela Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
15: Las 6:38 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones. Hana nga trangkason, tumar na D3 Bayo. Sa Leganes, Iloilo, lalaki nga may sablag sa lawas, nahulog sa suba. Aaron Rifuyo sa report.
9: Mga K5, ginapahayag isa ka babae nga person with disabilities na hulog sa suba sa panwasang Leganes. Yan ang report.
24: Bakit sa Mighty C? Huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, Mighty C.
9: Padayon na ginapangita ang person with disability sa kunang PWD nga babayi na ginapahayag na hulog sa suba sa sityo Kengin, Barangay Nabita sa Negres, Iloilo at sa 6:30 sa gabi, Hulyo 13. Suno kay Police Captain General Enrique Robles, ang officer in charge ng Negres Municipal Police Station, may nag-report sa ilang may nadula ng minor de edad, kinabanta 14 tumtob 16 anyos ang pangidaron. Base sa investigasyon, ang mga ginikanan sa minor naglakat para mabakal kontan isang bugas. Apang pagbalik nila, wala na ang isa nila kaanak. Sangin pamangkot nila ang 5 katuig nila nga anak, nakita niya nga nahulog ang iyang nga utod sa suba. Pahayag pa ang balay nila, tupad lang sang suba kag ang biktima, hindi maayo makalakat. May posibilidad man niya ginaanod sa tubig suba ang biktima nga mabaskog ang daludo.
25: Apang pagbalik nila, wala na itong isang anak nila. Then, in-interview nila itong, tinanong nila itong isang anak nila na 5 years old. Ang siling ng bata is nakita niya yung kapatid niya na nalaglag dun sa bahay nila. Then yung bahay nila is katabi ng suba.
9: Kag sa karon mga K5, marayon pa ang rescue operation sa biktima. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: 6:39 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
15: Ang balita regional ginatulong sang Extend Food Supplement for Men laban na pang matagalan. Pila ka mga lugar sa Roha City, Capiz, ginbaha. Myla Vasquez Fuentes sa report.
1: Ginbaha ang pila ka mga lugar sa Roha City kadungan sang pagbubo sa mabunok nga ulan dala sang habagat kalakip sa mga lugar nga bada si ginbaha amo ang barangay Tiza, Lawaan, Banika, Punta Tabok kag iban pa. Bangod sini, madamo nga mga salakyan kag motorista ang nabudlayan sa pag-agi sa pila ka mga karsada samtang ang iban nga mga residente kag sumalakay napilitan nga maghulat nga magnubo ang tubig antes magpadayon sa ilang nga biyahe. Naibaluan nga sandig sa forecast sa Weather Bureau nalakip ang probinsya sa Capiz nga maka-experyensya sa magalumon nga panahon kag maulanon nga panahon tubtob Martes, Hulyo 14.
2: Balita regional, ini si Captain 5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K-5 News FM.
15: 6:41 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Sa Aklan, D Mall sa Boracay, ginbaha. Leonard Viray sa report.
3: Hindi kontaminado ang tubig baha nga naeksperyensyahan sa pila ka mga porsyon sang Boracay sa kasagsagan sang habagat agin pabaskog pa sa nga bagyong Inday sa tong nagligad nga semana. Sunog kay malay sang gunyang bayan member Alan Palma Senior. Base sa iyang agin patigayon yung paglibot sa apektado ng mga lugar, wala sang may kung anong malain nga hugom o kung nakita nga basura sa nasambit nga tubig baha. Pathag sini nga sa tong 2018 sang ginpatigayon ang rehabilitation sisla sa nga Boracay. Ginpataas ang level sa nga main road kag ginbutagan sa nga maayos nga drainage system kag pumping station. Apang ang Dimol area mismo ang wala nalakip sa proyekto sa nga rehabilitasyon. Bango diri nagaserbi nga catch basin ang Dimol sa mga nakapalibot nga mga business establishment. Dugang pas ang konsyal, ginagamitan na lang sa nga water pump ang tubig baha akadto sa drainage network sa tubang sang Dimol apang kumabaskog na ang ulan. Hindi na ini makaya rason nga nagabaha sa nasambit nga lugar. Madumduman nga una na nga ginmanduan sa nga task force ang

0: 100 sa K5 Network News. Biktima sang human trafficking sa Palawan, nagadamo Ray Almodal sa report.
1: Tahas ang binarata ni Board Member Ryan Maminta ang Department of Migrant Workers o DMW Palawan dahil sa kawalan nito ng pangil, pasilidad at agarang aksyon habang patuloy na nabibiktima ng human trafficking ang mga mismong mamamayan ng lalawigan. Hindi nagdalawang isip si Maminta na direktang ipamuka sa pamunuan ng ahensya ang kanilang kapabayaan. Binigyang diin ni Maminta na habang nagpapakasasa sa yaman at kagamitan ang mga sindikato ng human trafficking, nananatili namang lumpo at hindi man lang makasagot sa telepono ang DMW Palawan.
2: Walang saysay po yung mga advocacy work ninyo. Katotohanan lang, I'll be straight, I'll be frank, I'll be very blunt, Director.
1: Dahil sa kakulangan sa mobility, kinwestiyon ng Bukal kung papaano makapagsasagawa ng sapat na pagsagip at operasyon ng ahensya sa mga malalayong lugar tulad ng Batarasa, Coron, El Nido, kung saan plano para bang magtayo ng Overseas Shipping Compliance Office sa lugar.
2: Paano kayo tatakbo kung magta-tricycle kayo, magmumotor kayo? Di ba? Eh, may mga biktima na po kami dyan eh.
1: Bilang mabigat na hakbang, inanunsyo ni Maminta na pormal siyang susulat sa Senado ng Pilipinas, partikular kay Senator Erwin Tulfo, upang pilitin ang pamunuan ng DMW na punduhan at ayusin ang kanilang operasyon sa Palawan. Layunin din ng opisyal na kalampagin si DMW Secretary Hans Leo Cagdac o sino mang mataas na opisyal ng departamento dahil lumalabas na hindi nakakarating sa kalihim ang mga naunang pangako ng ahensya na hindi iiwang pilay ang Palawan. Nagbabala naman si Maminta na kung mananatiling inutil at nakatali ang kamay ng DMW Palawan sa kabila ng mga natatanggap na intelligence report, mas marami pang Palawenyo ang mapapahamak at mabibiktima ng illegal na recruitment sa mga susunod na panahon. Ito si K5 Ray Almodal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
0: 6:45 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C. Nagapati si Attorney Antonio Bukoy sang Free Legal Assistance Group kon flag nga labi lamang nga napamatud-an nga authentic ang video kung sa diin ginpahog ni Vice President Sara Duterte sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kagani House Speaker Martin Romualdez nga ipapatay. Ini matapos gamiton mismo sang defense team sang BC Presidente ang video sa tunga sa impeachment trial. Ginpamilit ni Attorney Bukoy ngang paggamit sa defensa sa video ang matag na pagkilala nga matuod ang kaundan sini. Liwat nga nag-init ang isyu sang inbaisan kung gamiton ang masobra 2 ka minutos nga video o kanang full video nga nagalabot sang 2 ka oras. Sa piyak sang pagmatok sang kampo sang Vice Presidente, nagapati ang pila ka legal experts kang nasambit ka video ang may bugat bilang ebidensya sa karon nga impeachment trial. 6:46 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Nagpasa sa iya resignation letter si Health Secretary Teodoro Ted Javier Garbosa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon July 13, 2026. Base sa kopya sang iya sulat nga naka-address sa presidente, ginpahayag ni Garbosa nga kasunod sa iya operation sa tud na pinsara niya nga kinahanglan nga amligan ang iyang kaugalingon. Ginpahayag man ni Dr. Herbosa nga magapidalom siya sa extensive rehabilitation sa sulod sang 3-4 ka bulan. Kay pangayo man sa pasaylo si Herbosa, pananglita na paslawan man siya samtang nagaserbisyo bilang tiglikom sang Department of Health. Ginapoint naman ni Presidente Marcos Jr. bilang talos kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. nga isa ka surgeon. 6:47 sa aga, sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita dulong sang D3 Bio. Ginpangapinan sang Marcos administration ang pag-appoint sang presidente kay Anay Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson kag Chief Executive Officer sang Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines bisan naulamid ang iya pangalan sa flood control controversy. Suno kay Palace

0: Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung. Wala pa sang kaso nga napasaka bato kay pangandaman, kag kun may ebidensya man, hilwayang sino man nga magpasaka sang kaso. Ginatagman sang Marcos administration ngang bagong appointment ni pangandaman ang wala nagakahulugan nga wala siya sang salabdon. Ginpamilit man ni Attorney Castro C. Chung nga bukas administrasyon sabay investigate sa sino man nga official kalyado man o kon himata sang presidente o kon miyembro sang gabinete. Madumduman niya nagresign si pangandaman sa gabinete sa tong November 2025 agot hindi makaimpluwensya sa investigation angos sa mga controversial nga flood control projects. La 6:48 sa aga, oras sulong sang D3 Bio.
1: DTX 500 Morning Newscast para Balita International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, Clinica Spore Biotics. Sa Gaza, patay ang anom ka mga tao, lakip ang isa ka siyam katuig nga bata matapos nagluntad ang naglain-laing nga pag-atake sa Gaza, sunod sa Palestinian health officials. Sunod sa mga medic, na patay ang bata matapos matiruhan ang isa ka tent camp sa Al-Burij refugee camp. Sa separadong airstrike sa Gaza City, apat katao ang patay matapos maigo ang metal foundry. Sunod sa Israel, target nila ang Hamas fighters nga yara sa facility sa paghimo sang armas. Maisa pa katao ang napatay kag pila ka tao ang napilasan, lakip ang mga kabataan matapos maigo ang isa ka tent camp sa Mawasi area sa Khan Yunis. Wala naman sa komento ang Israel military angot sa insidente. Sa iban pang balita international, ang balita dulong sang DTX 500. Sa Thailand, 27 katawo ang patay sa sunog sa bantog nga pub house sa Bangkok, Thailand, kag 22 ang pilason. Base sa nakaluwas, madasig nga napuno sang aso ang pub house sa Chatuchak district matapos mag-ibwal ang kalayo nga nagtulod sa mga tao nga magdalagan sa likod malapit sa comfort room hapang wala sang fire exits. Dugang pa nga 63 ka mga tao ang pilason sa aksidente nga gindala sa ospital. Natabo ang ginakabig pinakamaluba nga sunog sa tourism hub alas 11:57 Domingo sang gabi. La 6:50 na sa aga, oras dulong sang DTX 500. Sports news, Alex Ayala nagsaka ang ranking sa World Tennis Association. Enrico Sorita sa report.
2: Matapos ang maragtason niya kampanya sa Wimbledon, padayon ang paghimo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Philippine tennis history matapos sumaka ini sa world number 28 sa WTA rankings. Nagsaka si Ayala sang apat ka spots, umalin sa number 32 kag nalabuwasan sini ang anay best record na number 29 kung sa diin iya ini nalabot sang bulan sang Marso sa WTA 1000 Indian Wells Open. Ginatagan man ni Presidente Bongbong Marcos sa presidential citation si Ayala sa iyang ragtason na labot sa Wimbledon sa nagpatigayon sa homecoming reception ang Malacanang Palace para sa iya. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong kamusang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir George Socampo, bound for Panama na. God bless you, Sir George. Kay Jesse James Carvillas, Noini Lucerbas, kay Gemma Sumido, Charly Estanza, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Manong Boy Beramin. Good morning.
1: K5 News FM.
0: Flash report, may nasapuan patay. K5 Karen May, go! K5 ka, go!
3: Third exact location natin ang diri sa may Bitukon Bridge sa Distrito Sangharo. Kung sa diin, no, na gina-verify pa diri K5 Fed, kay may ari diri sa isa kalalaki na nasapuan, nati wala na sang kabuhi sa suba K5 Fed diri sa may Bitukon. Kung madumduman sa Banwasang Santa Barbara, siyang pinalikdan nga inadlaw, may araksang panday nga hubog K5 Fed.
0: Amo to si Jomel Diladia.
3: Yes. Yes, diri-diri ang mga kapakaisahan niya kay Five Tad. Kagin confirm Manila na siya nino ang iming bangkay kay Five Tad. Yan nasa puwan na sa ato niya nga mga otoridad diri sa may Bituon Bridge kay Five.
0: May pamilya na siya? Bisan na niya lang abi kay Five ka? Exclusive na o sabong ini sa K5. Palapit ikaw, please. Oo. Kung magpakato ka sa...
3: Kamo to yung mata ni Jomel. Pakaisaya ka, ma'am.
0: Oo.
3: Bali, ano, ni siya, may information ka, ma'am, kung ano oras.
0: Nakita si nyo ng bangkay siya, ginman?
4: Ma'am, kay bali, dili ka magigyan mo sa Bituon. Sina, ito, pagkasiya sa may bawang, sa Nababara.
0: Oo.
3: Okay. Okay. Sino nagpabalo sa inyo, ma'am, nga may nasa puwan, dire.
4: Balingin ka doon ako sa magulang ko. Kay may nagpabalo man siya. Nga mayari, di ka nga patay ko, no, si pa, tanaw bala.
3: Oo, para ma-verify.
4: Oo.
3: Pero siya, ginman.
4: Actually, buday siya i-verify kung saan mo na nga layo, nga kasen bala.
0: Loaded na siya, gabok doon.
4: Ma'am, doon nakabok na bala.
0: Ay.
4: Oo. Hindi naman bala. So, bali, nag-shot sa mga GC. Ang oh. Man lang yung utod. Nga ginaistara niya nga, oo, kung na siya, ginaman ko. Bala yung identify, yung boxer ka-brief nga siya.
0: Confirm.
4: So, kapag doon na din yung utod.
0: K5 ka?
4: Deza Cobilar.
0: Ano?
3: Okay, sige.
0: Sino?
3: Deza Cobilar. Bilag. Ha? Cobilag.
0: Cobilag. J-U-B-E-L-A-G.
3: Cobilag.
0: Cobilag.
3: Okay, thank you. Deza Cobilag.
0: Deza.
3: K5-Ted.
0: Deza Cobilag. Pakaisa.
3: Yes, correct. K5-Ted.
0: Okay, sige. 6:54 na. Sige na, masi maglapot na sa latid. Balikan talaga dugay-dugay.
3: Okay, sa dugang sining mga detalye, bantayan sa atong nga pagpanumbalik.
0: Thank you, K5 Karen. Ang mga imata ni Jomel Diladia sa Hibawaan, Santa Barbara. Initially, na-confirm nga siya ang bangkay nga nagkitandra sa Bituon Haro. Saan ba ikaw mo pagsugod sa Foro de los Pueblos? Sa dugang update. Ang oras, 6:55 sa aga. Mighty C Morning, Ronnie Cortuna Lopera. Ma'am Ludi Gulilaw, dira sa Lomar Eatery. Mighty C Morning. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara mga kuan mo,
7: kaya
6: hormones.
7: Kaya kaon, magutom ka, makaon
6: wala
7: ka
6: na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbas sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: lokal sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
11: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
6: stop mga matamis, tinapay, pasta,
11: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
6: Islin lang galing,
11: Bayo, galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
6: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
11: Hindi ka mag-hypoglycemic.
6: Mm-hmm.
10: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunin ka kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
6: So, amuna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
11: Wow! Right?
7: D3 Bio!
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio! DDX Beauty Show!
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: mag-aid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalrikan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko dugay magayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Hari ka mga lalaw! Hari na ang paborito nato niya, ilaw!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
3: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinong na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance.
4: Alagang.
3: Di magkukulang.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar.
3: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: You may BCO.
3: Ang BCO.
4: You may D3.
3: Mga butika.
4: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: You may BCO.
4: Ang BCO.
3: You may D3.
4: Mga butika.
3: D3 Bio with BCO.
27: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regular. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
3: Yung may D3!
4: Mga butika!
3: D3 Bio!
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
3: Yung may D3!
4: Mga butika!
3: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang panubo
4: sang imo blood sugar!
3: DDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: mo! DDX 500!
4: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
3: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
3: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang panubo
3: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamig idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup to 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
33: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
34: Mami, itigil ang drama.
33: Angeline.
34: May na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre!
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol.
9: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Ang oras sa Pilipinas, las 7:16 sa aga. Oras inatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Mas gin pabasko, mas gin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, July 14, 2026. Partly sunny ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Subong adlaw sa probinsya sang Iloilo, gina-observe ang Vice Governor Ramon de Vinagrasa Doremdes Day. Ramon Doremdes Day sa probinsya sang Iloilo, isa ka working holiday. Bot silingon nga may trabaho gyapon pagdumdum sang kabuhi sang longest serving vice governor sa probinsya sang Iloilo, isa ka disenteng opisyal sadto sang Dumangas kay bilog a probinsya sang Iloilo, Tatay Ramon de Vinagasa Duremdes sang Dumangas Iloilo. Naghatag kita katahuran sa mga nagapamati on air kag online, Ilonggos Abroad, Filipinos Abroad. Sa inyo nga pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng hiyasing nga kape DTX Premium Coffee. Sa kinaandan kada aga, Lunes subto Biyernes, Ted Aujero Francia.
18: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
14: Good weather kita, pero sa forecast sang pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, nakasulod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Josie, J-O-S-I-E, Josie, nga uli nga nakitaan 1,095 kilometers east sang Eastern Visayas. Ini may kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometers per hour. Nagahulag ang Tropical Storm Josie panaminha nakatungdan sa kadaisigon nga 25 kilometers per hour. Sa piyakabahin, affected sa habagat ang nakatungdan nga bahin sang Northern Luzon, ginalakipan sang La Union, Ilocos Norte kag Ilocos Sur. Bangod sini, may eksperyensyan ang magalumon nga kawaan kag may pugtag-pugtak nga pag-ulan sa ibang nga bayin sang Metro Manila kag ibang nga bayin sang Luzon.
16: Foro de los Pueblos. Foro
14: de los Pueblos. Diyan sa San Enrique, Ma'am Analin Panis Agravante, Direkka Carvijan, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Lola Jean Barreta, Dira sa Mabolo Delgado. Kumusta? Sir Lunito Barreta, ang danaw sa tubang ka inyo nga karinderyara pa da? Sir Lunito, Ma'am Lola Jean? Why pa mahusgahan na sang GSO? Kumusta nga chimpodre sa inyo? As of now, mayong chimpodre sa aton. Good weather kita. Pero dala lang i-Japon sang suklob sa aton nga ulo. Kalo, payong, jacket, bonnet, kay base nga masugata mong ulan o pagpanaliti. Kag magtumar ka ng adaan sang Mighty C, DTX 500, kag B3 Bio. Ang mga headline, ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. World's largest oil producer nga Aramco magasulod na sa Pilipinas. Ang 2016 Arbitral Award, United Nations Convention on the Law of the Sea on UNCLOS Decision sa West Philippine Sea, ginadumdum subong. Ano ang stance ni sang Philippine Coast Guard kay ang China bisan pa nga may desisyon na ang United Nations nga ang West Philippine Sea aton. Sir Jesse James Carvilles, Ma'am May Ragay, Ma'am Aisha Ahmad, pero nagapamilit yapon ng China. Astang batanes to, Sir Lunito Barreta, ang kunon pagid sang China. So ano ang iyasin nga impact sa aton nga mga Pilipino sang decision sang 2016 sang United Nations Convention on the Law of the Sea nga ang West Philippine Sea iya sang Pilipinas? Kakulang sang kahoy sa Bukid Rason sang landslide sa probinsya sang Iloilo. Waling kita kay balo nga sikreto buna lang, pero ang mining ang illegal laging kag seeking pagkaka nga kaka sang balas kag bato sa mga kasubaan sa probinsya sang Iloilo. Bot silingon ang illegal quarry massive na gid. Dikita nyo bla, lantaw bla ang pagbaha. Why gito ginlauman, Ma'am Indi Catalan Kadete, sa Neil Barcelino Kadete, dyan sa Angari Duanyas, nga magperting baha, tiang Leon, why kita kamaan? Ura kita kamaan, nga grabe, rin gali ang utanay, kakaho, it's bukid. Ura again, hipos lang, abin natin, nga nang bakapat, kalbo, ya kabukiran ta. Kay hambal sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Head, Cornelio Rintoy Salinas, nga bangod nga ang lutak malapuyot ang baha, ang baha bla, Ma'am Marita Lia Metzelina, buot silingon nga wara ron ito mga kahoy, wara dito mga ugat nga nagauyat kang lupa sa bukid. Kahapon may inistorya kita nga taga Leon gid nga kay balugin sang geography sang Leon. Ang hambal niya, wara kamukmaan nga matamat, rutok tamang pangutod kahoy. babayan to ka iba niya mga kapitan. Ay may ginabaton, tanda nga tag 50 pesos kada sulod gagagwa kang truck na may karga brass. Realidad ina subong. No? Ang ginatawag ang nature's revenge. Atong expose nga nagbalawba sa bilog ng Pilipinas, bala nga may mga nagtangunyadi sa flood control. Atong mga ghost projects, bala, nga wala mga liga katabo, no? It's because ang baha nga nagluntal dito sa Luzon, dito nga napilitan si Presidente Marcos Jr. nga iabuyagyag nga may mga politiko nga nangunyadi sang hindi lang minilyon ka pesos, kundi billions of pesos, habangod sa flood control, ibangod sang baha, no? Ang Diyos may pamagigid nga ibuyagyag niya in His proper time. In His time, ang tanang nga kabulasugan sang tao, di ang natabong ini mga pagbaha sa probinsya sa Iloilo is no longer a joke. Hindi na nilaglahog, Ma'am Anirosa Dagom, classmate, no? Ang sitwasyon nga inisubong nga hambal sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am Marita Lia Metzelina, Ma'am Laura Sabagaysay, nga po sa ingon, wara ron ita mga kahoy sa bukid. Ay, ginkwari, ranya, barakag ba to? Sige, ramo! Sige, pangunya, di kang iban dyan, nagmanggranan, sanda! Di, ang nature's revenge. Kunway na gan isang kahoy nga magpugong sa pagdalukdo sang tubig ba? May landslide nga matabo. Sino kaluluoy ang mga tao nga wala gani nakapangunyadi sang kamanggaran sang aton nga kalikasan? Alas 7:24 na sa aga. Sa pagsulod sang Martes kadlaw, may oil price increase. At the same time, may pagnubo man. Una kita, may rollback sa gasolina, piso kada litro, sumugod lang sa isubong aga. Pero ang kerosene, kag ang diesel o kung krudo, nagsaka. Ang kerosene, kagawad Roy Parian Fama, dira sa Sambagaro, Mamludi Gulilaw, Lomar Iteri, sa Manga Pamahaw, dira. Ang kerosene nagsaka, 2 pesos and 22 centavos, sub to 4 pesos and 22 centavos kada litro. Ang diesel, nagsaka siya 2 pesos and 62 centavos, tub 2 pesos and 4 pesos and 62 centavos. 2 pesos and 62 centavos, tub 4 pesos and 62 centavos. Ang sa una, 70 pesos and 67 centavos per liter nga pinakabarato nga krudo. Tapos nagsaka-saka sa 73 pesos and 84 centavos per liter. Subong, naghampak na sa 74 pesos and 3 centavos. May pagsaka, may pagnubo sa mga nagapamangkot. Ted, kumusta ang hulag sang currency? Ang United States dollar, 61 pesos and 52 centavos. Ang United Kingdom pound, Ma'am Betty, kada bulan si Ma'am Betty Soloso, si Sir Bebo, sa Duenas, pamiyo-miyo lang, pero may ginabaton nga UK pound mo. Mapunod ka, bili ka United Kingdom pound mo. 82 pesos, 37 centavos. Ang Palimian Bolivar, Palimian Bolivia, Palimian Balboa, no, nga currency sang Panama. Sa din dito subong magapadulong si Sir George Ocampo kay masakay ni sa barko, 63 pesos. May kada ko magaling sa iyang nga baylo. Ang Canadian dollar, 43 pesos, 44 centavos. Ang kuwan ninyo ang exchange rate, ha? Inalawag ko na ninyo nga daan para ma-idea na kamungadaan. Magpabaylo ka mo subong adlaw. 47 pesos and 61 centavos, Singaporean dollar. Ang Bahraini dinar, 163 pesos, 24 centavos. Ang Saudi Riyal, 16 pesos, 38 centavos. Kung gabaton ka New Zealand dollar, 35 pesos, 41 centavos. Speaking sa pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo, yaring mga global factors nga naghugot naman ang supply, nagkulang naman ang supply, Kentoy, Helen Tanangona, J.C. James Carvillas, Mabing's Best Day, bangod sang drone attacks nga nag-impact sa Russian infrastructure kag military actions nga ginahimo sang Amerika kag Iran. Amuning nag-rason subong kun nga nagsaka naman ang presyo sa produktong petrolyo. Ambal pagid sa Iran, nya hindi ka magsuloda sa Strait of Hormuz, ha? As of the moment, sarado ang Strait of Hormuz. Sige lang, kung sa Iran, ang ambasang Amerika, banitrap niya, sige, abla kay bombahon ta kamuda. Di mo na nga may instability, bangod sang chaos, subong sang tension, that is why ang affected naman ang preso sang petrolyo.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Ang iban si ni Ma'am Rosalie Tayo Galve, Pastor Bobby Riman, Mamimi, balik na lang anay sa kwanig ng huyop-huyop sigang. Tamaan ka mo mag-tigang, Sir Paul, sang huyop-huyop sigang. Ha? Nang either uling organic kahoy na lang ay kita to God be the glory kay balo magluto ay kamaan magdaha ay mabakatid ba si kun kamaan lang timo magkaon ay waitik mo maan yung high school kita nag-eskwela kita sa maliyo nga lugar. Di ko ni, wakat ni mo, kung ni magtuon kao. Di, eh, bansin mabalik na lang anay, sa kahoy, kay ti mahalgid ang kerosene.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los
14: La 728 sa aga, Aryo, ang aram kong ini world's largest oil producer na base sa Saudi Arabia. Ang world's largest oil producer nga Aramco, A-R-A-M-C-O, ang magabukas sang iya branded gasoline station sa Pilipinas subong Hulyo. Halin sa Saudi Arabia, pagkanto sa Pakistan, pagkanto sa Chile, subong dali na sa Pilipinas. A legacy of progress ka global innovation nga imuon sang Aramco.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Ang oil giant nga Aramco nag-acquire sang 25% equity stake sang Uni Oil Petroleum Philippines. Uni Oil Petroleum Philippines or UPPI kag nag-commit sang approximately 4 billion pesos. 4 billion pesos agod nga punduhan ang expansion sang ilang local network.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Tamay na nga ang alam ko magsulod na ini. Anong ba't sa lingon sini? No? Ang alam ko is Saudi-based ini nga oil company. Later sa aton nga program, kung hindi man subong adlaw, basta maghawan-hawan kita, i-discuss na aton parte sa Aramco. Only here sa Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de
14: Alas 7, medyo sa aga. Well, pause, mag-quick break, magbalik ta. Seko si K5 Karen, na-identify na giman bala sa pamilya nga si Jomel Diladia Gidman. Ang bangkay nga nasa Puandera sa Suba sa Bituon Haro, nga naglumpat, ginapayag naglumpat sa Sitio Saba, Barangay Hibawuan, Santa Barbara, nagligad nga adlaw. Kaya ginapayag nga hubog sa Ma'am Rosemary Aglamon. No? Pero may, ang iyang atiya, hindi magpati. Habang yan, nagpaangga, patugani ang sa maglakat, nagluto, patos ang pagkaon, naghimo sang hawla, sang ido, kag nag-inom. Habang niya, ang pakainsindi ko silang iya batasan kung mahubog na iya, huwag man na iya nagawaras. Iti yung inambal nga naglumpat sa suba. Kadungan sang pag-igo sang baha, bangod sang Bagyo Habagat or sang Bagyo Inday dala nga nagpabaskog sang Habagat diri sa Western Visayas.
3: To dream the impossible dream.
14: Subong adlaw is Ramon de Binagrasa Duremdes Day. Pagkita ta please si Vice Governor Ramon Duremdes. Attorney Ramon de Binagrasa Duremdes. Kina-observe subong sa probinsya sa Iloilo ang Ramon Duremdes Day, July 14, working holiday. What's the name working holiday na sa? Ready man niya si Ma'am Rosemary magluto sa uling, no? Kay Ma'am Rosalie Tayo Galve sa Binggawan. Ano ka nga barangay sa Binggawan, Ma'am Rosalie? Sa una, permi ko niya sa Binggawan gadto mo. Lagaw-lagaw ah. Sa inalam sang Provincial Ordinance number 2021-258 nga dihon nanday anay 4th District Board Member Domingo Bidia Oso Jr. anay Board Member Dorothy Paes kagkaroon na 3rd Termer Board Member sang 4th District Rolly Bacadistura tanan taga 4th District. Si Tay Ramon, taga 4th District, taga Binggawan. Kina-observe ang contribution sang longest-serving Vice Governor sa probinsya sang Iloilo na nag-survey bilang Vice Governor from 1971 to 1986 and from 1988 to 1992. Nangin mayor man siya sang Dumangas from 1960 to 1969. Si Attorney Ramon de Binagrasa Duremdes. He was widely celebrated for integrity and ethical leadership. Why nangunyadi sa kabansang gobyerno? May isa ka speech si Vice Governor Romondo Remdes sang mayor pa siya sang Dumangas nga i-highlight naton subong aga. Kadungan sang pagpabati man naton sa iya paborito nga ambahanon, The Impossible Dream. Conceivable you have here sang antike, Impossible Dream ang iya sininga favorite song si Vice Governor Ramon de Villagras sa Duremdes, Impossible Dream man. Inabalang worthy of emulation, bilang nga usually kung may change of leadership sa isa kabanwa, ang mayor abi laina tapos under his authority ang mga pulis. Tikon pag eleksyon abi guway ka nagboto sa iya, kaga laina abi imong lining, laban-laban iya reassign ka. Kung sa subong naman modern nga pamulitika sa Dumangas sa 4th District ka probinsya sa Iloilo, kung pulis ka nga magbato, kag magpalindugan para sa kamatuoran, para sa mga pagdumo-dumo, hambalon ka dayon sa mga powers that be, I will make your life miserable, Charlie Sustento. Diyan mo na! Pero si Tay Ramon, when he was mayor sa Dumangas, ginabala niya mga mayor ang mga pulis. Sabi niya, I sought to become mayor in order to serve our people. And if your being in the police is to serve the public, then there is no need to resign. Nga ako nagpadalagan ko kay gusto ko magserbi bilang mayor sang Dumangas. Tika mo kung nagserbi ka mo, nagsulod ka mo sa pulis kay gusto niya magserbisyo sa publiko, tiway rason niya magresign ka mo samtang ako ang mayor. Mag-amonitanan, Ma'am Annie Rose Dagom. Yes, si James Garvillas, Edeline Bidiores Garvillas ang mayor. Why isang natawag na conflict, no? Pero ti sabong, may iba na hambal nga magkontralang pulis, magkontralang ang mga nagapanindugan. I will make your life miserable, Charlie Sustento, Jonathan Pinuela. Why matakot yan hambal kung sino daya? Am I correct? Am I talking with sense here? Mga opisyal ini isang probinsya sadto nga ginakahidlawan naton because of the ethical standard of leadership and morality nga dapat ibalik naton ini. Wayang blatani isang tagtaganay sobre bla kagpahugay bla. Ang oras alas 7:35 sa aga. Tutuod man Ma'am Maningning, si Ma'am Laura bala nagapangbuking aga pa. Nahuya ako ah. Sige lang mala Ma'am Laura. Manan mo nga mighty on nga nagpitik ang aton nga tagipusoon sa matahum nga kabulakan. Alas 7:36, magbalik taming kapunta Rear Admiral J. Tris Santariela, taghambal sang Philippine Coast Guard. To love, pure and chaste from afar. Sa West Philippine Sea issue. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: KTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
7: Pero,
6: sa Star ka na!

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasigur

0: Tristan Tariela. Admiral Tariela, sir. Si Ted, maayong aga sa imo, sir.
1: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kalusap.
0: Yes, it's been 10 years na po, Rear Admiral Jay, na we've received a good report na ang UNCLOS decision, United Nations Convention on the Law of the Sea, favors the Philippines, that indeed ang West Philippine Sea is atin. Ngayon, where do we currently stand sa issue ng WPS, West Philippine Sea? And ano po yung mga action na ginagawa ng gobyerno to protect our sovereign rights sa ating teritoryo, Rear Admiral Tariela po?
1: Well, una sa lahat, sir, no, I would like to also extend my greeting ng happy anniversary sa ating lahat bilang Pilipino. At pagkapanalo po natin ng 2016 Arbitral Award ay para po sa ating lahat, no, kahit saan ka ba nakatira, from whether you're from Visayas or Mindanao. Ang 2016 Arbitral Award ay sumisimbolo sa ating lahat bilang Pilipino. Regarding po sa tanong nyo, ano ang naging effort ng ating pamahalaan for so many years since the Arbitral Award came out? Alam nyo po, hindi naman po naging lingid sa kalaman ng ating publiko na ang Philippine Coast Guard, katuwang ang Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni Secretary Gilbert Chodoro, ay patuloy po ang pagpapatulya natin at sinisiguro natin ang kapintasan ng ating pong mga mayis ng Pilipino. If you're going to ask me whether the Chinese have already decreased their harassment or decreased their deployment, illegal deployment of maritime forces, masasabi po rin po natin it remains to be the same, no? Pero ang epekto po ng 2016 Arbitral Award mula noon hanggang ngayon ay tumataas po ang bilang ng mga bansa na ina-uphold ang 2016 Arbitral Award. As a matter of fact, 2 days ago, naglabas po ang Department of Foreign Affairs ng joint statement ng higit 14 na bansa na nagsasabing ang 2016 Arbitral Award is final and binding. Dito ay mahalagang ma-enforce, no, at mapasunod sa mga bansa katulad ng China at ng Pilipinas. Ang laban po natin sa West Philippine Sea ay mahaba-haba pa. Ganun pa man po, naniniwala ako na tayong bilang Pilipino ay nagkakaisa at ang mga bansa po sa international community ay bukas na sa kanilang mata na ang China ang natatanging bansa dito sa rehiyon na ito, ang nanggugulo at nambubulik ng ordinaryong mayis ng Pilipinas.
0: Patuloy pa din po ba yung pagbubuli ninyo ng mga Chinese doon, sir, sa West Philippines? Yung mga pag-water cannon sa ating mga tropa doon?
1: Well, ang last na water cannon na napabalita sa Ed was last December. So, yung water cannon nila, ang mayis ng Pilipino sa Escoda Shoal. But for the past 7 months, wala pa tayong nabalitaan muli na mga water cannon na ganyan. I would like to believe that the Chinese government is very careful, no, in doing such illegal action dahil tayo ang host ng ASEAN Summit ngayong taon.
0: Yung social media became the most convenient platform po for generating and sharing various information. Mayroong mga fake news na nag-proliferate, particularly sa West Philippine Sea po, ano, and iba pang mga issue. Recently, ang Chinese academics claimed ng Batanes po belong na sa kanila na yung nasa China na, being an extension of Taiwan or through Taiwan. Paano po, ano po yung approach ngayon ng gobyerno, Rear Admiral Tariela, to combat this spread of false information related sa West Philippine Sea at sa false claims ng China, Sir Jay?
1: Tama, Sir Ted. Ang style ng Chinese government,
0: opo,
1: kunyari, sasabihin ng mga academic nila yan, scholars, then ipo-float nila yung maling impormasyon na yan hanggang sa kagatin ng state media nila, which is what they're doing right now, no? Kapag hindi napansin, walang nag-react, walang tumutol, susunod na yung next level. It will already be a policy statement ng Chinese Communist Party. Kaya paulit-ulit kong sinabi nitong mga nakalang araw, no, we really need to respond back immediately sa mga ganitong pronouncement. Alam naman natin na sa China, hindi sila demokrasang bansa.

0: walang freedom of speech, walang sinusuppress ang free thinking. Mm-hmm. So hindi ako naniniwala na mga Chinese scholars na to are doing it on their own, no? Ibig sabihin, may script na itinuro sa kanila, inamplify ng media, and then buti na lang, no? Nagsalita na Secretary Gilbert Chodoro, the National Security Council, the congressman representing Batanes, and even the Department of Foreign Affairs, no? Para sabihin, and National Historical Institute.
1: Hmm.
0: Para sabihin na ang Batanes sa loob ng mahigit 2 taon ay parte na talaga ng Pilipinas. And as a matter of fact, it also fought for our independence as a country.
1: Mm-hmm. As we continue to devise strategies sa pag-address ng sitwasyon sa West Philippine Sea, paano po natin i-empower at involve yung youth sa kausa na ito, Rear Admiral Tariela po?
0: Alam mo, Sir Ted, para sa akin, napakahalaga ng role ng kabataan. No?
1: Mm.
0: If you're going to walk around and ask our youth how many social media platforms they have, you'll be surprised na isang kabataan ay merong 5 o 6 na social media accounts in different platforms. So, kung ginagamit ng China ang social media as a means for them to spread this information, at ang karaniwang tao na mga kaidaran ko, no, mga nakakatanda ang nabibiktima ng misinformation.
1: Mm.
0: Itong mga kabataan Pilipino natin, they are actually more aware pagdating sa information ngayon sa cyberspace.
1: Mm.
0: So kung ang kabataan gagamitin ng maayos ang kanilang social media accounts,
1: opo,
0: i-counter ang mga fake news and comment on those fake information na dumadaan sa newsfeed nila. Laking bagay ito, Sir Ted. No? Mas maraming Pilipino ang makakaalam na itong ipinapakalat ng Chinese Embassy, ng state-sponsored social pages, and even mga pro-China trolls ay mali, no? At walang basehan.
1: In our local share po of empowering the youth, dito po sa Iloilo Provincial Capital po, sa Provincial Board, merong provincial ordinance na pinasa si 46 Board Member Rolly Biacadistura na dapat i-empower yung mga kabataan sa mga eskwelahan dito po sa Iloilo about the West Philippine Sea. Ano po yung masasabi po ninyo dito, sir, sa ordinance na ito ng Provincial Board ng Iloilo?
0: Well, una sila, nagpapasalamat po ako sa provincial government ng Iloilo. Kung maalala niyo rin po, Iloilo rin po ang pinakaunang probinsya na nagpasa ng resolusyon na dapat isama ang West Philippine Sea sa kurikulum ng mga public schools sa probinsya ng Iloilo. Kahit po ang Iloilo ay nasa Visayas at hindi nakaharap sa West Philippine Sea, ramdam po natin na paninindigan ng ating mga kababayan na nandyan sa Iloilo para sabihin ang laban ng West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng taga Palawan o ng taga Manila o taga Luzon, kundi ito ay pagpapakita na ang mga kababayan na natin sa Iloilo ay tumitindig para sa ating karapatan sa West Philippine Sea bilang parte ng ating bansa at bilang Pilipino.
1: And lastly po, Rear Admiral Tariela po, message to the Filipino people, especially to our brothers and sisters dito po sa Western Visayas about our sovereign rights over the West Philippine Sea, because for all we know, maybe merong mga nagtatarget na mag-claim naman ng ibang mga isla sa ating sa ibang parte ng ating bansa, Sir Jay.
0: Alam mo, Sir Ted, ang mensahe ko sa ating mga kababayan, no, sa Western Visayas, siguro we need to be very careful in dealing with the Chinese ambassador.
1: Opo.
0: Kung maalala mo, sir, dumalaw lang ang Chinese ambassador sa Batanes. A month after, kanila na raw ang Batanes. So, dapat we need to be very careful in welcoming the Chinese ambassador. Alam naman natin na we are all hospitable as Filipinos, as part of our culture.
1: Opo.
0: We really need to understand ano ba ang objective ng Chinese ambassadors pagbisita, no? Secondly, when it comes to the sister cities, alam mo, sa totoo lang, we need to really review ang mga sister cities na pinirmahan ng mga nakaraang LGU executive.
1: Oo.
0: Baka ang pagkakaintindi na naman ng Chinese government pag sister city, kanila na rin, di ba? And third, ako ay nagpapasalamat again, no, sa ating mga kababayan sa Western Visayas. Ang paninindigan nyo sa ating karapatan sa West Philippine Sea ay patunay na tumataas na ang kamalayan ng ating mga kababayan. Naiintindihan na ang laban ng West Philippine Sea po ay para sa susunod na salinglahi ng Pilipino.
1: Mm.
0: Ito ay para sa mga anak natin at ito ay utang natin ng mga bayani na nagbis ng buhay nila para tayo maging isang bansa at maging isang malaya.
1: Mm. Rear Admiral Tariela po, sir, salamat ha. Magandang umaga. God bless you po.
0: Maraming salamat, sir.
2: Foro de los Pueblos. Foro
1: de los Pueblos. Exclusive sa Foro de los Pueblos, Rear Admiral J. Tristan Tariela, tagambal sa gobyerno sa isyu sang West Philippine Sea. La 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy,
4: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
3: Ba budlay?
4: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500, nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga uhaw, masami nagkapangihi, masami ginauhaw,
6: may diabetes ka na,
7: TTX 500 na.
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: garantisado.
6: TTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: TTX 500
6: ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
7: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: asal rika
7: epic
6: TTX 500.
3: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
4: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
10: Yung may D3.
12: Mabagat, mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masalikan
10: DTX 500.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabakar mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado
13: gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang